0: So, kung lantaw ni mo, ang mga transferred super efficient antioxidant ina ang ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Pero sa ton, simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kada adlaw.
0: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo, amo ang main source ang free radicals. Gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidant. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgit hungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
24: Mal, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga,

0: kitang-kita.
1: BMEG Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo palas ang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kato lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ibang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. In Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka ang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixens and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
6: Oras sa K-Pop News FM Philippines sa alas 8.12 naman sa aga.
7: Back to the ball
6: game. Back to the ball game. Find na nasang DTX 500.
7: Yes.
6: Sabi mong DTX 500 na may giniging superior antioxidant. Gatag sa aton kikipabirik sa marami ibang blood circulation.
7: Taborito ko na.
6: Kaya ginaparubo niyang imusining sugar level.
7: Well, yes.
6: Taborin namin sa DTX 500 plus ginapahinay niya ang aging process because of the antioxidant.
7: Amo ni siyang ginagamit, Kuya Kipabel Jan. Kaysa kadamo ng mga senior citizen, ha? Nga daw silbi nila, nga daw maintenance sa diabetes kag sa high blood.
6: Correct.
7: Silbi na lang maintenance, food supplement pro silbi maintenance, ang DTX 500. Mga ka-K5, damo, nag-ijagambal, mas kinakot na wabla. Na wala lang, pero may wala. Bisa nga kapaos ka, pero gabumbagya po na.
6: Correct.
7: Kaya naka-DTX 500.
6: Okay. So, by the way,
7: grabe, no?
6: Ayun to kagapon. Pasalamat kay Aryo Bla Gamboa.
7: Oo.
6: Gitagaan niya tarigalo aga pa kagapon mo. No? Ito may dala mo bit-bit may mapuli.
7: Bit-bit ko nga ako. Pero lipatan ko yung papanaog.
6: Agali ka?
7: Bit-bit ako to karon.
6: At yung mayo. Bit-bit ko man to puli ah. No, salamat kay Aryo. No? Kagay Nicolas. Kay Nico. Alig mo ito kay Nico.
7: Thank you. Kaya sa mga regalo kahapon.
6: Thank you very much.
7: Sir Eljan, jutay lang ang flashback no, while preparing everything. Subong amot ko na dumduman yung siyang 1990 July 16, 1990. Mga K5, the whole Philippines is mourning during the time kag anibersaryo subong sang the biggest earthquake ever in the history of the modern Philippines. 7.8 July 16, 1990, atong linog lang 1,200 ang patay sa bagyo. Grabe to nga linog. So July 16, 1990, today in history, mga ka-K5, anibersaryo subong sang dako-dako nga linog in history. And sa nagabantay sa World Cup semifinals, pierde ang England sa Argentina.
6: Galika. So magwadi, makikwitrohan ay France versus Argentina.
7: Na.
6: So si Haaland dagdag.
7: Oh,
6: grabe si Messi, no?
7: Messi dagdag. Nakauna score kay
6: Inaakwan. Abi ko si Messi Argentina.
7: Argentina.
6: Di sila madala sa finals.
7: Dadala sa kay pinerde niya ang England.
6: England si Haaland.
7: Oo. Pierde sila. Pero una score kay na ang England 1-0. Galing kay after the 45
6: France
7: minutes.
6: France kag Spain nagdaog naman ng France 2-1.
7: Oo, 2-1. Di subong 2-1 man ang score. 2 man ang Argentina, 1 ang England.
6: Grabe.
7: So, mahampang ang
6: Finals.
7: Ang Argentina versus France.
6: Sadya ni.
7: Di mas ko ang mga player.
6: Si Portugal, why hindi kakbalik, no?
7: Away na si Portugal, sila ni
6: Tak sila de Ronaldo.
7: Si Ronaldo, dagdag sila. Pero inisubong problema ng Argentina. Kaya may protest ngayon, file sila ng ligad. Ito blank calls yung una ng ligad. Ito nga, alang-alang nga score to. Ginpinalting kontra. So, may problema pa ni si Argentina. Kwanto nga kontra nila ng mga African countries ang kontra nila. Pero ang Franz, okay na, smooth.
6: Sulod niya si Franz, no? Grabe. Si Franz, actually, kagina niya champion. Ay, champion. Pila na. Paborito nis lang ang team ni Sir Canutan.
7: No. Franz, mas kog na. No. Ang ilang team play.
6: So, sa nangabantay sa FIFA World Cup, finals na ton, it's France versus Argentina.
7: Gatan na, bilog kalibutan sila.
6: Okay. So, this time around sa ato naman yung program, i-check na kay Drikita sa Tandy Broadcast, pero alang-alang pa si Colonel Alam, no? Si K-Pab Carlin yung follow up. But this time, nakantabay na rin ang K-Pab News FM Dumaguete. Para maging kaupunta, alang-alang pa ito ang investigative report ni K-Pab Berto. No? Arana? Okay. So, before mag-upod sa Dumaguete, while they are there, no? Ipabatian na natin sa inyo ang investigative report ni K-Pab Berto, what really happened dito ya sa Sibulan involving sining sikat nga American marine biologist.
7: Yes.
6: Hindi luglahog. Ang iya study sa Pilipinas, siya ang nagpakilala sang coral reef. Kag ang panawag sina?
7: In Cape Verde, where he called as the center of center.
6: Correct. The center of center in Asia.
7: In Asia.
6: Grabe. Grabe.
7: Cape Verde, ari-ari man di saton.
6: Between and, Mindoro na, di na?
7: It's in Sulu Sidras, and Visayan Sea.
6: So, para may chidianta, ano natabo siya? Kaya nga, 2 days after sang celebration, sang arbitrary ruling, sang
7: West Philippine Sea.
6: West Philippine Sea.
7: Which he is a witness.
6: Witness. Kag siya nag-explicar. No? Amo na nga nagdaog ta. Napatay siya mga kagipay. Hindi luglaog la si tao ni gali si Mr. Kent
7: Carpenter.
6: Carpenter. So, ari ang investigative report ni Kipay Berto Gakit.
8: Ken Carpenter, professor and eminent scholar.
9: Patay ang American marine biologist ngayon eh. Nga dako ang nabulig sa Philippine Marine Science Community sa Pilipinas. Siya ang 73 anyos na si Dr. Ken Carpenter. Patpatuntang krimen eh. Nagalantaw sang telebisyon si Carpenter sa sulod sa nga silinga Puloy-an sa barangay Ahong sa Banwasang Sibulan, Negros Oriental. Sang hinali lang nga nagsulod ang tatlo kawala makilalaan nga mga persona. Kaginluthang sa ulo ang biktima. Nagluntad ang insidente Domingo sang gabi, Hulyo 12. Upod sang scientist sa balayang iya sininga partner nga 34 anyos nga babae. Suno sa panaysayon sang babae, nga ginhimuslan pa ini siya sang ginaaligar tatlo ka mga lalaki. Amo ini ang tatlo nga nagtiro patay kay Carpenter. Maitid nga investigasyon, maitid nga pagpangusisa sa mga kapulisan. Nagwa diri sa una nga investigasyon nga ang live-in partner, ang isa sa mga persons of interest. Una, nagduda diri ang mga kapulisan nga kun ginpatay ang yaupod sa balay nga asya ang wala ginpatay. Santo sa payag sang babahi nga ginhimuslan ini siya apang sa padayon nga investigasyon nagwa sa medical record nga negatibo ang iya live-in partner buot silingon. Dako ang pagpati nga wala ini ginhimuslan. Sa interview sang K5 News FM Bacolod kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office, inisyal nga ginpahayag nga persons of interest ang ginakaupod ni Carpenter apang ginakabig na nila ini karon nga isa ka primary witness. Dugang pa ni Alam, ginahulat na lang nila sumunga adlaw Hulyo 15 ang resulta sang autopsy kag examinasyon sa bangkay ni Carpenter. Suno sa update gikan kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, ang spokesperson sang pro-NIR nga nagpaidalom na sa autopsy, fingerprint documentation, kag forensic examination ang bangkay ni Carpenter. Samtang paraffin test naman kag medical examination para sa kaupod sini nga 34 anyos nga babae nga ginaaligar, ginabuso sa mga sospek. Ginalantaw sang kapulisan nga posible nga pagpangawat lang ang tuyo sa mga sospek bangod nga nadula ang wallet, backpack, kag laptop sang biktima. Sa karon may 5 ka persons of interest sa ginalantaw sang kapulisan angot sa nasambit nga krimen kag wala diri natala ang partner ni Carpenter. Naibaluan nga may pag-inaway pa sa tunga sang primary witness kag iya sininga utod antes natabo ang krimen, rason nga ginakabig man sang kapulisan nga persons of interest ini kag madugay na nga mayara sang away ang mag-utod. Si Carpenter amo ang author sang landmark scientific paper nga nagdeklarar sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shore Fish Biodiversity sa kalibutan. Para sa investigative report, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
6: Alright, so this time around, nakasama na po, nakantabay ng ating K5 News FM Dumaguete. Yun po ang pinakasimpleng investigative report mula po dito sa K5 News FM Bacolod. What really happened? Grabe ha, ang development. Yung live-in partner na unang napaulat, ginapos at saka ginahasa, lumalabas that he is now a person of interest. Mm. Ang K5 News FM Dumaguete, they will have the full information while we're trying to connect with Colonel Alam, the Provincial Director po ng Norpo. K5 Dumaguete, good morning po sa inyo. Magandang umaga.
7: Morning.
10: Magandang salamat ka K5 Eljan, K5 Sir Eljan, K5 Sir Eric, magandang umaga po. Very good kay itong gihimo ni Kuanda, ni Ilonggo, ni Berto.
11: Morning, Sir Eldan at Sir Eric.
7: Morning, attorney. Good morning sa inyo dalawa, say, SM.
10: Inad toon, say. Butangag mga effects ba?
11: Sir Eric.
7: Yes, sir.
11: Eric.
7: Yes, sir.
11: Atong sa FIFA ba, idili France o Argentina? Spain and Argentina.
7: Spain and Argentina.
6: Na-perdi ang France. 2-1.
7: Spain, o, arin na.
11: Pati ko sa inyo, galantaw ko sa nga hampang nila ligad.
6: Aya, baliskan gali. It's Spain versus Argentina.
11: Spain versus England. France versus England and bronze.
7: Naa kami mga kwan ba, mga igsoon dito sa France ba?
6: Oh, mga friends namon sila, singap, kabila pa nag-aba. No? Okay, so naka-standby naman ang Iluilo, mag-i-copon dato si K510, our head of France, because this report, this is not just an ordinary murder case.
7: Yes.
6: We are talking about a high-profile American marine biologist.
7: Yes.
6: Very significant ang iyong writings in study about the coral reefs in the Philippines.
7: Yes.
6: That includes also a historical and landmark decision of The Hague, Netherlands, no? UN clause regarding the West Philippine Sea ruling nga ang WPS belongs to the Philippines. Check tang signal. K510, good morning.
12: Mighty C, morning K5 Eljan, K5 Eric.
7: Morning, sir.
12: Isang update na interesado kita sa kamatayan ni Kent Carpenter, K5 Eljan.
6: Okay, so i-check natin sa line number 1, ang ato naman nga linya with the K5 News FM San Carlos. San Carlos, good morning. Okay, so alang-alang, no? So, K5 Bernie, baka pwede ho natin mabigay yung recap what really happened. Anong development ngayon? Kasi nakikinig natin mga kababayan dito sa Bacolod, Negros Occidental and Western Visayas. Go ahead, Dumaguete.
10: Okay, nagagasalamat ka K5, Sir Eljan, o sa lahat ng ating mga himpilan na nakahuka pa ngayon dito po sa Dumaguete. Unahin natin muna ang ating mga kasamahan, si K5 Roy. May follow-up siya po doon sa side sa mama or sa mama, sir, okay, sa babae. O sa side rin na Sir Eljan sa Siliman at saka si Cyril doon po nakaantabay sa SITG.
6: Okay.
10: Kasama sila papunta doon sa bahay mismo.
7: Okay.
10: At saka iba pang update po sa ating kapulisan. Kasama po si K5 James Bandukilio, K5 Sir Eljan. So unahin natin si K5 Sai, bago si K5 Roy sa pag-recap.
6: K5 Bernie.
10: Yes, sir.
6: Mayroong binigay sa atin dito na Zoom link ang Pro NIR, no? Pero mamaya pa alas 9:30, no? Pero late nito. So go ahead na lang, go ahead K5 Bernie.
10: Sige. Sir Cyril or K5 Sai, kumusta say, ipaki-recap say ang nangyari last Sunday until ngayon kung ano na ang ginawa ng ating kapulisan para sa investigation po. Guwet say!
13: Alright, magandang umaga K5 Elzan at K5 Elzan, no?
10: Ay say, kaya nga imong signal say, mura oga, dili kay maayo. Mura siya oga kuan kanang feedback. Mura kag nas langob. Sige.
13: Okay.
10: Okay.
13: Okay.
10: Sige, sir.
13: Kuhan agad tong connection. Dito tayo ngayon sa bahay mismo ng Barna National Lake Bevern. At sa i-check ang ano natin.
14: Baling ko sa ma. Baling ko sa.
13: Okay. So, okay. So, nandito, nandikap na natin, Lake Bevern, no? Yung sa sabi ng police at nainabi natin si Police Captain Bolinar na may personal interest sila yung live-in partner at saka yung kapatid na Kibaban. So sa ngayon, sabi ni Bolinar, may nakaschedule naman ng K5 News FM na ating live interview. Pero sa ngayon para magkuha ng update kasi si si Polina na yung ano kibebe yung tinaasan ng kapulisan natin na mag ma-interview ng local media at sa national media sa ngayon.
6: So andyan ba si Sir Polinar, kasama ba natin?
13: Sa ngayon kibebe diyan nandito tayo sa bahay ng ano ng Fire National dito sa may Aong Sibulan at nagtawag ko kanina naka-schedule daw kayo sa ano sa interview sa kanya mamaya 8:30.
10: Oh, pero say kakipay sa real last yung nag-usap kayo ni Sir Apolinar dahil para mag-extend man mga 9:30 pa siya makabakante. So ano ang sinabi niya last investigation sa SITG latest investigation sa SITG Carpenter kakipay sa
13: yung personal interest may personal interest na yung live-in party at saka yung kapatid na Kipaber, no? At yan po ang latest update ng SITG. Sa ngayon, yung hinintay natin yung press con, hindi naman siya nagsabi kung may ano pang update sa sinabi niya kahapon yung personal interest ng dalawa, yung live-in party at saka yung kapatid.
6: Isa rin ang pinakaklaro dito, o nga, ganun. Pero paano sila naging person of interest? Yung it's enough to say person of interest, but what are the grounds?
7: How come
6: naging person of interest sila?
7: Paano?
13: Yeah, sinabi ng, hindi yung nagkatugma yung ano nila, yung sinabi ng babae, kasi
6: inconsistency.
13: Sabi ng babae. Oo, hindi nakatugma yung sinabi ng babae. Sabi niya, ginahasa niya, ginapos niya ng ano, pero sa latest investigation nila, wala namang sinaktan yung babae.
7: Okay. Paano ba? Ito ba ang live-in partner na 35-year-old ni Mr. Carpenter, ni Dr. Ken Carpenter? Ano ba? Nag-undergo siya ng isang medical examination?
13: Yes, K5 Eric, no? Base sa latest update na ito, yung ano medical yung vaginal yung ari niya na swab test na pero negative naman sa ano
6: walang signs of rape or okay. Force sa sexual if,
7: intercourse. Now if she is a person of interest yung live-in partner including yung kapatid niya na lalaki, the question is now since person of interest pa lang sila, saan sila ngayon? Because you cannot detain them because they're just person of interest. Din sila saan?
10: Okay. Sir Eric, Sir Eljan, i-check natin muna si James Bandukilyo dahil unahan sa si James. Onya na lang si Roy sa Siliman. Unahan si James kay iputla sa si Cyril. Putla sa si Cyril. Unahan sa nato si James kay nasa update sa partner.
7: Yes.
6: Sige.
7: We are interested on that. Kasi okay. Interesado din ang Palawan dyan eh. Si K5 Alex Paglumutan, interesado din dyan mamaya. At saka si K5 ang Iloilo natin.
6: Iloilo, may mga tanungan din. Ano?
7: Sige, we will go first, go on the specifics.
10: Punta tayo kay K5 James, putlon sa nato si si K5 Cyril. Standby sa K5 Roy. Si K5 Roy, standby rin doon sa may Siliman University kung ano po ang ginawa yung university. Dahil po ang ito si Kent Carpenter ay nakatulong rin ng malaki sa
7: malaki.
10: Nasabing universidad.
7: Yes.
10: Pero si James, pag unahin muna natin si James dahil si James nakatutok rin sa ating kapulisan. Mayroon siyang update sa partner na sinasabi ng ating SITG na one of the persons of interest. Yes, K5 James. Go ahead, K5 James.
15: K5 News FM Live Report.
16: Magandang umaga, K5 Burns, sa lahat ng nakikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga naka-hook up ngayon. Yes, tama po kayo, K5 Burns at K5 Sir Eljan and Sir Eric at sa lahat na yung babae na tinuturing person of interest dahil sa umano'y bakit siya binuhay at kung bakit pinatay si Kent Carpenter habang yung live-in partner ay binuhay na siya mismo din ang nakakita sa krimen na nangyari sa mismong bahay ni Kent Carpenter. Sa ngayon, sinabi ng PNP dahil yun ang kanilang tinitingnan isang dahilan na bakit na ikonsiderar na isang person of interest si Rina, ang live-in partner ni Kent ni Carpenter. Sa ngayon, K5 Eljan at Sir Burn, si live-in partner ay nasa kustudiya, not totally kustudiya, pero siya mismo ang nag-request na doon siya mananatili sa PNP. dahil sa trauma umano na kanyang nararamdaman ngayon sa mga nangyaring pagnanakaw, sa krimen na nangyari sa mismong bahay kung saan nangyari ang pagpusil,

0: kinapo siya. Pangalawa, tatlo yung suspect at the rape siya.
1: Yes.
0: On the allegation of rape, negative sa swab test.
1: The swab.
0: At saka sa investigation na mayroong forced intercourse sa kanya.
1: Wala.
0: Or any signs of rape.
1: Or sexual assault or whatever.
0: Yung cellphone niya, hindi kinuha kasi nagmakaawa daw siya sa mga suspect na ibalik yung cellphone niya. So imagine, magnanakaw lang sila, iiwan pa yung cellphone niya. No? So because of inconsistency, naging person of interest siya kay Five Eric. Ano?
1: Mga courteous to na mga tao.
2: Sir Eljan.
0: Yes sir.
2: Sinabi niya na force by force yung pagpasok sa bahay. Nakita ng mga polis, wala namang sira sa kanilang
0: pintuan. So nakantabay na rin ang Palawan. Siguro kay Five Bernie sir, yung mga kapatid nating himpilan kasi si San Carlos naka-connect din sa atin, Palawan at saka ang ating K5 News FM Iloilo, bibigyan po natin sila ng pagkakataon to give questions sa Bernie para masagotin ninyo dyan sa Dumaguete kasi ang pinag-usapan ho natin dito is not just an ordinary American citizen. He is a high-profile individual who is very significant na kanyang contribution.
1: Respected and known.
0: Respected. No?
1: In the field of science and biodiversity and
0: marine
1: protection.
0: Tama po.
1: Ang lalim, ano?
0: So, okay. Sir Bernie, ibigay namin dyan sa inyo kasi yung Iloilo, baka meron sila katanungan. Sir Bernie, please go ahead.
3: Okay. Before sa Iloilo, Sir Eljan, Sir Eric, kaya kanina, pinuntahan ni James yung ano, punerarya.
1: Okay.
3: Walay guard, walay police, walang tao.
2: Oo, walang nagbabantay.
3: Walang nagbabantay. Siya lang yung taon. Nag-isa kaya.
2: Yun nga tinatawag namin yung attention ng Siliman University ng ating mga kapulisan nga kahit mag-iwan man lang sila doon ng personnel.
1: No one was there?
2: Wala talaga. Dito, nandito ngayon yung kanyang wake sa Garden of Saints. Malapit lang dito.
0: Lapit lang sa station. Dadaanan lang natin.
2: Pagkahan ni James kanina, wala talagang tao.
1: What happened?
2: Baong lang ang nandun. Wala talagang tao.
1: Wow.
2: So, kawawa ba? Sinasabi natin na malaking tulong ito sa Pilipinas na nabubuhay pa pero ngayon parang pinabayaan. So yun yung nakikita namin.
0: Sige.
3: Okay. Daghan kayong salamat ka K5 Sir Eric Sir Eljan ha. So sa ating mga katanungan po, unahin natin ang K5 News FM diyan sa Palawan. K5 ba Palawan kung meron kayong katanungan sa ating reporter ka K5 James. Yes, K5 Palawan, go ahead po.
4: Magandang umaga mula rito sa lungsod ng Puerto Princesa, maya K5 News FM sa lalawigan ng Palawan. Magandang umaga Pilipinas, Negros Oriental. No? Actually, hindi namin masyado kabisado ang punot dulo ng nangyaring trahedyang ito. But sigurong unang katanungan ng K5 News FM sa Palawan, can you tell us ano ang nagiging tugon ng imbahada ng bansa ng Estados Unidos ng Amerika tungkol dito sa nangyari? May impormasyon na ba na natanggap o may advisory na ba, may pasabi na ba ang imbahada nila tungkol dito kay Five Negros Occidental or Oriental?
2: Yes, good morning kay Five Palawan. Actually, no, sa nakita namin at sa aming observation, parang wala pang message yung US Embassy about what happened. Pero yung nakausap ni James, yung itong funeral parlor kung saan doon ngayon nakahimla yung bangkay ni Ken, nakausap na daw nila yung family. Oo, yung family doon sa US na sinasabi raw na pupunta sila dito next week.
4: Oo. Okay.
2: Pero wala pang sabi-sabi kung...
5: Torn.
2: Yes.
5: Actually, Torn, latest update tayo ngayon lang.
2: Okay.
5: Nakausap natin yung...
2: Alex,
5: ano,
2: si James, pakinggan natin kasi meron siyang nakuhang bagong update.
4: Okay, go ahead.
5: Nakausap natin yung isang staff doon sa may Garden of Saints, no? Ngayong araw, inaasahan na may isang pamilya mula sa US ang darating.
2: Okay.
5: Kaya nga nakapag-decide na ipasok ngayong bangkay sa kabaong kasi darating ngayong araw ang isa sa pamilya ni Kent Carpenter. So yun yung sabi sa isang staff dito, according sa secretary na nakipag-coordinate direct sa pamilya mismo ni Kent Carpenter, K5 Burn, at saka sa lahat ng K5 natin na naka-hook up ngayon.
4: Okay. Follow-up lang. One follow-up question mga K5 dyan sa Dumaguete. Siguro vital sa

0: pagtuklas ng punot dulo ng nangyaring trahedyang ito is that meron na bang post-mortem analysis na pinalabas yung mga otoridad natin dyan mula sa Dumaguete City?
1: Inaasahan ngayong araw nila ilalabas kasi kakatapos lang din ang autopsy.
2: Okay, naputol. Naputol po tayo, no? Balikan po natin. K5 Palawan, sandali po. Parang naputol yung ating linya with the K5 News FM Dumaguete. Nawala ho sila ng biglaan, no? Let's try to reconnect, no? Nawala yung K5 News FM Dumaguete. Baka babalik lang sila konti. K5 Alex, stay tuned. At saka K5 Iloilo. Nangyari kasi ito, K5 Alex, noong nakaraang linggo. Linggo ho, nangyari itong krimen. Mga bandang alas 9, alas 10 ho, ng
3: gabi.
2: Nangyari itong incident based on the report, July 13. Nangyari po itong incident dyan po sa area po ng Sibulan, Negros Oriental. Balikan natin si K5 News FM Dumaguete. Dumaguete, please come back.
4: Okay. July 12 po, mga alas sa
2: Sunday. Tama po. July 12. Go ahead.
4: July 12. Okay. I-check muna natin na baka may katanungan rin ng ating K5 News FM dyan sa Iloilo. Yes, Iloilo, go ahead.
5: Salamat, Dumaguete. Katanungan ng Iloilo, sabi ni Rina, yung living partner, na merong forcible entry daw sa bahay. If that is the case, was there an indication that Kent Carpenter resisted the intruders o wala? Kasi kung walang defensive wounds, baka familiar yung victim at sa mga suspect Dumaguete?
6: K5 Iloilo. Actually, kaya nga naging person of interest si Rina. Kasi nga unang sinabi niya na merong force yung pagpasok, no, sa kanilang bahay.
3: Mm.
6: Pero based on the investigation, wala talagang force eh kasi walang sira. Mm. Parang wala talagang commotion na nangyari doon sa loob. Mm. No? So sa sinasabing parang nanlaban si Kent, parang wala kasi ang sinabi niya is nakaupo lang tapos nanonood sila ng TV tapos binaril lang sa ulo. Yun lang, parang talagang walang commotion na nangyari doon sa loob. No. Mm-hmm. Pero makikita natin 'yan sa post-mortem report kung ano talaga, no, ang sitwasyon ni Kent pag ilabas na ng mga kapulisan natin.
3: Okay.
5: Okay, follow-up question po ng Iloilo. May closed circuit television po ba sa area to help identify the suspects sa K5 Dumaguete?
6: Yes, 'yun yung problema. Marami silang CCTV nakapalibot sa bahay, pero yung info natin is parang nawala yung footage, parang na-erase, may nag-erase. So, yun yung isa ring reason kung bakit naging person of interest ang kasama niya dun sa bahay mismo.
5: Salamat, K5 Dumaguete. Thank you.
4: Okay, dagang salamat, K5 News FM, Iloilo. Atong tabukan karon ang mga sukintig pamilya, alas 8.30, inuibin na hato, gapon ka na to sa MyTC. Ang ating sister station, K5 News FM San Carlos. Yes, San Carlos, go ahead.
3: Okay, naka-hook up lang ang San Carlos sa atin ngayon na K5 News FM Dumaguete. Ang active natin is Iloilo, Palawan, and Bacolod, and you, dyan sa Dumaguete as the anchor now. Now, magandang tanong kanina ni K5 Ted, what happened to the CCTV footages? If it was deleted, ano yan eh, online yan, at saka may, ano, may tawag dito, may SD card. Now, be that as it may, sa investigasyon ng pulis, itong tanong ngayon, pag ano ba talaga ang motif? Nakawan? Anong ninakaw? Dumaguete.
6: Okay. Yes. Okay. K5 Eric, no? Actually, merong nawala na kinuha na pera. Pero ito yung story na ni Rena, ha?
3: Okay.
6: Na yung story niya talaga is, pumasok daw, binaril agad, nanonood lang sila ng TV, tapos ginahasa siya, tapos kinuha yung laptop, tsaka merong pera na 75,000, 50,000, at tsaka 25,000. Oo, yun yung mga kinuha. Tapos meron pang parang gadget yata pang swimming.
3: Snorkel.
6: Oo. Tapos, yun na, umalis na daw. Yun yung sabi niya na mga nawala. So, isa rin sa tinitingnan nung una yung robbery. Pero sa nakikita nila is meron talagang parang planado na kasi meron ding mga info, no? Pero hindi pa ito lumabas na parang nag-inuman pa, mga ganyan ba? So, makikita natin yan sa patuloy na investigation ng
0: malalim
6: polis natin.
3: Okay. Sige. Okay.
1: K5 Bird?
4: Yes. Go ahead, James.
1: In relation sa sinabi ni Attorney Ronel, pinaniniwalaan din ng PNP natin na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang mga suspect. Base sa sinabi ng ating provincial director, maliban sa uminom ng nakakalasing na inumin, pinaniniwalaan din nila na gumagamit ito ng mga pinagbabawal na gamot. Yun nga. Actually, sa ngayon lang, no, nakausap natin mismo, Sir Bern at saka mga K5, Sir Elchan, sa lahat ng nakahook up ngayon, nilang nag-request kasi yung isang police na nagbigay sa atin, official din kasi siya, pero hindi niya pwedeng, hindi pwedeng sabihin yung pangalan niya kasi may directive na mula sa head nila. Pero sabi niya na sinabi ni Arena na bago daw nangyari yung pamamaril, parang may napansin na daw silang ingay sa paligid. Kaya nga lang, yun nga kasi umuulan yung gabi ngayon noon kasi may bagyo. So parang para sa kanya normal lang, so biglang pumasok yung tatlong mga lalaki at biglang binaril si Carpenter at napatulala daw tong si babae. Kaya nga lang pagkatapos na sinabi ni Rina yon, in the next day na kinausap siya ng ating PNP, ibang statement na naman ang kanyang sinabi. Kaya kaya siya na consider din na one of the person of interest sa pagpatay kang Kent Carpenter. Actually, K5 Bern, Sir Iljan, habang live tayo ngayon, nakikinig po yung PNP natin na nagbigay sa atin ng informasyon. Kaya nga, nakapagbigay din tayo kasi binigay niya, nag-text siya sa info na binigay natin ngayon na K5 Bern at saka sa lahat ng K5 natin online.
3: Okay. K5 Bern,
4: Eric, no? Mayroon rin nakita, nag-text sa atin observation sa mga kapitbahay na after the krimen, pagkatapos daw ng krimen, parang walang nangyari.
3: Correct. Correct.
4: Walay komosyon, wala ni siyagit nga oy tabanggi tulis ni rape ko din, wala yon.
3: Correct.
6: Hindi siya sumigaw.
4: Hindi siya sumigaw.
6: Ang sabi pa ng mga kapitbahay, parang gusto nilang imedia blackout na hindi pa alam. Kaya nga kami, ako sa ahong din ako nakatira eh. Hindi lang malapit lang yung bahay na tinitirahan ko doon. Parang yung mga kapitbahay, wala talagang sinabi. Linggo ng gabi yun, nalaman namin, Monday na ng hapon. So talagang gusto nila na hindi na talaga malabas sa
3: okay media. Attorney, ngayon lang natin K5 Eljan nalaman, K5 Iloilo, K5 Palawan. Nasa Millionaires Row pala nakatira si attorney ngayon, ha? Attorney, dyan ka pala nakatira. Attorney, the question is this, K5 James, dyan sa inyo. The question now is, with all these investigations now, ang dami ng kaikika na nangyari at saka investigation. Until now, we have yet to hear ano ba ang kalibre ng barrel na ginamit doon sa pagpatay kay Kent Carpenter. Ilang shells ba or ilang bala ba ang na-recover? At ilang sugat, bullet wounds ang tumama kay Carpenter? Until now, hindi pa na-mention yan. What happened to that?
6: Actually, Sir Eric, yun nga ang binabhanat namin dito sa komentaryo namin. Na parang kayong mga pulis, yung investigation, ang usad pagong. Parang bakit hindi nyo binibigyan ito ng talagang pagtutok? Eh, hindi ito basta-basta ang tao ang pinatay dito mismo sa pamamahay niya. Bakit ilang araw na wala pang kumpletong... Parang mayroong tinatago na wala pa. Yung mga sinasabi mo, Sir Eric, na anong kaliber, ilang tama ng bala, ilang slugs ang nakuha, wala pang nilalabas ang police. Kaya,
4: teka muna, attorney. Teka muna, attorney. Baka may update si James, ha? Kaya nag-text na ba ang police niya? Basig daw na na-update. Pila na, unsa ka klaseng armas, pila kabok ang migo sa ulo. Yes, James? Meron kang latest update, James?
1: Tama, Sir Bern, no? Ang sabi ni... Ang sabi ng kaibigan nating pulis, abangan natin ngayon sa press conference na gaganapin by 9:30. Lahat ng
2: informasyon. K5 James, breaker po.
1: Dahil hindi nga siya, actually may knowledge sa K5 Bird, pero baka daw kasi mahalata, according kasi sa kanya, sir, hindi ko pwede ibigay lahat kasi baka mahalata at alam pa naman nila na magkaibigan tayo.
2: Okay.
1: So baka, ano siya, at siya pa yung pagalitan. And
3: keep quiet na lang.
1: K5 Bird at saka Sir Eljan at saka Sir Eric, yung tatlong pamilya ng person of interest na live-in partner ay bumisita, halos 2 oras lang nagstay sa lamay mismo ni Kent Carpenter. So, yun ang sinabi ni Nona, bumisita yung tatlong miyembro ng pamilya sa lamay ni Kent kung saan siya ngayon, sa Garden of Saints, dyan mismo sa may barangay Kamanhaka. Mm. So, ang sabi naman ni Rina, I don't know if tututo, kasi ang sabi nito, inutusan daw sila ng babae na bisitahin si Kent. But, sad to say, na 2 oras lang, more or less 7 p.m. dumating, around 9 din umalis yung tatlong kapamilya ng live-in partner ni Kent.
4: Okay. Teka muna, Sir Eljan, Sir Eric, i-check muna natin si Kakipay Roy dahil nandoon siya sa
2: K-5 Bernie.
4: Sinipan University.
2: K-5 Bernie, sandali lang po kasi kakausap raw namin ni Police Captain Stephen Polinar. Ganito yung nangyayari ngayon. Actually, they are being barred by the PNP National Office to give information as of the moment. Mm. Kasi nagkakaroon sila ng press briefing ngayon sa mga oras na ito. They are having a press briefing with the National PNP, higher headquarters, with the Chief PNP regarding the matter.
3: Okay.
2: And right after this, meron na silang Zoom link na binigay. Shortly after daw ng kanilang national press briefing with the National PNP headquarters, magkakaroon daw sila ng press conference online. So, hinihintay na lang nila matapos kasi ongoing yung briefing, then they will be tasked na pwede na silang magbigay ng statement. Actually, they have all the informations now. The problem is, mayroon pong gag order na hindi pa sila pwedeng magpalabas unless matapos yung briefing on the national headquarters po ng PNP.
3: Understandable.
2: Balik po sa inyo dyan, Sir Bernie.
3: Understandable.
4: Okay. Daga salamat. Paabot-paabot na lang po nato ni sila kay sila
7: mo
4: po
7: yung
4: lintian ini. Okay. I-check muna natin si Kakipay Broy ang nandun siya sa Silliman University dahil sa sinabi ko na kanina, malaking naambag itong si Kenta Carpenter doon po sa Silliman. Lalong-lalo na po sa ating kalikupan, sa mga coral reef, not only here in Dumaguete, but the entire Philippines, no? So, Kakipay Broy, kumusta? Ano ang mensahe? Justice pa rin? Dahil yun na ang sigaw ng taga-Siliman, justice for Kent Carpenter. Ngayon, ano ang latest dyan na Kakipay Broy sa Silliman University? Kakipay Broy, go ahead.
8: Good morning, K5 Burns. Mga K5s, Eljan, Burn, and Eric. Good morning. Live tayo dito ngayon sa Silliman University, actually Marine Laboratory, wherein Dr. Kent, no, dito siya nag-work for, actually it's not working, but in cooperation or probably adjunct professor for the past 20 years, mga K5. So mga K5, the latest, if you ask, magtanong tayo anong ginawa ng Silliman. Silliman offered, mga K5, they offered their services tanan. A place nga sa diin where they could put kanang si Dr. Carpenter Silliman for the viewing, but unfortunately mga K5, no, there was a call from the family ikahalin sa US mismo that absolutely no viewing until they arrive probably next week, mga K5. Yes, that's the latest from the family. The family is from Virginia, mga K5.
2: Virginia.
8: And also, yes, Virginia, USA, K5 Belgian. And the wife, the legal wife, mga K5, is an Ilongga from Iloilo.
2: Okay.
7: Pilipina pang-asawa.
3: Oh, Iloilo, ha? Ayan.
2: Ilongga. Baka pwede nyo mabigay dito yung pangalan para matrofusyon ng K5 natin. Josepem Iloilo natin, ano? Yung pamilya. Go ahead, K5 Roy.
8: We'll do. But they're very, ano, ang tawag nilang, they don't want to be in public. It's very private silang family, no? Although, for the past 2 nights, no, we dito doon tayo nakapunta, K5L, John, Eric, and Bernice, Garden of Saints.
2: Palawan ni Iloilo.
8: Kawawa talaga, no, being a renowned scientist, but nakahiga lang sa stainless table for the past 2 nights. And then, kasi walang magpirma for any paperwork sa funeral, mga contract.
3: Okay, yes.
8: Within pwede na siya i-transfer sa chapel. But unfortunately, walang magpirma. So the management of funeral parlor, hindi nila i-transfer. Nandun lang siya sa morgue kasama ng ibang yung cadaver. Being a renowned scientist. Masakit talaga kay Five.
2: Tama.
8: Nandun lang siya sa, you know, sa tabi-tabi until now. And again, balikan sa Silima. Silima
6: transfer na Roy. Yeah. Roy, naana sa Lungon.
8: Naana yes, sa na-transfer chapter. Na sa Lungon. Correct, uh-huh. Nasa Lungon. For the past two nights, nasa labas siya. But kahapon after the autopsy, nasa tabi. But unfortunately, nasa tabi-tabi lang. Nasa loob ng morgue pa rin. No? So, the Silliman University, mga K-5s, they offer services talaga for viewing everything, a place, security matters, tanan-tanan. But the family, no? The family order or probably ask na wag muna until they arrive. Probably on Monday or Tuesday, mga K-5s.
4: So, K-5, Roy, para bang ang masusunod dito yung first family niya? Yung live-in, pamilya niya, yung ngayon, yung live-in niya at saka sa pamilya ng live-in, wala na.
8: Wala na, K-5 Burns, no? So, ang all paperwork, all communications nandun galing sa Virginia, USA. The family, actually, ang nag-contact from the family side is from the sister of the legal wife na from Iloilo.
6: Roy, kakapasok lang na balita, Sir Eljan, meron, nadakip na daw ang tatlong suspect.
2: Oh, breaking story yan. Malaking story. Tutukan natin.
6: Parang dito sa Krami ito eh, yung National News Agency yung nakita ko, tatlong suspect sa pagpatay sa marine biologist nadakip na daw, sabi ng
2: PNA. Buti pa yung PNA, mabilis, ano? Pulis natin dito, hindi pa nagbibigay ng story.
8: Actually, basta SITG, Sir Eljan, sila na, hindi makapalabas ng information dito, doon sa Manila, lahat ipa...
2: Tama po.
8: Hindi sa pwede. May gag order tayo dito sa local, so ang national mismo ang makapalabas.
2: We will extend our broadcast, Sir Bernie. Mag-extend po tayo, kasi malaking story ito, no? We'll do the extend broadcast po. Go ahead. Extended broadcast tayo.
8: Yes, KFML John, KFML Eric and Bernie. Si Dr. Carpenter has been with Silliman for the past 20 years now. Paling adjunct or guest professor being a marine biologist. So, you know, kasi dito Silliman, KFML John, meron tayong marine biology ng school. So, ganun. If you remember with the former Secretary Alcala, sila, colleague sila, Dr. Angel Alcala.
2: Nagreklamo din ditong PNP ngayon kasi nagzo-zoom, nag-standby tayo. Reklamo na una ng national yung local daw hindi pa pinalaman anong nangyari dito.
3: Sige, Pavel Jan. Nauna pang PNA sa PNP.
2: Nauna pa yung time, nauna pa yung PNA.
3: For the first time na announce scope ng PNA si PNP. For the first time that's news.
8: Yes, actually, so nandito lang siguro yung tatlong suspect. So I'm sure that's Norpo lang. So,
3: buhay to.
8: Pwede natin ma, ano yan.
3: Okay. So, locally. Is there a Zoom now, no? Sir Eljan? Ongoing? Wala pa?
2: They are about to start the Zoom meeting po ng local ng Norpo, no? So, Sir Roy, guide natin to. Baka pwede natin matroubleshoot na si Sir Sai. Baka punta tayo ng Norpo. Malaman natin kung saan itong tatlo mga suspects. Sino-sino ba dito? We receive information. Is there somebody na medyo connected sa government who is involved in this particular crime? Totoo ba ito?
4: Yeah. Sir Eljan, kami rin dito. Naka-receive kami ng information pero parang ano, men in uniform, no? Oh, pero hindi pa natin ma-divulge. Mag-antay pa tayo ng investigation sa ating kapulisan na Sir Eljan.
3: Ako i-hold ko lang ang team song natin ngayon, i-hold ko na lang.
4: Okay, Sir Sai, kaki-five Sai, paki-follow-up
6: ninyo dito, follow-up na lang. Nakpan na daw.
4: Nakpan, baka ang... Tatlong mga suspect nandiyan lang.
6: Nasa Nupo or nasa Simbulan.
4: So, hanapin natin, Sai, hanggang may buhay.
3: Akala mo, K-5 Dumaguete, na si nag-change attire na nga si K-5 Iloilo kasi alam niya may nangyari na eh. O, tingnan mo si K-5 Ted, nag-change attire na, nangyari na, may nahuli na eh. K-5 Ted.
7: Kasi taga Iloilo yung ano, yung
3: Yun.
4: Sige. Kaki-5 Roy, dugang pangkaragdagan dyan before si Kaki-5 Sai, i-check natin na doon sa Norpo.
8: Yes, sir.
4: Yeah.
8: Yes, Kipa Bern, that's the latest lang dito sa Marine Laboratory or sa wherein dito siya nagtrabaho for in connection. Not exactly employed siya dito, but adjunct or guest professor.
4: Sa Silima pero University, sa atong giingon, huwag sabi ni Saya pa, willing yun to 100% ang Silliman University na viewing, na igwarda. Pero tungod kay gididan pa sila sa first, yes, sa pamilya, o nang pamilya ini ni Kuan Kent mo na nga, luoy in town kayo, iarang lungon dito, susyera, nag-inusara, wagali, bisag, mga embalsamador na lang, wagay dito, wag yun, luoy yun. So,
8: yes, totoo yan, kay Pebro, no? Totoo yan. Silliman, may facilities yan, may viewing or may chapel yan, maganda. So, probably, nandun na siguro, Silliman is offering also para yung mga co-worker or fellow scientists, or even the US Embassy, makapunta doon, makaview.
4: Correct.
8: Just mas maganda doon sana, but unfortunately, no, ang sabi ng pamilya.
4: May nakita ako na bulak doon, isa lang. Tapos marami siyang kaibigan, tapos isa lang. Siguro yung ibang mga bulak siguro nandun pa sa labas, hindi pa pina...
3: Iba ka talaga.
8: Ito lang sana sa Silliman ilagay kung may approval lang, maganda doon because being
4: ang, ito man yung, kaya ang national, yun ang bula sa national dahil itong sinabi na ni Sir Eljan kanina, malaki itong naitulong dito sa Pilipinas, itong si Ken.
8: Yes, correct. Maraming mga fellow scientists sa Cape Verde na gustong mag-last view doon at least safety, you know, clean, malinis lahat doon sa sulod sa inside the campus supposedly. But ilang it's the order of the family as of the moment, no viewing until darating sila by Monday or Tuesday next week.
4: Okay, sige, salamat ka K5 Roy, standby sa Sai, balikan natin si James. Baka si James parang PNA rin ito, baka nag-text kanya o nandito na.
2: Hindi, kasi nagkakaroon ganitong nangyari. Nagre-reklamo ngayon ang PNA local. Dito kasi ako sa SOM, nakikinig sa kanila. Ang ating presidente sa press club sa Negros Oriental, sa Dumaguete, nagre-reklamo. Bakit wala pang development on the local, andun na lahat sa national. Ang PNA local natin dyan sa Dumaguete, nagre-reklamo din. Kasi andyan na lahat na information, pinahold sa kanya, tapos ang kanyang counterpart doon sa national, siya yung unang nag-release ng information. So nagkaroon ng problema. Ano problema ngayon?
3: Pati mismo yung taga-government agency from the PNA, that's the government news agency, they're trying to outscope the other.
2: Ang nagreklamo ngayon, yung kaibigan natin, sino ba yung kaibigan natin, kuya natin sa Eagles, na presidente natin sa press club dyan sa inyo sa Dumaguete, sabi niya, bakit nang huli tayo sa local? Si Kuya, dito kami ngayon sa Zoom, nakikinig ako sa usapan nila, nag-explain si PNA na pinahold sa kanya. A lot ng pictures, etc., kumpleto na siya.
3: Okay.
2: Pero ang kanyang kaibigan sa national, pinalabas na.
3: Pero may findings na yung...
2: Meron na, kasi magpapress ko na sana . Inihintay ko na lang dito si Captain Polinar.
3: Diyan na, ito na.
2: Ayan na, kasi nagre-reklamo yung presidente ng press club sa Oriental.
4: Okay.
2: Ito yung mga suspect. Go ahead, Dumaguete, go ahead po.
4: Kipa James?
1: Yes, tama ka, Chief Five Sir Eljan. Kasi nga kahit yung kaibigan natin na nagbibigay ng impormasyon, sabi nga niya sa akin, ang unfair talaga kasi sila napaka-strikto na magbigay kahit kunting skits lang, ayaw nilang payagan, pero sila pala yung unang nag-release na hindi man lang sila in-inform na i-release na yung mga impormasyon.
4: Okay.
1: Tama yung sinabi mo. At saka, Sir Bern, sinabi naman ang kaibigan natin na huwag na muna na atrahin yung PNP kasi they're doing their job. But sad to say na may mga opisyal lang talaga sa kanila na nagutos na huwag munang magsalita as long
4: James,
1: as kayang...
4: Nana, yes. Asam nilapitan na tumabasa dito sa Bacolod?
2: Andito yung suspect. Andito may pangalan. May suspect. Walang pangalan. Mga alias lang.
6: AKA-MO, AKA-GF, at AKA-CD. Walang pangalan.
2: Ito yung gunman, si MO.
6: M.O. Oo. 26 years old.
2: Tapos?
6: Tapos si G.F. ba yan?
2: A.K.A. G.F. arrested July 15.
6: Arrested on July 15.
4: G.F. baka girlfriend yan.
2: Hindi. John.
6: Ang isa, A.K.A. C.D.
2: 21.
6: Lookout.
3: Mga lookout pa kayo nalalaman, ha?
2: Lumalabas na dito ngayon. Nakikita ba ninyo Sir Alex, Palawan?
7: Yes, sir.
2: Nakikita pa ninyo Iloilo, nakikita ninyo binabasa ni Attorney Ronel Yun ang nirereklamo dito ngayon kasi I'm on the other Zoom together with the members of media in Oriental kasi kasama tayo dito. Nagrereklamo ngayon ang lahat ng media in Oriental. Bakit, ano bang ginawa nila? Bakit hindi tayo, wala tayong kinalaman dito? Andun na sa national. Wala pa tayong development on the local.
3: Oh, lumabas na ba ito sa, ano, sa on, live na, sa on-air natin?
2: Ipapalabas na yan.
3: Ipalabas mo na sa on-air, Tan. Lumalabas na eh. On-air na ba ito? Ba't wala sa akin sa monitor?
2: Ipalabas mo sa monitor
3: dyan, no?
2: Ayan.
3: Kasi all over the world ito eh. Tayo na lang nauli sa local. Wala nga yung buhay ito. All over the world knows what happened. Alex?
2: Sir Alex, nahuli tayo sa local kasi inuna nila.
0: Actually, nakialam ng imbahada dyan sigurado. Amerika, gobyerno, nakialam na.
2: Kaya nagpanik na. Nagpanik.
0: Sa localities dyan sa Dumaguete. Highly understandable. Hindi ka naman highly confidential ito kasi lumabas na ka kanina pa eh. Wala ng confidentiality dyan.
3: Tapos, sinasabi natin, hindi pa natin masabi kasi ito ang going investigation. Walang hiyandan na lahat to. Sumabog na sa earth.
0: ang hirap dyan, Sir Eljan, BPO at Sir Eric, nagpa-cute-cute pa dyan ang Dumaguete.
3: Yun.
0: Sumambulat na sa mata ng buong mundo ang balita. Nagpa-cute-cute pa mga polis nyo dyan sa Dumaguete.
2: Kasi may gag order sila from the national, hindi pwede mapalabas. Kasi ando lang,
3: wala yung buhay to.
0: Nagbigay ng gag order, doon din ang galing ang pagpalabas. Si Dumaguete, nagkakabote na doon sa Metro Manila.
3: Hindi, kasi you know what happened? So, if we are going to talk about PNA, in-outscope ni PNA National si Local. If you are going to talk about police investigation, inunahan ni National si Local. Eh parang walang nagawa si Local, puro na National to. Embassy kasi ito eh.
2: Kakipamitan, sandali. Sir, papasok tayo ha. Papasok tayo sa Zoom sa kabila. Itan yung may Zoom link, pumasok ka doon para makasama natin. Andito na si Colonel Alam, yung provincial director.
3: Teke.
0: Kawawa naman.
2: Andito na sila Sir Alex at saka Sir Bernie. Sa Zoom link na binigay nila, nagkakaroon na ng problema. Ha? Andito si PPRONIR Nupo Plus Colonel Timar Alam.
3: Timar Alam.
2: Na, kasama na natin. Titingnan natin. Tan, makasapasok ba tayo lahat? Ipasok mo ng buong K5USFM Philippines para at least maka...
3: Malaman
2: na natin ang Earth.
0: Sa K5USFM Palawan, naka-extended broadcast
2: tayo. Extended broadcast tayo. Balikan natin yung si James at saka yung Dumaguete Iloilo. Hold on. Mayroon na tayong development. Nahuli na yung mga suspect at gusto nating establish mga kapatid ba ito o kamag-anak ng live-in partner. That's the thing we want to establish.
3: Yes.
2: K5 Dumaguete, ito mga nahuli ho ba? Do we have informations? Kamag-anak ko ba ito ng mga suspect o na ng live-in partner? At Dumaguete.
4: Okay, James, may...
1: Sir Bern, sa lahat ng nagkakipipe natin, tulad ka lang nangyari, outscope ang lokal, sa ngayon wala din tayong nakuha kung ano nga bang relasyon ng mga suspect na nahuli sa live-in partner na isa sa person of interest sa pagpatay kay Kenta. But anyway, papunta tayo mismo sa Norco, hoping na papapasukin tayo.
2: James, andito na. Pakinggan natin.
3: Wag na. Ito na.
2: James, breaker.
4: Yes.
2: Andito na. Pakinggan nating audio. Baka makapasok yung audio. Andito na. Press con. I-off nyo po yung mic natin dyan sa K5. I-off natin. Go ahead, Ethan. Oh, andyan na. Andito na, sir, yung press con with the PD. Okay, pakinggan okay. Natin. Mm. Saan makapasok ba tayo sa Zoom nila na saan? Okay,
7: continue na, ma'am. So, last night.
2: Ito na, press con with the PD.
7: Our relentless at force of operation.
2: Mute lang. Wala on air.
7: Upon knowing na anay na dakpan nga duwa ka bulot na yan kauban.
9: Recording in progress.
7: So, as of now, ma'am, and sir, recording in progress. We are now, ma'am, we are now preparing necessary documents, extraction of affidavits as to the subsequent filing of the case, po, ma'am, later on. So, any questions, sir?
2: Okay. Hello, sir. Good morning po. This is Elgin Castaño po ng K5 News FM Philippines. Sir, sa tatlo pong nahuli...
10: Sir, good morning, sir. Ako yung nire sa Hanukuna, sir. Ako yung, this is being recorded, sir, galing. Please identify, sir, because the BNPP IO has already released mga mugshots, so we hope that you can also release to us the same mugshots, and can you please tell us the names, the identities of these persons nga kanang release po sa PNPPIO, sir, please.
7: Sir, ma'am, yung ako sa nato nalakpan is alias MO, then alias JF, alias CD. So anyway ma'am, as you have said, na na-course na kuan na mag
11: from the kuan from the higher ups, but not to kuan ma'am, not to really affect those the kuan the proper procedure ma'am sa ato ang filing of case later on.
10: Sir, ano ang case ang inyong in-file, and then are you going to file it anytime today?
11: Yes ma'am, lapas pa ta sa kwan ma'am, lapas pa ta sa regimentary period, at the same time lapas ta sa ato ang at course of operation ma'am.
3: Okay.
2: Hello.
10: Pwede mo na question, sir. Ato bang akong ipangutana, is it robbery with homicide? Is it murder? Unsay atong case nga i-file against them? Please, exact. Awa pa ko na uman katong na diyang ka-istorya. Please let PD answer first.
11: Ma'am, as to the case na ma-file na ito, ma'am, we cannot yet finalize it. But momentarily, ma'am, robbery with homicide ang pwede na itong ma-file. It depends sa kwan ma'am, it depends sa kwan sa appreciation sa physical ma'am. Kung mayroon sila nga separate ang robbery, separate ang murder, then be it. Basta kita ma'am, kung unsa to'y nakita na to, based doon sa available na mga evidence na to, more atong ipahit. But we cannot be assured of that ma'am, kay ang physical man ang bubota na ma'am.
10: Salamat sir. Balik ako.
7: Okay, sir.
11: Good morning,
12: Ma'am Annie Perez. Aliardo, ma'am. Annie Perez, sir, sa ABS-CBN. Sir, mga ilang may background sa kaning mga suspects. Unsa man ni sila, sir, hired, kaila, or grupo, syndicate. Thank you, sir.
11: Ma'am, as to the background of the suspects, ma'am, kaning usa, ma'am, o kaning even kaning duha, they were previously charged of theft case. So nana na sila yung mga kwan ma'am, na nana sila yung mga history nga mga watay gini sila.
12: Kani John tolo sila sir or isa lang?
11: Kaning duha ma'am, kaning si MO o si JF.
12: Na-recover, sir, ang ilang nakuha, sir, from the house?
11: Wala. Patay na na-recover, ma'am. Anyway, continuous pa mamangya po ng ato ang kwan. Ato ang crucial operation, ma'am.
12: May napay ipangita, sir, one more?
11: Yes, ma'am. Napatay ipangita kay tulo pa man ni sila. So, more or less, masing napay pasiguro yung duwaan eh.
3: Okay.
11: Depende sa kwan ma'am, sa mga unsa pa yung mga ikwan, itugan o niya sa mga narakpan.
12: Lastly, sir, asa sila ron, sir, kinsay gakupot and kanos asa sila ma-file ni inquest, sir? Do we know?
11: Ma'am, ako li ang gakupot ko nila, ma'am, isang SITG na ito, ma'am, SITG carpenter. So, as soon as ma-okay na tanan ang mga documents, ang mga pilabits tanan, ang atong ebidensya tanan, then muna nang i-file sa prosecutor's office, ma'am.
12: Yes, sir.
9: Good morning, PD.
11: Sige, sir.
9: Bikam yun po ng Jamie News po. Tanong lang po, saan po nahuli itong mga suspect natin? Hello po? Hello po, Colonel. Saan po nahuli itong mga suspect natin?
11: Sir, sa suspects were arrested in Sibulan, sir.
9: Sino pong humuli, sir?
11: Sir, again, it is a COSI team ang members sa atuang SATG, sir. Like the Sibulan Police Station, ang atuang PIO with the SATG, sir.
9: Colonel, considering that ang nangyari ito noon pang linggo ng gabi, ngayon ay araw na po ng Webes, hindi pa po na-file yung kaso. Ito po ba'y, ano? Baka mag-question po tayo.
12: Sumo si Vicam yun.
11: That is why, sir, mabitaw ni nga nagdali yung taan ni sir. Mabitaw nga mga edyo kong pasensya kay military period at kong giapas. Nag-apas pa ta sa ato ang ginayangon nga hot kursot. So pasensya na kayo mo kung wala din may kagayan o kuha ninyo kay dili po ba ni kalim ning mag-apas taguan, sir, ma'am, mag-apas tag-uras kay para makahatag sa justisya sa mga biktima.
2: Okay.
11: So, murag na akong giyan ninyo ang pagsabot. So, kaning ato ang at subscription na ginaingon, dili pa ganit ta kaingon ani, dili pa ganit ta ka kasulti nga daw ato ni sa fiscal. So, we are there, we will prove that all our efforts can be counted as a hard pursuit operation. So dapat may pakita na mo ni makumbinsi na mo nga continuous good gikan good sa pagsugod. At is why nga kung sa tinanay lang yun mong mga yung mininyo kasaylo nga titigin na mong una-una ani aning mga kuana kung saong bagatal o justisya sayang manggod kay naana ang mga suspect. So dili na gid may musugot nga makawala pa ni sila. So,
2: okay.
11: Lapas ta sa at kursot, ang musulod, at the same time, lapas ta sa regimentary.
9: Thank you, so, PD.
2: Colonel. Good morning po, Colonel. Colonel, good morning po. This is from K5 News FM for the Philippines po. Colonel, we would like to establish kung ito ho ba ang isa ho ba sa mga tatlo mga suspect is related to the live-in partner of the victim. And as of the moment, ano ho ang naging partisipasyon ng live-in partner after natagpo siya na person of interest?
11: Sir, at the first place, sir, yung pagiging POI niya po, sir, is sa... hindi naman ibig sabihin pag POI, sir, is suspect na siya. So, he can be a suspect or he can be a witness. Because being a POI, sir, is that she may be having a relevant information pertaining to the incident or baka may kinalaman siya doon sa krimen. But for the case of this surviving victim, sir, yung relevant information niya is as to that he can positively identify the suspects involved in the incident.
2: By identify ho ba? Among the three, meron bang mastermind dito nagplano or any link to the live-in partner sa tatlong ito? Sa tatlong ito, meron bang mastermind sa kanila? At are they, do they have any linkages or linked to the live-in partner of the victim?
11: Sir, as to the mastermind, kung sino po, we cannot yet establish it, sir. Kasi po, ongoing pa po yung pagkukuha sa kanila ng mga statements din. As to the relationship, kung may relationship sila doon sa surviving victim namin, as of now, wala pa rin po kaming ma-establish, sir.
2: Thank you po, sir.
11: Okay, thank you, sir. Sir Mel Pal. Sir, napabatay, may tanong pa ba tayo, sir? May napabatay.
13: Ito po, sorry po, na-meet po ulit.
14: From Brigada, sir. Good morning. From Brigada.
11: Sir. Okay, sir. Mel. Sir, I'll go
13: ahead. Yes, sir. Saan po yung POI natin ngayon, sir? And how was she? How was she reacting to your interview po? Paano niya sabi na POI po siya?
11: Sir, and, again, sir, pag sinabing POI, sir, not necessarily na suspect siya. So, pwede rin siya maging witness. So, in his case, in her case, siya po ay witness natin.
13: Nasaan
11: siya ngayon? Nasa custody po namin si ma'am, sir. Siyempre,
13: nasa
11: sipulan
13: po. Nasa kampo po. Nasa kampo po ba si ma'am?
11: Sir, nasa police custody po natin si Juan. Si ma'am po.
14: Kumusta po sa SITG? Okay, sir. Good morning, sir. From Bacolod, Brigada Boy Siokon.
11: Yes, sir, go ahead po.
14: Sir, paano natin na-establish na yung nahuli talagang mga suspect natin? Sino bang nagbigay ng information sa inyo na ito yung mga suspect?
11: Sir, first of all, sir, yung continuing po yung at yung ating operation natin, then at the same time po, sir, yung victim natin is pinapakitaan po natin siya ng mga rogues gallery, lalo na doon yung mga previously arrested po doon mismo sa barangay Ahong, kung saan po nangyari yung krimen. So pinapa-recall lang namin sa kanya, baka may mamukaan siya. O ito, mayroon tayong kwan dito. Mayroon po tayong kwan dito, ma'am, mga previously arrested na mga accused. Baka po may mamukaan kayo diyan. Ganun po ang ginagawa natin, sir. Pag sinabi niya po parang namumukaan ko ito, ayun po, yun po yung inahanap natin. Tapos with the support po ng mga barangay officials natin. So hanggang po sa siguro naintindihan namin, parang aftershock pa siya nung kwan, nasa state of shock pa siya nung mga nakaraang araw, hanggang sa siguro talagang nagkaroon na siya ng he was able to totally recall everything. Kaya yung isa sa mga nandun sa Rolls Gallery ay talagang na-positively identified niya. So nung nahold ng operatiba natin yon, nung dinala natin siya doon kung saan nahold, talagang tinuro niya nga. Siya nga.
3: Sir, good morning.
13: Good morning.
3: K5 Eric Tinerefe sa Bacolod Sun Network, sir. Sir, matanong lang, you investigated the scene of the crime right after the incident, yung Negros Oriental. Now, question is, ano bang findings ninyo doon sa crime scene? How many bullets bang na-fire? May na-recover ba kayo na shells? And previously, sinabi ng PRO Negros Oriental, ng police station natin dyan sa Dumaguete, that there was no signs of forced entry. Now, if there was no sign of forced entry, how come na may mga tao na nakapasok dun sa bahay? Was the door not locked? Nakuha ba yung mga fingerprints dyan sa loob ng bahay? Can you explain that to us, Colonel, sir?
11: Base doon sa makukuha nating mga salaysay sa kanila. But initially, sir, yung nakita kasi natin, kaya walang force entry. Kasi wala naman talagang indication ng force entry. Kasi pag sinabing force entry, dapat may mga nasira sa pinto. May mga nabasag na salamin. But on the case of this incident, may nakikita tayong possible na mga angulo like yung sa likod is may open terrace siya. Mayroon siyang open terrace na may bintana tsaka pintuan doon sa taas. But yung open terrace na yung sa itaas is pwede talagang akyatin. Pwedeng akyatin. So yun yung una nating nakikita doon. Yung pangalawa nating nakikita doon, baka yung isang bintana doon sa baba ay hindi nakalak. So yun sir yung mga kuan natin. Kaya wala siyang kuan, kaya wala siyang forcible na entry po.
3: Okay.
15: Sir Billy, sir
11: Billy po doon sa investigation natin ngayon. ginagawa natin doon sa mga nahuling suspect po.
15: Yes sir, Sir Billy, at Choi ni sir sa Negros Oriental naman po, press club.
11: Yes sir, Choi.
15: Sir, gaano po ka airtight yung kaso natin, no? Kaya masayang naman kung malusot naman tayo dito.
11: Yes sir, we will do our best na talagang this will become an airtight case by corroborating all circumstances or all the circumstantial evidence together with the physical evidence na recover natin along with the testimonies ng mga witnesses po natin, sir.
15: Yes, sir. Si live-in, sinabi niyo, under the custody of the police. Siya po ba ay number one witness po? May nag-execute na ba siya ng affidavit?
11: Yes, sir. Ongoing po, sir, yung pagkukuha sa kanya ng affidavit po. But definitely, he is our vital witness and she can also be our complainant witness.
15: Sige po, bigyan natin ng panahon yung iba magtanong, si Yet naman po. Yet!
16: Yes, Sir Choi. Salamat. PD, good morning po.
11: Good morning, ma'am.
16: Yet kalulot mo, sir, sa Energy FM Dumaguete. Sir, you mentioned earlier, no, if I heard it right, itong dalawa sa mga suspects natin ay may record, may previous criminal records na po. So, unsay rason ka, sir, nganong na nahimo ni silang gawas noon og monay ingunta na rason nga nakabuhat pag yun sila, no, og lain pag yung mas grabe nga krimen o lain na pong krimen. So unsay nganong nagpabiling gawas noon ni sila, sir, kun duna na sila previous nga criminal records?
11: Ma'am, ang ilang mga kaso is available kay Tepro Manila ang mga kaso. So, mao siguro na yung pinakakuan ang anong ang gawas nun gyapon sila ba?
16: Okay, second question, sir. Kabahin sa ito ang POI, kining live-in partner ni victim. Sa ato mangong initial investigation, no, murag doon na siya or doon na siya ay termino ani ka ng murag iyahang gi-confess, no, na sa mga investigators nga na-rape siya o murag unusual man sa usa ka babae, no, nga manangil, no, nga na logos ka, no. So napatan-aw ba ni nato sila sa ni siya, sir, sa psychiatrist or psychologist kung okay lang ba ka ang pangisip niya, no? O dili ka makarisgo ni sa atong investigasyon, sir?
11: Yes, ma'am. Usa na sa ato ang mga paghimong lakang after na ito ma-file ning mga kaso.
16: Follow up lang, sir, but na-check na ba ni siya any matawag na tog physician?
11: Yes ma'am, ang initial na tong nakuan na buhat niya since she claimed that she was sexually assaulted is that we subjected her for the swabbing ma'am. That was conducted by the RHC ma'am. But we also have a pending examination request about sa DNA ma'am, DNA niya na nasabit na natin sa
16: I'm sorry sir ha, di ka madungog kay naamangoy naka-open nga mic.
3: Okay na.
16: So siguro po sa lahat ng mga participants natin, please be responsible na lang po sa audio natin. Sir, kindly repeat po.
11: Okay, ma'am. Again, ma'am, we subjected her for swabbing based on her claim na she was sexually assaulted during that incident. So, since yun lang naman ang pinakamaling pan natin, paraan natin, alam po na meron yung immediate na action na pwedeng maitulong natin sa kanya o maiserve natin sa kanya. And then hindi naman ibig sabihin na although naglabas ng result yung sa swabbing niya na negative siya, but hindi naman yun talagang conclusive ma'am yung pagiging negative niya. So ang at papaano ma'am na-i-subject pa rin namin siya for DNA examination, which is inantay pa natin ma'am yung crime laboratory.
16: Sige po sir, salamat po.
11: Okay po ma'am.
10: Next na, big camion, pasunod, raise your hand.
11: Siguro, Sir Vic, may tanong pa kayo sir, Sir Vic. Sir Cesar. Sir Cesar Julito, sir.
17: Sir, nang ano yung background ng mga suspect, gun for hire po sila. Kasi tinanong ko dito kahapon kay SJ, hindi niya binigay yung details.
11: Sir, we cannot conclude yet kung meron silang history sa na gun for hire sila. But ang alam po natin is meron po silang mga kwan previous case po.
15: May I leave the room, sir?
17: Thank you, sir.
2: Okay, so
18: good morning po.
2: Thank you so much, PD. Colonel Alam, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. So, King Pabitan, let's unhook with the Zoom link.
3: Naman na to siya.
2: So, abunin pinaka-latest. Balikan ta to mga sister station. So far, hindi sila makahambal. Person of interest siya because pwede siya maging testigo. Pwede siya nga maging witness. No? So, abunin pinaka-latest. So, tanong na to ng pinaka mga developments. So, KP Bernie, thank you so much for being with us.
3: At least may substansya lang.
2: At least may development na ta. So, gagawa di ang asawa can be a witness.
3: Or
2: can be a suspect. POI. So that's how they define it. May inconsistency. Wala may establish ang pulis kung bala ang ginpanghambal niya nagasanto sa matutuod niya nagkalinabo. Like example, hambal niya ginrape siya, negative ang swab.
3: Okay.
2: But not conclusive.
3: Tapos, kung example, robbery in eh.
2: Tagalog, ganyan si, ano, si Sir
3: Palawan. Kung robbery ito, but walang mga why walang force entry? And what happened to the fingerprint? They attempted to get the fingerprint in the scene of the crime.
2: Mm-hmm.
3: Ano yung ginamit na baril? Parang wala eh.
2: Ganun.
3: It's not substantial.
2: So we'll just have more update K-5 Bernie. Mag-unhook na kami para sa drama dito sa Bacolod. Maraming salamat Iloilo, Dumaguete, and Palawan sir. Thank you po. Thank you. Have a wonderful day everyone po sa inyo.
19: Okay, salamat.
2: Okay. Ito mga kakipay, banok na kita kipay, Merik. Hindi tayo magdugay because we will have our drama.
3: Yes,
2: sorry,
3: yes.
2: Gid. Pero importante itong development, kakipay, Merik. Nagagwa, subong, hindi pa nila sigurado kung namugin itong mga suspect.
3: At least we have now the tip of the iceberg. Now, magsulod na lang yung reporter tatlis mo, pwede ka na ka-investigar sini.
2: Correct, correct.
3: Pwede na, pwede na.
2: Iba loon tong background sang tatlo.
3: Yes, dito na tayo masulod.
2: Diin sila sang matabo atong mga krimen.
3: Kag are they really the real suspect?
2: Yes. Kay basi kun mga fall guy ni,
3: yes.
2: No? Kag nga do gulpi lang nagwa tuod ni nga may labot nga no, no? So,
3: sige lang. At isa yeah, na lang, ginako na nila.
2: Correct, correct, correct, no? So, amuning aton yung pila ka mga bantihan. Salamat, kids. Standby na ka mo sa masunod yung drama. Hmm. Ang drama naton, Rumbuhan sa Kalisiko. Salamat, ako naman si K5 Belgian Castan.
3: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5, News FM. Bye-bye.

0: Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskantigaw ang imu immune system. D3 Bio ka na! DTX 500. Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500!
1: Number 1, Music Station, 101.5 K5 News.
2: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ka na en nami tani Lunes naman sa bungnong.
2: Para makatuon naman ta.
1: Ah, good, may hatagay naman ta pagkaon eh. Para sa kunya, bala na da hindi ko mag-alam sa Sunday school. Basta mabusog lang kuya, ayos na. Food is life nga, Dani.
2: Hala, sa

0: hiwaga.
1: Daddy!
2: Hmm.
1: Daddy Bantol! Kabati ka?
2: Ano naman na Jupiter, my son? Nga daw ginbungguan ka sang balita, ha?
1: Dad, Juan!
2: Hmm.
1: May kinawatay naman kuno sa barangay.
2: Ay, sus! Ah, ahaw kinawatay man ng gali.
1: Nye, Daddy?
2: Kag ikaw naman siguro ang una nga nakabati bisan wala ka dito sa Latabuan.
1: Daddy, reporter ko ya bala.
2: Reporter? My son, ang reporter nagapangusi sa anay. Hindi nga nagabura lang rikta.
1: Pero Daddy, seryoso niya.
2: Mm.
1: Ginkawat ko ng karbaw ni Tio Michael Tabaco, senyor.
2: Mm. Sino nagsiling?
1: Ako eh!
2: Wow! What I mean is that nga, sino ang nagsugid sa imo?

0: Dad, wala ko kabalo. Basta amo lang ako, no?
1: Nan amo na gani maisan eh. Hindi ka magpati dayon sa kuno.
0: Pero daddy, eh, base may kawatan gid man.
1: Babayi ilang dang mga kawatan ah.
0: Tagaaman dad daw.
1: Base ga practice pa lang na siya ah.
0: Practice nga no dad man?
1: Practice pangawat eh. Base ga hando man siya nga mangin barangay opisyal.
0: Amo na dad?
1: Oo ah. Amo na nga sa subong karbaw palangging kawat ya. Eh, base sa sunod yung pagpangawat, Giraffina.
0: Ah, yeah. Grabe ka, dad ba? Ti, tolerahon to lang na, dad?
1: Oo, ah. Tolerahon to lang na sila kay mabuto pa na sila sa aton.
0: Base, balapila ka adlaw, dad? Kita naman ang unayon nila.
1: Kabalo man ang kawatan nga, hindi siya pwede mangawat sa kapariyo yung kawatan.
0: Ina, kung mapinsaran niya pa eh. Kawatan bala ya dad, utot na sa butigon.
1: Ati sadya-sadya ino.

Wow. May nabatian naman ako nga istorya nga may hatagay 20,000 nga serving a scholarship sa barangay. Dumayo gud nga balita. Aya ba? Kaya ang qualification ko no, indigent. Indigent. Di pwede na si Kwan eh, indigent. Indigena. Indigenifer. Kag indigenilin. Wah! Kung ako lang yung pa-decision nun, nami na lang pang kontrata sa mga estudyante di. Nga pasudlon sila namon sa scholar, basta tunga kami sa 20,000. Haya ba? Amugin ang maayo nga solusyon, ha? Agod niya makakwarta kami. Bow! Kung nagabugtaw lang tani si Kapitan Ogakom, makadesisyon naman kami kung paano makapanghawat sa barangay fund. Aya ba? Ay, kanami naging suguran ang palapaway ta. Agod niya makakwarta na kami kag may kapital kami sa scatter. Hindi gani sa tungits. Nagakalam na ginangakon mga palad, makauyat sang kwarta. Oh, burog do hindi na ako makahulat ha, na makahimil-himil sang libuhon. Ay, do gusto ko na makakwarta. Sige lang ha, maparelax ko di anay ha, matambay naman ko di sa plaza. Kay base may bago naman to bala nga istorya, kag makalingaw sa akon. Para bala nga sadya-sadya no. Hi.

0: kayo dyan?
1: O, toto, dako. Nga do ka ti kalon gid sibong-sibongaw.
0: Kay may gahom na ko mo.
1: Wow! Hala? Ano nga gahom?
0: Nang gahom sa pagmando.
1: Teh, sino ang ginamandoan mo be?
0: Ang akon ido eh.
1: Teh, nagsunod man?
0: Wala.
1: Wow! Tinindang gahom mo?
0: Aral lang dang gahom ko ah. Ginatimingan ko lang. Ikaw bala, Eljan Laba, may gahom ka man?
1: Siyempre.
0: Ano man be?
1: Gahom ko? Ang magpahulam?
0: Di nang imo kwartaw.
1: Amo ka na yung problema. Eh wala man may gahulam sa akon.
0: Nga man now?
1: Iti, wala man ko ipahulam mo. Amo na nga wala ko wagwa ang akong nagahom.
0: Basi pala balibad mo lang guro ya.
1: Amo nang kamaturan niya?
0: Perte kagidya bala Eljan Laba, no?
1: Perte ka man ganito to dako.
0: Ti, parihas lang tayo.
1: Wow!
0: pero sa tuod lang bala Eljan Laba, may gahom kagidya?
1: Paano mo nabalaan? Pagano nga gahom, be?
0: Gahom, ah. Gahom lad ang ilong.
1: Ala, sa desa diay, no? Wow!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakuan na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
1: Makakal sa malapit na butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
1: let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang-kita.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo palas ang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!
7: Check!

0: Boss Norbeng!
1: Oh, Jaguar. Kamusta ka na?
0: Mayo, mayo. Mayo na, boss. Ikaw, boss.
1: Ah, mayo man. Abi ko gani, kagina, bala? Oh. Makagwa na ko.
0: Bao, do, biyaan mo kiko di boss ba?
1: Ah, oo eh. Ti, hindi naman kaya pariente eh.
0: Ti, boss, anong plano mo kung makagwa ka na diri sa hospital?
1: Siguro ang una, Ged. Makadto ako sa karinderya.
0: Para magkaon, boss?
1: Hindi ah. Kundi bisitahon si Kayot. Kay gakarinderya siya. Ikaw ya, Jaguar. Kung makagwa ka ginman diri, ano iya ang himuon mo? Ina iya kung makagwa ka ginman diri.
0: Grabe, boss ba? Doho, kapati kagadya nga hindi ko di kagwa, no?
1: Aho, ah! Daw amo ginaguro ang matabo eh.
0: Pero ako ya boss, kung makagwa na ko dire, majaging na ko adlaw-adlaw.
1: Hala, sigurado ka?
0: Oo.
1: Hasta diin.
0: Hasta sa karinderya ni Kayot.
1: Ano?
0: Oo boss, para makakita na yung tagihapon.
1: Wah!
0: Oo, boss. Agod na kundiin ka, dito man ako.
1: Sundon mo, gid ko yan, no?
0: Oo, boss, ah. Para sadasadyay, no?

0: Ibu Sman Ribulta?
1: Yes, Mr. President.
0: Maayo gid ang imo mga istiping.
1: hol. Ako pa.
0: Maayo gid ang performance mo.
1: Pila pa ni ang masunod nga senador ang masaylo sa aton. Tungod mahadlok sila nga mapriso.
0: Amo na iya ka nami gid sa ginapangita mo. Worthy gid bayaran sa minalita nga kwarta.
1: Ina iya, Boss Presidente. Ano pa ang masunod ko nga himuon, Boss Presidente?
0: Amo de. Misyon mo ang isa ka senador da nga bukay ang buhok nga may madamo nga sumulunod sa ila simbahan.
1: Ano ang ila simbahan, Boss Presidente?
0: GBL.
1: Bah, the speaker sang karaoke ba? pero ano ang boat mo silingon sang GBL?
0: GBL. As in Joel Basbas Luhod.
1: Amo na, boss.
0: Oo. Kay si Joel, amo na ang nagabasbas samtang sila nga mga sumulunod ang magaluhod.
1: Sadya-sadyain, ho?

0: Mayong aga sa imo, Sekretarya Magdalena.
1: Mayong aga man, Buro, the Chief Tanod.
0: Ay, aba. Kompleto ba?
1: Oo, ah. Kompleto, magaling tawag mo sa akon. Balos-balos lang, ah.
0: Sekretarya Magdalena daw, kabisigid sang imulamisa.
1: Siyempre. Kaya ginaredy ko nang para sa scholarship program sang barangay.
0: Ay, ang magaling ng scholarship? Abi ko gani kun may bago naman kita nga proyekto nga solar ship para sa init sang adlaw.
1: Burog, scholarship ini para sa mga estudyante, hindi solar panel.
0: Ah, kay kana abi kun solar ship eh, o kun nablang solar project.
1: Ay nga aman haw.
0: Eh, mas dasig kawaton kag ipalapaw ang solar ya.
1: Di wala na tamay mahimo kay scholarship iniya eh.
0: Eh, di ba si maideyahan ta man na gurong?
1: Ideyahan nga para niya sa mga estudyante. Hindi niya para sa aton.
0: Pwede naman guro kung sa buo ng mga estudyante. Para nga may ara man para sa aton eh.
1: Yala!
0: Hindi bala, napinsaran mo man ina?
1: Wala pa eh, subong pa lang.
0: Eh, amo na gani nga tagan mo ko sa talintfi ko. Tungod ako ang nakapaminsar sina.
1: Hala!
0: Te, wala kita da?
1: Wala patagad niya ka pang sabo sa mga estudyante. Mangayaw ka na sa akon?
0: Eh, sugod so mangita na kukun sa buhon ng estudyante. Para tunga tas ang scholarship para makakwarta man tayo.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Wah!

0: Isun dapat din sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Lisa. K5 News.
1: P3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
10: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
7: let's go with the flow.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kitang kita.
16: Ganado kaya malusog.
15: Kitang kita.
16: Timbang ay mabigat.
15: Kita.
17: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
18: May kontrabaho formula pa.
19: Walang amoy.
15: Kitang-kita.
16: Ang pangarap ng pamilya.
17: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
20: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
7: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mama sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mama sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Happy
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
26: Mal, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga, kitang kita.

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News.
3: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract na bugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, gitgo da ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
4: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitong ngod sang akon nga bato sa ureter permi ako ginahilanat ka ginakuro sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian i Dr. Pinoy Squalene capsule, subong na.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kag paminsaron adlaw-adlaw. Mang D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
12: Yung may D3.
13: Mga butika. Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio?
14: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gituwag autoimmunity, nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita, kag amo nang rason nga anga, ginatake man ang mga buhok ta.
13: Ang cells ang buhok, ano?
14: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference between sa gituag, kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells, ganubo, ang imong B cells kag killer T cells, ga-act wild na sila. Kag-atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa, biskan ang healthy cells, ginabalbal nila, and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
15: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
14: Amo na nga dapat niya, inumid siya D3 Bio, Sir Kevin.
15: Yes, Doc Ramil. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, capric acid. Among ining naga interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no. Kagang regulatory T-cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano no, regulatory T-cells. Ang niacin, vitamin A kagang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
14: Di may vitamin D3 naman ang D3
15: bio. Sarang mahatag sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T-cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas no, lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan sang aton tanan nga nutrients.
12: Champion.
16: D3 bio.
17: Ako si Jomer, kato-market ko sang D3 bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kaya layo ka gali yung makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no? So,
14: yes, sir. Amo na gani, subong sige na ko inom, kaya basi maupaw ko blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T-regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulor, anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imo nga regulatory T-cells kay pala inom ka D3 bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 bio, ang imo man nga no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gituag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 bio kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 bio.
15: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
14: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da mga fungi,
13: kaspa mo abi, kulo kaspa na lang nga.
14: Ipahid mo ang
13: D3 bio. Ipahid gali Sir Kevin.
14: Gamit mo as topical ointment.
16: Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 10:59 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
5: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
4: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga mga sukinaton, ngiting palamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 16 na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapito na nga bulan sang tuig 2026. And it is a Thursday, Webes karon nga adlaw. Daw ginatuyo ko. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow ang amon nga Facebook page. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tapang-rapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, Mikos na! Mga insan.
2: Ito.
0: Jona Duga-Duga, Richard Bilando Pasilan, Merlita Malbas, Boss Joe, Julio Satinitigan, Merlita Malbas, Jonaline Rondes Galila, Lisnat, ara na siya. Yan ang buhi naman dugo ko ni kay maglantaw naman ko mabangirisi. Mabangisi. Ay, okay? Nakapatay ka ni dugo mo, ma'am. No, Lagaylay. Gina Purano, White Blanca, Merlita Malvas, Dinasiruda, Angelis Knight, Juna, Duga, Duga, Gina Purano, si Sario, Taob Abitong, si Kuya Pare, Jean Montesino Arroyo, Jonina Irutita, 92 kabilog na ang aton nga live viewers. Ara na si Ruda! Ginapangita dagin kaya mga bimulang Jean Gulmatico Montaño, Jolly Nubuya Lumugdang, Nene Dalaurao, Rosie Magbanwa, you know there ain't no woman gonna settle me down. Glossy Alimani Mabayag. Everybody. Pulo, pasinsyahan nyo subong kayong aton internet. Kailinit ang aton internet, kailinit. Kaya ambot gaano ni siya? Mapaglob, mapapildite. Ay ambot na lang. Rapi Bahaw, Eglin Martinez, Rosalie Rigula, sige. Mga balita nga aton pag-istoryahan sini nga aga. Toto kamo kay medyo maduguon ang aton karon nga imbukada sining programa kay nga a. May ospital karon sa Himamaylan nga ginariklamo sang pamilya matapos ginpa-travel ang pasyente pa Bacolod nga wala sang nurse sa sulod sang ambulansya. Ang pasyente unconscious kay gali na stroke. Pag-abot sang pasyente sa Bacolod, mapilahan ka oras, patay. Mga palamangkutanon nga aton karon pagadaydayon. Ang pinaka-central issue di amoniho. Ang aton bala hospital ang may salabton o wala. Hospital sa Himamaylan. Di pa lang anay pagpanganlan. Ini bala ang nag-follow sang accepted standards for medical care. Na-met bala nila ang universally accepted standards sang medical care. Balo naman kita basta gani medical malpractice. When we say mareklamo ang pamilya, ang ginabasihan permis ina sang reklamo amo ang medical malpractice. Kagkabalo na kita basta gani medical malpractice ang pag-aistoryahan in its legal parlance. May apat ka mga ginapangita nga mga facts or requirements by law. Duty of care. Motsilingon ng ospital bala nagpabaya sa ilang duty. Ikaduwa, breach sang accepted standard of care. Ang ospital bala wala nagtuman sa dapat nga himuon sa pasyente, that's why napatay ini. Ikatatlo, injury. Ang ilang pagpabaya bala kagang ila hindi pag-follow sa standard or ang ilang non-performance of their duty nakaresultable ini sa injury sa pasyente. Nakaresultable ini sa kamatayon. Ang sabat, yes, napatay ang pasyente. Ikatatlo, ang inibalang ila pagpabaya amuning gintunaan sang kamatayon sang pasyente. Kung ining apat ka mga requisitos ang namet, but silingon, there is a medical malpractice. O amuna ang aton pag-istoryahan subong nga aga. Malawig-lawig ini kay si Arf ato dito sa pamilya nga iya interbyuhon, kag interbyuhon ta. Ano gid bala ang natabo, kag ano gid bala ang ila reklamo against sining hospital. Damo kita sang mga question that needs answers. Again, damo kita sang questions that must be answered. Ining aton nga program is not about condemning the hospital or blaming a doctor or a nurse. Amo ning klaruhon ko nga daan sa inyo, ha. Ang aton programa subong ining aton pagtutok sining nga isyo is not to condemn the hospital, blame the doctor or blame a nurse. Why kita nagambal nga aton sila basulon or aton sila patupa-tupaan sang lain nga istorya? Because ang kung ini nga reklamo sang pasyente, sang pamilya sang pasyente ang magprosper, there is a proper court and proper investigators nga amo ang mag tutok sini, not us. Ha? Pero sa kada trahedya nga matabo, especially concerning medical care, napatay ang pasyente, may ara lang kita dapat paga sabton nga mga pamangkot. Ano ini? Una, ang signs bala, danger signs of stroke, na follow bala nila kag na nabalan. Ang mga established protocols ila bala nga na follow. Na nagamater ini nga mga question, kay ini nga mga question makahatag ini sang kasanagan para sa mga pamilya, kay base we are barking at the wrong tree. Oh? Basi, we will be barking at the wrong tree. So, dapat siguruhon naton na may ara gid bala kapabayaan ang hospital. Oh? Isa laman ang lesson nga aton nga makuha gid rimo. May negligence o wala, kung ang isa katawo naka-develop sang gulpi nga pagsakit sang ulo, especially kung ini ang may kaupod nga pagpalangluya, pag slurred sang speech o kung hindi mayo makahambal, nagapukol ang hambal, may confusion, hindi sa kabalo kung anong iyang imuon, may paglain sa iya panulukan, doon nag-blurred ang panulukan niya, kag nalipong, hindi na maghulat, may ginatawag kita nga time is brain. Time is brain. Every minute counts. ginanglan may ara gid gilayon nga pag seek sang emergency care kag immediately kinahanglan nga dapat matalupangdan ang ining pasyente because time is of the essence. Kay ang stroke, it has a thin line between life and death. Ikamatay mo ini. Ikamatay mo ini. So that's why, ini karon ng aton pagatutukan kung bala insakto ang pamilya to perceive nga may ara sang pagpabaya ining hospital sa pagpadala sining pasyente nga unconscious sa Bacolod on board their ambulance nga wala sang nurse. Pero ang akon lang klaruhon, hindi man tanan nga ambulansya dapat may nurse. Hindi tanan nga ambulansya may nurse. Depende sa sitwasyon. Kay ang iban, ang on board dira are ERTs. Oh. Emergency rescue team or rescue technician or EMT, emergency medical technician. I am an EMT. Hindi man kinalanon nga nurse gid. Importante may proper training. Kag importante once ang patient ginbutang sa ambulance, amo ni bi matabo. Pag ginbutang mo ang pasyente, ginkarga mo sa ambulance, dapat siguruhon mo nga ang iya pinaka-minimal. O pinaka-minimum nga kinanglanon mahatag mo. Oxygen. O para sa iyang respiration, dapat may oxygen da. Kagkabalo dapat ang medical team sa ambulance maghatag sang oxygen. Ikaduwa, dapat ang vital signs ginamonitor na. Oh, nami pagid kung may ara kada sang portable nga ano ni nga ano tawag ta na gani man? Inabalang ikwan ka electric shock imo nga heart.
2: Ah, grabe pud.
0: Oh. Kag dapat ma-manage kag indi mo gid pagi-transport ang tawo mientras indi stable. Kay importante stable ang pasyente kung ginadala mo sa ambulance. Kaya nga ton nga paminsaron, ara ka na gani sa sakay sa ambulance, dapat ani ginabuligan kagida kag may ara sang appropriate care. Kay karon kung wala naman kagin pabayaan, kamlanta kagin pahigda, kamlang sa sulod sa ambulance, anong diferensya kung ipasakay ka sa series? O? Ti obligasyon na sang ambulance crew ang pasyente nga ang ila tinutuyo madala ini kag mapalambot sa ospital nga hindi mapatay. Anyway, ang kabuhi Dios na ya ang author. Oh, importante lang kay muon tang aton nga obligasyon. Oh, ang mga dapat mahimo himuon. Agod way kita basulay kag hindi kita mabasulan sang pamilya nga kuno nagpabaya kita. Magluwas sina kadamo pagid sa iban nga mga balita. Especially ining one stop shop para sa mga drugista. Abitaling one stop shop amo na nga magkuha ka permit sa negosyo mo. Naara na da ang Bureau of Fire, ang BIR, ang Mayor's Permit, ang sanitation sang City Health. Ara naman da ang UBO. Kon kinanglan mo building occupancy ay hindi gali. May one stop shop man ang mga adik. O gin-raid in isang basang mga kapulisan kay nga ha? Sa lugar, makabakal ka na siya, bumakayup-yup ka pa. One stop shop. O. Ay ka pa matigiling ako nga amigo, attorney si Sar Biloria Jr. Tsakto na, defibrillator. Defib. Ay portable defib. Tsakto man ko attorney. Tsakto man. Ah. Careful na ko subong mga muamo ni nga mga komentaryo kay dapat fair and balance kita. Not komo nga ang pamilya nagpangakig kag nagaakusar nga negligent ang ospital kay napatyan sila sang ila pasyente nga sa ila paglantaw nagkulang ang ospital sa ilang nga duty pero hindi makitas na makasiling because isa sa mga pinakabudlay dagon nga kaso sa korte is medical negligence by history. On di bla sir attorney si Sir Biloria, sir kampiyon sa public service attorney Biloria. O, tigpangapin sa mga ginapigos na hindi niya kwarta ang basihan sa iya pagpanabang sa abugasya. Ang basihan niya na iya, ikaw bala ang ginapigos? O, may ara ka, kabulig, na abugado, nga libre. O, so siling ko, pinakabudlay ini-approve ang medical negligence or medical malpractice nga ah. Ang matestify sina kagma sa prosecution, oh, i-prosecute mong doktor sa korte, kinanglan mo man doktor, oh, doktor nga espesyalista nga among magapamatuod nga sala ang ginimo sa mga doktor, tisunombing doktor that will stand against another doktor man. Kay again, ang kabuhi ya Dios ang otor. Minaano mo panadaya kahatag sa medical care? Nang balang ginuoy ang puhuway ka na puhuway ka git. Nga stalanda ka matay, astanda ka buhi, mumpatay ka git mo. Ahay. In remembrance sa amon nga sister sa church, ahay, nagtaliwan ang amon nga upod sa Bacolod Central Church of the Seventh-day Adventist. Kindala sa sanitarium, tumayo pa siya. Nagalain matyag. Ahay, nagtaliwan, gitblati mo na siling ko. Mayo pa pagdala. Domain pneumonia, galito siya kag ano pa to? Base na cardiac arrest, ano? So, ahay. Munalungan, tagay kabuhi ta. Now, ara si Arf sa hospital. Or sa hospital o sa pamilya. Ara na, standby na Arf. Standby, Sir Arf Amoris Tugalon kay interview ta ang family so that we would know ano ang natabo. Arf, EK5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Arf, mayong aga.
3: Mayong to. Aga, K5, okay. Paul, mayong aga sa aton mga tagpalamati. Negligence ka K5 Paul.
0: Ang ila ginasinggitan. Okay.
3: Ang ginatulok sang pamilya matapos ka K5 Paul nga mapatay ining 52
0: Arf!
3: Mga pasyente.
0: Arf, ako na nay klaruhon ha. Ining aton program, hindi ini manginvenyo para nga karatihon tang ospital. Okay?
3: Yes, ah, yes.
0: Hindi tani, hindi ni manginvenyo para nga unfairly karatihon tang ospital. Kiti way pamanta kabalo. Ginaayo ko man sa family nga kitaya sa aton program as much as possible, hindi ko ni gustong hinganlan ang ospital kay unfair man sa ila. Okay? Ining isa ka institusyon nga damo gin ayo nga mga tawo, damo gin bulong nga mga tawo, damo na buligan nga pasyente, it's but unfair nga sa isa ka instance aton sila ihukman nga nangin negligence sila, no? Ginayo taman nga kun pwede hindi talang pag ilawag ang ospital. Pero kung gusto gid sa pamilya nga ilawag nila ang name sa ospital, way tada mahimo Arf.
3: Yes, okay,
0: kung gusto sang pamilya yung lawagon ginila kung anong hospital tiway na ko dadaya may mahimo. Okay, sige. Kay atin pabalot sila nga we need to be fair, no? Padayon 52 years old ang pasyente Arf. Ano pa? Ano pang mga ano ni? Ano pang mga iban nga need ta mabalaan information?
3: Yes. Sana tiling na naton 52 ining pasyente sa K5 Paul nga napatay. No, sa ospital diri sa Himamaylan Hulyo 8 na no, sa gabi ka kay Five Paul gindala ining babae no nga napatay bangod sa July 8 pa lang sang aga nagpalasak nagsakit ini no grabe ang ginbatsyag nga sakit sang
0: sakit sa diin
3: sa tiyan ka kay Five Paul.
0: Okay.
3: Oo rason nga nagdesisyon na lang ang pamilya ka K5 Paul nga dalon ini sa ospital. Pag-abot ka K5 Paul sa ospital, ginabuma man siya, no?
0: So sakit sa tiyan, hindi kay sakit sa ulo.
3: Sakit sa tiyan.
0: Sakit sa tiyan. Okay, not headache. Okay. 52 years old, babayi.
3: Babayi ini
0: okay. Ka K5 Paul. Sige, padayon.
3: gindala ini ka kay Five Paul sa isa sa mga public hospital diri sa Himamaylan City. Gin-admit ini ka kay Five Paul kagya gindapatan man no sang bulong no para sa sakit sang iyang atyan. Gin-dextrose kag nagstay ini ka kay Five Paul ining 52 nga babahi sang isa ka semana no malapit isa ka semana sa nasambit nga ospital.
0: Okay.
3: Dito na ka kay Five Paul nga nagdesisyon ang pamilya nga makikistorya na kuntani sa doktor bangod sa sulod sang halos isa ka semana ka kay Five Paul nga pagtiner sang ining pasyente sa ospital. Kaisa lang ka beses ka kay Five Paul.
0: Ay abaw. Arf, dira, delegate Arf, ha? Ang pasyente gindala sa ospital. Stomach ache ang problema. Now, kung sakit sa tiyan, Arf, damo kada sang, hindi mo ko doktor, Arf, ha? Pero nag-skwila kita nursing, no? Training kita as AMT. Kung sakit sa tiyan, Arf, damo kada i-consider, is it pancreatitis? Depende sa location kung napalpate ang tiyan. Is it pancreatitis? Is it gastroenteritis? Is it food poisoning? Is it gallstones? Oh? Is it liver issues? Kung dalom-dalom, is it appendicitis? Damo ka na sang i-consider, doktor ang makabalosin na, kaya nga palpate nila na. Namigitane, kung may amun ang chief complaint ang isa kapasyente, namigitane ang doktor gid ma-order sang laboratory screening. Nami pagid kon ma refer mo dis bakulod nga ma CT scan or ma ultrasound. No, ma ultrasound. Kiti hamakon mo nagkadto na siya la gindala sa Pizza Otso sang Hulyo. That was pila na, lawig na. Pizza Otso sa gindala, that's Wednesday, no? Merkulis sa gindala.
3: Yes.
0: And then sa kalawig na, kaisa lang sa bisitahan sang doktor, ideally bala Arf, ideally ha, ang doktor bala dapat ka bisita kada adlaw. Oh, sample biara kada, ginabisitahan na sang doktor, gina-check na. Kon sa private hospital, why ko kabalo sa public hospital? Basic ako.

0: dala sa ICU eh.
1: Oh.
0: From emergency room, pag-abot mo da, iti i-cater ka sang nag-receive na doktor. Tapos na-check up sa imo, may chief complaint ka, may diagnosis siya, na-stabilize ka, ipasaka ka na to sa babaw sa kwarto. Okay, kung lala, gedrik ta kay sa ICU. Kung di masarangan ng lan mga further test like CT scan, talon ka to sa bakulod na may ara CT scan. O kung ni ultrasound ka. Now, but, nga nga ka isa lang magbisita ang doktor?
2: Oh? Yes, amo na ka K5 Paul, no? That's why nagkakita dire sa pamilya mismo, no? Sa pasyente, para aton ka K5 Paul ma-istorya, kag ma-interview man aton, ang ila gusto ipalabot ka K5 Paul.
0: Sige.
2: Sa aton, no? Kahit nagreklamo, ini sila sa aton, and at the same time, nag-post man ini sila ka K5 Paul sa Facebook, rason nga nag-bulahuba ini ka K5 Paul nga issue dire sa buong kasur nga bahin sa Negros.
0: Sige.
2: Para aton ma-insintihan ka K5 Paul, ari diri subong ang utod kabataan sa nga pasyente ka K5 Paul. No,
0: sige.
2: Gusto mo ba kay K5 Paul ma-istorya?
0: Sige. Ari, kita gusto nila nga may live tapa. May live? Hindi na makita sila sa kamera? Away sila FB live? Gin-record mo lang. Oh. Okay sila nga ipakita naman sa background ang ilang recording?
2: Gin-video record lang.
0: Oo. Pwede lang nga mapakita ito sa background. Sugot sila.
2: Yes.
0: Oh, sige, makita tan, i-play tan ang aton ng mga recording. Wala lang audio tan, para nga may background lang. Sige, can I talk sa pamilya?
2: K5 po.
0: Oh, sige.
2: Arf? Luyag po ka K5 po. Yes, K5 po.
0: Oh, istoryahon ta ang pamilya.
2: Sige, sige. Ari ang bata ka K5 po.
0: Sige, mayong aga.
3: Aga, sir.
0: Mayong aga sa imo, ma'am. Pwede mabalaan imo pangalan?
3: Hello.
0: Oh, okay. Pwede mabalaan imo pangalan? Oh, bisan ayo lang.
3: Hello.
0: Hello. Oh, sige. Babatian mo ko?
3: Oh, okay.
0: Okay. Pwede mabalaan imo pangalan, ma'am?
3: Oh, si Rosel Benaventura, sir. Bata akong napatay.
0: Okay. Rosel Benaventura. Pila na edad mo, Rosel?
3: 34.
0: Sige. Rosel, una bes, kami sa K5 na rin, nagpalabot kami isang pagboylog sa kasubo, kay inyo ginadangat subong. So, Rosel, no? Rosel, and then pila gani mo edad?
3: 34.
0: Oh, 34. Sige. Rosel, ang imo nga mama is a 52-year-old, correct?
3: Oo.
0: Okay, din ka mong ga-star?
3: Dari sa barangay 2. Proper Himamaylan.
0: Barangay 2 sang proper Himamaylan. Sige. Now, si mama mo may ginabatsyag din nga daan?
3: Nang amo lang dito sir ang gireklamo niya sa ako sa tong time gulpi lang gid sa nang silinga gasakit ang iyang atyan.
0: Okay. Gasakit ang iyang atyan. Din dampi sa tiyan niya ang gasakit. Kay lapad dako ning area sang tiyan mo. Din dampi. Wala to o babaw dalom.
3: Sa right side,
0: dalom sang hips. Basi appendicitis, appendix na damo. Dalom sang ribs. It could be liver or gallbladder, no? Ara da sa right side. But anyway, may ginatawag kita bi mga rebound pain, no? Or referred pain. Bisan hindi na dapit, sa piyak to yung organ, dra yaga sa bat. Okay, anyway, ano nga klase sakit ang ginbatsyag ya?
3: Sakit gid ko no nga kung matandog gauri
0: o abaw hindi ya mati hindi siya katindog tadlong kaya ang isa sang mga galson di ka nakatindog tadlong mo
3: hindi.
0: Okay, gindalan nyo sa ospital sang July 8 ano oras?
3: Mga 7
0: sang gabi kun aga
3: sang gabi 7 sang gabi.
0: Okay, 7 p.m. gindala sa ospital. Pagabot sa ospital okay lang sa imo, ano man, iambal tangalan sa ospital o hindi lang?
3: Okay lang, Himamaylan.
0: Okay, sige, pang-government ka ospital. Now, gindala 7 p.m., may doktor dayon nga nag-abot. Pag-abot sa emergency room, ginlantaw dayon sang doktor?
3: Oo, may doktor nga nagdipara kay mama. Ginambalang kaming need na mo nga ipa-ultrasound si mama para
0: correct. Ginpa ultrasound nyo?
3: pagkaagad, sir, yung schedule din si Mama, 1:30, sir, yung post.

0: ultrasound na
1: mo. Okay, dra laman sa ospital.
0: Sa dra sa gwa na.
1: Sa gwa na. Ultrasound 1:30 sang hapon the following day. Okay, ano ang finding sa ultrasound?
0: May gallstone.
1: Oh, gallstone. Sisiling ko gidaw, gallstones. Basta gani ara sa right side, liver, gallbladder. So gallstones. Ang gallstone siya ulupirahan o hindi?
0: 1.3 cm. Ngayon yung balan kami sa doktor nga kung pwede pa inumulong si mama anay pulo. Kasi madala
1: pa. Madala pa lang. Okay, gamay-gamay lang man. Okay, sige. Now, ginpainom siya bulong.
0: Ginpainom siya. Tapos the following day, nagreklamo na si mama sa ako niya gahuot ng iadughan.
1: Okay, wala siya, wala ni siya sakit sa kurason nga na-diagnose sa before with heart issues, wala?
0: Wala.
1: Wala man.
0: Sige. Nagreklamo ako sa nurse na muna nagreklamo si mama ang gagahuot.
1: Okay, ma'am, alas 8 siya gindala. Ah, pizza 8 siya gindala. Pagka pizza no, ibigin ultrasound. San o sa nagreklamo nga sakit? May chest pain siya. Ano nga pizza?
0: Pagka 10.
1: Okay, chest pain, pizza jizz. Okay, oo. So ano, gingkad to sa isang doktor?
0: 10 sang hapon na mga 4 nagreklamo si mama sa akin yung sakit na iadughan.
1: Okay, ginkad to sa isang doktor?
0: Wala sir, ako nagkad to sa nurse station yung nagreklamo si mama nga sakit na ang iyang adughan.
1: Okay, ikaw gabantay sa mama mo?
0: Oo.
1: Okay, ang mga nurses galibot from kada oras, duha ka oras galibot gid man? O wala?
0: May galibot.
1: May rounds. Okay, okay, sige. Anyway, pagreklamo nga sakit ya dugan, ano ginimo sang nurse?
0: Naghambal ang nurse ako nga kung kaya ko na namon ipatrop ay sa mga dito sa private sa Kabangkalan.
1: Ipasailo sa Kabangkalan kay private.
0: Ipatrop ay sa iyang heart.
1: Ah, okay. Okay, ipa-check ang iyang heart sa private. Te.
0: Nang ginghingagaw ko man ang dugo ni mama, personal nga kami nagkadto sa private hospital sa Kabangkalan para lang mahingagaw ko patrop ay kung para mabalaan kung may sakit.
1: Kung may sakit sa heart. That is one indicator abi nga may ongoing kang problema sa heart, no? Kung magtaas ina nga marker. So ginpa-check, anong resulta?
0: Ginhambal nila sa amon sir na okay lang man kuno ang top eye.
1: So wala sa problema sa heart. Okay, basi anxiety lang. That's why gasakit, gapinot ya dughan. Now, si mama mo hypertensive hindi?

0: nga daw hindi na siya manaog ng hilanat halin sa aga hasta magabi.
1: Okay. Pizza on si hilanat. Ano ang ano kataas ng hilanat?
0: Gadabot si mama sa 41.5 ng hilanat.
1: Okay. Anong management sang medical team? Ginano siya? Gingaan siya paracetamol? Ginano siya?
0: Paracetamol lang gid ang ginreseta sa amon, sir.
1: Wala gyapon doktor nakakadto since ginusisa siya sang pizza utso. Why na doktor hasta sa pizza unsi?
0: Wala rubing.
1: Wala gid may nagkakadto nga doktor.
0: Okay ka doktor ang rason nila sa amon kadamo ko no sang pasyente sa emergency.
1: Okay, sige. Do ka delikado makon mo may gallstones issues ka and then may diabetes hypertensive gagsakit ang heart okay sa nakita nila nga why man problema probably sa heart. Wala sa gin ECG why sa gin ECG wala
0: ano
1: ba ECG wala electrocardiogram wala so may hilanat now ano dayon pagkapisa 12
0: ya sige na lang gid si mama ya hilana tapos gapang luya na sa tapos ya asa nga nagreklamo na sa nga gasakit ng iya ulo.
1: Iya ulo na. Okay. Basi na sipsis bla ni hao. Oh, July 11 sige ka pon fever pagka 12 pagka pizza 13 ano na tabo?
0: 13 may doktor nga naghambal sa amon nga kung willing kami ko no i-transfer na namon si mama sa hospital sa Bacolod.
1: Okay, i-transfer na sa Bacolod. Anong ambal nyo? Nag-oo ka mo? Nag-sign ka mo waiver?
0: Wala pa kami yung pa-sign, sir. Kaya haba ko sila, hulatong ko, anay si Papa.
1: Kaya mong ma-decide?
0: Oo, nga hambalon ko.
1: Ano oras ka mo ginambalan nga ma-transfer na sa Bacolod?
0: Mga 10, sir.
1: 10 a.m. kung p.m.?
0: 10 a.m.
1: Okay, 10 a.m. sa pizza 3C. Now, ano kung rason nga i-transfer sa Bacolod? Kay? Operahan ang yagal stone. Okay. So, Now, san o ano oras ka mo nag-decide nga mapabakulod na sakay sa ambulance?
0: Wala sir, kaya ginhambalan kami nila nga kung willing kami magpa-transfer, mahulat man kami Japon sang days or week nga may mabatong sa amon kaya wala bakante ang hospital nga transferan sa amon.
1: Tiyama akon mo, nagasinakit ang imong nga gallstone, sulaton pa. Okay, but anyway, kay may coordination. May coordination dapat sa hospital nga transferan, which is proper na. Now, anong natabo na yun? Pizza 13?
0: May doktor nga nagkato sa mga nga ang ilang.
1: I-transfer? Kay operahan sa Bacolod?
0: Oo, naoperahan. Kung kaya operahan. Hindi no kaya si mama operahan kay kadako kay mama i-refer gid si mama sa ospital mangita pa bakanteng ospital.
1: Nakakita ka mo? Nakakita ka mo ospital nga bakante?
0: Wala sila nakakita. Personal nga ang tiya kung nag-contact sa BAMSI hospital para i-admit si mama.
1: Okay, so ginbat, ang BAMSI nag-okay nga dalon to. Mga nang oras ka mo naghalin sa mama ilan?
0: Mga 5, sir.
1: 5 p.m. Okay, 5 p.m. Now, kanto ta sa ambulance? Sang si mama mo ang ginpasakay sa ambulance, kamusta ang iyang sitwasyon?
0: Hindi naging si mama okay. Unconscious si mama.
1: Halin pa lang sa ospital, unconscious na sa gali?
0: Unconscious pa lang siya sang
1: ano oras siya nga nag-unconscious or lipong per se? Ano oras?
0: Hindi, 13 pa lang si mama ya. 13 pa lang niya galipong-lipong. Mama mong gadula na yan ginawa.
1: Oh, so gindala ka mo sa alas 5 sang hapon, ginkarga sa ambulance nga lipong.
0: Oo.
1: Okay. Ang tawo sa ambulance, pwede mo masaysay kung anday sino kag mga ano klase na nga mga professionals? May driver.
0: Wala.
1: May driver, of course. Okay. Sinong upod sang driver?
0: Ako si mama. Apat lang kami, sir.
1: Driver. Okay, ang ambulance ang uno, driver. And then pasyente. Mama, papa mo kag ikaw. So wala na ibang.
0: Wala na, sir.
1: Tinga nga, why ni nga nagsukot silang

0: conscious ang pasyente, halin palang dangadaan sa imamailan, waay na animo, unconscious. And then masugot ka mo dalon sa ambulance, pasakyon nga driver lang ang ara. Nanunano nga mag cardiac arrest. Da sino ang matabang sa iya?
1: Nag-request kami, sir, kay Gado. Dagi kami, pero wala kami nilagi na...
0: Anay pa, dali lang. Dali lang. Ini-ining ambulance ka nagkarga siya. Ano klase ambulance? Ambulance ang hospital?
1: Province, oo, sir.
0: Okay. Okay. Dali, gid lang. Arf? Arf?
2: Okay, five volt.
0: Na-try mo pa sa bat ang hospital? Napa-interview sila?
2: After sinika kay Five Paul, madiretso kita dito.
0: Nami tani kong kay ina palang gin-interview ta na daan ng hospital, ano? Pagita ibi pagi Arf nga ma-interview tang hospital, kay to be fair with them, dapat masabat nila ni para balance it. Arf, hindi man pwede nga ini lang ya aton gina-cater. Pasabton tang hospital, tuod bala nga wala kamo magin padala nga any professional nga maupod sa ambulance to take care of the unconscious victim, unconscious patient. Okay?
2: Right after sinika kay Pai Paul.
0: Pero basi may kilala ka da, basi may mga directory da tawgan sa Subong. Kay Subong naga-live na ta eh. Naga-cater na ta sini, unfair silang hindi sila kasabat, no? Sige, padayunan ko pagitay pagi nga makwan arf nga matawgan ng imamailan hospital. Anyway, Ma'am Rose, so si mama mo gindala, Arusel gindala sa Bacolod on board sa ambulance nga way na ibang nga staff kundi driver gid lamang.
1: Oo.
0: Oh, wala animo si mama mo. Sino ang nag-authorize nga mag-ikarga na sa ambulance kag malakat na? May nagpirma na dapat mo. Sino nag-authorize? Ha?
1: Wala lang, hindi lang kami sure, sir, kung sino ginagpirma. Ngayon, nagsugot niya na transfer kami.
0: Nagpirma ka mo waiver sa inyo pag-transfer?
1: Ari nga ako niya, tiya.
0: Okay, hello? Yes, ma'am. Sino yung atong pangalan?
1: Otod gali ni Lisel.
0: Okay, imo pangalan, ma'am?
1: Liani, sir.
0: Si Liani. Okay, ano mo to, magulang mo o mangod ang napatay?
1: Magulang, sir.
0: Liani. Okay, sister. Sige. Now, ang imo nga utod, unconscious, wala animo, ginkarga sa ambulance. Driver lang kagway na sang iban nga upod. Ang iabana, kagiabata, kag ang pasyente, tatlo, plus driver, apat. Wala ni gin oxygen ang imo magulang?
1: Gin oxygen, bali, ang monitor mo, nagpabalo ang akon nga ano nga hinablos nga si mamaya i-transfer sa Bacolod kag maging papilian lang nga government hospital. So siling ko pag government hospital dahil si mama mo nagayilowish na kag ang iya nga tiyan nagadako na
0: nagayilowish bangod nga may problema sa gallbladder.
1: Oo. At the same time wala na sa panaog ang iya nga hilanat kag ang iya nga tiyan nagataas. Sa delirio nagisaya, sir, ang iya nga mata nagisaya, sir, ka muklat sa time hindi na siya kasala sa hamon.
0: Oo. Tapos
1: sang Saturday, I think Saturday evening nag-visit ko na kag namangkot ko nga ano ang status ng hamon niya patient niya si Lizelle Binaventura kay nakita do hindi pala nami. So since nga kasalig kami, wala kami agasiling nga malain ang imamailan.
0: Yes, oho.
1: In the other, ano, okay man niya ang ilang kapag di para. Pero sa case namon, nakita namon niya nga may negligence. Gidya, sir?
0: Okay. Paano mo naambal nga may negligence?
1: Una, sir, nagreklamo ang ako niya magulang nga kasakit ang iya nga dughan. Stroke eye lang. Nagasaka sa ulo ang sakit sang iya nga dughan. Ang hilanat, sir, wala ka panaog. Sipin-sipina nang namon. So, kaya the question na kami, ang infection, sir, nagsaka na sa ulo. So, hindi ka, doktor, ano pa, wala kami nagpanguna, nag-respito kami diyan kung ano pa rin pamakot na akon, kung ano bilang iyang status. Kung ano ang ginapangayon nila nga request, ginahatag ang gulong ginabakal sa may kabangkalan pa. Tapos, sang matis na, tayo nagambal nga hindi kaya sang isa ka doktor nga maopera, it kinanglan siya i-transfer pero wala sang available nga nga government hospital. Never makita sir nagsiling nga urgent in transfer yung inyo pasyente kay nagapangdalag na, nagapanghubaw-hubaw na, wala na conscious. Hindi na siya sa tangon. Hindi na siya kakilala.
0: Luya na, though disoriented na.
1: Oo, ang dila niya sir, ara na sa sulod. Nagalisi-lisi na sa... So, sa Monday na, nagkagto ko. Sa Ginghambalan, nga matransfer kami sa may Bamsi. Ang hospital nga transferan namon, since nakita namon nga base ko ni pa-private sa namon.
0: Base matabangan? Oo, oh, may ngagaw.
1: Wala ko nagambal sila, sir, nga ang itsura sa magulang ko critical na kahit iba si magsiling sila nga alam kapasang sa doktor.
0: Diba? Just check to.
1: I-transfer na lang namon. Kami ang nag-post nga i-transfer. Pag-gambal namon nga i-transfer, may nagtulog sila sa kwarto, may gin-inject sila, sir. Nag-question ko, siling ko ano na sa ang inyo nga gin-inject, ma'am.
0: De.
1: Siling niya para sa iya potasyum.
0: Kay daw nagnubo ang iya potasyum, guro, damo na.
1: Oo. Siling ko potasyum. Di ko na naog ang iya potasyum, siling niya oo. Pag siling niya nga oo, ipamangkot nung hinablot ko, siling ko ten kabalo ka mo nga nanaog ang potasyum ni mama nyo. Nagambal sila, sir, wala. So, nga wala kami ni Zasser yung pabalong.
0: May ara dapat, ma'am, write ang pasyente and the folks. Tawag na nga informed rights. But silingon, ano man ang ituslok mo da, pwede na nga ipabalogin sa pasyente o sa folks. Kahit ilan nga yung mata mo. Oho. So, ikaw pang namangkot kung ano na. No, now, but anyway, hindi ma kuya abi, ma'am doktor, no? Naka-eskwila lang ako sa nursing. Hindi ma kuya, ano ni, huwag mo ko nagkwa-board na. Ting ang huwag ko ganun makumplito yung akon nga, ano ni, nga requirement sa hospital. So, ariya ma'am ang ato, no? Hindi magkita na. We are not, we don't have the authority, no? Nga mag-judge sa hospital. Pero, sa imo yung paglantaw, ina nga mga bagay nga lain ang matsag ni sa magulang mong tsuraya, kapangdalag na, nagado nagasurit na ang mata, unconscious, gasakit ang dugan, gasakit ang ulo, why na sa animo, gapangdalag na.
1: Excuse me, sir. On the way, sir, pabakulod, sa ambulance, nagkutin sir, nagturong liwat iya mata.
0: Tikay, lantawa ba? Amo ganun ni siling ko, ma'am. Nga ang naginsugtan sa hospital, nga ikarga ang isa ka pasyente nga hindi stable ang kondisyon, not even conscious, nga ang karga sang ang tawo sa ambulansya is only the driver. Yes, may oxygen, pero at that time karon nga mag cardiac arrest na, sino ang ma CPR?
1: Agarin pagin sir, sang manog transfer na kami since nadamo siya sir latigoas. Na nakita ko ang panit sang akon nga magulang, dry na siya katama, kagang iya nga mga bibig nag-dry na.
0: Oo, do dehydrated so, siya.
1: Nakatingala ko kay Giti, damo man siya dextrose. Nagamba ko siya nag-blood ko, suli, happy ang latigo ni mama mo. Ko nagatubod pa na. Wala na mo sir na picturean ka that time sir, nakraming na kami mong kagigali na kami matransfer. So ang nakita sa concern, maybe may ara man kami part na wala na mo na monitor bango nagsalig kami. Ang ang dextroser wala na sang unod.
0: So, naubusan. Amo na gani siling ko, ma'am. Amo na yung problema. Kita mo ang iya nga dextrose, why na unod? Kay nga, wala sang any medical team or professional nga ara on board sa ambulance nga mamonitor sa iya vital signs, mamonitor sa oxygen, sa O2 ya, mamonitor sa iya nga ano ni? Sang iya nga dextrose. Why na siya sang IV fluid sa samtang ara sa ambulance?
1: Ging butangan na nila, sir.
0: Pero ara na. Okay, so ara gali, ara gali. So may IV fluid, may IV line, no? May IV fluid. Nagatubod.
1: Nagatubod.
0: Okay.
1: Tapos, naka-transfer, nagsambal ko nga mapaupod. Nagambal ko ya, sir. Mapaupod kami.
0: Nurse.
1: Request ko na maupod sa amon. Sense nga, ang amon pasyente, nakita namon may hapo na. Tapos, hindi na namin ang iyang nga sitwasyon.
0: Di ano ang bal nila?
1: Ang sabat sang nurse sa amon, wala kami kuno request. halin sa hospital nga amon transferan. Siling ko need pa namon magpangayo request sa hospital nga amon nga transferan. Siling ko si mga ipa nito request. Siling niya wala na ma'am, wala na kami nagapadala sang ano ni gapaupod nurse. Siling ko ano nang himuon namon, inuuno lang na to namon. Siling niya hindi may referral, sila ko nga ihatag. Siling niya tapos wala request ko nung halin sa doktor sang himamaylan.
0: Abi mo kis abala ma'am, amuning problema sa bureaucracy ta mo. Ang pulisiya blackis a, ginapilit ang pulisiya nga bisan hindi applicable, piliton ta. Lantawa bala na, kung hindi sila ka-provide nurse tani, contact sila iban ng ambulance nga may ara trained EMTs eh. Pwede man sila ka-contact sa barangay da or sa munisipyo sa o sa city o Himamaylan. Kaya ang Himamaylan kapabugal man na nga kampiyon ng ilang rescue team da. O, base may mga available to sila yung mga ano ni, nga mga ambulance with the complete crew. O, kaysa sa kung wala gali yan, nurse, kag kinangla, padlaganon nilang ambulance nga driver lang. Oh.
1: Kay under na sambal ang isa ka nurse, kaya lang gitistoryahon namon ang istoryahon ko nga kon ang amon ni nurse kay Arity.
0: Mm-hmm.
1: Gitistorya. Nagambal ko nung wala na nakapodo ginapadalaan nurse kay under ano ni kulang sila sa isang nurse sir.
0: Amon ang ano. Do pariyola na baladay nga ang nasubuan ko lang bla kay ang punto bla nga daw waay na sila ya care kung mapatay ka o hindi. Why ni sila ya care? Ah, sige bala da. Ah, gusto niyo maglakat? Gusto niyo magsilo? Ah, hindi ni namon kaya inyo pasyente, isilo ni sa bakulod. Oy, ara may ambulance na o may driver na dala niyo to. Why ka na bla? Tani kung ikaw ang nurse nga may pag-care kaya sa pasyente, makabalo ka mo. Ay, do hindi tani guro magsugot. Ma, mga dalon tani kay wala bantay o. And then critical lang iyang sitwasyon. Do pareho lang blamo yung tani kung bisan gani vet bala ma'am, veterinary clinic. Mayo pag isang veterinary clinic kay ang doktor da kag mga attendant hindi mga hindi man nurses pero gambal pa niya dai. Ang imong ido hindi pa ni mayo matyag hindi tani pagpapulion ha diri na lang ni anay. Ido na. Ido ginatatap mayo kung tawo. Tawo na iyang ginastoryahan ta kag kabuhi sang tawo. Ay, ambot na lang. Okay.
1: Tapos, na-delay pa kami, sir. Isa pa ginasasaginasin. Namun, na-delay kami, sir. Bangod na sa cashier nga hindi magpasugot, mag-transfer kami kung hindi namun mabayaran ang amon nga bill nga 25,000.
0: Ara, pagid! Di ano ba? Hindi pwede nga ma-promissory note lang na anay. We're talking about emergency. Gindalada sa inyo hospital, critical drainage. The fact nga sa inyo da hospital nagkritikal, but silingon, hindi kamo kabalo mag-manage or hindi nyo masarangan. Kay hindi nyo masarangan, i-refer nyo sa Bacolod. Kay i-refer nyo sa Bacolod, hindi nyo pagpapalakton, kay why pakabayan? Di na mas importante, income nyo o kabuhi sang tao?
1: May PhilHealth man gani, sir, ang pasyente, sir.
0: Ay, ambot na lang. Daw akong ma high blood, diri ma'am?
3: Ah, grabe po.
0: Oh.
3: Tinunto ito.
0: Daw akong ma high blood. But anyway, kay manog time na ako, abi. Pag-abot sa Bacolod, in short, napatay imong kutod.
1: Wala pa, sir. Wala pa sa, nang ano na sa, sir. Critical na sa, sir. Kinanglaki at tubuhan.
0: Okay.
1: Para nga,
0: mga pila pa ka oras kag napatay siya sa Bamsi?
1: Mga inuras lang, sir.
0: Patay siya. Now, directly man pamakuton ta ka ha. Ano yes, ang sir. Gusto mo matabo sa sinang hospital? Ma-file ka mo complain?
1: Ang amon lang, sir. Wala kami sang hindi kami mag-file complain kunti ang singgit lang yan amon, sir. Pila pa ka lisel ang pwede mapatay sa sinang hospital. Kag-antis nila ang management. Sila pa kapamilya, sir, ang mag-aantos sa sinang hospital, antis nila tagaan sa maayo nga pagdipara. Wala kami yan, sir, ano nga mag-file content. Change management. Nga taning ato nga province, ang ato nga region, ang ato nga DOS, itiko ng ina nga hospital. Mm-hmm. Ang wala na yan, sir, ang amon.
0: Ma'am, tagaan ta ka tatlo ka minuto, the max. Imo mensahe sa hospital. Go ahead.
1: sa hina nga hospital, no? Nangin maayo man na ang hospital on the other side. Pero sa case na mon subong nakita na mon ang negligence gid. Kag isa sa gina-expectar nga sa diin nag-care, nga nag-concern sa pasyente nga may pagpalangga. Labi na gid sa ano no sa income sa kwarta kung nakita ninyo nga wala kang kaya. No, atong hindi niya napagdiprahon. Please lang, we are the same life. Pareho ta may kabuhi. Ang importante, ang kabuhi, hindi ang kwarta. Pwede naman naguro nga ang kwarta may istoryahan, ang payment may istoryahan. So, hindi din magpasugot ang treasurer. Pakicheck naman din sa treasurer, basi wala na siya kabuhi. So, sa himamailan, no, kung sino man dira ang director, sir, ginaayo namon, amon niya, sir, ang amon niya gusto, makita namon ang himamailan niya sa diin, may pag, pagdipara bala nga mabatsyagan sang pasyente nga mabuhi pa ko. O nga may gugma ang ina nga mga staff dira upon ang may hope sir.
0: Sige. Ma'am, pwede ka gid bala maka reklamo sa mayor sang LGU kay ti government hospital na basi mabuligan ka ni mayor. Ma'am, alang-alang lagi ko sa Chimpo. Salamat sa imong pagsalig sa K5 and I do hope nakabulig kami. Sa imong pagpautwas no para ma-redress matagaan sa pag-correct ining nakita niyo nga hindi man anomaly no nakita niyo nga may pagpabaya ang ining hospital. Ma'am, salamat sa time and ang mahabulig na ginlamon is to say condolence no sa inyo nga family.
1: Yes sir, thank you sir.
0: Okay, salamat gid. Arf, hindi ko magdugay. Arf, hindi ko magdugay, time na gid Arf ha. Gusto mo balikan ta kakaron kung gusto mo may istorya pa siya balikan ta. May ara lang sang gusto i-congratulate. Greetings para sa 9 years class anniversary sang PNP 2017-02. Masinag lahi by Police Corporal Francis Jan Plano. Alright, sige. Alala ko sa Chimpo, balik lang ko dugay-dugay. Oras alas 11:55.
4: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500!
0: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupod ta sa nakaroon nga diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Mil.
5: Kuya Sir JP, simple lang nga pamaagi ko para hindi dali magtigulang. No. Pinaka-importante sa tanan among pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
0: Ayu.
5: Nya tapos wala pa man to sila sang kuana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution. Timprano ang tulog kag amo na ilang mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
0: I agree, Dr. Ramil. The age old diet of fruits and vegetable is now a well studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado.
7: DTX 500.
5: Duha sa mga widely accepted age-defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
0: Gusto.
5: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw, duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon. Ketogenic diet on the other hand ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imo nga energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa D3bio, avocado, mga nuts ang magaresulta sang gituwag weight loss kag ma-improve ang imo nga gituwag brain function. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryan sa GP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Especially ang pag-shift into a pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Correct, no? Ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants. No, matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagit. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa aging, kagbangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions, including resistance sa mga balatian.
5: So, ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C, ang may ikasarang sa pagpalawig sa imo nga kabuhi. Imagine Blaster GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw ni mo, ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Pero sa ton simple lang ha. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kadadlaw.
5: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. Amo ang main source ang free radicals gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka desperate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
6: Para sa matino nga dugo
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidants
6: nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tindo ang atay,
7: happy kanunay
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo
7: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM.
4: Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
4: Network News.
9: YTC Network News.
4: F1.
10: At sa ulo na managbabagang balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Isang estudyante sa Paranas, Samara na pigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng baril sa paaralan. Tindahan sa Pasig City ni ransack ng menor de edad. Lolo na suspect sa pangahalay ng kanyang sariling apo na menor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Tatlong suspect sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Cebulan, arrestado na. 6.8 million pesos na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Aslicia Isabela. Suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. At 45 tricycle driver sa Kalibo na tiketan dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme.
4: YTC Network News.
9: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka K5 Roldan Villarreal.
11: Itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army si Brigadier General Joey Escanilla. Si Escanilla ang pumalit sa nagretiro na si Major General Michael Samson. Napagalaman ng bagong commander ng 3rd ID ay tubong Alimujan Iloilo at dating Brigade Commander sa Negros Oriental at Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu. Ipinasiguro naman ni Escanillas na ipagpapatuloy nito ang mga nasimulang programa ni Samson. Tututukan rin ito ang tuluyang pagsugpo sa natitirang bilang ng mga rebelde sa isla ng Panay at Negros upang mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: YTC Network News. YTC Network News.
10: Samantala, isang estudyante sa Paranas, Samara, napigilan ng mga otoridad na matapos nagbanta na magdadala ng barila sa paaralan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
12: Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig, Paranas, Samara, ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng barila sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalapa, ipinadala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang, kasama ang litrato ng baril at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ng matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang kanyang nasaksak. Agad na naiulat ang banta sa mga otoridad na mabilis namang umaksyon kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSW DO. Sa isinagawang operasyon, na-recover sa bahay ng estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamay-ari ng kanyang ama. At sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyona ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
9: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: At tindahan sa Pasig City, niransak na menor de edad. Palitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Pinasok at niransak ng 17 anyos na si alias Toto ang isang tindahan sa Barangay Hagimitan, Pasig City, Iloilo, pasado las 10 ng gabi, Hulyo 14. Sa investigasyon ng Pasig City Police Station, nadiskubrihan na lamang ng may-ari ng tindahan alas 7 ng umaga, Hulyo 15, na bukas na ang pinto sa likuran. Nalaman nitong wala na ang tinatayang 65,000 pesos na cash na ibabayad sana sa ahente ng sigarilyo. Sa CCTV ng tindahan, umakyat sa bubong ang menor de edad, kinuha ang stelmating at doon na lumusot papasok. Wala namang ibang kagamitan na nawala at nahuli naman ang nasabing sospek. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
9: YTC Network News. YTC Network News.
10: Samantala, lolo na suspect sa pangahalaya ng kanyang sariling apo na minor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Kabuhan detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Sinampahan na ng kaso ang lolo na suspect sa di umano'y pangahalay sa kanyang minor de edad na apo sa probinsya ng Negros Occidental. Unang pumutok ang balita hinggil sa nangyaring sexual abuse sa Southern Negros Occidental noong araw ng Martes, Hulyo 14, na naganap mismo sa loob ng bahay kung saan nakatira ang suspect at ang biktima. Nangyari ang panghalay noong Lunes ng gabi. Nagkataon din na nasa trabaho pa ang ina ng biktima na anak naman ng suspect. Napagalaman ng K5 News FM na walang record sa barangay ang lolo bago naganap ang pang-aabuso. Isinailalim na sa counseling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang menor de edad. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, Sugod at buong Pilipinas. K5 News FM.
15: YC Network News.
16: YC Network News.
10: Gayun din, tatlong suspect sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Sibulan, arestado na. Balita natin sa atin ni KK5, Shara Humilio.
17: Naaresto na ang 3-4 na suspect na sangkot sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpentier. Ayon pa kay PNPPR Chief Police Colonel Alan Ray nitong Webes. Kabilang sa mga naaresto ang gunman, ang nagsilbing lookout at ang individual na umano'y ng abuso sa kinakasama ng biktima. Hindi pa inilalabas sa mga pangalan ng mga naarestong suspect kung saan ang 26-anyos na gunman ay naaresto kahapon. Habang isa pang suspect na umano'y nagsilbing lookout ay sumuko sa Sibulan Penping ngayong araw. Inihayag din ni Norpo Provincial Director Police Colonel Timer Alam na may mga dati ng record criminal ang mga suspect. Samantala, nanatili sa kusadiyan ng pulisya ang kinakasama ng biktima bilang isang saksi. Si Carpenter, 23 anyos, ay binaril at napatay matapos umanong persyang pasukin ng 3 hindi kilalang lalaki ang kanyang tahanan sa Brangahong Sibulan noong nakaraang Linggo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: YC Network News.
16: YC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, 6.8 million na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Alicia Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
18: Nakumpiskahan ang tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu, mga baril, bala at pampasabong ng silbihan ng warrant of arrest ang isang lalaking may kasong murder sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia Isabela, madaling araw ng Hulyo 15, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 37 anyos, na orihinal na pakay ng mga awtoridad para sa kasong murder na walang kaakibat na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ng kapkapan ng suspect, tumambad sa mga pulis ang 4 na transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 kilo bukod pa sa nakuha sa kanyang sling bag na may perang cash na nagkakalaga ng 11,910 pesos. Bukod sa droga, nakuha rin sa pag-iingat ng suspect ang arsenal ng armas, kabilang ang isang arms core shotgun, isang caliber .45 pistol, sari-saring bala para sa iba't ibang kalibre ng baril, isang samurai at isang aktibong granada na nakasilid sa lalagyang papel. Na-recover din sa operasyon ang mga drug paraphernalia tulad ng digital weighing scale, glass tube pipes at aluminum foil. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Kawayan Component City Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at paghahanda ng mga karagdagang kasong kriminal laban sa kanya.
19: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
15: Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
10: At suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Balita hatid sa ate ni K5 Jojen Morillo.
20: Una nang nakulong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong 2019, pati na rin sa pagnanakaw at sapitang pagpasok sa mga boarding houses ang isang suspect sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magpanua, Chief of Police ng San Jose MPS, kanyang ipinahayag na kanilang nakilalang suspect na si alias Jeffrey, 37 anyos at residente ng Barangay 8. Kasalukuyan na mga minamanmanan ng mga otoridad ang suspect kaugnay ng ilegal na droga. Naaresto ang suspect sa Mohon Terminal sa Iloilo City matapos magnakaw ng isang iPhone at 2 tablet bandang hating gabi ng Hulyo 15 bago pumasok sa isang boarding house ng alauna ng madaling araw kung saan nakita ng biktima na may hawak na kutsilyo ang suspect. Matapos ang insidente, mabilis siyang tumalon mula sa bintana at tumakas patungong Iloilo. Kasalukuyan namang nakadetain ang suspect sa San Jose MPS para sa nararapat na disposisyon. Para sa MyTC Network News, K5, Jojen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
10: At at Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbug. Balitang hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
2: Timbug ang Shabu dealer sa Camiguin na kilala bilang islang ipinanganak sa apoy sa Northern Mindanao. Kinilala ang suspect na si alias Boy D, 41 anyos residente ng Lower Maslog, Barangay Balbagon, Mambao, Camiguin. Mahigit 67,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa kanya sa bisa ng search warrant na ikinasa ng PDEA 10. Katuwang ang PNP Mambao MPS, PNP Camiguin, PIU, PDEU, at Camiguin 1st, 2nd PMFP. Maharap si Boy D sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
21: YTC Network News.
16: YTC Network News.
10: Samantala, 45 tricycle drivers sa Kalibo na tiketa na dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
22: Umabot sa 45 tricycle driver ang natikitan dahil sa hindi pagsusuot ng tamang uniforme habang namamasada sa bayan ng Kalibo, kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa tungkol sa bagong uniforme ng mga tricycle driver. Ayon kay Vivian Briones, head ng Traffic and Transport Management Division o ang TTMD, sinabi nitong nakasaad sa Ordinance Number 2025-011 ang paggamit ng bagong sublimation uniform na inaprubahan pa noong December 2025. Gayunman, hindi ito agad ipinatupad bilang konsiderasyon sa mga driver lalo na noong panahon ng renewal ng prangkisa mula Enero hanggang Marso. Ayon pa kay Briones, matagal na ang kahilingan ng karamihan sa mga driver at mga opisyal ng TODA ang pagpapalit ng dating blazer na uniforme. Ipinalam din niya sa mga TODA president na magsisimula ang pagpapatupad ng bagong pulisya noong Hulyo 13. Napag-alaman na karamihan sa mga natikitan ay hindi miyembro ng anumang TODA kaya posibleng hindi agad nila nalaman ang tungkol sa bagong patagaran. Ayon naman sa mga TODA presidente, hindi bastang makapagpapagawa ng uniforme ang mga ito hanggat hindi pa miyembro ng anumang asosasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng TTMD na binigyan ng sapat na palugit ang mga driver upang makapagpagawa ng kanilang uniforme. Batay sa umiiral na ordinansa, papatawan ng 1,000 pesos na multa ang sinumang mahuhuling namamasada na walang suot na uniforme. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
16: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, binawi ni US President Donald Trump ang kanyang banta na pagpata ng 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip na singili ng mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan mula sa iba't ibang Gulf States sa patungong Estados Unidos. Ginawa rin ng US President ang pag-atras sa naturang panukala matapos magpahayag na matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council. Agad ding nagpahayag ng pagtutol ang International Maritime Organization ng United Nations kung saan ay sa kanila walang legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng mandatoryong singil o to sa strait na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayag. Samantala, itutuloy pa rin ng Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko ng Iran at sa mga kargamento nito.
16: YTC Network News. YTC Network News.
10: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Cantos, K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahiliga sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
16: 101.5 K5 News FM.
23: K5 News FM.
16: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantoxinitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang. 11 Mbps, balita kag public service.
13: 22 minutos, nakaligid sa takdang alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa pagpangalagad.
7: sa programang 11 Mbps, Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Naka-Dr. Pinoy Squalene Capsule na kung wala pa inom na. Hera sila sang paramdom. Subong, ulan-ulan, dalagid payong. Hindi magsalig, hindi magsagay sulay sa ulan. Kag basta ganiga ulan, dala na nating trangkaso ila nagkataro si Pon. Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung clag nose ka, hindi ka may makaginawa. Kinanglan mo mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Makabulig ini sa efficient oxygen utilization. Especially sa may problema sa lungs, bronchitis, pneumonia, asthma, tuberculosis, kag iban pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.

0: Liz Nat, ara na, balik na siya. Roy Starsky. Sang minapasok Calatrava. Arnel Ortiz. Sang Barangay 16, Merlita Malbas, Gina Purano. Naka-standby na sa area si Michelle. Ining ginambal niya nga may one-stop shop para sa mga addict. Gin-raid sang kapulisan. May baligyaan na bato, may yup-yupan pa. Michelle, Kiki 5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Michelle?
2: Kiki 5 JP, correct kagid, ano? Pwede ka kabakal, pwede ka kasuyop, pwede ka man kasambay.
0: Mga one-stop shop daw nakita ko ni Golden Field. May ara da kumpleto da. May tricycle nga may nagabulad talaba.
2: Lamayo.
0: Oo. Kon makakumpra ka na da lamayo, may plowayan ko to sa punta. Oh, wala to una. After mo da, makabakal ka man balot sa kilid.
2: Correct.
0: Kag, makapriming-priming ka pa goods-goods. And then, pamulumasahi ka to para may rason ka sa asawa mo nga nagabihan ka kaya nagbamasahi ka. Kompleto. One-stop shop. Tidiri na yan silang one-stop shop mo ya?
2: Ining one-stop shop para sa mga durobista kay Sir JP.
0: Damo galit na shoppers?
2: Oo, mga shoppers.
0: Damo shoppers? Di na siya? Yes, damo di pa mangkot sa akin niya. Sir, di na, sir, kay katawahay gali da?
2: Oo. Sabi yung video kasi sa JP, ang peg yan eh, daw dumdumamo sa aton, simpo, ang sabing ilog, na balang, ano ni,
0: ay, ambot, nangin na pang lantaw, may amang, please remember, during that time nga, muna mga tabing ilog, ato ko sa Amerika.
2: Ay, oo.
0: Why ko di, amang? Oo. Hindi, mga kay Tito mo, babes mo na niya panahon ang Tarzan kag kumbat ni Vic Moro kag Starsky and Hutch Hawaii 5-0. Ako niya, mga panahon ko ya, kwa na to ya, sa Amerika, nang lalantaw sa Friends. Oo, Big Bang Theory. Yan, amo na yung sanguna sa amon to sa Amerika. Dili sinyo, mga ano, may mga tabing ilog, kamuhaw?
2: Matabing ilog, pero kung sa mga foreign nga mga film sa KFM JP, Casper, The Friendly Ghost.
0: Okay, so one-stop shop. Pila na kabilog yes. Ang nagbuang, damang?
2: I-check ko pa gani ang data kung mayara, gidman. Base sa gina, patigayon nga drug by bus operation sa hapon, atak na alas 2 in isang hapon, kikipan JP, dito sa may purok pagidait, barangay Silisa.
0: Pagidait ang alan, ha? Pagidait, ha?
2: Oo, pagidait. Pero kung nasang pagidait.
0: Oo, sa barangay?
2: Silisa.
0: Felisa. May dag, may suba sa Felisa, haw?
2: Nagsiboto gani kay Christian Chippy. May ara sa kilid. Malti,
0: suba o sapa?
2: Sa barangay hall.
0: Suba o sapa?
2: Daw ka sapa sa kay Christian Chippy.
0: Ah, sapa o kalog?
2: Sapa.
0: Gita. Sapa. Kikis, basta syudad gani ang suba. Ta dito sapa. Ang sapa daw kalog. Oo. Kay purting mga basura, tapos kagagmay ka mga nabaw lang man.
2: Yes.
0: But anyway, sa kilid may ara baligyaan ro-ro? Ro-roan?
2: Ro-roan na, baligyaan pa. Pwede ka ka-exit sa pihak, sa pihak ang entrance.
0: Amo nang importante. Oo. Amo nang importante sa ilang one-stop shop. Dala na na, da sa ginabaydan mo, guro na da, ang pwisto. Kay may pwistuhan ka na, may easy... Easy escape pa.
2: Correct.
0: Anway labot na, may mga CCTV na. Sa mga 200 meters away nga balay, may mga nagapanilag na to. Tapos may bagtinga, may manawag na cellphone. Ya Bobs, ya Tods, do may mga kaduda-duda din nga mga tao. Sa ilan na ya, ang kaduda-duda yung nga tao, polis. Yun ang kaduda-duda, do may mga lain din nga tao.
2: Nain sa natawag sa KFMJP sa mga kapulisan na ton, tining mga drugista, aswang, tawag nila sa mga pulis.
0: Mumo!
2: So, pantay niya aswang. Nagtuli.
0: Ahay, but mo silingon si Bonilla daw aswang. Nakagwapo si amigo ko.
2: Oo, gwapo si Bonilla.
0: Oo, ah, oo, ah. Ah, tiyani pa, paano na balaan? Ay, i-describe mang sa akong ang lugar. Sige, B. May video ka, de?
2: Yes, niya, rata.
0: Ay, pakita, tabi, ano yung video? Okay lang, Shell? Pakita, i-play tayo yung video, ah. With audio, tan, ah. Sige, go. Audio, tan? Ah, wala audio. Shell, may nakita ako dito ka kwan, do ka riit.
2: Mm.
0: Do may mga damo. Do iya man ihukmungan sang kubra.
2: Do sa mga kwan.
0: Mga banakon. Ha?
2: Mga chimpanzee.
0: Ay, ala, sa kilid kawayanan.
2: Yes, kawayan.
0: Okay, tindira sila. Amo ni nagkaladakpan, oh? Amo ni mga shoppers?
2: Ang iba nakaplagyo.
0: Shoppers o tindiro?
2: Kwan na siya shopper. Pusher, user. Complete ko, all in one.
0: Hala do, hindi mo makitaan. Do, sapa lang ni Galia, mga di asuba. Do, hindi mo yung makitaan, yes. Mga ilang hukmungan.
2: Yes, pero sa babaw, sinaka kay Sir JP, may naka-install nga habol. May nag-serve nga ila hapin para hindi maghangin.
0: Ho, okay, once masindihan mo, purting aso. Bal, amo na pinakamahal nga aso. Yawa ka nalaga, sigop.
2: Kinahapin-hapinan nila sang habol.
0: Oo.
2: Para natiyan mo ng ilang plastaran.
0: Kaya ano niyang pukot? Mo, ano niyang pukot? Ipukot sa pulis. May pukot. Awa, abi ko na ikunaram, pulis pukuton.
2: After mo, ro-ro.
0: Diyan duyan ka na.
2: Oh, pwede ka chill-chill. Kung feeling mo daw nagkakurog-kurog ka pa sang tama.
0: Oo.
2: Chill-chill
0: din doon yan ka na. Chill-chill? Dali lang ibala, Shell. Pero, do ka mga... Do mga abot mo lang mga gawi. Nakatry ka?
3: Grabe po. Sinong to? Ito?
0: Hindi yan, nakatry ka duyan. Duyan niya.
2: Duyan niya.
0: Duyan, ah. Duyan.
2: Kabalo ka gid bala sa mga previews, mga company, may mga random drug testing.
0: Why matega mo, ah. Muna ako, kabalo ko na, Shell, kaya nga, ga-lecture ko about drugs.
2: Correct.
0: Oh, but it doesn't make me a drug addict. Oh.
2: Yeah, thank you for calling. Kasi kung nagulpe ka lang ipalag out
0: sa load. Sige. Abi mong TL, duha na ginabantayan sa mga TL. Ilawi mo ko sa call center, ma'am. Mga pito mo ko katuig. Oh, siling sang TL, oh. Si TL Tay namon sa Barclays bala sa teleperformance.
2: Uy, sana sa ka-account?
0: Oo, oh, bala! Barclays ko bala! Thank you for calling Card US. Name is Stanley.
2: Sila na card transfer.
0: Amo niya, ako niya, ma'am. Sa pulan to bala. Thank you for calling Card US. My name is Stanley. How can I help you, sir? How can I be of service?
2: Ma'am.
0: Oh, ma'am. I bet there's something wrong with your card.
2: I want to transfer my balance.
0: Oh, I see here you have a balance from JP Morgan Chase around $30,000. I'll offer you a bank transfer.
2: Mang
0: sang una, mang kaabot ka na to sa Barclays. By the way, mang kada 1,000 may kwan ka, may $25 ka.
2: Oo.
0: Amo na blagin na habok. Amo na blagin na habok ni Alan Tumakin. Kala mo si Alan Tumakin?
2: Familiar ang Alan.
0: Ay! Si Tay Diaz.
2: Si?
0: Si TL Tay Diaz.
2: Oo,
0: sa JP. Nan. Tiba Suryana na lang tadi eh?
2: Oo,
0: ito naman. Tinagay ko mga TL, malamang. Duwa na kinabantayan niya. Ang permigi na tuyo, kag, ang wala

0: Okay. Doon si Martin, kali mahilig mang-drill.
1: Mang-drill, oo. Pansi-drill.
0: Mahilig mang-tasok. Mahilig mang-tasok.
1: Mahilig term tasok.
0: Oo, oo.
1: Pag-hambal.
0: Ti, ti.
1: Wala yung mag deny kay KFMJP. Baliag, gagamit mga isa ko, no? Isang illegal nga droga. Kag tinag, once gagamit ka, nagamedyo ko langon, gali ang imo, yung suluyupon, dira naglabo sa punto nga nag-engage ka sa pagbaligya, bangod niya ti makakwarta ka na, malibre pa ko no ang imo nga galamiton o kung suluyupon, abi kay K5JP. Tinagmay.
0: Sinong owner sa shop? Sino dang entrepreneur?
1: Hindi niya man paghihambal. Ito sa sari-sari. Man kung nag-a-cut
0: photo. Ambil ko may permit ni sa... May ara ka mo ha? May barangay clearance?
1: Na-check na ni sang city health. ang mga ano na ganitawag.
0: Timining may mga lighter. Manda ka mga needle. Ka mga foil. Nga bligya.
1: Damo.
0: O kompleto. Gijogali. Yung.
1: Kompleto.
0: Yung.
1: May ara pa sang...
0: Do 7-11. Do 7-11.
1: May gunting pagani dito. Nga kung malipat ka magdala, di pwede ka ito kagamit sang gunting nila nga nakatapik man to sa kawayan. Sa pihak sa KFMJP, may ara man to sang ano, iyang extension. Sa tabok sang sapa na. Pwede ka ito patanaw kong hunas.
0: Pwede ka ka-charge.
1: Dito ka maka-charge. Mabayad ka lang class card.
0: Ay ka no, may wifi, may piso wifi, wala.
1: Wala, galing.
0: Kalduhan. Kalduhan, kalduhan.
1: Tagwa, magwa ka na ganyan sa...
0: Daka all you need is there, daka all you need is there. Oo. Kwan niya, bayluhan ba nga?
1: May araw-araw, araw-araw.
0: Ito alang-alang, hindi ko pang bakal ba to, banga lang. Araman.
1: Nara,
0: eh. Burti man yun, no? Mayong naguna-una sina. Sundo na sang iban, siya laging report mo. Sundo na sang iban. Yan, dali lang. Dumay sapa, matisamon mo. Negosyuan ko, guro ni Ay. Inyo, kapihan. Amo niya, one-stop shop.
1: Correct. Ang wala lang nila, ginbutang dito ka kay Fred JP, partahan para hapos ang entrance kay exit, eh. Piyak-piyak, nalagyan ka, eh.
0: Oh, kay doon wala matupurtahan, mang? Do habol mo itong ikunop mo?
1: Ginbutangan na nila sa daw kawayan nga daw ma...
0: Hindi. Namit, ang balok ang kulang sa ila, mang? Mm-hmm. Gimpalibutan, lahat kagingking may mga tunok. Para nga paglabay sa pulis, magkalabakiras. Ano kay kahawan? Kay kahawan ko di hapos sa sandakop na niya sa punta to ya. Binutangan nila di mga sarait, bala mga siot nga kagingking kitol kawayanan man. Para nga ayawan pilas ang kwan ang mga pulis. Dum dumamo sana sa backup sa ano ni sa barangay Dos mang. Oh, may suluyupan tong ruruan sang una. Ah. Paupod kami by bus. May siling kaguro mang may mga mine mo, landmine. Singganan sa lima ka pulis ka upod ko, puro kami biktima sang landmine. Blok anong landmine nila?
1: Ano?
0: Pupo.
1: Ginongod po.
0: may alagyan mang, may alagyan. Do banas-banas bla. Siling kaguro 15 ka pupo mang mo. Tanan nga mga pulis ang amon sapatos na bulit sang pupo. Mga buragwit pa blag iban mang. Di abi mo, pasinja sa kapangalan ng panyaga. Abi mo na natabo. Imbis ka mang baybas, nangita kami bubon kag bumba kag manghinaw. Di pala huba kung ikaw bilis po mang. Gadulit ang sapatos mo sang pupo. Mang mabaybas ka pa? Ninta kaya na bumba. Liyama, bro, nakatapa ko di bro. Gayuti ka na ipa kami. Ya, bro. Dilang. Ngaw. Yudo ka na putyak nung napakan ko. Aw. Chikon ko. Bi-chikinga. Babaglan daw. Asing ganan mga wahing dadayon ang baybas. Yawan kami pagkita. Bumba ka ng hinaw. Purte nga mga style. May mga, mo nagisiling ko, may mga landmines. Tila to wala, ya?
1: Wala ka kay
0: Fer. Na, nupigaw, gali, so, preparasyon.
1: Wayang lang, gawa mo lang na.
0: Gapanya, gagali si Kuya Manuel Pilabo.

0: Anyway, importante na dakpan mga.
1: Yes,
0: kag. Ate, ano mga recovery nila?
1: Yes, mga 34,000 kay
0: Sir JP. Mao ko
1: dakpo. Total of 3 sachets.
0: A total of 34,000 merchandise.
1: Merchandise. Yes.
0: So okay, mga merchant sila.
1: Wala kami na barcodean kay Sir JP.
0: Okay, okay.
1: Wala pa na barcodean.
0: Kaya ang merchandiser na dakpan.
1: Nadakpan ang merchandiser. Kaya medyo okay. Nag-shaky pa siya.
0: Okay.
1: Kasi sunod sa intelligence operative
0: okay. Okay.
1: Na bago lang siya ko naruro ng pagdaktok sa iya. Sa
0: huh?
1: Dito ko nagtuloha iya. Doon na-realize sa lang kay Sir JP nga ay nadakpan na siya gali.
0: Ay. Naka-income naman sa Guru Lawig sa ruruan. Da ah.
1: Kuwan pa lang to. Sinsilyohon. Siling ko bayad plastar. To kayo mga bantihon.
0: Pila-pila gitisulig gastuhon mo. Pila magplastar. Pila.
1: Wala ko kabalo.
0: Add-on. Add-on. Depende ko na. Yan ang imo. Sige mga isa lang ka score guru ha. Mga tagbilang kwadzo mo mga isa ka yup-yupan mga ho.
1: Di pa mangkot ko siya kahapon. Ang ginabit-bit niya nga gamay-gamay kay Sir JP, 500 pesos.
0: Ah, 500. Nandiyan mo na guru. Mabakal ka guru, 500 pesos. Daw mo amo bala kita ka shabu-shabu.
1: Ayan.
0: Nga mabakal ka kaldo. Depende sa pang lunod mo da. Lunudan mo da. Pichay, lunudan mo da. Tempura, noodles. O, depende ah. Tiyan mo muna. Yan ang imo. Ya plain lang ko. Ya plain lang akin yung tuson. Yaway na ni dugang. Ya. Ay, why gali ko foil. Ya plus 20. Yan ang pagid. Ya. Ya, kwan pa. Lighter. Ah, tag-kinsi to. O, plus 35 na. Napagid. Nya, kwan, ng kunop sa habol. Kunop, arada, tagpulo. Para hindi mapalid sa hangin. Oh. So, add-on, mang. Sa uli, may bayaran ka na tag-sitisintos bangod sa add-on. Yang ang duyan sa kilid, may bayad niya. Libre na na kung suki. Kadi, yung duyan da.
1: May waiting area. Man sila kay Sir JP.
0: Yan, ano niya ang plus 100? Yan, para na sa pwesto.
1: Kung may bangka, 100 na lang ni sarado.
0: Yan, ang tawa kong banga. May buka o kwa na? Priska. Hamis ang banga o buka?
1: Hamis.
0: Banga o manggirahan, pwede ah.
1: Bakit ako manggirahan?
0: Anyway, sige ah. So, congratulations sa mga pulis na nakadakop, mga.
1: Yes, kay KFMJ. Kasi pagpanguna, syempre, ni Police Lieutenant Magan sa Police Station 10, the only OIC station commander sa mga station diri sa Subang Bacolod.
0: Kung si Annabelle Lim Baklian, Paul, yan unlimited sanggyup. Amugalin ni Mang ang namin, tani nga ngalan, sanggyupan. Sanggyup. Kaya kung magambaka nga suyupan, do kaabot. Roan, suyupan, dapat yan. Yan ano na sa punta? Yan sanggyup.
1: Yan gasto na sa kawayanan, man. Ano sanggyup?
0: Sanggyup! Ay, oo. Sige ah. Nalinga ako sa balita mo, Michelle.
1: Yes, kay KFMJP na atong balita nga madulog para sa programang 11 Mbps. Balita nga ginadulog man sa atong sa Kalwan, sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, DTX500, kag D3 Bio. Ako naman si KFMJP,
0: Michelle?
1: Michelle Patino. Yes, sir.
0: Huwag kang gilblay atarong magbalita, mang! Pero mano na tagani, mang mahalong na ta, di ba? Mahalong?
1: Oo.
0: Bawal bully.
1: Bawal.
0: Bawal bully. Bawal joke. Bawal joke sa hindi pwede i-joke. Okay? Amo na panata. Tandi kayo malipat. Mag-remind sa ako na.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir. Basi maluwatan ka.
1: Sir, history.
0: Sir, a month ago. Basi ma-anniversaryhan kaliwat. Ay, oo.
1: Sir JP, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News Event.
0: Ay, ambot si mo, Michelle, oh. Huwag kikiblatarong magbalita, Michelle mo. Ito ni si Annabelle Lim Baklian ay unlimited sang gyupan. Oo, sang gyup gali, no? Okay. Ang amigo ko siya, Sir Galiligid, kundi kadlaw ba? May duwa ka mga malapad ng mga solar power plant o tukuron sa Cadiz. Sister, EK5, Aranasang, EK5 News mo.
2: EK5 News FM, live report.
0: Yes?
3: Yes, ka-K5 JP, posibleng amo ining pinaang ikatatlong pinakamalapad nga solar power plant sa bilog na Pilipinas kung matukod na ini ka-K5 JP. Kaya ang plano sini bali duwa ka barangay sa sulod sang Cadiz amo ining barangay Luna kay barangay Mabini ka K5J.
0: Pero kun ako bala mang pang kun ako bala pang ang tugtan pang kun ako ya bala ha do hindi ko namian sa mga solar farm bala ni mang pang mo. Although dako ni mabulig sa kuan ha, dako ni mabulig sa electrification, pero ang resulta ni bala pang panapson tang kahoy. Ang resulta sini, panapson mong kahoy, way labot sina, gadugang init na. Dugang na init, kay ga-reflect ng init. Kagla, mag-imo ni sila yung solar farm. Pam, hindi niya kay sila nga isa lang kabarangay, ah. Tagpila niya kay Tarya, ya, pang puro ang muna tanan. Way kahoy mi isa, tinit-init na kayo da.
4: Grabe po.
3: Ipagdisi, posible, sini 400 hektarya, sobra, 400 hektars.
0: Timag 400 hektars, bang puro na tananda init ng solar panel, kay why, panapson na nilang kahoy.
3: Correct.
0: Te, din, sino masuyop sang ulan? Kay why na kahoy, kay puro na tanan solar farm? Ano mo na nga siling kuya, kung na kuya bang, hindi kuya guru ah. Nami manatani, kiti bulig sa, ano ni? Bulig sa electricity, pero nga sige matagya pong brown out. Why naman kinanglan da electricidad ng Cadiz? Sufficiente man ang inyo electricity? Ya ka short ka mo sa electricity daw?
3: So, pati nga may encounter, mandiring nga kwa.
0: Bulo brown out, brown out?
3: Brown out.
0: Pero sa kwan, guru, ya, normal trouble and maintenance, guru, ya, hindi kay power shortage.
3: Shortage siya kita, GP, kay kung sinisipi kung kayo siya, ginakulang man siyang power.
0: Te, abi mo, ang makaginan siya ng NGCP?
3: Oo.
0: Oh, pero, ang mapilitin siya, taga Cadiz, kay purti kay init sang farm. Muna.
3: Yes, kay pang GP, kay take one eh. Ang mamanit yapon ng pamangkot, aring diri sa ato ng mga malagpad ng mga solar power plants, pero te, ang rate yapon sang...
0: Amo mang yapon! Arapagid! Tani, kay diri sa aton, naghalin ining mga solar power plant, magwanta tani sa baha, kahit wala na sang kahoy ng masuyop tubig. Magwanta tani sa inin, kay puro na farm, ako mo 400 hektarya, subong plong dando, damo na da power plant. Ano ni, ng solar power plant, dugangan pagid. Ti, mabinaha, nagkita ka mabinaha. And then, mayutani ko nagbarato, tuod ang kurinti, kay sa aton, dihalin ang power. Wala man! Mahal mang yapon, papang... Di ba?
3: Kasi ang halos tangan niya mga energy, bala, nang nakuhaan sa mga supply sa mga kuryente, magiging Japon sa only one transmission.
0: Nante? Namita niya, kuna kuya, namita niya, guro, ang dagat, butangan mo, windmill. Windmill. Ina may dako-dako na lang nga daw electric fan nga daw mo na yung generate power sa dagat. Kaya may manisturbon sa dagat. Pero kung ang kanu-kanu nanugunan ko pang sa mga kahoy nga panapson pa nga.
3: Dito ko muna gali ka kita, JP. Bila sa kanta, sa idol, tanga atin nga, hindi naman masama ang pagbunlad basta hindi nakakasira ng kalikasan.
0: Economy. Hindi na masama ang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Ano ang solusyon na naprubahan na nata sa Cadiz ngayon na yun nun, ha?
3: Yes, kakita, JP. Actually, may groundbreaking na sa palabuhin.
0: Amo na importante, papang. Importante, nagsugot ng pumuluyo, ah. Kaya I do believe, may ari ni sila sang pag-istoryahan na isang mga pumuluyo. Basi gaan man sila ubra. Okay, in return, mabutang kami di power, ng solar power plant. And then, makaubra ka mo ah. Kubra ka mo?
3: Yes.
0: Oo, oh, kaga mo na yung benepisyo nga makuha sa syudad. Oo, oh, may income mo ng syudad.
3: Ang matabo si Nikundi ko ni Gautagia sa mga luta, pamaklon sa imo, kairan ka sa insakto man yung presyo, and then ang priority sila nga makatrabaho ka sa GT in ang mga worker nga kwao nila, may kasultanan sila nga ang posible makapanrabaho, 80 to 70% ng mga employees magagikan sila sa barangay. Kada ini ka K5GP mag-produce man sa dako ng investment sa niya ka atong Power Corporation na mga investment nila is 50 billion na investment.
0: Pila?
3: Mo sa bangko.
0: Ate, hindi na na pagulo kontraha na kaya dago ang negosyo na.
3: Oo. Oh. Mo naman sabihin, ano mo, hanggang kago mo sa bangko, 50 billion.
0: Ang gina pang donate na bala nato niya pang gina-tights na lang na yan, ano ka man? Ay, dali lang ka, tag ka tights mo, chister?
3: Uy, ka, tag ko yan.
0: Gurado ka, ha? Gurado, ha?
3: Hey, ikaw gani ka, tag 50 billion, gani, gina-invest.
0: Saan sa Amerika pa ko? Right now, trabante na lang tayo. Hoy, dali kid lang. Importante sugot ng kadis. Okay na? Okay. Okay, okay, okay.
3: 400 hectares ini nga solar power plant ni Kabupis Power Corporation. Oh, nag-invest sila mga more than 50 billion pesos.
0: Wow!
3: Para nga mag-dugang sa renewable energy.
0: Mano? Mano, mano?
3: Para mag-dugang sa renewable energy, mag-supply sa dugang pakidya kuryente, power, sa diri man mag-produce kay K5GP tipagi sa Indy City mag-transmit sa nga kuryente going to pakadto sa mga electric cooperative kay K5GP.
0: No. Oh, do mo na.
3: O kan daw posible gani kay K5GP timiari naman di bay naga ano ni may nagahala kag nagaplano nga may nasulod naman din nga mga bag-o naman bala nga mga electric cooperative diri subong sa Kade at sa Northern Negros alin sa Ibi Magalona going to San Carlos Northern Negros Electric Cooperative Baniti. May mga report na kita diring nabaton niya nagahana na ang Negros Power bala ang NEPSI.
0: Tapos mabutang man. Oh ha? sige. Pang hindi na ko magdugay pang kay makanta pa ko pang.
3: At ayo mamati lang ko sa imo kanta ng title sa kantaon mo.
0: Magkita ta sa langit. Namian ka na?
3: Kanami oo. Oh, ah, subo gid pagpisan ang bago nga kanta nga CV.
0: Ano na ya?
3: CP ba lang? Latest niya kanta?
0: Sige, B. Ano na?
3: CP, wala ka kabate?
0: Wala eh.
3: CP, limon.
0: Ang akon pang magkita ito sa langit pang. Mati eh, bala pang. Kay bago niya pang.
3: O, susunod na kayo na, para mo lang mabalita na ito nga na tipon. Lagi ka na rin sa Tunad San Kadi.
0: Hamalo mo si Ariel. Mamati sa kay Basinti siya kapalangit. Kita yung duwa, okay na tayo kay Bintista tayo. Mapalangit ta, si Ariel na lang. Oo.
3: Oh.
0: Ipabate, ipabate, nga magkita kami sa langit. Oo. Oh.
3: Di ka sabi ko na nakakita man sa kuno langit.
0: Sige na pa nga.
3: Sige, init ka K5 sa Stagian Beroki para sa kapyon niyo balita. Servisyo Publiko, Kaligasan Negros, K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna-onse na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Dumalipat pa si Tita Sunshine. Thank you sa mga KSS members, sa mga KSS officers dala sa Barangay Tuoy, Himamay Lansiri, nga nagapamati na sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon man sa mga suki naton dala sa Banwasang Ilog, sa ila ni Ma'am Nelia Barsaga, sa ila ni Ma'am Veronica Delgado Recto, sa tanan-tanan nga KSS members and officers nga nakatune ina sa ilang mga radio sets. Sila na lang ni nga duhang akon nga ginmention kay nga sila Perme ang nagachat sa akon. Sila ni Mami Liliinting Balinas, no? Kadamo na dara sa ila, salamat gid. Sa kay Ma'am Helen De Loyola sang Banwasang Kawayan, sa mga KSS naton, KSS members and officers naton dira sa Banwasang Kawayan, good afternoon sa inyo. Welcome sa It's Your Time to Shine program. Maupdanay na naman kita. Tugtog alas 3 dari sa ating program. And syempre, ma-remind na naman kita sa inyo na dapat nakatumar or makatumar ka mo everyday sa mga Clinica products like DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, Clinica Spore Biotics, My DC Capsule, o para healthy kita everyday. Basta healthy, happy. Alauna, 13 na ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio.

Kadansig lang gid sa mga inadlaw, no? Today is a Thursday, tomorrow is Friday. Ma-movie marathon na naman ang bilog nga pamilya. Basta Friday, gani, amugin na yung plano, no? I'd like to recommend Gangkong Chips, a very healthy snack para sa bilog nga pamilya. Kung may movie marathon kamo tomorrow, you can purchase the product sa Maze Wellness and Product Center. Hindi ginaya madula ang chips ya, basta nag-movie marathon ang bilog nga pamilya. Gangkong Chips once again. Gina-recommend ko nga healthy snack para sa bilog nga pamilya. And once again, mabakal ini sa Maze Wellness and Product Center. Ara lang gidera sa ground floor sa Plaza Mart Mall. May ginapag-greet sa akon si Ma'am May Joy Uy. Ginpadala niya sa kay Renz. Actually, this is from Police Corporal Francis John Plano. Yesterday I felt the wind blowing round my shoulder. Naga-celebrate today sang ila ika-siyam na katuig nga anibersaryo. Forget your faith. Ang PNP Class 2017. Separated by a minute. Or ang masinag lahi class sang Philippine National Police or sang PNP. Promotion. Happy anniversary sa inyo. This is from Police Corporal Francis John Plano. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati isa aton nga mga members ang PNP sang Philippine National Police. Good afternoon. Sa mga nagamonitor sa ilang mga radio stations, thank you very much. Even though we walk the diamond studded highway. Protection na ninyo, kaghalungin ninyo ang inyong brain. Kinahanglan magtumar adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil nga may VCO. Ang siling sa mga eksperto, ang coconut oil may vitamin E nga may antioxidant effects. Kag importante ini para sa aton nga brain health. That is why hindi lang ako kundi kita tanan ang dapat nga magdumar sa Klinika D3 Bio Fortified with VCO Fortified with virgin coconut oil. 1:20 p.m. mga ton oras mga ka K5.

Mga ka-K5, ang aton nga weather update today, Thursday, July 16, 2026 is brought to you by DTX 500 Capsule. Ang siling sang pag-asa, may mga lugar sa Pilipinas nga mangin magalumon sininga adlaw Webes, Hulyo, 16. Bangod sang ginatawag naton nga localized thunderstorms. Ini nga mga lugar amo ang Metro Manila kag iban pa gid nga bahin sang pungsod magluwas lamang sa Batanes kag Babuyan Islands nga apektado naman sang southwest monsoon o kon habagat. Pero base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa alas 4 kaina sang aga, posible nga ma-experyensahan ang mga pagpanaguob sa pila ka bahin sang Pilipinas. Kagang pagpanaguob nga ina, posible nga masundan sang mga mabasko nga pagbubo sang ulan. Kag kun may mga mabasko nga pagbubo sang ulan sa isa ka lugar sa Pilipinas, posible nga may mga pagbaha kag landslides o posible nga magluntag ang mga pagbaha kag landslides. So dapat nga maghalong kita. Basta sa siningaan lang, wala sang LPA, wala sang bagyo. Pag kung magbubo man ang ulan, dara sa inyong lugar, bangod ina sang habagat kag localized thunderstorms. Alauna 22 sa nga itong oras, mga ka-K5, sa mga nag-celebrate sa nila birthday today. Happy, happy birthday sa inyo!

May isa ka espesyal nga tagpalamati ang Radyo Bandera K5 News FM nga nag-celebrate sang iya birthday today. Wala nang gid ko idea o galing kung pila ng edad ni Nanay Utay. Nanay Utay is celebrating her birthday today, July 16, 2026. Happy, happy, happy birthday sa kay Nanay Rosemary Patriarga. Amuning matuod-tuod nga ngalan ni Nanay Utay. Ang tawag namon sa iya dari sa K5, Nanay Utay. Mali pa yun nga tagpalamati sang K5 sang Radyo Bandera. Kay halin pa niya sang una si Nanay Utay. Radyo Bandera time pa, nagapamati na sa Radyo Bandera si Nanay Utay. Hasta subong K5 ya, sa K5 ya si Nanay Utay. Aragi hapon mo. Abi mo Nanay Utay, gusto ko ginibala na isundo ng imo nga abilidad na bisan kung kaisa nagasakit ang tuhod, bisan kung kaisa kapoy na to kamalipayon lang gidjabala, makayuhumyuho, makadugsing, makaistorya o kanami gidiyas ang aura ni Nanay Utay. Ay, 71 years old na gali si Nanay Utay. All around kuno siling sang anak niya si Ma'am Annabel Alonzo. Siling niya all around niya si Nanay Utay, nagapamanday pa na. Grabe nga abilidad ni Nanay Utay, no?

This coming Saturday, July 18 na, sa Saturday, July 18 kay 16 kita subong, tomorrow Friday is 17, sa July 18 mas celebrate man sa iyang birthday ang Eloy, sang akon nga classmate sang high school. Dudara siya sa syudad sang bago ma-celebrate sang iyang birthday, and I was invited by her daughter nga si Ma'am Aleluya Dorimon. Subong palang ipalabot ko na ang akon nga birthday greetings sa kay Nanay Lydia Grande Dorimon. Nanay Lydia Grande Dorimon will celebrate her birthday on Saturday, July 18, 2026. Happy birthday in advance sa imo, Nanay Lydia. Kabay pa nga nagapamati ka subong. Kay basi balabwas, gamay na lang ang tempo ko sa program. Kasi hindi ko matamyaw si Nanay Lydia. So subong pala nga daan, gusto ko na lang tamyawon si Nanay Lydia sang advance happy birthday. Nanay Lydia Grande Dorimon, once again, happy birthday to you. Nanay, halin sa imo nga mga kabataan ang pagpanamyaw. And of course, halin man sa akon, halin man kay Tita Sunshine. Diri sa It's Your Time to Shine program. Sa iban pagin nga nag-celebrate sang ila birthday today, happy birthday sa inyo. Pabalaan nyo lang ko, i-check ko lang later on ang inyo ka mga messages. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

pasensya gid, i-kwan ko na lang ni, hingagawon ko na lang ni. Birthday man gali isang brother ni Ma'am Yvonne Emperyal. Ang ngalan sa brother niya, si Minoy Emperyal. So, happy birthday to you, sir. Halin sa kay Ma'am Yvonne Emperyal ang pagpanamya. Halin man diri sa amon sa K5 News FM. Happy birthday once again, Minoy Emperyal.

Salamat gid sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Adlaw-adlaw ginapasalamatan ko gid na sila sa ila padayon nga pagsuporte. Siyempre, kung wala ka mo, wala sang Sunshine Lacson. Awa ginaya ginahambal ko perme, no, for 25 long years. More than 25 long years. Amunang ginahambal ko gid perme, nga ginapasalamatan ko gid ang akon nga mga followers, ang akon nga mga listeners, halin pa sang una sa nag-umpisa ako. Sang nag-umpisa ako bilang this jockey sa radyo and ang mga listeners siya ara ginaya nag-support. Perme ko ginahambal sa ila, wala sang Sunshine Lacson kun wala kamo. 1:31 PM mga ton oras, mga ka K5 ang oras ginatulong sa inyo sang DTX Coffee Mix kag Clinicas Probiotics. Magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Girl! Buligi ko bi added picture. Dapat beautiful! Gid-gada ha! Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
3: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
4: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
5: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
6: Luter naman! Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa ako nga TL. Tuhod. Nagawbaginis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupas ako arthritis.
7: Luter na Max!
8: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
9: Mapakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sa viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
11: Wala bala sang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift, OT,
20: Breadwinner.
21: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
22: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
17: Charmy. Let's go with the flow.
25: Mal, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga. Kita

0: kitang-kita.
1: Bimig Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong na balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: 101.5 K5 News.

1:45 p.m. Agaton oras mga ka-K5. Nagapamati ka mo sa gihapon sa program It's Your Time to Shine. Diri sa K5 News FM. Kaupo ninyo Sunshine Lacson. Hate na hate ko gidyabala ka K5 Raymuel ang maghambas ang farewell. Hate na hate ko gidyabala ka K5 Raymuel ang magpaalam. Thank you sa mga suki naton nga nagapamati dera sa Barangay Mansilingan. Somebody told me, Ma'am Yasha Milan, nagapamati gid sila kuno always sa Purok Lionville sa Barangay Mansilingan. Salamat gid sa inyo nga support. I'd like to thank also everybody there sa Dela Market. Every afternoon, nagapamati na sila sa It's Your Time to Shine. Salamat gid sa inyo sa mga vendors, sa mga nagapamati sa aton sa Batsuyan, sa mga bakery, sa mga sari-sari stores, sa mga grocery stores, sa mga merkado diri sa Bacolod, sa may Bacolod Central Market, sa Libertad Public Market, sa mga nagapamati sa aton sa Burgos Public Market. Thank you very much. Sa mga teachers man nga nagapamati sa aton dira sa may Banwasang Mursa. Pagkatapos na nila siguro panyagan, nagapamati na sila anay isang music Pulo Pahuway anay antes naman mag-umpisa ang klase at 1:30 p.m. Thank you very much again sa inyo tanan. Libre ang pagpakonsulta mga ka-K5 sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center sa Arnay Street sa Tubang Sanggit sa Paglaom Sports Complex. Today, Thursday, pwede ka mo makapakonsulta dito until 5 p.m. Bala mo ang ilang free consultation. Pero mas manami kung makabisita ka mo dito sa aga. Mas may ara pagid na, no? Pero after sang 5 p.m. wala na. And then on Saturday, close ang mga klinika branches. Open na naman na sila on Sunday. So ang free consultation ginapatigayon sa mga klinika branches halin Domingo sang adlaw, tubtob Biyernes.

Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Matet Labuto. Salamat gid sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine program. 1:48 p.m. ang aton oras. Take your mighty C every day para malikawan ang balatian nga cancer, para magbakod ang inyong immune system. You can purchase the product sa E&R Herbal Center sa La Carlota City.

Si Rini Inday Chine Aragon at tutukuno si Manang Sunny Ubahib. Ara siguro sa store ni Inday Chine Aragon o danay sila this afternoon. Siling niya palihog ko mention sa iya, Miss, kapangita siya sang pare sang kutsara ko. Pwede ko ka bulig pangita dara Inday Chine. Pero sa tutuod lang bala Inday Chine, amo nang kakontra ko gid ang magpangita sang nadula. Basta papangitaon mo ko sa isa kabagay nga nadula. Ambot nga ang aduga pala mahulay, gi ko na dayon nga daw grabe gid ang do ka very stressful ginaya para sa akon. Edo nagahanas na dayon ang akon nga paginhawa. Ambot ko nga amo na yang nabatsagan kuya, amo na gani nga sa gamit sa sulod sang balay. Gusto ko kun diin siya ginkuha, dara gi na siya ibalik. Ding lamisa ko na dito sa balay namon, ara na iyang adaan, pinggan, kutsara, baso, kay hindi na kuya gusto nga magpangita. Ikon gamiton, muhugasan mo eh. No? Kay naka-display na siya iyang adaan. Thank you, Inday Chimi Aragon, Manang Sunny, Inday Chona Zapanta Barco. Good afternoon sa inyo. Ang siling sa World Health Organization, masobra na sa 57 milyones ka pesos. Milyones ka pesos. 57 milyones ka tawo ang nagapangabuhi sa bilog nga kalibutan nga may demensya. Worldwide na 57 million people sa bilog nga kalibutan ang nagapangabuhi nga may demensya. We will talk about that, pero magsiling kita nga demensya. Inaabalang nagaka-apektuhan ang imo nga memory, ang imo nga thinking. Hindi manami, no? Amo na gani nga gina-advise ginaton sa tanan-tanan nga kinahanglan nagatumar kita everyday sang klinika D3 Bio. Kay nagahatag ini sa aton sang protection, kag nagahatag ini sang protection sa aton nga brain, naga-protect ini sang aton nga brain. Alaunang 53 sa aton oras mga ka K5 this time. Uy, nagapamati gali si Sir Gerald. Sir Gerald of United Negros Rescue Unit. Good afternoon, Sir Gerald. Salamat gid sa support. Salamat gid sa pagpalangga sa mga taga-Unro. Love ginilang It's Your Time to Shine program. I knew that. Iabang ko, no? Inday jingle tikar mayong hapon. Day jingle yung way giniga absent. Adlaw, may good morning gid kuya sa iya mo. Aber, manda kon mabasahan ko or hindi or ma-replyan ko or hindi. Wala na yan. Way ginaiga gapalya ang good morning ni Inday Jingle Digar. Pagbugtaw niya na sa aga, alas 3, alas 4, mag-good morning, ginasayal dayon sa ako. And I really appreciate that. Na, inang mga dumduman kagidya dayon pagkabugtaw sa aga, no? Thank you very much, Inday Jingle Digar. Salamat gid sa mga suki na tundara sa Granada, sa mga KSS members and KSS officers. Thank you very much, gid, sa inyong support. And of course, sa mga supporters ko, sa page ko, Sunshine Lacson Original, sa mga nag-follow, sa mga nag-like. Thank you very much. Balik ang It's Your Time to Shine sa drama nga pinanid sang gugma or the pages of love pagkatapos ini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Mga butika. All right, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio?
3: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita. Kag amo nang rason nga nga ginaatake man ang mga buhok ta.
2: Oh, ang cells ang buhok no.
3: Normally ang regulatory T cells ga act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference sa between sa gitawag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo ang imong B cells kag killer T cells ga wild na sila. Gaga-atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa biskan ang healthy cells ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
4: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
3: Amo na nga dapat niya, inom din siya D3 Bio, Sir Kevin.
4: Yes, Dr. Ramil. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, caprylic acid. Amo ining naga interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas no. Kag ang regulatory T cells amo ning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano no, regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
3: Di may vitamin D3 naman ang D3
4: sarang,
3: bio.
4: Sarang mahatag no? Sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria no para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas no. Lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 Bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 Bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan sang aton tanan nga nutrients.
0: Champion. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kay layo ka gali makakasbuhok mo ah.
3: Oo.
2: Layo nga maupaw gali ka, no? So,
3: yes, sir. Amo na ganay sibong sige na ko inom kay basi maupaw ko blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imong ulo or anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imong at regulatory T cells kay pala inom ka D3 Bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 Bio, ang imo man nga no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imong ulo, nga amo nang kusa gito ang pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 Bio kay nga man i-control sa imong regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imong mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So, kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So, amo na ka importante nga ang mainom ka D3 Bio.
4: So, ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
3: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da, mga fungi,
2: kaspa mo abi, kulokas mo kaspa lang nga.
3: Ipahid mo ang D3 Bio.
2: Ipahid gali, Sir Kevin.
3: Gamit mo as topical ointment.
0: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Para sa imo, Tin.
1: Carlos? Nakakinabuhat mo ini man?
0: Tin, hindi pala nga ikaw mo na naghambal nga pamatudan ko kung ano taka ka palangga. Oo, Gli. Para sa imo, kaga para man kay Toto.
1: Salamat.
0: Hindi mo bala ako pagpasudlon?
1: Sige. Magsulod ka.
0: Salamat. Tin, hindi na ako magpadugay-dugay pa, ha? Kay balo ka naman sang tuyo ko sa imo. Handa ako nga palanggaon ka. Kaganda ko man gabatunon ng anak mo bilang matuod-tuod kong anak.
1: Carlos, kuan...
0: Di ba lang nga nagbulagay na kamos ang bana mo? Kag nagupod naman siya sa iban nga babae? Tin, hindi ko gidina mahimo sa imo. Basta batunon mo lang ako. Batunon mo lang pagpalangga ko. Ginapangako ko sa imo. Hindi ko gid pagsakiton ang balatyagon mo.

0: Ano neng nabatian ko nga huring-huring, Carlos?
1: Ma?
0: Nobiamos tinten?
1: Oo, ma. Palangga ko siya katama.
0: Uy, Carlos! Batan, ana na ya si Ten! Kag ikaw ya ho! Ayang put! Naano ka man imo, yaman!
1: Ma, basta gani pagigugman ng nagapangibabaw, baliwala na inatanan. Palangga ko si Tin, ma.
0: Aho, okay na iyang palangga-palangga, Carlos. Pero kasado na si Tin sa bana niya. Kabalo-kabalas ang sitwasyon nga ginsudlan mo, ha?
1: Ma?
0: Paano bikong magbalik ng bana niya, ha? Ay, Carlos, ang balay-bala nga ginaistara niya sina, iyan na siyang ginikanan niya. Ay, basi bala kun, ay, ambot lang. Ambot lang. Hindi lang kung tani matabo ang ari sa pinsar ko.
1: Ay, ma. Mama, bala mo. Siyempre, diri ko siya paistaron sa balay, eh.
0: Ma, ano? Ay, katunto sa imo? Ay, hindi ko yung magsugot ka diri ka mo. Hindi siya ang babae nga gusto ko para sa imo. Nakabati ka, Carlos. Hindi si Ten.
1: Ma?

0: Nga, naano ka? Nga kadalom sing kinapaminsar mo aw?
1: Kwa nabigay. Kadamo sa nagagamusaw na una ako ka.
0: Nga, ano bala ina?
1: Ga, paano bi kung magbalik si Joseph kag...
0: Kagpahalinon niya? Ikaw kag ang anak mo? Amo bala?
1: Isa na sa ginapinsar ko, ga.
0: Hey, ga, hindi ka magkabala ka. Ari ako. Kung pahalinon niya kita dire, mahalin ta eh. Mangita tas ang balay nga sarang markilahan. Dito abi siya, sa balay, hindi gin si mama eh. Hindi siya magpasugot nga dito kita. Ga, abi, iset aside ng ginapaminsar mo ha. Abi, talidri.
1: Ga. Oh, Carlos. Ga. Ga. Kapasi kong punto po kasi tuto. Ga. Ga. Tidog ko kakalak. Ga.

0: Ma, hindi nag-hindi mapuli si papa ko.
1: Nak, kwa na binak eh.
0: Mama, si Tito Carlos na lang mag-uko ka papa.
2: Toto. Ako nang papa mo. Kaga, love tagid ka eh.
0: Mama, may nagtuktok sa dorma.
1: Dali lang kita, ha? Buksan ko na yung pertahan.
2: Ako na ga.
1: Ate, sige ga.
2: Sino ba lang? Ikaw?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang
0: sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3 fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
12: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Muterna Plus, kung pamatsyagan ka mag-ana.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
7: adlaw-adlaw.
14: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and Minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Oh. Ikaw ka lang bago ulitin?
1: Ga? Sino ba lang bisita? Joseph?
0: Oh. Daw nakibot ka gids ang nakita mo ko, ha?
1: Nga, ari ka, ha? Anong kinabuhat mo dire?
0: Ari ako? Anong ginabuhat ko dire?
1: Sabta ako, Joseph! Anong ginabuhat mo dire?
0: Natural ha? Mapuli ko sa balay ko, eh. Ini pwede ako?
1: Mapuli? Daw nagbakasyon ka lang sa pamatsyag mo, no? Matapos ang tatlo katuwing nga pagbiya mo sa amon nga duwa ni Toto, tas wala lang si mo?
0: Ikaw balatin, hasta subong wala gid gabagong baba mo. Amo man gyapon.
1: Maghalin ka na, Joseph, ha? Hindi ka na magkinhanglan sa anak mo!
0: Kabalo ko tungod may banabana ka na nga bago. Kagdiri pa ka mulag tiner sa panimalay ko. Ha?
1: Joseph?
2: Tol, palangga ko si Tim.
0: Magipos ka! Wala ta kang ginaistorya? Pwede ta katabugon subong dayon sa panimalay ko ngayon eh.
1: Joseph? Hasta subong wala kagin sa huya ang klase lalaki, no? Saan din ang kirida mo, ha? Di na! Ano? Gimbayaan ka na bala niya,
0: wala
1: ha?
0: Kami ang nagbulagay. Ang matuod sila, ari ako diri, tungod diri na kami ma-star sang bag-o kong karelasyon.
1: Ano?

0: Wala siya sa Kuya Carlos.
1: Ga?
0: Wala git sa Kuya Tuntoy.
1: Ga, ano sa imo kung... kung mahalin na lang kita, dire?
0: Hindi ako. Oo, husto siya. Iya inisang ginikanan niya. Pero sa amon inigid panubli sa mga ginikanan niya. Amon na inigag para manini sa anak namon. Tapos ang siya maghambay nga palinon kami sa anak niya. Kang Carlos, anong himuon ta? Anong himuon ta?
1: Aga, hindi ka magkabala ka. Hindi ko ikaw pagbabayan. Palangga ko ikaw. Kamusta ang anak mo? Gani ga, desisyon ni Nay na. Mangita ako sa sarang naton nga matiniran.

0: Wala sang problema, Mig. Ikaw na gid na.
1: Ah, salamat gid, Mig.
0: Wala sang kaso. Pero nga, mamigaw, saan ako mamasalinaw? Kaya ipa-preparar ko tong balay sa likod.
1: As soon as possible, Mig. Kung magdesisyon si Tin karon, ti, subong dayon, mabalhin kami.
0: Ati, wala sang problema, Mig.
1: Oo, gali, Mig. Mm. Ang down ko, pwede buwas lang.
0: Ay, di na. Pwede gali, dasun lang kung makaligwa ka na eh. Bulig ko na si Mumig.

0: aga. Ano? Naka-desisyon ka na bala?
1: Carlos, ga. Nakapamatod na ako.
0: Ate, dali ah. Mahimos ta?
1: Nakapamatod na ako nga hindi ako maghalindir eh.
0: Ga?
1: Carlos, kung tani, mentiondihan mo ko. Ipakigbato kong balay nga ini. Ipakigbato ko niya.
0: Tintin?

0: Babe! Wow! Kadako agalis ang balay mo, no?
1: Hindi bala na gamba lagi na kusay mo?
0: Ari man lang gali. Nga anaga pangarkila, patayang man.
2: Ari na sila. Diyos ko.
1: Deno, kailan di sa'yo mo, Drita?
2: Anong waton ko?
0: Of course!
1: Ako pa.
2: To, hindi ako makaibalo ko nung yambal ko.
3: Hindi na lang ta magpaga mo, ah. Mahalin na lang kita, Diri.
1: Oy! Oy, Mayo, kay ginulat yung gamit kalinga doon, no? Ato na si Toto sa eskulahan? Ayaw, gali. Si Maricaro. Kag so good subong, dali na kami may star. Kag hindi ka magkabala ka. Ang mga bills di sa balay, tunga ta. Si Maricaro na yung mabayad, ha? Kay ti, nakuman niya sa sweldo bilang VA mo. Kag hindi ka man magkabala ka sa pagkaon, kanya-kanya lang taya. Kamu lang yung bahala ni Carlos sa inyong pagkaon, kag kami man yung bahala sa amon. Grabe, no? Dumagbarkada lang ta, no? Pero kay ti, wala man na kaso, ha? Kung sa bagay, ako pa yung diganing diado mo. Kay ti nga, ha? Iyan niya sa mga ginikanan ko balay nga ginpasubli sa akon. Grabe, no?
0: True. No need to worry, Tin, ah. Sports lang taya.
2: Joseph?
1: Te, simple mo lang galing patakaran, Tin, ah. Maka-adjust ng taladugay, ah.
2: Joseph? Tub-tub sa noong amon mo kami siniha? Kami sang anak mo? Kabalan kagid, no? Tugusto takapat siya nung galing kay... Galing hindi ko mahimot ako na ikaw ang amay sang anak ko. Matapos wagin mayaan mo kami, ha?
3: God?
2: Matapos wagin mamayaan mo kami!
3: God, gusto na ina. Tol, punta ni... Atagan mo man sang pabor ang asawa mo.
1: Hindi ka na maging try, ha? Pasalamat ka, wala takaging padalman, eh. May sala ka man bala. Una, asawa kong ginupod mo. Ikadwa, balay ko ang ginatungtungan mo. Ganang himuon mo? Eksplikaran mo ni si Tin basi sa imo palang sa mamate.
3: Ano?

Amo ina ang problema ko. Indi si Tin maghalin sa balay sang uganga niya. Nagapataas-taas sila dungan, kag ako naman nabutang sa tunga-tunga. Indi man ako gusto nga bayaan si Tin tungod palangga ko siya katama. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa agod magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, kag madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Carlos.

0: Bian, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

nakatsa ko no kaina, pero pagbalik niya namati naman siya. Mamornita Malvas, good afternoon. Nagapamati man sa iyang radio set dira sa Barangay Handumanan. Salamat gid Mama Maria Teresa, Maria Teresita Gayapa Gatanela, ang mabuod nga asawa ni Sir Arnel. Siya naman ang nagbulos kay tinagpaway na si Sir Arnel, no? So si Ma'am Teresita naman ang nagabulos, nagapamati everyday sa It's Your Time to Shine program. Gatanela family, Gayapa family, sa mga nagapamati sa aton dira sa Delicioso Ilog. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Salamat gid. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Ay, may apo siya galing nga nag-celebrate naman sa iyang birthday today. 8 years old na ang iyang apo, si Daniela Antoinette Banzon. Kagkay Pastor Cleopi, maayong hapon gid, no? Kay Cleopi Pastor, no? Birthday niya man sumuabi ko, anay Pastor. Pastor ang iya apelyedo, yang ang ngalan si Cleopi, no? Cleopi Pastor, happy birthday sa inyo nga duwa ni Daniela Antoinette Banzona. Apo ini, kag I think kilala man ni Ma'am Cecilia Banzon, si Ma'am Cleopi, no? Happy birthday sa inyo nga duha. Ti Ma'am Celsa, ako agin siguro ba si may birthday celebration. Basta birthday sa bata, ya, bisanano pa na iya kabudlay. Ang lola mga kuan gina, ma-celebrate gina. Ang ginikanan, ma-celebrate gina, no? 2:36 p.m. mga ito na oras, mga ka-K5. Kabudlay ang magpakigrelasyon sa babae or sa lalaki nga may anak na. Or sa babae or lalaki nga inang married na ba, nakasado na. May mga couple abi nga nagabulagay. Pero ang lalaki lang ang nagasili nga bulagay sila, or babae lang ang nagasili nga bulagay na sila. Pero si lalaki, hindi man niya gali makigbulag. Ang guwa sa ilang relasyon, wala sila nagbulagay kundi nag-away lang. May amusina nga mga sitwasyon or mga mga kondisyon or anong tawag sina, may amusin ang mga kwan, wala problema, no? Hindi pagali final ang ilang pagbulagay. Amo na gani nga sa iban nga country, may ginatawag kita nga diborsyo. Both parties ang nagasugtanay nga mabulagay na sila. Tidiri sa Pilipinas, may ginatawag naman nga annulment. Kung annulled ang lalaki or ang babae, pwede na sila nga magpakasaliwat kay mangin ano ni ganing tawag sini, mangin legal na ang ilang pag updanay na kinahanglan magpakigrelasyon ka, annulled, no? Annulled si lalaki or si babae, inang wala gid sila yabala relationship. No? Ang iban diri sa Pilipinas, may kwan lang. Do may kasugtanan lang sila, may agreement lang sila. Pero ang iban, hindi man masunod ang agreement. No? Amuning problema sa Pilipinas, wala diborsyo. No? So, nag-exist sa gihapon ang amusin ng mga problema. Kay kung may annulment, may diborsyo, matunga na na eh. Like ang mga propiedad, no? Ang salakyan, ang balay, ang duta, pwede na nila tungaon, pwede either ibaligya, tapos tungaon nila ang kwarta. No? Amuna yan sa diborsyo or sa annulment, basta may mga properties nga involve, tungaon lang na yan nila, no? Ang court na iyang bahala, sina kon anong dapat, basta pantay-pantay. Ti amuning problema, oh, no? Wala sang annulment, wala sang diborsyo, tapos nagbalik sa balay, nag-agaway sila, ang isa hindi man maghalin, ang isa hindi man maghalin, although wala na sila problema kuntani sa relationship, kay di ang isa may ara naman, ang isa may ara naman, so okay na ang ila ugaling nga problema, ang ila nga propiedad mo nang mabudlay, no? Mas maayo gihapon sa amo nga sitwasyon or sa amo nga problema, dapat may diborsyo, dapat may annulment, no? Galing kay ti, as I've said, ang problema sa Pilipinas, wala sang diborsyo diri sa aton, annulment lang. Pero mahal, magastuhan ka, kag depende man kung ka isa sa nagauyat nga abogado, because I have some friends nga nagasiling nga kabudlay man bala mi shine kay ang abogado ko, amo ni amo to, ti hasta

Ubong problema sa gihapon, wala pa ko makapakasal kay wala pa na anal ang akon nga marriage sa akon nga ex-wife, no? Or ex-husband. Amo na bala, no? Diri sa Pilipinas, may ara pagina nga may mga asawa nga hindi na ya maglagas. May bana nga hindi naman maglagas. Pero may mga asawa man or bana nga nagasilinga, wala na sila. Pero gakita ay pa sila gihapon. Nagabag-ubagoong ilaplastada kagpaminsaron. So sa mga amuman nga mga sitwasyon diri sa Pilipinas, wala sang siguridad ang lalaki or ang babae when it comes to relationship. No? Sa simple nga istorya, nag-aaway lang sila, wala sila nagbulagay, hindi sila seryoso. So ang makaluluoy, ikaw nga babae or ikaw nga lalaki nga nagpakigrelasyon ka sa isang katawo nga do wala sang direksyon ang iya nga utok. No? Kay tiga bago-bago, gabalik siya sa ex niya. Amo nang problema. No? Kagamusang pangabuhi, basta mag-amo sila. Ina, mga nagakatabo ina diri sa Pilipinas, no, nga masiling naton, bala mo niya ang realidad sa Pilipinas, amo niya ang actual nga sitwasyon sa Pilipinas. Pero ang masiling ko lang, langga, basta nagbiya ka na, hindi ka na dapat nga magbalik. Okay? Amo na gani nga dapat before ka magbiya sa imo asawa or sa imo nga bana, huna-hunaon mo gid anay. Kagsiguraduhon magid nga once magbiya kuya, hindi na gid kuya magbalik, no? Hindi kay padaso-daso ka bayaan mo tapos mabalik ka, no? Do kagamo amo nang kwan sa amo nang gamo eh, no? Kon ga biya balik, no? Tapos sa mga ginabayaan man, dapat hindi na magbalik. Bisan mag-ara pa na da siya, magbalik pa na siya sa imo, hindi ka na magbalik. No? Kay kabalo ka na sang padulungan. Sa mga nangin biktima bala, sang ginatawag naton nga paltik nga paghigugma. Ang sakit sa buot, hindi ginaya madula. Kung pwede pa lang, hindi na kamo magkita ay kay kung makita mo siya, madumduman mo naman ang kalain sang buot. Kung makasarang ka pa lang, no? Kag kung may istaran ka, magpain ka gid. Kinahanglan mo nga magdesisyon para sa ikatawhay sang imo nga huna-huna. Kay kung matawhay ang imo nga huna-huna, mas madamo ka pa sang mapuslanon nga mga bagay nga mahimo sa imo kabuhi. May tsansa ka pa nga mag-champion, kag may tsansa ka pa nga malipay. Kung tawhay ang imo nga huna-huna, kag wala na sang mga nagatublag sa imo ang nagabalik-balik sa imo nga mauli, malakat, malayas, mabalik. Do amo na bala. Sa iba naman nga asawa or sa bana, may ara nga kabudlay gid mi siya magdesisyon amo nang ilang ginahambal. Kay ina ba lang ang balay ang salakyan, no? Ako na iya. Dapat makuha ko na. No? May amo na kun kay isa sa bulagay. Lagson mo pagid sa balay ang duta, ang balay, ang salakyan, ang gamit. No, kay siling mo akon tuya ko tong nagpundar tibawi on daw uwak bawi bala. Sus Mariosep, amo pagina mo. Hindi ka bala ka move on kag hindi ka kadiretso na lang sang lakat mo. Kay may ginahuna-huna kapag hindi ang mga material nga mga bagay nga siling mo akon tuya, dapat balikon ko gid tuya. Timuon mo pagid ang tanan nga diskarte para makuha pagidto. Ti nagagamo bala, no? Manami ya, pagkalikod mo, bugoson mo huna-huna mo, kagpag panaog mo sa balay, hindi ka na magbalik. Diretso-diretso na ang dalaga. Diretso na ang lakat mo or ang dalagan mo, kag ang huna-hunaon mo na lang, ang imo na nga kaugalingon, no? Ang imo nga kalipay naman. Hay nako, amo na gani siling ko. Kung amo pa nang ara sa huna-huna mo nga hindi ka pa da maghalin kay gusto kay amo na, no? May kinamatarong ka sa balay, sa salakyan, sa mga kagamitan,
Siling kuhuna-hunaon mo, anuhon mo man ini nga mga bagay, kung sa adlaw-adlaw nga tanan nga ginahatag sang Dios sa imo, do ginaprito ang utok mo, kaginahatok-hatok ang dughan mo sa kalain sang buot. Kay galagas kagid sa mga material nga mga bagay. Nga kun masunog na, pulo ka minutos, wala na nagani. Ay Diyos mio, wala mo anay ginauna ang imo nga kaugalingon. Tandaan tagid, health is wealth. Unahang imo ikaayong lawas. Kaysa magtiner kada, kay iduso mo gid ang imo kinamatarong sa balay. Pero as I've said, adlaw-adlaw ginaprito ang utok mo. Kaginahatok-hatok ang dughan mo. Kay upod mo padira ang ex-husband mo nga may bag-o nga karelasyon. Timaano ka da? Unaha ang kaugalingon mo. As I've said, health is wealth. Unaha ang imo ikaayong lawas. Hindi niya gusto si Lord nga adlaw-adlaw amo nang imo mabatsagan.

0: 5:47 PM, agaton oras mga ka-K5. Ang dementia nga ginatawag, nag-develop kung may balatian kita sa brain or kung may balatian sa aton nga utok, no? Sa diin, nagakaapektuhan ang aton nga memory, ang aton nga paminsaron, kagang ikasarang naton nga maghimo sang adlaw-adlaw naton nga buluhaton. Ang dementia, hindi balatian ha, isa ini ka sintoma o kon grupo sa mga sintoma nga mabatsagan sang tawo or makita naton sa tawo nga may problema sa iyang brain. Ang siling sa mga eksperto, malikawan ang dementia by 45% kon likawan naton ang mga risk factors. Ang risk factors amuni ang mga bagay nga pwede mangin rason or tunaan sang balatian nga kun malikawan naton ini, pwede nga ma-delay ang pagtuhaw or pagdevelop sang dementia or balatian. Ang siling sa World Health Organization, isa sa mga dapat likawan mga ka-K5, take note of this, ang pagpanigarilyo kag ang air pollution. Pero may mga gin-mention pagid siya nga mga ginatawag nga modifiable risk factors, alcohol use, social isolation, physical inactivity, so kinahanglan nagagiho kagid, naga-exercise ikaw. Kinahanglan naga hindi mo pag hindi ka magtiner sa sulod lang sang balay. You need to go out, socialize. Kinahanglan mag-join sa mga activities sa mga community, sa inyong komunidad, sa inyong lugar, no, para malikawan ang ginatawag naton nga dementia. Pero may gin-mention pagidiri non-communicable diseases. Diabetes, for example, dapat na siya likawan. Hindi dapat magsigi-sigi sa kang aton nga blood sugar level kay pwede ginakabig ina nga modifiable risk factors. Pwede ka gin mag pwede gin mag-develop ang dementia. Pwede gin maapektuhan ang imo nga memorya. Pwede mag-develop ang dementia kon permi nagataas ang aton nga blood sugar level kung positibo kita sa diabetes, kung permi nagasaka ang aton nga blood pressure. Now I know. Kinahanglan na ka DTX 500 capsule every day para hindi magsaka ang inyong nga blood sugar kagang inyong nga blood pressure. Alas 2:50 ang aton na oras, mga ka-K5. Salamat gid sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Ma'am Weng, thank you very much. Sir Franklin Martinez, maayong hapon. Ma'am Janaline Carmona Espiritu, good afternoon. Nagapamati sila sang husband niya. Mayong hapon sa kay Sir Alfredo Espiritu Jr. Kag sa kay Ma'am Janaline Carmona Espiritu, salamat gid sa mga mag-asawa nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Sir Leonardo Rilos, Ma'am Maribel Bustamante Rilos, good afternoon. Sa kay Sir Al Aurino, good afternoon. Mayong hapon, Ma'am Shine. Greet ko lang ang tiya ko diri sa Takuling Concepcion, Javier. Always gid nagapamati sa imo program, Ma'am Shine. Salamat gid Sir Al Aurino. Lapit na lang kuno ang team building KSS Southern Pahinubaan. Wow, thank you very much gid sa inyo. Ma'am Jonah Dugaduga, good afternoon. nag-monitor dira sa banwa sang hinigaran. Ang iya nga hinablos, nag-celebrate sang iya nga birthday last July 14, si Ace Bert Husal, si Dorinia Galiron. Kalawig-lawig, ma'am Jonah ba? Basta sa imo nga hinablos, belated happy birthday. Memory Plus Zero, para ini sa inyo nga mga kabataan, mas manami para hindi maapektuhan ang ila memorya. Sang anuman nga, mga kabataan na abi, may ara na nga hindi pagidya bala fully developed ang ilang brain. So you need to support the brain of your children. Kinahanglan may Memory Plus Syrup sila adlaw-adlaw. Mabakal ina sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mga pikita dugay-dugay, ha? Ang aton nga DTX Coffee Mix, hindi makapasaka sang aton nga blood sugar level. Ang aton horoscope for the day, July 16, 2026, Thursday mga ka-K5, Webes nga adlaw, Cancer, June 22 to July 22, hindi ka magpatublag sa mga nagapasaway sa imong nga palibot. Kinahanglan mo nga mag-focus kag magpursige kay magamadinalag-on ikaw. Leo, July 23 to August 22, makabaton ikaw sang email para sa abyan or halin sa abyan ngayara sa abroad. Ang imo himata makahatag sa imo sang advice agud makabuli. Virgo, August 23 to September 23, likawan ang mga tao nga may malain na tinutuyo sa imo. Libra, September 24 to October 23, madugangan ang imo nga mga assets sa imo nga mga ginahimo. Scorpio, October 24 to November 22, makabaton ka sang imbitasyon para sa isa ka reunion. Likawan ang debate angot sa relihiyon. Sagittarius, November 23 to December 21, na confused ka sa pag-communicate sa tao nga bag-o mo lang nakilala. Capricorn, December 22 to January 19, ang maayo mo nga tagipusoon ang makapasanyog sa imo nga pangabuhi or makapauswag sa imo nga pangabuhi. Aquarius, January 20 to February 18, makabulig man ang imo nga relasyon sa isa ka tao sa pagpasanyog sa imo nga negosyo. Pisces, February 19 to March 20, makabulig sa imo nga negosyo ang imo nga pagpakigistorya sa mas sa tao nga may mas mataas nga posisyon. Aries, March 21 to April 19, makabulig ang imo koneksyon parang mangin popular man ikaw. Taurus, April 20 to May 20, ang imo nga mga ideya makabulig sa iban. Gemini, ang imo nga nabatsagan, makabulig agun magiyahan ka sa imo nga mga plano. Salamat, Ged. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DDX 500
3: ang may powerful compounds
2: ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500
2: garantisado,
3: epektibo,
2: aramis. Whoa. DDX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang, pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupod ta sila karon nga diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Mil?
5: Kuya Sir JP, simple lang nga pamaagi ko para hindi dali magtigulang. No. Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
4: Ayu.
5: Nya tapos wala pa man to sila sang guana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution, timprano ang tulog, kag amo na ila mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
4: I agree, Dr. Ramil. The age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
5: Duha sa mga widely accepted age defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
4: Gusto.
5: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw, duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon. Ketogenic diet, on the other hand, ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy. Subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa D3Bio, avocado, mga nuts, ang magaresulta sang gituwag weight loss kag ma-improve ang imong gituwag brain function.
4: Mm-hmm.
5: Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryan, Sir GP, wala sa gyapon makaperde sang potential sang gituwag utan kag prutas.
4: Mm-hmm.
5: Especially, ang pag-ship in to pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Correct. Mm. No, ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagit. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa age kag bangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions including resistance sa mga balatian.
5: So ang anti-aging effects ang phenolic compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C ang may ikasarang sa pagpalawig sa imong kabuhi.
4: Gusto bala ina.
5: Imagine ba, Sir GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw ni mo, ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kadadlaw.
5: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. Amo ang main source ang free radicals. Gani, ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Number 1,
1: fitness
6: station, 101.5.
1: 101.5 K5 News.
7: K5 News.

Halo stres medio unhor ngapur-ngapur saya ada hendo senyur ngatinga DJX Coffee Mix. Ngatinga DJX Coffee Mix mengetahui itu satu nga kalusungan. Dahil itu ayah may maraming health benefits. Dahil may sugar-sugar di sugar-sugar cane extract of powder, may chia seeds at ampalaya pa. Sa mga sukyo natin ibutin ka mabibili nationwide. Maganda ito, pampapaya.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap. BTX.

0: Sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
6: Max 4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan,
7: mag-klinika for Biotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Number one, hit music station, 101.5.
19: 101.5, K5.

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. 101.5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Malakas, mga butika!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula, pasog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Energy booster.
11: Muter na Max.
12: Ramiro Brito. Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
13: Ito po, when pass ang inyong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
13: 35 p.m. Ilawin niyo ang Buter na Capsule. Itipibog
14: niyo. Buter na Max Capsule and Buter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka ang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja Cross City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunog natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong nga sumpun sa atong drama sa kaginan. Medyo gid makuhaan sa leksyon. Nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Sobrang salig.

manggarano ni galing amo ni Rosie, no? Ang mga gamit ni sa sulod sang balay, oh. Kamangan nami. Kag, may mga display pa din ng mga imported ng mga whiskey, oh. Kag, mga display ng mga figurines, dre, oh. Pa, kabalahalon, gindi mo. Balanon ko sa itsura, eh. Pugay. Tiba-tiba agad kami si Dekon matabo. Tiba-tiba agad kami. Tiba-tiba. Tawagan ko bala siya pon. Kag-ipakita ko sa iyang nakita ko. Malalaway gining animal nga to mo. Malaway gid siya. Tawagan ko siya bala.

0: Rosie, ay hilot-hilot ako sa tiil kagamot, be. Kay gusto ko magtulog temprano.
1: Lola, ah.
0: Ano ato, Rosie? Do may naglagapok sa sala o kun sa kusina?
1: Kakakuan, Lola, tanawan ko, anay. Basik kun koring lang ato, ah.
0: Ay, i-double check ang gate, ha, kag ang mga pertahan. Ay, kay basik balakun sudlon kita sang mga kawatan. Bahu usyo nga daan subong ang kinawatay, eh.
1: Lola. Diri ka lang, anay, ha? Hulata lang ako diri, Lola Clara. Kay libuton ko, anay, ang bilong nga balay.

0: Ilang gabang ya? Pati bagi na yung whiskey? Kawaton ta pa ginapak? Hindi ah. Ang medyo mag-anang dabi.
1: Husto no? Kamango gitsa ako niya. Kwarta na lang tuod ka mga alahas no?
0: Amo na.
1: Sige na, pangulot ng iba no?
2: Pakboy? Pakboy? Maaari ka mo din sa sulod sa... Sa balay ka si... Si Hapon? Aari man? Ano ang bot siling mo sabi?
3: Hello, hello, Rosie!
2: Ano ini? Ginakawatan ninyong amo ko?
1: Kalma lang, Dabla. Eh, ating kapatid tadi. Itudo sa amon ko din yung tagos ang ama mong mga alahas. Pating kwarta.
0: Nan?
1: Di ba na siling mo? Ginpakita sa imong mga alahas siya. Kagang kwarta nga binandol.
2: Hindi ko pagitudlo sa inyo. Traidor kapak. Ginsaligan na kapak, boy.
1: Rose, hindi pa pwede itang ulo ko, ha? Pati iha ko. Kung hindi mo gustong ihahunta ka, kita mo niya,
2: Hindi. Kutsilyo inapak, boy. Dito mo'y naging kuha sa dirty kitchen?
1: Oo. Kag-amoning gamiton ko sa pagpatay sa inyo sa tigulang.
2: Hindi kami pagpatsa, papakboy. Maluhi ka.
1: Pwes, kung hindi ka gusto ng gurutan kong liog mo, lakat. Lakat una. Kay masunod kami sa imo. Kagitudlo mo sa amon kung sa diin natago ang alahas sa kwarta sa ngama mo.
0: Hoy! Lakat! Nakabati ka? Lakat na!
4: Sige!

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: Ay, ba, si no kamo.
1: Salon.
0: Ay, Diyos ko.
1: Itundo ko sa din ang kwarta ka, mga lahas. Hapon, ikaw ang bahala sa tigula. Kaya kung bahala sa agi ngayon eh.
0: Mga animal ka mo. Ay, Roshi, isa ano nakasulod ang mga lalaki nga inidire? Dire sa atong sulod balay, ha? Ikaw ang nagpasulod sa ila? Ha, ikaw?
2: Ha? Lola ka. Lola, sarigin. Nagsaligin ako ng mga maayong nga tao si Pakboy. Nagsaligin ako.
1: Wala na dyan drama pa. Di ng kwarta ka mga lahas.
3: Sampulan ta na balapak. Ay, kadugay man. Matrabisiya kita di karon mo.
1: Rose, wala ka na hadlo ka mapatay. Wala kong bala na hadlo mapatay tao. Pariyosin eh, oh.
0: Ay, mga siyapat ka mo! Siyapat ka mo!
4: Sabo ko sa sarili ko.
1: Ikaw man!
0: Ay, mga siyapat ka mo! Higit pilasa ni Diyos si Rose!
3: Ikaw man! Kisingan taman ko makadulot ng konsilyo ngayon eh, ho!
2: Higit pilasa niyo, lo! Liaw ni Lola Clara! Pagkasapat ka mo! Pagkasapat ka mo! Ako na lang ang matyanin yun! Dirty gulang!
1: Unungay kay kamo karoon nga doa! Kung hindi niyo ba itundo sa amon, kung sa ninyo gintago ang kwarta ng mga lahas, ha?
3: Tirahota na lang ni sila pa ka!
1: Kadugay man! Teno! Dalon mo na sa kamatayan ng manggan mo? Lola! Ha? Hindi mo gid bang itudlo?
3: Ay, putis! Kadugay, ho! Oh. Ariwa, aringin mo, eh!
1: Ha? Ha?
2: Lola!
0: Buhag mo siya!
2: Hindi, Lola! Lola! Lola, itudlo na lang sa hila! Itudlo na lang sa hila!
0: Ba't yun man ihapon nila kita, Rose? Inali na siguro ko ita. Ba't yun ihapon nila kita? Kod ito lukta, kod siya din ang kwarta kang mga alahas. Gani, Rose? Hindi ko mag-inudlo.
1: Kada mo sa drama. Sorry, kid Rose. Iwasan tan lang ka.
2: Hindi. Manuhay ka, hindi. Lola, hindi ba ako gusto mapatay? Ihatag na lang sa ilang gusto nila. Manuhay ka! Manuhay ka, Lola!

0: Hello? Police headquarters 12.
1: Sir, sir! May dua kami kalalaking nga nakita nga naglabay sa CCTV sa tubang sa Amon Gate, sir. Nagaling sila sa tupad namon balay, sir. Kag daw, kamalamalahan sa mga itsura nila, sir mo.
0: Sorry lang, address, sir. Kag pwede ko may balaan kung sino ini, sir.
1: Sa kalye 3, sir. Si Toto ni, sir.

0: buiset. Wala pulos ang lakata. Gabi ko yung kwarta na.
1: Gagang tigulang, sungak-sungak gid. Di si Dido gisya yung balunon sa kamatayon ng manggad niya.
0: Yato, piho gito. Nga balunon niya gid sa kamatayon ng manggad niya.
1: Kag si Rosie, itip gid to.
0: Amo na gani, kinahanglan niya matiwas gid sila. E kung hindi, presohan gid ang topa, tani.
1: Amo gid eh.

Sino yung nagatawag sa akin man? Si Rosie man ini? Sabdon ko. Ito kinakulbaan ako sa hininga tawagaw. Pasip may malain nga natabo kay mami. Hello? Rosie? Nakatawag ka man? Rosie? Rosie? Ano man? Nagatawag ka kag wala ka nagasabat? Hello? Hello, Rosie? Ay, nano ka muda man? Rosie, sabat? Ginapimangkot ko ikaw! Rosie, okay lang si mami? Rosie! Rosie, hello? Hello, Rosie?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epic.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galgitungut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, maginom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ito at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Maluwas pa ihan sa patod yung kamatayon ang duha. Lulaklara ka Grusi o Kondrosindo. Mga abyan, sunagin niyo sa pagmamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang pagturunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat kayo sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
15: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta? Kamusta tanan? At sa GCSIS kita karon sa bula naman sang Hulyo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 sining hapon. Alas 6 pagli kay Wibis pa lang. Lumauna kuya Biyernes ba? Welcome na mga suki naton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros nakapangot na 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU. Kanang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, ang numero 1 ng istasyon K5 News FM Bacolod 101.5. Muning may pinakamadamo nga mga followers sa Facebook page mga kaki-5 sa bilog nga estasyon diri mismo sa may Western kag Negros Island Region. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Di may nag-claim na nga sila kuno ang may pinakadamo nga Facebook followers. Proti arawat, hago 1.3 million followers. K5 News FM Bacolod 101.5. Madamo kita karong mga balita gabaga tutukan sa atong pagpangalagad. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. And of course, naka-standby karon mga K5 sa line number 1. Hibalaon naton kay sadtong talikdan nga mga inadlaw, isa ka masubo nga balita ang naglunta didto mismo naman niya sa Dakbayan sang Dumaguete. Kung sa din mga K5 ining si foreigner nga si Dr. Carpenter ang ginpatay sa mga wala huya klase nga mga suspitsado kag pati niya sining living partner ang ginmulistyahan. Tinadakpan sa atong mga otoridad o kahapon ining pipila ka mga suspitsado o ti igapatpat na karon sang aton sunong kauban naton mga kaki-5 sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Dakbayang San Carlos, Dumaguete nagapaminaw sa karon sa aton sing palatuntunan. I-check tabi ang aton sing kaki-5 all the way from Dumaguete City. K5 Cyril Repe. K5 Cyril, kumusta ang update, pinakuling update sa sining mga suspitsado sa kaso sa pagpatay kay Dr. Carpenter? K5 Cyril?
1: K5 SM Rods, magandang hapon po sa ating mga tagapinig sa Bacolod at Negros Island Region. Sa ngayon, at latest update po natin, yung tatlong suspect ng pagpatay kang marine biologist Carpenter. Sabi ng police provincial command natin dito, marami pa silang dokumento na inanda. Kaya first thing in the morning, bukas ang umaga,

0: na ito po nag-remain doon sa bahay nila. So kagabi at during sa operation ng ating kapulisan, ang isa sa mga suspect sa pagpaslang sa kanyang live-in partner na si Maribel Lujes Carpenter, K5 Roads.
1: Okay, Kaki 5 Cyril, kay T, gusto namon may baluan, pwede ka lang kabisaya, kay Chindi man kami. Okay. Pwede mo mapatpat, Kaki 5 Cyril, kung i-play nato na anayin sigurong video para at least mabadian sa aton sing mga suging tigpaminaw, nagpamati subong sa aton, i-play tabi anay, pamatian tanay kay G5 Cyril para at least and after that, ikaw na lang interpretar sa mga ginapang mention diri sa biktima. Go ahead kay G5 Ethan.
2: Jal,
3: Monesia. Dinirip na ako.
2: Kasi ng alani mo?
4: Alani mo.
2: Alani mo.
3: Pagkatingin mo kami sa hindi ko isang balang.
2: Okay, katungod. Pagpakahilo, ma. Insamari mong isulti, may mong pabor o kontrari mo bisagasang ako, kurti ha. Aduna kay katungod, mukuha kabugado. Kung dili ka kakuha o ribado ng abogado, ang gobyerno muhatag ka nimo gusa. Aduna kay katungod, magpa-physical examination. Kung dili ka kabayad sa mong doktor, ang gobyerno muhatag ka nimo gusa. Kasabot kasi mong mga katungod.
5: Jal, kasabton po tikao. Anong pagdakop na mo ni mo, gigamitan nila mag-body worn camera. Ako si Patron Moreno o si PMSJ Abol. Kasabot ba ka?
3: Kahit ko lang kayo mo, gigawin ako kaumaon.
1: Okay. Okay na i-play lang kay G5 Ethan ang audio i-off lang. Kay G5 Cyril, no? Meaning upod sa mga otoridad ining biktima, yung live-in partner ng foreigner kay G5 Cyril.
0: Yung live-in partner kasama daw mga pulis kasi siya po yung nag-identify ng suspect na gumasa sa kanya during that time sa Broads.
1: Uy. So meaning isa lang ni ka suspect. How about the other suspect? Kaki 5 Cyril, sa din siya nadakpan?
0: The other suspect yung isa yung 26 years old, residente pa rin ng Ahong, Cebu na K5 Roads, 9:56 kagabi, no? Doon sa Ahong, Cebu din. Tapos less than an hour, sabi ng police operative, nadakpan naman yung 40 years old taga Ahong, Sibulan pa rin, 10:35 PM.
1: So ining
0: ganin ang kadlaon.
1: Oh, ining may mga pangalan na diri. Ining si Mark kag si Jal and the ang nagsurrender ya si Kwan, si Mansing o Consim. Oo, yung 21 years old. So sin og ining ginatudlo nga sa nga babayi nga naghimulos siya mo ning 26 anyos.
0: Yung definitely sa video, yan siguro hindi naman sinabi ng police na saan yung nag-rape sa kanya o nag-rape na yung babae.
1: Okay.
0: But makita lang natin sa video, hindi naman yung video kasi black and white eh.
1: Oo. So hindi sinabi na ng babae na siya yung gumahasa sa akin, yung ina-identify niya lang yung kasama yun sa mga suspect na pumatay sa kanyang sa kanyang live-in partner.
0: Isa lang natin, yung isa identify niya, tapos yung 1 hour later, yung isa naman ay nadakpan sa ating kapulisan.
1: Oh, for follow-up operation. So maybe, gintudlo na guro o sang suspect. Oo, nadakpan. So,
0: tapos yung ongoing operation, yun namang 21 years old, sumrender kay ato kang isa sa mga or sumerenda sa ating kapulisan na diyan sa Sibulan.
1: Okay. So that's the reason why gurong again mention kaina o kahapon ni Police Lieutenant Colonel Maalam, no? Nga nagsiling siya nga primary witness ining live-in partner kay T sa una nga investigate o una nga mga information daw ginakabig pa siya as POI kay G5 Cyril.
0: Yes, that's correct, SM.

0: Rosso. Yung may ano daw latest info, yung mga isa sa mga suspect nagtrabaho na dati doon sa bahay ng ano nung may yung mag-asama, live-in partner ba. So alam niya kung saan buhay, saan pupunta. So siguro alam na niya kung gagawin niya.
1: Okay, kung kilala, meaning kilala ng babae. Ya babae ng live-in partner ng asawa ng foreigner, yung suspitsado. Pinagtataka po, but hindi siya ano, hindi siya talagang tinuluyan ng mga suspitsado kasi kilala sila ng ano ng biktima eh.
0: Sa palagay, baka nasabi naman nagkaawa daw siya na huwag na lang kunin ng cellphone at ano. So siguro ang suspect alam nila na ano lang
1: nataranta
0: yung robbery. Oo.
1: So it's just purely robbery lang kunta ni Inglesing Himuon. So right after dito kagipay sa Cyril no. Anong ganang ginhimo sa babae to na nawag siya diyon police?
0: Ano siya, may voice over po siya sa chat group ng mga friends nila at nahingi ng
1: tulong,
0: yung tabang.
1: Oo.
0: Ooh. Tapos, yun, nag-respond yung police at yun, na-abdan nila yung biktima na patay
1: na. Sige. Anyway, sa ngayon, hinihanda na lang yung kasong robbery with homicide. How about the sexual harassment, yung kaso ng babae para sa kanila? Hinihanda ba ng mga police natin yung kaso ng babae para sa mga suspect?
0: Hindi po nakalagay K5 Bronson, nilagay ba nila o i-appeal ba nila yung kaso. But yung sa swab test naman po, negative naman po yung sexual assault sa babae. So sabi ng police, marami namang sexual assault. Hindi lang yung ginalaw ng may-ari nitong babae, kundi other angle, other parts of the body na malagay po sa sexual assault.
1: Okay. So maybe, baka to follow na lang yung kaso ng babae. Kailangan talaga ma-filean yan para hindi na makalabas sa kulungan. Ganitong mga tao, pag pinabayaan mo to, baka marami pa pong mga biktima ang kanilang papatayin diyan. So anyway, so far yung kaso considered na as case closed.
0: Hindi pa siguro K5 Bros kasi may isa pa si Ina.
1: Uy.
0: Oh, so sabi ng ni Police Captain na Polinar, kahit hindi masama yung isa at large na yun para ma-file yung kaso yung tatlong nasa custody ng SIDG K5 Rods.
1: Ilan talaga yung yung mga suspect?
0: Apat, sabi ng kapon, lima, apat ngayon. Apat na lang daw ang nila yung prime suspect ng
1: So magkaiba yung hinihintay po natin yung finality ng mga suspect, ilan sila lahat kasi may lumalabas, lima, ngayon apat. Baka bukas tatlo na lang.
0: So yan po, tinutukan namin nila dito ganina pang umaga K5 Broads at hinintay namin kung kailan ma-file yung kaso dito sa korte. Pero sa ngayon, as this time, base po sa info ng ating PIO ng Provincial Kaman, hindi na nila kaya yung mga other requirements and other documents na ma-file nila ngayon kasi malapit ng 5 PM.
1: Yes,
0: and
1: yes.
0: Bukas ng umaga at 8 o'clock na umaga, i-file nila yung kaso kasi kompleto na yung mga dokumento.
1: Sige. Antabayanan po namin dito sa Bacolod, kagipay sa Cyril, kasi malaking balita to at hindi yung taong kanilang pinatay. Marami pong naiambag doon sa Dumaguete City. So in a way, kagipay sa Cyril, maraming salamat po sa iyong oras.
0: Maraming salamat sa K5 Bros at sa ating mga tagapaginig at mula dito sa K5 News FM Dumaguete. Ito po si K5 Cyril DTX sa 5DF para sa kapitang balita, serbisyo publiko at kaligawan, Negros Island Region, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kagi 5 Cyril Repe, gika naman sa may Dumaguete City. Akuan gali, ining suspect nagligad to, lima mo. And then gin-consider to ang living partner ining babayi bilang person of interest. And kahapon, sunod naman sa initial information gikan sa police, tigna kabig na ang biktima bilang primary witness. So isagli ka rason to kay ti siya gigliyan ng ita, no? And ti ginalantaw pa di sa iban gasling ti kun nga akilala ining mga suspitsado. Paano naglabots punto nga ti pakitluoy giman sa tuon niya pakitluoy nga kabay pang indi siya pagsakiton o kung pagpatyon

0: ti mga kakipaib, amuni nga mga bagay, delikado, no? Ara kas tunga-tunga si imong, ara kas balay mo, gulpiada lang, may masulod si imo da, and then, all of a sudden, tiruhod ka nagpatsyon niya. Amo na di kahapos mamatay subo? Oh, ti ang reason, hindi man lang nga kaakig o kung kaugot. Ang rason, tinunto pa. Kay nga man, mangawat lang mo. Mangawat ka, mamatay ka, gid. Oh, mangawat ka in the sense nga di tamaran kay. Gusto kaya magpakahapos. Basi gusto kaya guro nga magkwarta, gila yon, makakuha yung kwarta. Kaya ibaluan mo nga foreigner na, damo na may, basi may mga pundo na, may mga lahas na, may mga kwarta na, ti patyon mo imuya. Ayo, alas 4:48 tiyan mo ni mga kakipay, ginabulubantayan na ton. Kay it might, no? It might happen man sa bisan sinuman. Atong dumanyo ding natabo man dira sa Bayakwa, no? Sa Villa Angela, atong German national man. Oh, ti pinatay man to. Oh, ti siguro ang paglantaw bi sa mga foreigner, sa mga Pinoy, ini mga tamaran, ng mga tangkuloy, ng mga Pinoy, no? Paglantaw na sa foreigner, may kwarta na yun mo, no? Nga way sa kabalong, ang pagpaningwa sa mga foreigner, especially mga Americans, nagpaningwa na sila lugar. Kag gusto na diya mag-tiner sa Pilipinas, kinaibaluan nila nga di ako pangasawa sa mga Pinay, ti makuan mo, sagad mag-alaga lang, no? Sagad maghalong ti kapitalan na nila kwarta, palanggaon ang babae, ti babae yung pasugot na malang magpakasal sila na. Sa kabaylo sang ti pagpalanggaanay nila no? Pagpalanggaanay dala na dira ang kwarta para sa kapusan man sa pangabuhi kay sa pamilya nila. Kiti nangin praktikal naman ang utod naton ng iban mo. Pati hindi tanan, may ara man nga ti love at first sight gidya. But most nakilala naton amo na for the security purposes sang pamilya. May baluan ta ti ang tao ya nga tamaran mamantay na lang eh, may foreigner das tupad balayo. Patulugon ta karon kay sudlon ta kagawatan ta. Oh, tayo na ngawat na lang kamo. Oh, pagpangawat nyo, nag-pull out ta lang kamo, ay nakamo nagpamatay pa. Ayo, oh, alas 4 ko tayo may inom ko na ibla sang DTX coffee mix. Nagpamati subong si kagawad Eduardo Jojo Galuna sa Maragay Vista Alegre and of course si Papang Erning Poderoso kag si Maricris Navarro si Ana Rose Villanueva nga pamati yon wis mamila pero sa sitio Matamilok barangay issue banwas ang kaway nga pamati man no Relly naman drone Peter Jan naman drone Ria Rose Marcito Jason Marcito tatay Indot tatay Rudy nanay LC nagapamati sa may hinigara no ni Randy, nung Elmer, si Ray, ng Rio, family things na nagpamati man. Si Romel kasi ninin na mayo man ang pagpamati nila daw. Leonardo Relos, Junimayo Ritita, Lani Ricania, Jun Rose, Javier Lorejo, muntun lang kami sa may puro kipot, Barangay Filisa, si Rodza. Mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, kuha o naning pipila ka mga balitang lokal, special minty, ining tangkuloy man, nga nagbilin sang arma, asang bala, dira mismo sa isa ka eskwelahan nga pribado dreo lapit lang sa Libertad no nagbilin siya kag nagbilin siya note grabe pang iya nga mga tinaga no so I don't know kung anong gusto pinsarya but hindi tani pagpabayan no kuno mga bagay hindi tani pag take lightly lang dapat seryosohon tani ng mga bagay kay kabudlay sang panahon hindi ta gustong matabo sa takloban matabo sa bakulod. Oh, tutukan na takaroon pagbalik naton. Mabuhi lang ko ang commercial kay mainom ko sang Mighty C The Alkaline Base Vitamin C. Mabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupunta sa nakaroon nga diskasyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamagis

0: pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Mil.
1: Kuya Sir JP, simple lang pamaagi ko para hindi dali magtigulang. No. Pinaka-importante sa tanan mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
0: Ayu.
1: Nya tapos wala pa man to sila sang guana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sikreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution, timprano ang tulog, kag amo na ila mga sikreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
0: I agree, Dr. Mil. The age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
1: Duha sa mga widely accepted age defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
0: Gusto.
1: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw, duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon. Ketogenic diet, on the other hand, ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa ditribayo, avocado, mga nuts, ang magaresulta sang gituag weight loss kag ma-improve ang imong gituag brain function. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryan, Sir GP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Especially, ang pag-ship in to pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Correct. No, ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagid. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa age kagbangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions including resistance sa mga balatian.
1: So ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C ang may ikasarang sa pagpalawig sa imong kabuhi. Imagine ba, Sir GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw nimo ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kadadlaw.
1: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. Amo ang main source ang free radicals gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tao,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidants
2: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio.
7: Problema sa pangkaso,
6: hilana,
7: sipon,
6: kagubo,
7: tugasong virus, kagbiklobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
7: Ang D3 Bio,
6: uno sang lauric acid
7: na ginahimo
6: monolaurine sang aton lawas
7: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
7: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
11: Yung may Vizio!
10: Ang Vizio!
11: Yung may D3!
10: Mabagat sa mga butika!
11: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix!
11: DTX Coffee Mix!
10: Mabagat sa mga butika!
11: DTX Coffee Mix!
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix!
10: Mabagat sa mga butika!
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
10: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
18: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Pinoy Squalene Capsule.
18: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
17: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max4 Biotics!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Stop. Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
9: OT!
25: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
28: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
30: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
31: Happy! Everybody is happy!
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: It's the best part of the day!

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. In Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Fission, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka ang seat kagkauban. And that's not all. Catch Fission live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
2: K5 News. Welcome back mga KK5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:07 na sang hapon. Diretso na kita sa mga detalye sa ating mga balitang lokal sa nag-viral o nag-trending nga isa ka nagasugod bilang isa ka vlogger. Makita mga KK5 ining nag-create lang sa yakwan mo. Mag-create lang siya reels. But ang iya siya ginhimo hindi santo sa kasuguan naton. Most especially nga ang iya sining nga upod siya sining nga video ang isa ka ido. Di palangga niya sang taong ido. Ginakabig gani niya ang ido nga man's best friend mo. No? Ang ginakabig na gani sing iban ginhimo niya bata-bata. O palangga pa na mas gasto pa na ganiya ang pagkaon sa mga ido sang sa tawo mo. Oh, may kilala kuya gagasto kay palangga yaya ang ido. Pero ining by nang ining content creator, maybe anong purpose siya sini magsikat sa Facebook pero ginhimo ang hindi maayo, no? Kag hindi ya nami ya sa pamatsyagan sing ido eh. Makun mo ya magka-K5 na nag-video-video siya. Tapos ginimo ya upod yung video kagintamparos ya gulpiada. Tadi ikaw galingon mo lang gintamparos mo nung yun, no? I-check ko, be. Kay, I don't know nga, amay ang nangayop sinsya, di?
3: Alright!
2: Supposedly, dapat ang content creator ni mga ipasinsya nga may spokesperson pa siya man. Check ko, be, detalye ka naman sa kay Kaki5 Obre Suspenye, kay amay ko nung vlogger nga nagsakit sa isa kaido. Nangin viral online, nagpangayo pa silo. K5 Obre, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Obre, ibalita mo.
4: K5 Broads, mayong hapon kag sa tananaton nga tagpulamati. Ginpadulungan naman K5 Broads ang lugar kung ang balay mismo sang ining vlogger nga si Jomon JTV.
2: Okay.
4: Pagkalayo K5 Broads, aktan pa namon magsakay sa habal-habal.
2: Oh.
4: And then pag abot namon sa balay kay K5 Roads at tudidong yang nga amay, and tagger mismo gin patawag sa munisipalidad sa mismo ni mayor kag gin istorya kag K5 Roads upod asang DSWD kag PIO sa munisipyo kag K5 Roads. So nagapangayo ini pasensya ka K5 Roads ang iya nga amay nagapangayo kit pasaylo medyo naging emotional man ini nga amay kay wala siya nakahibalo ka K5 Roads kun ano ang ginbuhat sa iya nga bata. Kag K5 Roads gin pahayag niya nga ang iya nga bata grade 7 ang tinapusan ka K5 Roads kag ang ilang nga balay kay K5 Roads layo-layo katama kag kinanglan mo gid lakton wala sang kaingod balay kay K5 Roads. So nagapangayo pasaylo kay bilang amay, masakit man sa iya nga kumbaga do wala man siya bala kay K5 Roads, nagkulang sa pag-insyende kag pagpadako siya ang bata kay because ining si Jomon niya pangalan, nag ano ni ka K5 Roads, naguntat in his eskwela and then nagbulik panguma sa iya nga ginikanan. And wala man siya nagdahom ka K5 Roads nga sa iya sini nga pag-vlog nga nagalaom siya ba lang magdamo ang iya sini nga followers kag maka-income siya, extra income because ano ni siya nang unang bata subang bala sa anong sila kabilog.
2: Aha.
4: Nagmay pa ni kay K5 Roads iya sini nga mga mangon.
2: Okay.
4: And muna kagapangayo pa silo and ang vlogger mismo nag-ako ka K5 Roads, nag-atubang dito sa municipal nga wala gid siya kahibalo sang layo kay K5 Roads. So
2: uy,
4: wala, nagapangayo siya pa silo especially sa naglabot na yun sa national.
2: Pero ita sint min nga way kay gimuyo kabalo sang kasuguan nang tsakto ginimo mo kay kon let's have example be kun mayo pa nimuot mo ka K5 ubre, why kabi kabalo sang kasuguan nga may kasuguan gali iya nga bawal na. Kung mayo ang buot mo, kay siyempre, ang ido, ginasagod mo na mo. Diba? Mm-hmm. Ang pagpalangga mo sa ido, palangga sa ido si mo, pagpuli mo sa balay, gulpiada lang, nga may nagahakos o kung may nagasugat si mo, ang yung wiggle-wiggle sa iya sining ikog, mabatsyagan mo na ang bilang amo nga ginahulat ka sa ido mo. Huwag nagsuspinsar sa bata, ina?
4: Ang pinsar be that time sa niya bata ka K5 Roads, yung pahayag niya nga wala siya bala sang iban nga i-content. So abi niya sa pagtapong ay sa pag ano tamparo siya to sa ido.
2: Uh-huh.
4: Mga views kag maka-income siya. Actually nagdamo gid man kay naglabot na siya millions siguro ka K5 Roads. Kaso nga sa lain nga pinaagi. So naglabot na ini hasta nga gin pa anawagan na sang mga animal welfare society, especially ang Harka Welfare Project
2: sa
4: Philippine Welfare Society, ang mga otoridad nga tagaan itulupangon wala ang ginhimo sang 18 anyos nga small vlogger dito sa City of Pitugo, sakop ni siya ka K5 Roads sa barangay Kilungan. Panwas ang Kawayan kay K5 Roads.
2: Aha. Ahay ti tay may ugini malabot ten ng kwan ang biktima kaki pay bubre kay para sakon kun irason mo yang ati kabalo ka naman sa kasuguan ta no di bla ang ambal sa kasuguan ta ang imo yang pagka ignorante sa kasuguan di niya pwede ni mo yang masarason oh ngaway kaya kabaluya ignorance of the law excuses no one di bla. Ti ang akon way bisan way katod ka balon asang kasuguan pirong panimuot mo lang blablang tawo ido ta paruson mi muya di ba ido imuon mo content. Oh okay tani kun ko galingon nya daging tampa nya biti okay gina hay but anyway okay na pero way tagid way ka schedule nga maka interview sa suspected be
4: K5 Roads do imposible na gid kami siguro magsaka
2: uh-huh. Ulit. Titawgan wala cellphone kay tiga vlog may cellphone gina K5 Bobre.
4: Wala man K5 Roads nagapadulong kami dito sa area, nagapamangkot kami kun nga paano siya naka-post kay wala gid dito signal ka K5 Roads.
2: Uh-huh.
4: So na pamangkot namon ang balay nga ginagian man namon actually do hindi man siya kaingod pero ginalabyan ng bala nang nag-message na sa gali kay Sunday niya gin-post. Then pagkaaga nakita sang kaingod ni nila. Then king message siya right away nga i-delete kay duga viral na. Kaso wala niya natulupang gan kay wala siya naka-open kay wala signal dito sa ila.
2: Uh-huh.
4: So tapak pa siya kay K5 Roads sa bumiyod antes niya.
2: Sus.
4: Tuyawan siya delete pag K5 Roads kay wala niya siyang signal. Layo ang bumiyod niya ginataklaran niya para makasignal siya kay K5 Roads.
2: Oho. Uh-huh. Ati leksyon na ni sila ang hindi na maghimo. But anyway, salamat kay K5 Bobre. Hindi na ko magpamati sa kwan sa gamay kay ti kwan malang ko na siya. Agree man ko na siya nga way bata iya, way man panimuot sa mus na mga bagay. Okay na ko na kay K5 Bobre.
4: Yes, kay K5 Bobre. Wala man nagkulang ang panwasang kawayan, sige patawag Manila right away, pinaagi sa barangay, kaging tagaan man na nila ka K5 Roads ang nagkakaigo nga counseling. Aton sini nga DSWD kag ang public information officer nga si Mr.
2: Pero kumusta galing ido? Oh.
4: Sa K5 Roads, wala man siya na ano, pag tatlo pala inigil ka bulan.
2: Uy. Pag abot mo, gatagol pa man. Okay pa man. Arang ido? Nakita niyong ido?
4: Yes, sir.
2: Oh, okay. Basta nakita mo, okay ang ido. Good siya ang health sa ido. Okay na ko na. Manuto na saguro this time kag-K5 Ubre.
4: Yes, sir. Hopefully, sir. Oo. Yeah, nga hindi niya napagsulitan. Kag sa ipan, pagit ng mga pamatanon, kag sa mga tao dira nga bugat kamot sa kasapatan kag K5.
2: Sige. Salamat kag K5 Ubre.
4: Thank you so much, K5 Roads Report. Gikan diri sa Gaban Kalansete, inis ka K5 Orbis Espanya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Maluoy man ta sa vlogger nga ni kay ti pertiglik layo sa lugar ti waigli signal to. Chindian ko na way signal mo. Inang nga way kakabalo nga nag-viral, naglingi ang post mo. Kaso lain ang pagka-viral, negatibo. So yawan matugrong pobre pang delete. Kaso lang ti way signal. Ayo ka delikado. Sige lang ti amo na kung gisa, gihinga mo ti isang damo views, damo ta followers, but the end of the day, sala ang ginahimo natong leksyon sa tanan na ng mga naga-vlog-vlog da. Diba? Kaya hindi man tanan nga ginagamit na pang content nagakaangay kag nagakauyon sa aton singalayi sa pungsod Pilipinas. This time, check tabi si K5 Red Salgado kay kaina natublag ang pipila ka mga estudyante ginikanan kag manunudlo sa isa kapribadong eskwilahan diri sa sudad sa Bacolod. Matapos nga may nakitaan nga bala plus may note, no? Kag may pagpaandam, no? Nga bo grabe. Delikado. Ti pagabati mus na hambal go gay na hindi to na yung pag-take lightly. Dapat seryosohon ta mga bagay. Hindi ata mag-acto nga masay sorry na lang ta sa ulihi. Ang aton, prevention is better than cure, no? Dapat may ara ginagatawag na ton nga proactive ga preemptive measures para hindi niya matabo ang natabo dito sa may Tacloban City. Ara si K5 Red sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Red, ibalita mo!
0: Yes, K5 Red, natublog kanina mga konsante, dira sa may UNOR, dira ginagawa pasado, last 9 sa aga, sa naglupok dira isa kabalita na tiya may ara sa pagpabakog kag ati ni mga estudyante dira kanya ginagit nulungan actually na bo ni kay Tender Tugakit at K5 Vincent Coralde ang UNOR dira gid sa nga aga kay K5 Roads kag well in fact nakapag interview kita nga iga report karon ni K5 Tugakit ini nga pagpamahog nga gindili dira sa idalom iya ka K5 Roads nag handa na ti mag-una kuno nga building grade 10 or grade 11 ang mga estudyante nga nagklase dira kay K5 Roads sa Lasambit iya nga universidad ti dragit pag abot nato di K5 Roads ti nakita nato ang mga estudyante nga nabudamo gid sila wala gid sa mga bilin dira kay estudyante kay K5 Roads amuna kon nga nagtinguha kita gaina nga malambot ang tagdumalahan sa universidad o galigay man ti na paslawan kita pero may mga interview kita sa mga estudyante sabay naman na K5 Roads sa aton sining kapulisan diri sa Bacolod sa aton sining Bacolod City Police Office sa pagpanguna ni Police Colonel Eugene Rimadomia K5 Roads kita nakakuha sa informasyon na ti kompermado na may ara iban sa pagpamahog magluwas sila may ara pa sa gindilin iyang bala ka K5 Roads hindi pa nato ni ma-identify but I guess ikaw guru K5 Roads siya ti pamilyar ni si Imo posibleng ti ini siya 9mm K5 Roads sining bala.
2: Oh, di tsure, 9mm ang bala, but hindi man tayo singkwit, tiway ko din armas. Lain yung armas ang ginahuptan ko, hindi niya armas lutang. So, anyway, K5 Red, pero ti, klaruhon ta, no? Kay kagina, nagpagwa kita sang report sa aton sing Facebook page, ginbreak na ito nga balita, Kag ang ginpagwa naton nga may ara kita ginaaligar kiti mi siyempre running story oh kag five red no kag ti kon ang armas ang bala di ni ginabutangaw.
0: Ti dapat ginabutang sa armas lutang
2: kini. Oh, armas lutang meaning armas luti ang lutang ti lutang is shoot no. Yes, lutang so. Is pagpaniro kon sa ilunggo. So nagwa diri nga ginpagwa naton kay ti may mga pipila ka mga mensahe about sa mga chat bla nagwa pa nga may mga schools nga amuni pero atag diri kag gi-fibred ining arma ining bala nakatungtong kag gi-fibred sa kuno nakatungtong sa note sa may papel ano ni band paper
0: actually ko talao na to no girikat may band paper gi-fibred si. Kay do wala man diri sa mga linya do matan out sa mga pan paper ti posible man paper gani sa gigunting kay Fevrod sa kag ti exacto ra gi mo sini nga pag analyze kay Fevrod nga ti kun bala shooting ti da ko posibilidad nga ti makabig ini
2: kay lang alangan mo man imo bomba ang 9mm mo ni mo ni mo bomba
0: amo git correct
2: kay so ang bala para sa pusil.
0: Yes, correct. Oh. Kasi taguon, kung sana, in mga pamaagi, pero still threat manigapon.
2: Yes, security threat, pagpamahog, pero sa siling ko na ganit ka key 5 red, hindi tandi pwedeng pabuyan-buyanan lang.
0: Yes, correct. Kaya diri kay Fevrod si Mayman, weather actually ako na masiling naton nga doon pagpamahog lamang ini kando wala siyang assurance kumadayo ni Pro. Dapat kaya nga tingitay ng security kita.
2: Yes.
0: Kaya ang mga ga-eskwela, at magkiling kita nga integrated school, may mga grade 1, may mga grade 2, pinidilikado ni kita Fevrod si dapat kaya itayter ng security. Kung maayo lang, ang security personnel dira sa nasambit niya ng universidad ang nag-report nila yun iya sa police station 6. Tingilay nga naman yung padulungan sa atong sininga kapulisan kay kita Fevrod. Where in fact, pwede security naman niya, ti amoto tanan ng mga sudyante, ginpagwa kagaina, kagpi, na-cover ginaton.
2: Grabe ang nasulat sa note kay Fevrod, basahon ko ha, pero hindi ko pagbasahon word for word kay Kalaway. Ang nasulat na rin may kakifive, pamuyayaw una. Pamuyayaw, ngay lunggo nga pamuyayaw, pero hindi ko lang yan ihambal kay Kalaway pamatian. Kamo. Kamo tanan. Nali ano nang daling halong gid kamo. Halong gid kamo subong. Kay pamatyon ta kamo. Mga nga abuli kamo. Oh. So it means estudyante. Kaki Fevrod or nagatrabaho da nga ginabuli. Meaning biktima sang bully ni kaki 5 red ang nagbutang diri?
0: Yes, correct. Among kaki 5 reds kanti amo di masakit-sakit diri kag kalandukan ning linya dira nga pamatsunta kamo. Amo ginaya ang kulalbaan dira kaki 5 reds. Di kung may ara gid man sa pag-implement sila paghimo sila kay Fevrod ti dapat masigurado gid kan ti may lagana kay nakita ni sa mga security personnel dira kan dahataga ni gilayon sa kwan atika ang agud kay Fevrod nga ti ini mga sudyante ang maprotektahan ga gilayon
2: ako ya kay Fevrod sa tudod lang believe kuya sa UNOR sa security nila it means nagatrabaho gid mga security personnel nila da nagalibot gid oh. Kung ako may bata, dira ko na piskulahon siya UNOR mo. Kay kabalokong ang ila si nga security galibot, gatrabaho ay gatulog. No? Wala lang gatambay kag text o kung nagahampang scatter. Di ba? Nagalibot gid ang ila si nga security guard kay kuway di makita. What if bi ka ki Fevrod may matabo? Kag ginbaliwala ining note. Ginbaliwala ining note kag ki Fevrod is just like reminder or pagpamahog pagpandam. Andam ka mo. Andam kamo mga kwan kamo tanan oh halong gid kamo subong threat na ni kaki 5 red kay pamatsyon ta kamo mga nga bully kamo so dapat siguro imbestigaran gini sang mga faculty sang admin dira mismo sa UNOR to check sino ba lang nga mga estudyante, yo, hibalaon patawag tanan ng mga estudyante, yo, hindi ganyan, ma-FGD, sila i-identify ang mga bully, kag i-identify ang mga ang ginapang bully. Istoryahon sino ni, oh, nga ginabully mo ni, kag tagaan sanksyon. Kay wala iya sang lugar sa eskwelahan ang mga bully. Dibla?
0: Yes, correct. Amugit. Correct with the drugs. Kaya siguro ti magkapatigayon sa nga backtracking dira sa mga CCTV kaya kita mo lang sa nga baluan ko na si Dugid Bala ereng responsable dira ka nagbilin sa note na pagpabahog ang kining bala sa armas lutang kay Quicked Rods. So ari pa matiga na ito ereng payag ni Police Colonel Eugene Rimadomia agaton sininyag civil director sa DPPO. Yari.
3: Eh, ang totoo din natabo, sir, is may nakita siyang duwa ka bala sa hagdan. Sang, I think it's a grade 10-11 nga building nila. Bago siya nabili sa University of sa UNO. Then, gin-report nila sa kapatid, gin-report na sa security guard. So, ang ginobra sa itong chief security guard, nagtawag sila sa Station 6.
5: Okay.
3: So, ginkantuan sa Station 6 na ito. Nakupakat tumangkot ko ganito. Subong kayo yan, ganyan sa meeting. Nang siguro, ginkwa na lang sa precautionary na lang sa kwa sa school nga nag-stop sa ganit ng klase.
5: Okay.
3: Kay may nakabutang kuno nga daw sunat sa bala. Ino siya tuman ang investigator nga daw nakabutang mo. Ika mo pa matyon pa ka mo. Daw mo na ng nakaano. So, precautionary, nag-stop ng klase ang school.
5: Okay. Pero ang kwa na is... Pero dracidi sa ginbilidan sa bala, may ara CCTV nga makita na ito kung may baloan si Digit Bala.
3: According sa police nga, at ito sa mga story ako bago lang, wala ako na kay bago na siya nga building, abi. Nablang grade 10, 11 na bago na siya nga building. So, continuous pa ang swan. Wala pa sa CCTV.
5: Abot si Lingon.
2: Oho. So, meaning, taga-dirai. Oh, ang nagbutang kay tibalaan niya kung sa diin ang may CCTV kag sa diin ang wala.
0: Yes, correct.
2: Kabisado yung lugar.
0: Eh di ba siguro kay Rods kay tibaguhan dira ng mga tao nga sa bulod dira kay bati ibili na dira biskan diin na kagway mo baluan yung may CCTV kag nakabulog siya siguro nga inang building bag-o kag wala pa mabutangan portion dira sa CCTV kay Rods.
2: Correct.
0: Kag gid-gid gid pili kag butang dira kag muna nakipot na lamang ng mga security guards dira nga may amo na gid bilin dira sa bag-ong pasilidad ng kay Rods.
2: Sige. Salamat. Anyway, Kagina, sige, sino na lang si Kagi 5 Michelle lang kung ma-report sa isang kaeskwilahan? Doon may nag-dinaguso, Mangunukina, ano to? May idea ka, yeah. Kagi 5 Red?
0: Well, actually, karon, napadayon ang abons, kini ka palo, at Kagi 5 Rods, kagati, gipadulungan naman ato, Direct Police Station 4, kag initial, ti, may ihatag, karon kumarita, si Kagi 5 Michelle,
2: sige.
0: Ang sa incident, Kagi 5 Rods.
2: Sige, salamat, Kagi 5 Red. After ni Kagi 5 Red, Kagi 5 Rimuel, taugan si Kagi 5 Michelle, para maisata lang nato ng malita ni. Hindi ni dapat pabuyan-buyanan. Tagaan ta ni attention gid. No? Kay karong babayan ta ni ginakulbaan mga pumuluyo. Why matasang plano kagi Pebred? Actually K5. Why kami ya plano nga magpahadlok sa mga ginikanan kag maguba sa eskwelahan? Dire ang amon diriya hatag kami awareness para at least ma-inform man ang mga kabataan nga hindi na ninyo paghimuon ni. Oh, why kamo sa ginansya diri? Oh, lantaw niya tabo dito sa may Tacloban. Nagradakpan man to mga suspect. Guba pamilya nyo, guba ang apelyido mo, guba ang puturo mo, basi ikaw pang maguba o kung mapatay sa uli, Kaki Pebrad.
0: Yes, correct, Kaki Pebrad. Ipatpat makro ni Kaki Pebrad, Kaki Pebrad, kung ano ang natabo sa mga estudyante sa ini ang ginpagwa sila. At ang sinabalita, dulong sa atin sa Power 3, ang atin sila ng DTX 500, Mighty Suke, Klinika D3 by UNICO, ang atin man sila ng DTX, DT Soap, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron, K5 Santiralio, sa ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Si Kaki 5 Berto o kung sino naka-standby, Kaki 5 Rimuel, Michelle Osberto. Michelle, check ta si Kaki 5 Michelle and after Kaki 5 Michelle, ma-rejoin there man si Kaki 5 Berto. Tagaan, tani atensyon ha. Kaki 5 Michelle, please standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaki 5 Michelle, kaya kami bi-update, kagina sa gin pa-follow up na ton sa isa man kay eskwelahan nga di daw may dinaguso man, Kaki 5 Michelle.
6: sa K5 Road, sa gin-confirmar, no, sa isa ka staff, sa road mismo, sa iningat skolahan, na gin-cancelar, gidman ang klase. Sininga hapon. But kay ina, sa aga, may arapos nila sa klase, kay K5 Road.
2: Uh-huh.
6: Although wala pa kapagwa na sa official nga statement, ang eskwelahan, gin-padulungan ini sa mga kapapo sa WCPD, sa
2: uh-huh.
6: Police Station 4, pagunto nga mag-conduct further investigation kay K5 Road.
2: Okay.
6: Si Basi, sa pag-panalawsaw na to, nagpadulong kita subungan din nga hapon sa Police Station 4,
2: uh-huh.
6: May ara, gin sila nga ginabuhat nga investigation to confirm sining shooting threat sa isa pagid, no, ka-universidad na privado dari sa Bacolod.
2: Paano naglabuot nga may threat? Ano, may nagpadala naman message? May nagpadala naman mensahe? May nag-chat, may nagbutang man sang note kag K5 Michelle. Anong ila pamaagi? Paano nila nibaluan nga may shooting threat?
6: Yes, sir. Actually, isay na sa aton, di natin waan, di niya i-confirm, but nagpamalibad, no, ang Police Station 4 nga maghatag kay under investigation kuno kag K5 Roads. But basi sa source naton, dira mismo sa sulod sang eskwelahan na staff man, confirmed si K5 Roads nga may ara gidya sang shooting threat nga natabo. Ikaduwa na nga beses dira sa ila eskwelahan kay K5 Roads nga nagresulta sa pagkansela sang klase. Now, ang pahayag sang staff, ang eskwelahan nga ini nga magapagwa man sa ila official statement sa K5 Roads
2: uh-huh.
6: once nga matapos na ang ilang investigation. Kasi nag-investigar man, no, ang mga security personnel sa nasambit ng eskwelahan,
2: uh-huh.
6: kung mga police man sa K5 Roads, o galing kay may ara sa aming pagwa ng executive order ang DepEd regarding sa ining mga threat sa K5 Roads. Kasi daw ka-trending na ni Subong, eh, mapapublic.
2: Kay, the way I understand, ginatutukan natin kay K5 Michelle, if you, no, na-remember mo, gina-pa-check din natin permiso sa inyo to follow up ang security protocols ang mga pampublikong eskulahan. Nagtutok na naligad pampubliko, eh, di ba? Nadumduman nyo. Ginakagtuan nyo mga public schools, nagapilila sila. How about sang private school? Amo maningin himo nila na nagligad kay Kipay Michelle?
6: Yes, actually, kay K5 Roads, may ara sila sang ilaman nga security protocol sa sulod sang eskwelahan kag
2: uh-huh.
6: 24 pa man niya. When you say private, medyo hugot-hugot.
2: Yes.
6: Man ako, K5 Roads, even ang aton mga kapulisan ang daw nabudlayan pag gani magsulod sa eskwelahan inibase sa executive orders ang nasabit ng mga schools, no, kay K5 Roads. Kagati sa karon, amon sabong ang ginatutukan kay Duka Trends na gid, no, sa kada schools ang amon hindi kay K5 Roads mapa tutuod man o kung lang-lang, no, hindi bala rason na pabuyan-buyanan mo ini kay K5 Roads.
2: Yes.
6: So, ginahulat ko na lang ang official statement ng school para nga ti makakuha
2: uh-huh.
6: kita dayon sa information coming from the police, but si gin-confirm ni Police Station 4 na under investigation
2: okay.
6: na balita sa K5 Roads.
2: Mas maayo na nga nag-acto na gilayo ng eskwelahan. Mga muning mga eskwelahan, mga nanamian, kuni ka kay Michelle, kay you know what? Sa siling ko na gani, hindi tag gusto nga masiling lang tayo, sorry, gid. Sa mag-inikanan, da. Ang gilayabi, okay lang na nga mag-cancel sa eskwelahan. Importante, safe ang mga staff, faculty, students, dra, kag mga teachers, o ano man ang ara sa sunod. Kaki 5 Michelle, ang eskwela nila, ma-make up na nila kaki 5 Michelle?
6: Correct. Yes, correct. Kaki 5 Michelle. And even, no, ang mga kabataan mismo sa mga katapos, mga kapulisan, dira sa Station 4, ang kalasal, managaeskwela, galing. Kasi sa Broads, kagtigin sugat man nila sang udto. Kasi hindi pa klaro gin kung paano ini natabong threat. Is it personal nga ginhambal, ng bilin note, o kung through text or posting sa social media? Amo nang ilagi na confirm sa karon kay sa Broads.
2: Sige. Salamat gin kay K5 Michelle.
6: Yes, kay K5 Broads, balita dyan na sa patrol na ginadulong naman sa aton sa kalwan sang MyTC. Opod si K5 Santi Ralios, ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Madamang salamat kay K5 Michelle Patino sa imusing balita. This time, check na si K5 Berto Gakit. Hibalunta ang mga impormasyon nga nakalap kay na ni K5 Berto while nga nag- cover sila sa sining pagpamahog sang I don't know kung sino ining nagpamahog, estudyante bala, maestro bala, o kon mga outsider nga nakasulod dira, o kon gusto lang niya nga maggamo, gusto lang niya pauntaton ang klase kay wala assignment, gusto lang niya pauntaton ang klase kay wa inugbayad, we don't know kung anong gidang reason behind nga may nagluntad nga amo sini. K5 Berto.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Berto. Away pa. Alas 5:35 magka K5 ang oras na migid nga magkuan. Mag-inom sang Mighty C, the alkaline base vitamin C, pampapag-on kag pampa-abtik sang aton sining immune system. Parisan sang Klinika DTX 500 nga may

0: saan.
1: Sus.
0: Kaina sa may sulahan sa university dira sa may UNOR. Matapos nga ti ang pagpamahog sa T5 roads nga nabaton sa nga pila ka mga staff and pamunuan kaina sa eskulahan. Na-interview naton pag actually patadanay pag-abot naton tina sa area, sir, teka na mo ang ginutok ang mga tao. Kaya nabtan, tagin kung paano ni sila nagwa sa ina ang sasagwa sa eskulahan, sir, teka na mo sa mga estudyante. Ang iban sa mga ginikanan, arapay, no? Wala ginhambal sa mga kabataan kung ano kag nga agin pagwa sila.
1: Okay.
0: So, sa informant man sa mga pamunuan, ang ilan nga nabato niya information, nga may ara nga disuspend ang klase.
1: Okay.
0: Kasi mapauli na. Kasi pa broads, amo lang ning nakuha nila. That's why ang iba nga mga kadanti na wala na hadyok eh, no? Wala na butang tabi, wala na kulbaan.
1: Mm-hmm.
0: Pero si ara man sila nga ginapanugunupnupan kay ti kita suno sa isa kay estudyante kay na kasi pa broads, doon mo naman lang eh, no? Even first time nila giling tido hindi nila bala kuno mabaton nila kay ti may mga sagunson no consecutive na mga cases nga ti ginpaunta sa klase una dito kay ina ginapalantaw nila nga ti kuno may bomb threat or may threat abi halin sa eskulahan kagati amo man ang ginarantaw may mga kapulisan man kay ina so nangin matawhay man ang pagwa sa aton sini nga mga estudyante na interview nato diri kay ina si JR kadi ma broads kag sunod sa iya may example sila kagati wala sa kabalo kung anong kalatabo kay ina ya pamatian sa bala kadi ma broads ang kabahin man sa pahayag sa nga estudyante yan.
2: Siguro, sang pag-announce sa mon, gating kami finals exam. So, wala kami kabalo kung what time it's exactly. Pero mga almost 12 na ito, mga 11:15 sa mon.
3: Ano ang bal siguro, sir?
2: Wala siya ginambal discreetly kung ano git. Kaya siguro, para hindi man mag-cause panic. Pero ang bal lang is, though may gin-announce ang DSA na ito ka safety concern. Ang malaging pag-walk, early out yun sa mga kanan.
3: Hindi mo kasi din high school na or college na tanante?
2: Bilog yun. Kay hindi man di mapaktas yung day. Yan pala ang problem kung sa senior high, mga building or sa college.
3: Bro, naka ba na-curious, sir, kung naging pag-walk mo?
2: Siguro, based sa mga kakatapo, malalately sa mga school, so may idea naman kami. Pero, Pero, parehas man lang ha, safety concern, pala tinagawa na kami na naman.
3: Wala ka po din pinakalag na daw yung estudyante na nagpamahal?
2: Wala man. Kag ang balaan ko lang, although hindi man confirm, pero doon sa senior high, so hindi ko.
3: Ano ba nakita ka rito ng polis sa Solon?
2: Amo pa lang nang nakita kong polis sa
3: Solon.
2: Gamit abat naman yung guwatan kung student by that time na nagwa kami. May gina-make sure Manila nga wala may mabili niya student.
3: Ang mga teachers, eh?
2: Gano'n na sila.
3: Kapag-guwatan? Wala naman na kulbaan, sir?
2: Wala naman. Damay lang.
3: Wala naman sa kapag-guwatan? Parang kamukas mo kung magkataw nagwa?
2: Nagwa.
3: Ano mas klase mo tayo, sir?
2: Kagina, 9 to 12 on schedule.
3: Okay.
2: Tapos mga afternoon yung schedule sa mga cancel na lang sila. Sa manbido ka late na naman nabalaan, tigin pa early out na lang kami sa mga class.
3: Okay. Kaya yung edad, sir?
2: 21.
3: Pero ang student kaya sa college?
2: Oo, sa college.
3: Engineering?
2: Engineering.
3: Ano ganyan ka na din, sir?
2: JR.
1: Oho, so meaning why sila gipabalo? Kay kung gipabalo to kag gipaber to, makinagual to, matiniyabaw to. So, isa na big way sa ang pamunuan nga hindi lang papabalo, papulion lang. Para at least hindi magpanik. Bla, kay kung pabalon mo to nga mo to kag gipaber to, posibilidad mas tampid to. Di ba? Posibilidad makinagual to mga estudyante, pati mga teachers, kung may isa to big kakutaw-kutaw nga, ano niya kundi o? Madinalaga na mga estudyante, magkalabili na gamit nila kay ti maila pinsar na malagyo. So basic kon ano pang magkalatabo which is part na sa nga ila sing security protocol. Kagi fiber to kabalo ko naman nga daan ng ina mga universidad ti mga cream na da nga mga eskwelahan o kon criminology. So they know what to do when it comes sa security purposes on how to pagpabalo sa mga estudyante nga ti wala lang niya amo ni

0: kabalo na sila mag-handle sa sina nga situation kay Gipeber to?
1: Amo ni ka kung kaina kung nabalaan lang sa mga estudyante laban-laban ka Gipeber kay mapanik gid kag ang mga ginikanan nila. Kay kumalantaw mo ka Gipeber ang sistema dali nalantaw naton dako-dako ni hindi lang niya pamahog. Kasi may mga kita na to may bala kagibay ba road to the court niya nga mamba na to nga tuod gidya kay
0: kaya yes.
1: Hindi lang niya nga text messages niya nagalagaw but may ara gidya nga mga
0: oh kay ha makuha niya ko ako yung pati nga tuod na kay nga man sa chat ya post na yung mag-create kag mag-send through yes, chat yes. Ilaya dira ang makagto kagid sa lugar. Tapos kabisado mo pa ang lugar, ngati wala CCTV, dira mo plaster. So meaning, it came from taga-dira, I don't know, estudyante, we don't know lang gid. Hulaton talang ang kwana, hulaton talang ang investigasyon sa mga otoridad. But as what I have said, ginaubratan ni para at least ma-inform, bangaton sing mga pumuluyo, ang mga estudyante, kag mga maestro, kag mga ginikanan, nga may mga otoridad kita, nga ginahimo ang tanan para malikaw sa katalagman ng aton sing mga estudyante, kag... pumuluyo man sa siyudad kag Gipeber to.
1: Nagtanto man gani kag Gipeber, I don't know, sunod sa mga kapulisan ginalantaw diri nila nga bati posible estudyante or outside sang campus kay ti kumalan investigation kag mga huring-huring sang mga tao dito kaina kay ti examination final examination no so posible sunod sa ila nga base balay estudyante lang nga ti hindi gusto mag-take sang exam pero ti ang suno sa mga kapulisan kay Colonel Ribadomya dako niya nga pagpamahog kay ti may mga bala din halin ini kung isa ka estudyante lang di ka Gipeber Broads kumalantaw naton dire so padayon dire ang investigasyon sang aton sini nga mga kapulisan ilang taon ta lang ang update sa eskwelahan kun bala what may klase kung ano ni ka dugay ang postpone sang klase mga kagivide ilabi na gid ining final exam sa atong sining mga kabataan. Balita naton direktamente diri sa mga university sa Bacolod dulong sa aton sa Kalwan sang Bitri Bayo Mighty si kag DTX Kaupin kapag bus patrol si Kakipan Santiralios ako si Kakipan Berto Gakit para sa ambil nga balita servisyo publiko ang Kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat ka K5 Berto Gakit. Ay, hindi ato rin mag K5 dapat sa aton sing mga estudyante kung matyag nyo nga ginabuli ka mo, no? Hindi na kamo magtago-tago. Ipahibalo sa inyo sing ginikanan so that ang aton nga mga ginikanan amuning magpahibalo man sa otoridad. Sa subong ng mga panahon, may kakipaw, we have the proper authorities nga dapat mag-handle sina. No? May amunin ginatawag mo kay ti ang Department of Education, may ginatawag gani nga expanded mental health, oh, reporting system, subong nga gina-enforce ang aton nga DepEd. So meaning, hambal ka mo sa inyong teacher kung sino da ang mga friends nyo, and then hindi nyo pagtago ako may hambal ng mga friends nyo nga, uy, ginabully, kubla, magsugid gani mga biyan nyo, i-take nyo seriously. Ang iba na ba yung ginabagbuli gani? Abyan man ang nagabuli? Oh, ang migo pa nila or miga pang nagabuli? Tilang tawabla na magkikipipe until such time mamaanad? Maanad ba ang estudyante nga permiga pang buli? Ah, para siya daily routine niya na. Pag abot niya namang buli na. Oh, pagkakita niya si mo bulihon niya na ka na. Kinaanad na sa mo. Pero pag-give lang. Oh, sige, buli ko kay sugid na ka. Oh. Pagsugid sa maestra, pagsugid sa pulis, o sa ginikanan, kay may ara ng proper sanction. O, nagakaigo nga penalidad sa mga tao nga bully. O, hindi ta paggamiton kwarta ta para mang bully sing iban. Hindi ta maggamiton itsura ta para mang bully sing iban. Hindi ta paggamiton ang aton kusog para mag bully sing iban. Kay why ka mo kabalo, no? Nga basi may ginabatsyag na ti ma-depress ang estudyante, hindi na mag-eskwela, kay ginakulbaan. Yan ba, si ma-eskwela ko, ito ba si bunon niya ko ito lapis? Di ba? Hindi ko na mag-eskwela. Nga, hindi ka mag-eskwela. Kulbaan ko na, lalaki ito, bla, magsulod, gatulok, gitsakon, ito, bunon ko nila. Tiyan mo na, mga kakipay, so sa mga ginikanan, kinanglan, gid, hindi tabi pagtugyan sa mga maestro, maestra sa eskwelahan ang pagdisiplina sa kabataan nyo, bi? Kaya mga kabataan nyo, supposedly, kamo nga mga ginikanan, kamo mga tudlo sina. Oh, hapos na yan. Bala, di bata ko ya, eh, yaras. Bata ko, but-buhon na yaron siya. Why, kita yaga mo, bata ko, tutuon niya, but-buhon. Kamo mo lang na perming ginambal nyo kung makasala, bata nyo. But-buhon, bata nyo. Oh, pero, why ka mo ka ba, no? Sa eskwilahan, pertik tunto. Oh, dapat, ginikanan, guardian, bantayan ng inyong mga kabataan. Hibaloon ang ilang mga aktibidades. And then, time to time, kagto sa eskwilahan. Evaluate. May evaluation ng inyong maestra. Kagto sa advisor, ma'am, mayong aga. Ay, ma'am, ako gali si Rhodes, ma'am. Bata ko ni, papa ko ni Kwan. Kumusta ang assessment yung bata ko, ma'am? Tidira na namaluad ang maestra. Wow, Rhodes, sa tutulang bata mo katuntutuntung. Uy, gasulod sa eskwilahan. Isang kasmana na, oh. Teh, balaan nyo na. O galing kung gisa kita nga maginikanan, tamaran man ta. Tamaran man. Sa lig. O, gaan ng balo ng bata. Kay eskwila. Why na gina-check? O, kay para sa aton, bahala na dang eskwilahan. Hindi mo na. Dapat tutukan ta ng mga kabataan ta. Aton pa na iya dapat. O, kay gina-endorso ta sila sa mga teachers. O, what if karon pagalin sa balay, why na rigta sa eskwilahan? Nanaka, bayabas. O, ay, hindi naglisubong usong saka ay biyabas kiti syudad na ni Samon bisa umamo na mo. Diriya, gaan balon, rikta sa inuman. Okay. Dito ang first, ano niya, first subject niya is mall. Second subject, bilyaran. Third subject niya, computeran. Ang last subject niya, amudlay amuni ang mga inuman o kung mga bar. Oh, di ba? Makita mo lang bata mo, tunaw ka kinagamo na. Gabi nun anay na sa isa ka baro. Kay nga man, huwag magbatayan bata mo. Ginasalig mo sa eskwilahan. Tapos kung may matabo o kung makatabo man siya, ibasol mo sa eskwilahan dayon. Ay, yung eskwilahan na, no, ay minila yung bantayan bata ko. Di niya mo ya, ang eskwilahan di niya gwardya. Ang eskwilahan, di niya, ano ni, ng caregiver nga siya yung mag-atipan sa bata mo da. Di ba? Dapat, this is a collaborative effort nga dapat obrahon sa ginikanan, kag-eskwilahan, komunidad, pati na mga otoridad naton. May dapat tandaan ta. Check nyo ang iyong kabataan, mangkutan nyo bata nyo kung din sa. Sa mga bata da, ng mga minor di da, di baluan yung bata nyo. Check nyo, lantawan nyo. Pwede nyo da makwan. As parent, mayara ka mo papel na pwede nyo ma-check ka. O, lantawan, notebook niya kung anong nakasulat. Basi ka nakasulat lang nga. Hi, baby. I love you. Imbis nga notes sa eskwilahan na makita mo, kung isa ng kwaderno sa bata mong flames, ano na yung hampang, ano sa una, ganit ka, Kipay Brimwell. Flames candle, no? Flame scandal, F for friends, L for love, A for accept, ang M marriage, ang E enemy, ang ano gani, ang S anong S secret, ang C naman crush, the son, ang R ano pagi ng R, ang A gali ano pagi ng A. Accept Japan. Ang N, never. Bawa. Tapos, ang D. Anong D, Kagipaib, Rimuel? Abot.
3: Alright!
0: Diba siya muna lang nakasulat sa mga kaderno sa mga bata nyo? Without you knowing, nagagasto ka mo, ginapadala ang balon, ginapakaon, pabistihan. Basi, chika nyo bing bag sa bata nyo, basi, doble uniform niya. Mayara na mong i-check nyo ang bags ng bata nyo. Kay ba si notebook, papel, libro, dapat ang aras sulod ng bags ng bata mo. Ang sulod sa bags ng bata mo, bayo. Bayo lang, hindi uniform. Kay pagalin sa eskwilahan, magkagto sa first subject dito sa ilimnan, mailis bayo.
3: Alright!
0: Higit na himo ta na. Ako niya, ginaukay ko na niya. Di na rin natakaw bibag mo ba eh? Ano ako? Ano yung natawa ko bibag mo?
3: Alright!
0: Ako niya, notebook na yan. Very good. Pagkita ano ni, nga may sapatos ka na yaw. Gubas patos mo? Ibalik na to. Ayo. Alas 5 siguro yung unawit na panahon, Mike K5, and it's a parenting, no? Kita nga maginikanan, ang wala na nagatapos ang aton sing papel kung maghatag tabalon sa aton nga magkabataan, no? Nagapadayon na, bisan sa eskwelahan, pwede ito kasulod to check, follow up, kung anong records nila, kumusta sila, nagasulod blas la, nagbayad ba lang bata mo, especially kung college, no? Oh, may classmate nga sa una mo. College, why ginabayad ang tuition fee? Ah? Italuoy sa magilikan ano nagabaka-baka sa uba para mainugbayad ang jinding mo yung ginabayad. I-check nyo na kay kamuman Japon makaluluoy sa pinaka-ulihi. Salamat gid bagka K5 sa wait na panahon sa ngalan naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM Bacolod sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side ka K5 Brimwell, ka K5 Ethan, ako naman si K5 Rods Palma. Oy, happy happy birthday kali anay. Happy happy birthday kay K5 Wilson, the willing Villana Jr. Ay Junior kaglipang. First time ko kabalungan Junior kagali ha. Kay K5 Wilson, happy happy birthday. Namin ang pagta-celebrate na sa may iyasin ng lugar si Palayo. Kay K5 Wilson Villana Jr., happy happy birthday. O naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo, D3 Bayo.
5: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bayo, ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gilo yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang GX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jade. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: tabuyan. Kadang wala pa ko kay nung gluten na ga labwa kon sa nawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dula tanan kada ko bisan mabulig ta sa halawasan.
1: Nutrimax capsule and Nutrimax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift, OT, Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: bang pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Different Bio Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya, sang Negros Occidental. Nag-apalag ng D3 Bio Evening Newscast, subong Webes, sa Hulyo 16, 2026.
1: Makita kita live sa mong official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagmabadiyan mong kita sa 101.5 MHz sing mga radyo.
0: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, tatlo ka mga suspect sa pagpatay sa American biologist sa Negros Oriental, arestado na.
1: Samtang sa balitang nasyonal, task force gintukod agod usisaon ang mga irregularidad sa Clark Sports Complex.
0: Sa balita, international tanker nga magapadulong sa Iran gin-disable sa US Navy sa Arabian Gulf.
1: Kag sa balitang sports, sa Phoenix kag Fibers daog sa PBA 50 Governor's Cup.
0: Kag sa ato naman balita, entertainment, wedding cake ni Bea Alonzo kag Vincent Ko nagabalor lamang sang 3K. Lasay sa Siko.
2: Ulat Panahon.
0: Sa atong Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: May nakita ka low pressure area sa sulod sang monitoring area sang Pag-asa subong lang nga Huwebes sang hapon. Ang LPA ang malayo pa sa Philippine Area of Responsibility kag ulihin nakita 2915 kilometers sidlangan sang southeastern Mindanao. Mataas ang tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Kung makasulod naman ini sa PAR, pagataganin isang lokal nga pangalan nga Quiapo. Malayo pa ang LPA kag wala pa inis ang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod. Ang norte nga bahin sang Luzon ang padayon nga maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga pagulan bangod sa epekto sang southwest monsoon o kung habagat. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila ang maka-experience naman sa mga isolated nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Naaresto na ang tatlo sa apat ka mga suspect sa pagpatay sa American biologist nga si Kent Carpenter.
1: Ginanunsyo sa Philippine National Police ang sambitan nga development da Huwebes ang aga.
0: Ginpatay si Carpenter sa barangay Adjong sa Banwas ang Sibulan sa Negros Oriental samtang nagalantaw sa telebisyon sang tinilikdan nga Domingo sang gabi.
1: Nakaangkon sa duwa ka mga igos ang bala sa ulo ang biktima nga gintunaan naman sing si nga kamatayon.
0: Si Carpenter isa ka aktibo nga researcher sa coral reefs kag marine by Okun Bayo.
1: Sunod sa mga otoridad, nakabulig sa kaso sa Pilipinas sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea ang mga ginapatigayon nga research works ng American marine biologist nga si Carpenter.
0: Samtang ginkompermar ni Police Colonel Eugene Rebadomia, hepe sa Bacolod City Police Office, nga may nakitaan nga duha ka mga bala nga may upod nga sulat nga pamatsyon ta kamo sa agdanan sa University of Negros Occidental Recoletos kun UNOR City nga UABS o Julio 16.
1: Ini ang rason kung nga agin pagwa ang mga estudyante pati mga nagakuha sang exam bilang precautionary measures para naman sa ila sini nga siguridad.
0: Suno kay Police Colonel Rebadomia, wala mahibaluan kung sino ang nagbilin sini bangod wala pa sa mga CCTV sa bago nga building kung sa di nadiskubrihan ang mga bala.
1: Gili naman nga nagpakigang ang Chief Security Guard sa Universidad sa Kapulisan.
0: Ginklaro man ni Police Colonel Rebadomia nga wala sang bomb threat sa nasambit ng Universidad.
1: Samtang 11 ka mga salakyan ginpang inbound sa Bacolod, may kampiyon kabalita si Kaki 5 Carla Defensor Longa.
0: na ipaw-down on sick mga salakyan sa syudad sa Bacolod sa Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Nalakip sa na-impound ang mga salakyan amo ang pito ka mga tricycle kag apat ka mga motosiklo. Natigayon ini sa atubang sa Mansilingan Agro-Industrial High School. Lima naman ka mga driver's license ang nakumpiskar, samtang isa ka SUV ang gintaw sa atubang sa Hall of Justice. Nagpahanumdum naman ang katapos sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department sa mga driver nga magsunod sa traffic rules sa Dananon. Inigabalitag na dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag talingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Samtang patay nga baboy, nakita sa baybayon sang Balaring sa Silay. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patino.
5: Nakalambot sa Talatapan ni Silay City Mayor Judith Galiego ang report sang isa kababoy nga nagautaw-utaw sa baybayon sa barangay Balaring sa syudad sang Silay. Ini matapos nga may nagpost sa social media nga isa ka concerned citizen nga nakakita sang nasambit nga baboy. Suno sa mayor, igakumpirmar pa niya kung bala ini nga baboy ang naanod lamang tuga sa mabunok nga ulan nga dala sang bagyong Inday o kung napatay ang baboy sa among lugar. Dugang pa ni Mayor Galiego nga naka-record na sang kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kung ASF ang barangay Rizal sa among syudad, gani importante gid nga matumod ang ginhalinan sang kamatayon sang baboy. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwana sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At sa katapusan ng balitang lokal, 17 anyos nga estudyante sa Bacolod ginpulihan kastigo sa iyaduha ka mga schoolmates sa sulod sang classroom. May kampiyon nga balita si K5 Fred Salgado.
6: 17 anyos nga estudyante sa siyudad sa Bacolod ginpulihan kastigo sa iyaduha ka schoolmate magluwas sa ginsipa kaginsumbag ini siya ang ginkagat pa. Ang kastigo kagapon nga adlaw Hulyo 15 pasado alas 12 sa gunto ang isa ka 17 anyos nga estudyante nga si Alias Win sa sulod sa classroom sang iya duha ka schoolmate sa isa ka bultuan sa siyudad sang Bacolod. Ginsaysay ni Win nga antes pa natabog insidente ginsinasan siya sang iya duha ka classmate nga babae sang bastos nga finger sign apang wala niya inigitsapa kag nagsaylo lamang sa pulukuan pero iya ginaligar kag ginsinasan sa liwat kag ingaret-garet kag diri na nga yamuhat siya nga nagsabat na pagahimuon na ginsen niya sa iya, hagulpi na lamang nga naglinong ang duha. Ginapatihan ni Win nga posible nagpanugid ang iya classmate nga babae sa ginaligar, tahagugma sini, hagdiri siya ginsunod sa classroom pag ginpulihan kastigo apisar nga yara ang ilang kabaestra, bukod sini, nakaangkon sa pila sa abaga ang biktima gikan sa pagkagat sa iya, hag nakabatsag sa planakit sa kalawasan, bukod sunod sa iya, siya ang ginsumbag kagintindakan.
7: Palabas po sana ako ng room namin para mag-CR. Tapos po, nagulat na lang ako bigla po silang tumakbo papasok ng room namin. Tapos doon na po nila ako binumbog.
8: Sa loob mismo ng classroom?
7: Ako, sa loob po ng room namin.
8: Wala pong guro na plano sanang awatin kayo o pigilan?
7: Gusto po sanang awatin kasi po natakot po si ma'am kay... Baka daw po may mga dalang
6: kutsilyo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, tanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Lasais 12 ka sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagsaka sa plus 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte base sa latest survey sang Social Weather Stations o kon SWS.
1: Sa nasambit nga survey, nagwa nga 58% ang satisfied sa performance ng Vice Presidente samtang 26% naman ang wala nalipay kag 16% ang undecided.
4: Ginakabig sang SWS ang bagong net satisfaction rating ni VP Sara bilang good.
1: Duha ka puntos ang ginsaka sini kon ikumparar sa moderate plus 29 santong at nalikdan nga bulan sang Marso.
4: Ginpatigayon ng survey sa tung Hunyo 20 at Okuntubtub 29 antes ang pag-umpisa sang impeachment trial.
1: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, nagtukod na sang task force ang National Bureau of Investigation o kunin BI. Agudo si sao ng mga ligasyon sang irregularidad sa pagpatukod sang sports complex sa New Clark City sa Capas, Tarlac nga ginusar para naman sa 2019 Southeast Asian Games.
4: Pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala sang pamulitika sa ilang himuon ng investigasyon kag ang ila ukon ang ila ini nga patigayunon bangod nga nakabaton sila sang impormasyon kag bag-o nga mga ebidensya nga nagapakita nga mayara sang mga anomalya sa 10 bilyones pesos nga sports complex.
1: Ang gintukod nga task force ang ginkalakipan naman sa magkatapos ng NBI, Financial Investigation Unit kag Special Action Unit.
4: Samtang ginpalayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Chairman Vigor Mendoza nga ginatun-an sa ahensya ang panibagong round sang fuel subsidy kag posibleng pagpasaka sang pamasahe.
1: Nagpagwa naman sang statement si Mendoza kasunod sang asud-asud nga pagsaka sa presyo sang fuel matapos nga nagumpisa na naman ang giyera sa tunga sang Amerika kag Iran.
4: Sunod sa opisyal ginmando na mismo ni Department of Transportation o kon DOTR Secretary Giovanni Lopez sa LTFRB nga magpatigayon na sang computation para sa subsidy kag pagpasaka sang pamasahe.
1: Sa karon gina-review na sa ang ahensya ang impact sang fare increase.
4: Ginpalagman ni Mendoza nga nagagasto o kung nagagasto ang gobyerno sang 160 milyones kada bulan para sa 10 pesos nga fuel discount para sa jeepney kag utility vehicle drivers sa bilog nga nasyon.
1: Magalabot naman sa 2.4 bilyones ka pesos kada bulan ang gastuhon sang gobyerno kung hataga naman sang fuel discount ang tanan ng mga public utility vehicles sa bilog ga Pilipinas.
4: Sa katapusan ng balita nasyonal, ginadusok karon ni House Speaker Faustino Boje D. III nga malakip ang digital literacy sa basic education may kaangtanan sa gina-propose nga hagna nga tuyo mapabakod ang online safety kag mga regulasyon sa pag-usar sa social media para sa mga minor de edad.
1: Sa ginpanigaw naman subong nga House Technical Working Group ila nga ginaisurehan ang House Bill number 9965 nga ginsulat naman ni D. kag House Majority Leader kag Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos.
4: Sa idalom sang ilagi na duso nga hagna tuyo nila nga dumilian na ang mga kabataan nga nagaedad 13 anyos pa idalom nga makapanag-iya sang social media accounts samtang ang mga nagaedad 13 anyos tubtub 18 anyos ang pwede maka-access sa social media kun mayara sila sang beripikado nga pahanugot gikan mismo sa ilang mga ginikanan ukon nga legal nga guardian.
1: Ginaduso man ni D nga malakip ang digital literacy and ethical use of social media sa K-12 curriculum kag paghanas para sa mga manunudlo kag ginikanan agud nga mas maprotektahan ang mga pamatanon sa online.
4: Lasay sa Jesse Size.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa balita international, nagpatigayon sang missile attack kag disable sang US Navy ang isa ka oil tanker matapos nga magtuyo ini nga magsulod sa Iran apisar sa ginapatuman nga naval blockade.
1: Pahayag sang US Central Command ug CENTCOM naglunta ding insidente sa Arabian Gulf kun sa diin gintuyo sang Curacao flag tanker nga MT Belma nga magkasulod sa Strait of Hormuz agud nga magdulong sa Kerch Island.
4: Ginmanduan sang US Navy ang barko nga magunta tapang wala ini nagsunod rason ila na ginatake ang barko gamit ang mga Hellfire missiles agud nga ma-disable ang nasambit nga barko.
1: Gilayo naman nga nagunta ang barko kasunod sa mga missile attack.
4: Liwat nga nagpanugyan ang CENTCOM sa tanan nga mga commercial ships nga nagapaduman sila sang naval blockade sa tanan nga mga pantalan sang Iran.
1: Dugang pa, duha na ka mga barko ang ilagin redirect kahumalin sang ila. Liwat ka gipatuman ang naval blockade sang nagligad nga Hulyo 14 kasunod sang asud-asud kapag pangatake sang Iran sa mga nagalabay ng commercial ships sa Strait of Hormuz.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Phoenix kag Fiber Zers daon. Bulog sa PBA 50 Governor's Cup. May kampiyon ng balita si Kagi 5 Troy Lorenz Basa.
9: Nagdaog ang Phoenix kag Converge Fiber Surf sa PBA 50 Governor's Cup kahapon Miyerkules, Hulyo 15. Ginlutos ang Phoenix ang Meralco Bolts sa score nga 98-97 kun sirin. Ginkilala si Kenneth Toffin bilang player of the game nga may 17 points. Samtang nagdaog man ang Fiber Surf batok Terra Firma Jeep sa score nga 105-103 kun sirin. Ginkilala naman si Justin Arana bilang player of the game nga may 31 points. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500 Ditri Bayu kag Mighty Sea. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, wedding cake ni Bea Alonzo kag Vincent Co nagabalor lamang sang 3,000 pesos. May kampiyon yung chika si ka K5 Lori Gamboa.
10: Wedding cake? Minimalist. Ginbulgar sang bake shop kundi inag-order sang cake ang newlyweds na sanday Bea Alonzo kag Vincent Co nga 3,000 pesos lang ang balor sang wedding cake kag wala kabalo ang staff sang bake shop nga para inigali sa kasal sang address. Suno sa tag-iya, abe nila regular order lamang ini, pareho sang iban nga mga order nga nabato nila sang amunga adlaw. Wala man ginsugid sa ila nga para sa kasal, kagang iban pa nga detalye angot sa gin-order nga cake. Ang cake ang may minimalist nga style. May tatlo ka layers ang velvet, vanilla, kag chocolate nga may table ganache feeling. Kag ginpapalibutan sang smooth buttercream icing. Para sa balitang entertainment, inisika K5, Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 3,000? Dako, mahal na na.
0: Mahal na.
1: 3,000? Mahal na na iya.
0: Oo. Galing kay ti, syempre.
1: Kasal, galing mo.
0: Everybody is expecting bala ka K5 Rod.
1: So, meaning ilang concept is not the, hindi magasto tudo. Siya,
0: totoong term ni ka K5 Lori, pati kuno cake, minimalist. Wow. Minimalist gid man kay ti ang setup minimalist, wala sang bisita, sino lang tong iaupod. Oo, amo lang to pati cake dayon na may cake. Amo lang na. Oh. Pero namian ko to kay pati ang flavor sang cake na mention ni Kaki Fabio. Sino to si Kaki Fabio?
1: Oo. Kita niya ko dried mango, ang mga iyo ko sa way nga tag. Dalok-dalok.
0: Daw ko man na nagbayad. Tsari. Anyway, nati.
1: Pero okay man na.
0: Kung ako, gusto ko man na yung mga baratuhon lang ang mga cake. Ano
1: okay, niya, ragin man bitaw kag K5 nga. Hindi sila gusto lang mangin bongga. Hindi sila gusto nga mangin imangin famous ang ila. Sino nga kwan? Salamat. Hindi kita Berto. Sang ilab lang nga. Hindi sila gusto ipabalo sa kalibutan.
0: Oo. Ano nang ginpang ano mo? Hindi mo naman nang ginpang. Alam mo naman nang ginpang deliver mo. Spicy. Anyway, oy kanami ibala kay ti pati balang makeup ni Bea. Nakita ko si iya ni nga post sa Instagram. Siya man nag-ubra sang iya nga makeup bisan, para kuno may daw ka personal kuno sa iya.
1: Kay bisan makeup kag K5 Jin given nga guwapo siya mo. Kag ang bana niya guwapo mo na.
0: Oo, tapos wala siya kuno sang official photographer. Do friend ya lang to kuno ang nag ano, ang nag-shot sa ila nga kasal.
1: Pero kung sa agin pabalo na nila kag K5 Jin, posibilidad damo niya ma-offer nga wala iya bayad.
0: Correct. Galing diba? Tigay gusto guro nila nga. Kaya ako, ako ba?
1: Ako ang gusto ko yung mag-videographer.
0: Nga man.
1: Nga wala bayad siya. Libre.
0: Lain guro na
1: ako yan. Ako ma-shoot siya. Halinsang pagsuksok niya sa patos, pagsuksok niya sang ano.
0: Lain-lain na naman.
1: Hindi, hindi para makuha mong detalye sa kasal. Libre yung damo niya for sure. Oo.
0: Oo. Damo to nakita ko sa Instagram, ginsto ko, ginbala si K5 Bea. K5 Bea Alonzo.
1: Guwapa si Bea.
0: Guwapa sa no, as in. Tapos kasimple lang sa iya nga makeup. Nang baya ganing
1: na,
0: usually.
1: Na-remember ko na sa una, K5 Bea, pagsulod din na ni Bea sa ABS-CBN. Sila ni John Lloyd na
0: nag-time. Grabe, ilang nga love team, no? Tira
1: si
0: Arieh.
1: Tira si Arieh to sa una.
0: Si Popoy kag si Basha.
1: Na,
0: one more chance. Ano to?
1: Hasta nga nag-imo na sa mga film. Nag-silikat.
0: Gani man. At least subong ang ang caption ganin ni Bea sa ila nga picture nga duwa sa ila kasal bala home.
1: Oh, wow.
0: Di ba? Meaning ano na gid siya.
1: Where the broken hearts go.
0: Ay, home?
1: Hindi ah, home. Ni hangin kanta ko lang.
0: Gusto ko gid idol ko gining kasal ni Bea. Mo na mi angi kasi niya kasal. Gusto ko nga mga mula na wala.
1: Practical,
0: hindi ko wala kinanglan mag-imbitan. Hindi ko kinanglan imbitan yes. Si Kay Ferberto. Gusto ba't sabat ni sayo? Oo, si Ma'am Bings Delphine, ka-monitor lang ko na nga pamati. Ito siya kung nasubong ka kay Ferberto.
1: Oh, pamati mo si GR 30, ganit kag si Papang Richie Pudena, dahil sa may Bakulog Carceller, ka-pamati sila.
0: Si Ramon Bernal, nag-pamati dira sa dinto. Kadasing magsaka sa... Ay, nano, maniko naman. Gisaka ang mga comments. Si Ma'am Gina Porano, si Ma'am May Dagay, si Lowie Domingo, sino pag-ini, si Kim Flora. Sino pag-ini? Talagsa lang kami balaga pang-greet ni K5 Rods. Si Ma'am, si Sir Leonardo Relos. Talagsa lang kami kapang-greet ha, mga ano lang ni Sum. Nakachimpo kami nga doon. Anyway, sa gihapon, honeymoon stage ni Forbea and...
1: Congratulations sa ila. So hindi na sila pag-ano kayo, basi kung magkala doon lang, doon sa mga ginakaon si Bea. Si Bea, basi may ginakaon, may ginatulong.
0: Tapos ginalibak tadi siya, no?
1: Pasalamukan.
0: Ma'am Angel Belando, good evening dira sa imo.
1: Uy, ang kwan ha, ang US, nga ginatake ito nila ang ano no.
0: Ginano nila, gin-disable nila ang so, ano.
1: The more nga may amo-amo na, the more maning masaka presyo sa
0: amuna,
1: gasolina ta.
0: Kabudlay manisa nga ito, sitwasyon ni nga. Nag-peace deal na tapos.
1: Okay, napayablang hulat ko nga ma-end na ta.
0: Nga man.
1: Galaway na kundi sa ginataon ko.
0: Ano na o? Spicy na bala siya.
1: I love it, gani na mian ko. Sige. Kay Pabitan, galaway na
0: gadali na. Gadali na saya. Mga nga K5, amoy atong dalagko ang mga balita sa buong Webes, Julio Jessicize, Agnes Mil Vientisize.
1: Bantay man, boss, ngadlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Maga sunod ng Largavi sa program, kaupo si ka K5 Elmer Ubaldo. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka K5 Jean Shatita.
1: Ito naman si ka K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gilo yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa late stage, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops Adwa-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
5: Number 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number 1.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!

Mayong gabi naman sa aton sini nga mga ka-K5. How are you today? Today is Thursday, July 16, 2026. Dumduman ko pa ining July 16, way back 1990 or 1991, amo ini ang adlaw nga gintayog sang mabaskog nga linog ang Northern Luzon. Dumduman nyo to, atong killer quake nga nagpapasamadamo nga kabuhi, nagrumpag sa mga hotel, nagtumba sang eskwelahan, nagpilpil sa madamo nga mga estudyante, nagutas sang madamo nga kabuhi. That was July 16, 1990 or 1991. Hopefully subong nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad temporarily bilang talo sa inyo regular anchorman sa kay KK5 Julius Mariveles. Ako naman si KK5 Elmer Ubaldo. Sabahin sa aton sini nga mga headliners. Pamatyon takamo. Masakit nga tinaga. Tinaga sang pagpamahog. Nga ginsulat sa papel kag ginbilin sa hagdanan sa isa sa mga building sang University of Negros Occidental Recoletos ukon UNOR. Nagtuga ini sang kakugmat sa mga kabataan, and that's the reason why the administration of UNOR decided to cancel classes for the rest of the day. May mga reports kita nga nabaton that other than UNOR, may isa pa ka-universidad diri sa syudad nga nakabaton man sa mga pagpamahog. However, ang mga impormasyon nga ato na baton are very sketchy. Let us rejoice sa aton headline number 2. Paghaboy sang basura sang syudad sang Victorias diri sa Bacolod, hindi na madayon. Pero nag-withdraw ang Victorias kag wala na nag-insister. Pero apyasar sa ila pag-withdraw, ginpadayon sa gihapon ni Councilor Al Victor Espino ang pagpatawag sang public hearing. May angot sa proposal. Ang public hearing, bingkong, palpak, wala sang tao. Talakayon taman subong nga gabi ining balita nga

0: madamo sang nagwangal. Pero ti anong magawa naton kay ordinansa ina? Ibaluon naton subong nga gabi anong partisipasyon sang aton mga kapulisan may angot sining towing operation. Mahamuot kamo sining istorya, pero amuning istorya nga talamayon. Kalamutan, pero kailinitan. Ining istorya nga isa kalalaki nga empleyado sang siyudad sang Bacolod. Ginpapanaugan sang show cause order, buot silingon, i-explicar sa amunoy kung nga hindi ka dapat patawan sang pinalidad matapos nga nag-inom kag nagdalagan. Buot silingon, they enter the bar, then ordered the beer, and then 1, 2, 3. Kanami nga life sang sining empleyado nga karon ginapa-explicar na sang city legal office, it is because this employee is an employee of Bacolod City Legal Office. And if we still have time, kuwaon taman karon ang update sang sining pagbayad sang Seneco sang ila sining buhis. Nagbayad sila sang buhis sa Bacolod in the amount of more than 96 million pesos. Pero may paaman nga istorya ang Seneco nga kuntani kay nagabayad sila sang buhis ang siyudad sang Bacolod, amat-amatan niya man ang iya kautangan kay kadako kuno sang utang sang Bacolod sa Seneco. And later sa ato sining pagpangalagad subong gabi, we still have reports from K5 Michelle Patino. May angot iya sa drug racing dira sa bahin sang Valladolid. Ba ang highway ginimo nila iya nga palumbaan? Abi nila daw track oval bla? Abi nila daw race track. Gadira sila iya nagapakita sang ila kaisganan. And at the same time, ano naman ang pananawa ninyo kung kamu ang pamangkuton? How are we going to approach the RSSI problem? Paano nato natubangon ang RSSI problem? Kay siling sang aton gobernador, siling niya, dapat ang aton sininga pagpapasang RSSI environment-friendly nga strategy. Siling naman sang SRA, ay hindi na ya pwede ang environment-friendly. Kaya nga ton nga approach sa pagpapasang RSSI is chemical-based approach. Ambalantay na karon kung ano ang epekto, ano ang maayong ay dulot sang environmentally friendly approach ikumparar sa chemical-based approach. Pilaini sa mga bagay nga aton pagatalakayon subong nga gabi diri sa palatuntunan ang Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Una naton nga topiko subong nga gabi ang impeachment. Kay balu ako nga kalabanan sa aton nagatutok gid sa impeachment proceedings. While ang iban sa aton daw hindi gid man interesante sa bahin sang impeachment, ugaling kay tiway tamay mahimo ang Facebook, ang aton nga radio, kag bisan maglantaw kita sang mga pasalida sa telebisyon, sarang naton makit-an ang day-to-day development sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. As of latest, naghambal ang

0: Defensa nga natingala sila nga may mga witnesses ang prosecution kaginhandaan nila. However, the prosecution decided to cancel the appearance of several witnesses, including Attorney Zulaika Lopez, ang chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Ang sabat sa prosecution, no need. Hindi na kinanglanon. Nga i-present pa namon ang remaining witnesses sa kaso nga ining first article nga gintalakay. Ang article of impeachment nga may kaangtanan sa grave threats and inciting to sedition resulting to betrayal of public trust. Amoni ang fourth article nga gintalakay una sang impeachment court. Grave threats, pagpamahog, and inciting to sedition, ang pagganyat sang tawo nga mag-ibwal kontra sa gobyerno, nga ini naga-constitute sang krimen nga amo ang pagtraidor sa pagsalig sang publiko, betrayal of public trust. Now, amo ini ang panindugan sang prosecution. After presenting several witnesses, we decided to cancel the supposed appearances of other or the remaining witnesses, believing that the witnesses presented several days ago were enough. Ining mga witnesses nga ginpakita namon, bastante na to ah. Siling sang depensa, tidepende sa inyo eh, kung amo nang pananawan nyo. Now, karon ang pinakalas nila nga witness nga ipresentar sa prosecution amo si NBI Director Matibag. Ano ang papel ni Matibag? Si Matibag among magapamatuod nga ang testimonya nga ginhatag o ginbuyan sang iya sini mga investigador including Attorney Lotok ang tanan resulta sang ila ginpatigayon nga investigasyon. Daw mapamatuod naman lang siya. Kung sa kwan pa bala daw, confirmatory witness. Amo na ang gwa ni Matibag. And after that, isira na ining first article of impeachment kag mag-asilo naman sa next article. So, kung nagasunod ka mo sini, you should bear in mind that this proceedings is far from over. Hindi pa niya tapos, hindi pa ni, way pa nagtunga-tunga ini. Kay apat ka articles mo, isa pa man lang, kag manog tapos sa Martes, pinaagi sa testimonya ni Matibag. Pagkatapos ini, nagmotion na to ang prosecution, asking the impeachment court nga isabwena ang mga dokumento. Kag isabwena ang iban nga mga testigo. Munangin na siling bilan nila nga nag-request sila sang mando halin sa impeachment court. Mando nga i-provide sa natungdan nga mga ahensya sang gobyerno ang mga dokumento nga kinahanglanon. And at the same time, manduan ang mga trabahante sang gobyerno sang una kag sa subong nga kinahanglan mag-atubang sa witness stand. agod sa pagpahayag sang ila testimonya. One third pala o one fourth pa lang ang manugtapos sa sini nga proseso. Pero madam mo nasa nagabai sa social media. Some are claiming that Sara Duterte has already been acquitted. That Sara Duterte's record has already been cleared from any anomalies. And Sara Duterte is the victim sa sining impeachment proceedings. There is no denying ini nga proseso politika gin man ni. Ini nga proseso hindi niya siling base sa prinsipyo sang gobyerno, base sa panindugan kag pananawan sang gobyerno. Ini nga proseso eventually pagahukman ini sang mga politiko. Kag ang mga politiko magahukom sa sininga kaso base sa ila personal nga pananawan ukon sa ila personal nga commitment. Ang ila pananawan personal dira naton masilinga ati daw hindi man bias, no? Daw kwan man, daw okay man. Pero kung magsilinga nga desisyon base sa commitment, di dira nagasulod ang biases. Ang anti-Duterte, mabuto gid, pabor sa pagkakas, sa pagpapanaog sang pinalidad sa kay Vice President Sara Duterte. Ang mga nagapabor kay Vice President Sara Duterte magabutar naman para i-acquit, ipawalang sala ang Vice President because impeachment proceedings, as you all know and everybody saying, is a political exercise. Ay nako, tiyan mo na ang guwaya. Politika, gyapo na. Depende kung diin ka kuno na yun nagahilay, dito kaya malabay. Kung diin ang huyog mo, dito ang imuhabyog. Kung antay ka, ti conviction eh. Kung pro ka, ti acquittal eh. Tidiin diri ang larga bista. Ah, tikon diin dira ang magadaog, dira kita. Kung magadaog ang conviction, alang-alang magprotesta ta. Kaya hindi man tanila pagpamatian. Kung magadaog ang acquittal, di alang-alang mag-indi pa ta. Kay ara na, na-acquit na. So hulaton naton kung ano ang mangin pinal nga desisyon, because in the hands or in the hands of our senator turned judges, lie the future of Sara Duterte's political career. Sa kamot sang mga senator judges naton, nakasalalay ang palabuton sa political career ni Vice President Sara Duterte. Unload kita sa commercial. Earlier, gintry naton nga mag-contact sa school administration sa UNOR, hoping nga madala naton sa kahanginan bisan ang tingog na lang ni Dr. Carlos Legazpi. However, the school or the university administration decided not to submit to any interview, hindi sila magpa-interview, kay mapagwa na lang sila kuno sang statement. Standby para sa dugang ang mga detalye. More news coming up. Diri gihapon sa inyo palatuntunan ang Larga Vista.
1: Larga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops Adwadlaw.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift, OT, Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station. 101.5.
3: K5 News. Lorga Vista.
4: Padayon kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa Larga Vista program. We would like to acknowledge sa mga nagaupod na sa aton subong nga gabi. Leonardo Rilos, mayong gabigid dira sa Barangay Tangub. Sally Almension, Kim Arison Flora sa Barangay Sumag. Mayong gabi nga pagpamati dira sa Barangay Bata, Sally ha. And of course, Amancio June Villoga Jr. Good evening sa imo. Mayong gabi man sa kay Ray Sindico dira sa Barangay Tanawan, Kabankalan. Of course, Indang Hirado o Indang Hilado Sarad. Nagapamati upod sa iya sini nga bana nga si Jonathan Sarad dira sa GK Village. Merlita Malvas from Handumanan, mayong gabi. And of course, ariman kaupod naton si Kenneth Chongko. Likewise, si Mylene Joy, si Dion, good evening. Zinaida Villanueva, salamat gid sa pag-upod dira sa Kabakungan. And of course, nag-upod man sa aton si Arnel. Salamat, salamat gid. Si Jordan Puol, Gingging Hela o Jela. Salamat gid. Sino pang ari di? Si Jojo Chongko, thank you. And all others nga why ko na acknowledge mayong gabi lang sa inyo. Siling ko, kanami sang sitwasyon sining empleyado sang gobyerno nga nagsulod sa isa akabar. Daw pariyo lang nadumduman ko ang isa ka blatter entry nga sadto nabasahan ko when I was still a reporter. Ang blatter nagasiling. Then enter the three. Tatlo sila mo. Then enter out. Then enter the three. Then order the beer. Then 1, 2, 3. Nagsulod ko rong tatlo, tapos nag-order sang beer, pagkatapos dumalagan. Kay ang bill nila, ginpalagyuhan. Amuni kuno ang sayop, ang sala sang isa ka-empleyado de gobyerno. Empleyado sang Bacolod City Legal Office. I-check naton ang linya sang hepe nila. Ibalo naton kung nano ang kausa nga ato didto sa bar. Ano, nag-check sila sang mga permits ni si attorney. Ah, hindi siya why nagakuan? Why gasabat? Okay. Abi ko anay kay na mangkot siya sa hakon kung ano oras eh. I-check ko lang anay. Antes kita magaliton sa isa ka issue. Kay man kwani nang leksyon ini para sa mga tao, no? Leksyon ini sa mga abusador nga mga tao nga ara lang sa gobyerno tapos ginagamit ang poder para makaabusar. Ti kalaw ay bala nga klase batasan. Nakaubra ka lang sa gobyerno, ang feeling mo daw ikaw na yung gobyerno? Kung matuod ni ang kaso ha, ang reklamo batok sa iya, noy konsin o kaman, kung matuod ining reklamo kontra sa imo, this is one of a classic example sang ginasiling nila nakatungtong ang langaw sa Carabao, ang feeling niya siya na ang Carabao. Pero kung ginhimuan ka lang, ginbutang-butangan ka lang, kag gindasok sa imong tanan nga pamasol, kag tanan nga kasaypanan sa kalibutan, feel free nga magkari sa K5 News FM kay amon ikaw hatagan sang kahigayunan to defend yourself against these allegations or accusations. Before the last time, tinguha naton liwat si Attorney Carol Joseph Chu, ang Bacolod City Legal Officer. Agod nga makuha nato ng yasining kapanugdaon, nano na ang estado sang sining nga kaso, kay kunugin padalaan na inisang show cause order. And after sending a show cause order, kag nabato na sang empleyado, nano ining matabo, why na ni delayed, why ni sang hukos pokos, ano ni kadasig, desisyonan ini, ano kadako ini nga problema, will this result to dismissal or basi reprimand man lang ang angay nga pinalidad? Inaangaton nga hibaloon halin sa kay Attorney Carol Joseph Chu. However, ang imo nga linya, attorney, do wala gasabathaw. Ara na? Away good? Ati, okay na lang na. Basi nagliwat ang pinsarya, sang primero do masabat siya, sang ulihi nagliwat pinsarya do hindi na lang. Mayong gabi lang sa ay nako. Mayong gabi lang sa mga naga-monitor sa aton, the likes of sino ni? George Siblag Sildora. Mayong gabi. God bless. Oy, si K5 Wilson Villena, si Christina Abevas Ye, Mylene Joy Sidayon, and si Feli Desacado, dira sa Barangay Karadyoan Fisheries, Lowy Domingo, mayong gabi, Feli Desacado, mayong gabi man, kay William Desacado, and Rolin Vistar, mayong gabi man Ernesto Nipange. Salamat gid, kindly share man abi sang aton programa. I-like nyo kag i-share nyo. Duga damo ang comment pero daw wala gad saka ang like ta. Aber, pag like man pag my time. Angie Aloy, mayong gabi dira sa Purok, Kapisan, Barangay Vista Alegre. And of course, mayong gabi man sa kay Nemjan Endam, dira sa Barangay Concepcion, Talisay, kag sa Endam family. Sa iluhan naton ining masako kuno subong nga towing operation, ining paglagas. Paglagas sa mga salawayon nga mga tao nga bisan diin lang ginahimo nila parkingan ang dalan bla. Ibilin ang salakyan kag parkingan da iparking lang nila kag ibilin nga nakahibalo nagin man na sila yang bawal kadugay na nga pag-edukar sa inyo kadugay na nga pagpabalo sa inyo nga ina nga sahi sang aakto ina nga sahi sang butang ginabawal ina sang gobyerno and yet gina-ignore ninyo inaya sa mata sa mga otoridad ta. Pero sa mata iya sa mga tag-iya sa salakyan, buhari man niya tao nga. Kadali lang gid gaginbilin kung salakyan, ginto na nila. Naisga lang nilang pigado. Ginbilin ko lang daw ang tricycle ko, kay may ginbaka lang ko to sa piha ko. Ginto nila. Pero ang naggawat nga, nagkawat sa mga minalita nga kwarta, ini nila yama lagas. Doon muna ang dating bala sa tao. So we would like to know kung diin na ini ang operasyon karon pinaagi sa kay Bacolod Traffic Head sa BCPO si Major Elmer Bonilla para mabalanta kung ano na ang latest sini, ano na ang pila na kabilog ng mga salakyan ang nakuha nila, na tow nila. Ano ang dalagan sining kampanya? Oh, pila na kasimana ni, pila na kabulan ni, nano na, oh, may epekto gid man, nagakadula gid man ang salakyan sa dalan, way na gid man nagapark da. Milagros sa Tabilonia mayong gabi lang, dira sa Sitio Retero, Barangay Binicuil. And of course, sa kay Papa Manuel Tabilonia mayong gabi, sa kay Gina Porano, good evening. We are now establishing contact with Major Bonilla para nga makuha naton ang iya sining panugdaon, parte sining kampanya ang pagtow sa mga salakyan sa dalan. Inang in the designated parking area, himuon mo iya nga palarkingan. Diba? Do ka insulto man. Sorry lang gid ha kay Attorney Chu, kay ti nag-try kami nga tawag, why ka man nagsabata. Ari na sa aton linya karon si Bacolod Traffic Traffic Head sa Bacolod City Police Office, Major Elmer Bonilla. Sir Bonilla, mayong gabi, sir.
3: Yes, T5 Elmer Ubaldo, kayo. Subong man sa aton nga pagpanamati, no? Sa programa ni mo, Subong. Aming gabi sa aton tanan.
4: Sir, anong papel sang police sa towing operation?
3: Well, T5 Elmer, no? With regards sa sining kuano, state ordinance nga gin-create sa aton nga syudad.
4: Mm-hmm.
3: Well, actually, ang aton nga Bacolod City BT team din, no? Is the primary agency.
4: Okay.
3: Naging tasking sang aton nga syudad sa Bacolod.
4: Mm-hmm.
3: May ara na daw nga mga designated area kung sa diin na bawal. Like for example, parking.
4: Mm-hmm.
3: Pwede kay clamping. Pwede kay towing sa sina nga mga dalano, no? Mga
4: uh-huh.
3: Major road sa syudad sa Bacolod. Now, ang rules ang atong kapulisan diri is in support sa aton nga DTTMD.
4: Okay.
3: So, towing sina, ang number one sina, ang DTTMD gidya kati niaran sila facility.
4: Uh-huh.
3: And apart ng aton nga kapulisan niya sa sina nga ordinansa, support unit kita sa aton nga DTTMD. That's why, kadamu-damo na sa magiging pang towing ang aton nga syudad sa Bacolod sa leadership sa aton nga DTTMD attorney sa atin mo siya.
4: Sir?
3: Kung hindi kaya sang pananglitan no, sang DTTMD, ang aton pulis augmented na siya.
4: I see. Ang aging pamangkot ko kung anong papel sang pulis no, sa sining towing operation, buot siligon bala sir, the BTTMD can operate on their own without the assistance from the police?
3: Precisely, no, maka-operate sila kahit nag-create ang atong syudad, ang konsiyo sa syudad sa Bacolod.
4: Mm-hmm.
3: Naghambal sa sinang ordinansang sila mismo ang lead in support sa atong police.
4: Okay.
3: Kinangan ng pulis mo kaisa kahit siyempre damo sa nagkakuan mo, mga tag-iya sa salakyan bala.
4: Oo.
3: Hindi mo sila gusto ito ang ilang salakyan kahit kung mahaso sila. Galing kahit inis sila labag sa ordinansa sa atong syudad, kinanglan ito. Now, kung kaisa ang aton nga titindi, labi na gina enforcement, medyo hesitant man kahit kung kaysa ay mayara, isog man abing nga maginapang dakop. So, need ang aton nga kapulisan sa pag-augment dira T5.
4: Okay. Now pwede sila maka-operate nga sila lang no nga way na sang pulis. Kay damo sa nagareklamo nga sa towing bala sir nga daw do pinataka na lang kuno kapang tow.
3: amo na gani no kadamo sa mga ordinansya gayong create ang atong syudad. So siguro ang ining mga nagreklamo no ilabi na gid ang mga residente diri sa atong syudad sa Bacolod, mas maayo i-revisit nato ni ordinansya para hindi kita malaging ignorante bala kita Wilmer.
4: Mm.
3: At not only sa atong nga ordinansya gayong create sa syudad sa Bacolod, kung maayo pag i-revisit nato ni ang National Law Amunusang Republic at 4136 yang maging create para sa LTO kag sa implementation kag ng traffic rule diri sa Pilipinas sa Kita Wilmer.
4: Okay, sir, I know that you don't have a hand in determining and getting the services of a towing company. Pero gusto ko lang, may idea ka sir kung anong towing company ang ang ginakontrata sa syudad or ini nga towing operation, syudad lang gid.
3: Bali, previously, may ara ng mga towing company, no? Hired sa syudad.
4: Okay.
3: Pero sa segundo way sang may na hire nga mga towing company kay may mga issue ng concern pa dang gina replenish abi sa sina. So ang diri gani sa Lacson bala Kita Wilmer medyo nag-close na subong kay isa na da sa towing company nga gin hire sa syudad. Then subong may ari kita towing galing kay iya lang sa syudad isa lang kasalakyan kag isa ka truck. So ina siya nagabulig muna sa aton kapulisan na Kifay Elmer kag subong man ang aton pulis kung may operation. Hindi lang ang pulis kag ang BTTMD Kifay Elmer, tatlo ni siya ka agency sang sang gobyerno kay ti every day augment makita sa sa operation sang LTO.
4: I see. Okay. Now why kita sa may gin-hire o gin-kontrata nga towing company and therefore ang responsable sa towing operations amulang ang BTTMD or City Government of Bacolod, sir?
3: Yes, Kita Wilmer. So in absence ang sang other private nga para mag-tow, si BTTMD alone can implement sa ginatawag natin nga towing diri sa syudad sa Bacolod.
4: Oho. Now, sa ila sini nga mga na-tow nga mga salakyan, sir, ano kadamo na, sir?
3: Damo. Siguro kay everyday may mga
4: were you provided copies of the results of towing operations o kung wala?
3: So far daw ay pakita record sina kay aton lang diri record yang apprehension sang kwan sang aton PEO. So on the part naman niya sang BTTMD may ras la independent record sang ilang
4: kaya well,
3: kung kinanglan sila kadlaw na sang aton nga katapos ang kabidyahan pwede man naton ma request dito mismo sa opisina sang BTTMD.
4: Okay, siling ko tani dapat kuha na lang na sir ng given bala nga since kamo in charge sa traffic, sila in charge sa traffic, you are like brothers, you keep informing each other what you are doing every day. So dapat tani kung may mga apprehension sila, kung may mga na-tow sila, the list should have been provided para nga may kopya man kamo. Not necessarily nga i-anhon nyo ng kopya, kundi may hawid lang kamo.
3: Yes, we can provide si na Kifay Wilmer actually. No? Kahit nga itong mga apprehension gani diri sa Traffic Enforcement Unit, everyday kaga matapos na ang staff, ginarimit na nato dito sa opisina sa BTTMD. Kaya sila niya yung holding sa tanan-tanan ng mga resibo. So, for that matter, siguro kung needed ninyo, so pwede tama na maas dito sa BTTMD.
4: Sinusubuan ka niyang heads ang BTTMD?
3: Ang hida natin subong si Atty. Sabig Kifay Wilmer.
4: Ay siya magali gyapon?
3: Siya.
4: Joke lang. Si Atty. Sabig ya kuno according to reports daw na huya ni kuno magpa-interview mo. Ambuta kung tuod na.
3: Siguro kay Tay, duwa na di Abi yung ginauyatan niya subong. So, very busy mo na si Atty. Abi.
4: Ano sir ang nauyatan niya nga duwa? Ang BTTMD and?
3: Ang City Legal, I think daw siya man ang head.
4: Sa City Legal?
3: City Legal.
4: Uy, di si Chuya?
3: Si Atty. Daw, Why lang po, idea kayo na nalipat ko. Pero si attorney, sabi ka, duwa lang ginawiyata niya.
4: Ah, okay. Piyabi ko, anay, kay si attorney Chudo, siya man ang city legal officer naton diri sa Bacolod, no? Anyway, amo na ang papel para maintindihan man sang tao nga kung may ara mato nga salakyan, hindi nyo ipagbasulo ng pulis kay base ang nag-tow sa to, amo ang BTTMD.
3: Yes, that's why no, kabudlay, abi kung kisa ipi-explicar sa kwan sa aton nga mga pumuluyo kay ti ang pag-insindi kag pag-conceive na to na kung madakop gani kita, pulis na siya.
4: Mm-hmm.
3: Pero dapat natin maintindihan si Pebel, meron nga ang aton nga NGO, gintagaan otoridad sang ano, sang aton gobyerno, no? Sa mm-hmm. pamaagi sa DLG, nga mag-implement pariho sang otoridad nga implementar sang ano, sang LTO. So that's why nag-create ang aton independent no, ang LGO pareho sa mga ordinansya nga gina-treatment sang national government para ma-implement natin basta hindi lang siya mag-supersede.
4: Aha, I see, okay. Tiway ka mo may mahimo, kahit amo na ang kwan eh. Amo na ang patakaran sang gobyerno natin. This is not only good for Bacolod, this is a nationwide implementation of the law no against improper parking, mga illegal parking, national ni nga layiser no ang ginapatuman augmented by national, local ordinance.
3: National pwede kita maka-implementar sang national law.
4: Mm-hmm.
3: Then ang aton syudad pwede man maka-implementar sang local law naging create diri sang syudad sa Bacolod.
4: Mm-hmm.
3: So duan ni siya pananglitan kung ang person of authority kuan siya ining deputized sang LTO pwede na siya maka-implement sang national law muling 4136.
4: Uh-huh.
3: Other than that, kung hindi siya ma-deputize subong actually may ongoing kita deputation no. Ginaripaso pa na siya, kaya ipagawa na siya sa LTO, one of these listening.
4: Uh-huh.
3: Elmer, so ang mabulubudlay galing sina medyo may madako-dako ang penalty sina. So pananglitan, kung ikaw may salakyan, dapat kwan hibaloon natin kung diin bala pwede mag-parking o kung hindi. Kaya ti diri sa siyudad sa Bacolod may mga private naman ng mga parking diri kaga ginatunaan naman natin actually ding kuandalan sa siyudad sa Bacolod kaya ti for more than how many decades na may arang ang mga dalan na hindi na pwede subong ang ano lang passage kaya ti ang congestion sa mga salakyan kag ang pagdamo bala sang mga salakyan kag mga private diri sa siyudad sa Bacolod kinanglano na ginapagatun-an nga let's say may kwanatan may mga overpass na sa kita tani kay Bilmer or underpass para mm-hmm. cater naton ang mga salakyan available bala nga hindi mag-traffic galing mahambal naton gani ang aton dalan diri subong kay Julius siguro hindi ni congested duha ka dekadang nagligad galing kay subong ya kadamo-damo nagibiya sa mga tao nga may mga salakyan. So amo lang ginatun ang subong sa aton nga ano gobyerno siyudad sa Bacolod. Kao pud ang aton nga kapulisan.
4: Aha, I see. And sige with that Major Bonilla sir, naklaruhan kita no ginklaro naton that there are operations nga ginapatigayon sang pulis, may operation man nga ginapatigayon sang BTTMD kay ti empowered sila sang local ordinance nga naghatag sa ila sang deputization bilang agents of the law no kag may power sila nga mag-apprehend magdakop sa mga salakyan kag magtow sini kun ini nagalapas sa aton pagsulundan sir.
3: Yes, Kipay Elmer, matuod din na. No? So that's why ganun sa may mga salakyan o kung may mga plano nga bakal sa salakyan, dapat tunan natin anay ang mga ordinansa dito sa siyudad sa Bacolod. Pananglitan magamit kita, hindi kita maka-violate sa local ordinances.
4: Aha. Okay. So anyway, Sir Bonilla, damog nga salamat for your time.
3: Yes, Kipay Elmer, no, daw na pingala ko imugali programa subong si Napahuay si Kipay Julius. Well, anyway, Madamang salamat no kag maingat sa aton nga tanan.
4: Okay, thank you. Nabatian bago ginamang si Major Elmer Bonilla, ang pinuno sang Traffic Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Deklaro ha, may ara iya nga ang towing naton gali subong, lokal lang gid niya nga syudad lang gid niya ang bayran niyo. Why sila nakakuan kuno? Nakakontrata sang anuman nga towing company unlike before nga may ara. Pero ti do nagsira naman to gani kunong isa siling ni Sir Bonilla, do nagsira naman to ganing isa sir. Nagsira kay ang ginasaligan malang nila nga income sa to kun may matow. Amo nang problema ang ato lang mga towing companies to bala nagligad. Ang ila to ginaproblemahan kun wala sila matow. Kung wala sila maguyod nga salakyan, ga problema sila. Daw ang kalimbawa bala nila daw disconnector. Kain chindi kamo sang disconnector, inang nagapang disconnect bala sang aton nga mga electric connection sang aton sini nga mga koneksyon sa elektrisidad nga nagasubo na sila kung wala sila sang may mautod nga kuryente. Why sila sang may ma-disconnect nga balay kay wala sila income. Bawo do mo amo to? Amo to? Do mo amo gid ang dating sa to? And mayo man nga at least naklaruhan kita. So inisigurado na nga ang income sini sa mga nagaduwa-duha da nga basi may mga house show, nga basi may mga palapaway, daw ay naguro kay diritso ni sa syudad. Kun mato ang salakyan mo, dito ka gidya bayad sa kwan eh, sa BTD, MDA. Unless nga ginadudahan yung house show ara sa BTT, MD, pero dumabudlay na nahimuon kay mandira gina-impound ang salakyan. Therefore, recorded ina tanan. Kung kuwaon nyo ang salakyan nyo, once nga na-tow na, may record na ang syudad. Oy, mayong gabigid sa kay Kenneth Chongko, siya, mangin disiplinado kita, hindi magpasaway, bulig na naton sa syudad. Bodo ka namin isang mensahe niya. Mylene, pwede na ko i-greet ang akong mga KSS members, Catherine Hamili and family, Josephine Midel and family. Subong man si May Guarzal Aujero, good eve kay Sir Lowy Domingo from Talisay City. God bless you, stay safe, ingat ka palagi sir. Salamat, salamat. And ariman gyapon si Christina Abevas Ye from Takuling, gali ni siya. Oo, lapit lang din sa ato na. Hindi lang kolorom, noisance pa kay open pipe. Oh, open pipe ay nalipat ko kay na. Nalipat gid ko kay Sir Bonilla. Ako nagapamati ka pa, sir. Dira bala sa palibot sang backup 4. Bawo Diyos ko, mga motor da. Nagahinagong lang kung gabi. Halin ang dalaga nila da 9 to 11 sang gabi kung kaisa hasta na alas 12. Gasibay-sibay sila nga daw pinadayaw bala. Tiyang tao kada mo pa da sa mga senior da sa palibot nga inugpahuway nila kag daw ginalagas lang nila bala ang tulog nila. Kung tuyon sila hingagaw sila tulog. Mulabugon iya sa mga motor. Huwag bala konsensya nga kabataan. Liog lang sir ay, i-remind ang imong traffic officers sa backup 4 sa Villamonte. Nga tani, magbantay man sila, kag hindi lang kay magpamati, kag magkumod, mamantay sila kag mangdakop gid. Amo na yung gusto makita sang tawo da, nga may gindakop gid, hindi kay, ahay, makumod ka, sugpo na lang nilang kumod mo, kundi daw hindi amo. Mayong gabi, Sally Almension. Thank you. And at the same time, Gina Purano, mayong gabi man. Salamat, salamat, salamat, Gid. Edna Palomaria Contapay, good evening.

0: Okay, pwede na natong tawagan si Kwan, si attorney. Available na siya. Gusto natong balikan ni kay Man Leksyon ini. Ining na Kwan bla na ginreklamo nga isa ka empleyado sa City Legal Office nga ginreklamo kay kuno. Daw ilay na guro ang City Legal Officer naton ay. Ari na sa aton linya si Attorney Carol Joseph Chu. Mayong gabi, sir.
1: Sir Erman, no, sa imo mga tagpalamati, mayong gabi.
0: Sir, luyag ko lang kumpirmahon, ano na subong nga department ang ginapamunuan mo, sir? City Legal Office, gapon?
1: Yes, sir.
0: I see, okay. Ining ginreklamo, empleyado mo?
1: Yes, una sa nga employee na na-reassign sa City Legal Office kay driver.
0: Ano ni driver nga palahubog?
1: Driver sa sa.
0: Ay hindi ni siya palahubog. Okay, may aragid man niya nga may record nga palahubog bla sobra. Nga gaobra daw pian bilang hubog. Pero ini siya ginreklamo nga nag-inom sa bar, wala nagbayad.
1: Wala nagbayad, sir. Mahalin sa bla. Dayon may not good behavior pa nga ginpakita.
0: Kay taga so, CLO muna, siya. Daw ginkuha niya pa nga taga CLO ko.
1: Damo na. Dito nagreklamo ang sa bar.
0: Ang bar mga empleyado. Bar mga babae, sir?
1: Hindi lang ko balo, sir. Basta sa kwan isla, sir, ng refreshment, KTV, daw mga mga bla.
0: Ati daw ang KTV sang una, daw amo naman ang bar subong?
1: Wala lang ko malusok, why ko idea, sir. Sa,
0: okay.
1: Now, ano kitang true circumstances ang sang establishment? Sa
0: ini nga empleyado nga ginreklamo, is this the first time that a complaint was filed against him?
1: Hindi, no? He has other administrative cases.
0: Kadamo na. So, in other words, can we say that, can we call him a recidivist?
1: Wala pa. Kaya yung isa, wala pa man ma...
0: Okay.
1: Wala pa ma-conclude ang isa yaka investigation.
0: But anyway, ang yasining standing as a government employee is not good.
1: Regular employee ni sa is facing several administrative charges.
0: When you say regular that is permanent employee, permanent?
1: Permanent employee.
0: Okay. Tapos permanent ka na. Pilang edad yan ni sir?
1: Sorry, nang di ko familiar sir, sa edad yan.
0: Okay.
1: I think probably late 40s or early 50s.
0: So, ano na sir ang ginpatawag mo na siya kagin pasabat sining reklamo?
1: Yes, the city mayor issued already the show cause order sa iya, no? To submit sang iya explanation under oath. Parte sa reklamo kay may complaint affidavit diyan ang sa establishment to bla.
0: Ang bar owner?
1: Empleyado ni sila.
0: Mga empleyado sang bar. Ano kadako gito ba si duwa man lang kabutilyang na inom niya?
1: Nang kisa affidavit, wala na detail ang pila ang gininom. Pero amo na ang reklamo eh. Nag-inom siya, hindi magbayad.
0: Arrogante.
1: So, bad behavior, pabla, nagaling pa tayo, no? Na nagpakilala pa niya.
0: Tagasilo.
1: Pasara ka mo din naman.
0: May pamahog pa.
1: Oo.
0: So that's why ang ginareklamo sa iya more siguro sa pamahog ya, sa pagkaaroganti niya, more on character rather than habit niya nga drinking.
1: Ang kwan gid sir, no, ang nag-inom siya, dayon biyaan niya hindi siya magbayad, no, kag amo to ang behavior niya ginpakita iya pa. Related sa paghambal nga sir bayad muna. So ang iya ginpakita.
0: Ang gwa iya kong ginpablatter nila, then enter the driver, then order the beer, then 1, 2, 3. Daw mo na ba, sir? Ayo.
1: Hindi na ang kwansin na kaya daw hindi lang siya driver ang pakilala. Ito, City Legal Office, Joint Inspection Team. So, ako na, doon may pamahal pa nga ipasira.
0: Okay.
1: So, ano to?
0: daw nag-usurp pa siya sang otoridad sang iban.
1: Nga daw na kay ma'am, nang gaupod man gina sa joint inspection team eh. So mm-hmm. So that's why siguro nag-come up sa idea sa iya nga gamito ng mga phrases bula.
0: Aha, aha. I see. Daw siguro abi niya taming na to. Ya mahipos na to sila, hindi na to sila magreklamo. Pero ti
1: and we encourage that sir ah, ang aton mga kauturan bala nga naging pang-abusaran
0: mm-hmm.
1: no sa mga similar sini ang amon is we encourage that nga mag-file sang complaint sa amon sa City Legal Office no kay di syempre ubrahin na namon recommendation sang nagakaigong action.
0: Abi mo bala attorney na miss ko bala sadto nga time bala nga ang gobyerno

0: it is filed. Okay. Kay titood, subong, kuan pa man lang mo, reklamo, kay pasabton pa. After that, nga makita ang prima facie, amo na kag mabalaan na na kung sino nga tao na.
1: The general description sang kaso is amo na na ang kwanta.
0: So anong message? Anong message mo, attorney, sa mga government employees who has the tendency to abuse their authority?
1: Well, sir, I would like to echo lang no ang statement sang aton alkalde, parte sina no. Maluoy kamo sa aton mga negosyante nga sila nagabayad taxes no, gatingwa man nga ang ilang negosyo no, could stay afloat subong sa especially pata sa crisis nga ginapangatubang sila, gatingwa man amo ga pangabudlay gid nga ang ilang negosyo mapasanyog, may mga empleyado na sila na ginasustener. Hindi ta na pagabusuhan ang ila pagsalig no, maging tampad kita sa pagserbisyo sa ato na pumuloy.
0: Pero klarohon ko liwat sir ha, ikaw sa gihapon ang city legal officer and not attorney Sabig.
1: Attorney Sabig isa ato na saya sa enforcement team as well as siya subong aton head sa Bacolod Transport and Traffic Management Division.
0: And at the same time, head of the enforcement team of city legal office.
1: Correct, sir.
0: Okay. Mo nagaling nga siling ni Major Bonilla. Nga daw si attorney Sabig na bala mo nga duwa ang role gali kay enforcement, daw team leader sang enforcement team.
1: Correct, sir.
0: Sige. That's why nga medyo controversial kung kaisa si attorney Sabig. Anyway, attorney Carol Joseph Chu, City Legal Officer of Bacolod, salamat gid for your time and for this clarification you issued today, parte sining kaso sang empleyado ninyo.
1: Yes, sir. Sa imo mga tagpalamati, mayong gabi kag madam. Salamat.
0: Can you guarantee nga ba ni whitewash ang kaso? Basi magluhod ni sa imong empleyado kag malimunaw na eh.
1: Sir, ang aton we are transparent. We ensure that due process is observed and the appropriate penalty will be recommended to the city mayor.
0: Okay, with that assurance, salamat gid attorney Chu.
1: Thank you, salamat.
0: Okay. Budlay na blakon. Gasalig tangam. Ay, may kaso to nga kwan. Tapos ang uli na balanta na lang na-dismiss na. Kay naariglo na. Dapat ya kung may sala, may pinalidad. Para nga magpanuto, bala? Kay man kung ginakondone lang permi, nabla nakasala, tapos pasensya on, ikondone na lang. Amunan nagapalain sa aton. That's why nga ang aton nga panggobyerno subong, ang halos ara sa gobyerno makasasala. Kaya ang ila sala, hindi sala nga personal ha, sala nila sa trabaho nila bilang opisyal sa gobyerno, ginakondon lang sa mga leader. Ahay, kandidat o kwanta na ng kaalyado ta na. Abi pangitahid, abi midyos, bi para nga dumahagan-hagan na bi. Kita mo sa katuntong nga mga opisyal, no? Pero kung kontra nila, lasa-lasaon nila. Hindi lang nga lasa-lasa, may todos pa na nga dala. Pero kung kaalyado nyo, ahay, ipangitahin nyo ito pagi nga, mapahagan-hagan lang. Nga hindi man siya matamaan, aton na sir, aton na iya. Amo na iyang dalagan sang aton nga gobyerno. Kaya amo na nga aton nga mga opisyal sang gobyerno, ano gwata? Ang gwata? Ta? Ambot, ano sugpon? Pasensya lang sa nagkakao, no? Isa tuntuhod lang, bla? Ipot ang gwata. Tungod nga, ang tanan nga nakasala sa gobyerno, ginapatawad. Lantawa, bla? Si Jinggoy Estrada, na-convict na ginpatawad sang sunod nga administrasyon, ginpatawad siya.

0: Party nagpano to? Na kwan siya, natagaan siya leksyon. Nag-learn siya sang lesson niya. O si Joel Villanueva, may conviction na na. Si Bong Revilla na convict na. Pabibibian niyo. Wala ni Kuya sala. Wala ako sala. Oh, tapos sa uli na pa matudaan nga may sala siya. Kundi na convict siya. Ahay, pagkasunod ng administrasyon, ginbuyan. Kaalyado ya, natin yan. Atin yan kasi eh. Dahil atin, ay ano na lang, patawarin mo na lang ang atin. Anong gwa ta? Di kundi pangawat, ang isa pangawat na lang sila tanan. Ala, sigihan nyo da buto sa mga kawatan. Kagtapos magwangal. Isang panahon nga nagapapili, palang ginambala, naging kamo, hindi ina, kay mga kawatan, ina, anong sila nyo? Ang bugok mo, ang bubo mo, ang gago mo? Amo ka muna magbuyayaw? Tapos karon masinggit ka nga, ha, tama na, sobra na, alisin na. Palisan nyo dahi. Kamu nagbutang. Kamu ang nagapangaway para magpulungko na sila. Nga ginahambalan na kamu. Daw hindi na gani. Ang iban ganito, hindi nyo na mapamatian. Daw wala na yasang diber ang iban. Daw kamu na lang. Amuning sala sa mga Pilipino mo. Mapost ka lang, abi, sa Facebook. Nga kontra sa ilan na hamutan nga kandidato. Lasa-lasaon kaya nila. As if sila lang ang may diber. Galing kalabanan sa nagalasa-lasa, mga troll, ruti mairitar ka gidi. Mairitar ka nga troll. O, mairitar ka man nga nano giding natapos ya iya nga ginahambal ya kuya nga bugok man, nga bubo ko man. Paglantaw mo, ahay, bindor gali siya. Bindor siya. Ikaw profesional, pero ikaw pang tawgo niya nga bugok. Ha! Hindi ka ma-insulto, hindi ka maglalain, kundi mainit ulo mo. Kung mag-init ang ulo mo, pierde ka. Kaya ginasiling nila, ang una kuno pangutos, pierde. Pero kung ikaw, abi, professional, kaginabuyayaw ka, there will come a time nga kalisun mo man and you can no longer ignore the rants. Hindi pwede nga palipat-lipatan, kagpabayaan mo na lang niya sila, nga sila ya ginayaw-yaw kanila tapos ikaw ya hipos-hipos lang. Hindi ko kaisa kundi pang kalisun mo man. Amo nang gakatabo sa Pilipinas, abota siling sing iban, amo na kay kadamo bugok, kadamo gago sa Pilipinas mo. Do hindi manguro. Kay ang balabla pa mo yayaw da bala sa Facebook nga mga gago kamo, kay dugay-dugay purong yutan ka, kay mga maalam na sila, hindi na sila yung mga gago. Nobody will admit nga kulang sila sang alam. Bisan gani nga klaro naging nga kulang sang alam, pahambalon mo, mas maalam pa siya kuno sang sa imo. Di maano ka pa, mabais ka pa. Ano ka si Homer bais nga, mahilig magbais? Kundi kalma ka na lang. Kalma ka na lang kag magpamingoy-pingoy, kag maghulat. Ay nako, amo na nga aton nga kapalaran, subong. Tungod nga kadamo sa mga Pinoy nga mga maalam kag naga paalam-alam. Mayawan kagida yan. Ang kuan gani, ang mga maalam kung kaisa ga pahigad pa, Pero ang delikado, inang nagapaalam-alam, kayo doon hindi masalutan na iya. Bisan sa aton lang tupad balay, sa aton lang mga kasilingan, mabalaan mo gidya nga ang mga professional kag maalam nga mga tao, kung may ara gani sa mga binaisay, mapahigad pa na kag manilag. Pero inang mga hawot-hawot, amo na yung magdalasa gidya, magdalasa kayang bilib niya sa sarili, bilib niya sa koglingon niya, nga kaya niya, nga nakaintindi siya, nga nakabalo siya, kung anong maayo. Ay nako, pangabuhi sa Pilipinas, pariyo kita nga pigado, okay lang na, nga hambalon mo ako nga pigado, hindi lang gago. Kaya kung ginambalan mo ko nga pigado, ay pigaw ka, kay pigado ka. Do hindi pa na ma-offend ang tao. Di at least pigado kuya, kay nag-aaway kuya patas. Pero kung nambalan mo ang isa ka tao nga, wala-wala ka, kay gago ka. At maaway ka mo eh. Kay insulto na naiya sa pagkatao. Hindi lang insulto sa abilidad, insulto sa iya pagkatao. Anyway, madamo pa kita sa mga balita ang pagkadalon sa inyo. May balita kita parti sa RSSI, ang gusto sang gobernador ni Governor Bohong Lacson. Siling niya, gusto ko ang approach is environment friendly. Inablang ginapapas naton ang RSSI, pero hindi naman kita maghalit sa aton nga dunang manggad sa aton palibot. Siling naman sang SRA, ay, ano imo yung mga environment friendly? Pabayaan ta na yung magdugay ang problema? Kung mapapas naman lang naton sila one time nga isahon ta lang, nga ang palawigon ta pa. And ining drug racing sa Valladolid, mga kabataan nga naga-intra, mga kabataan nga wala opisyo, nga daw naga-invite sang aksidente, bodo nagginapangita gid nila balang ila nga malaot nga swerte. Aladlagan sila pagadto pakari kag magpinalumbaanay dira sa highway sang Banwa sang Valladolid. Unfortunately, ang Valladolid local government, municipal government sang Dulid, nagano, namati lang ang pamunuan da sang Valladolid. Nag-obserbar lang, o ba si nag-sponsor pa ni inakaroon ng ato ni Balon. Sa pagbalik sang inyo palatuntunan ang Larga Vista.
1: Larga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka. Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio.
4: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gituwag autoimmunity, nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita. Kag amo nang rason nga anga, ginatake man ang mga buhok ta.
3: Oho, ang cells ang buhok. Oho. Ano?
4: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference siya between sa gituag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo, ang imong B cells kag killer T cells ga-act wild na sila. Kag-atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa, biskan ang healthy cells, ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
5: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natam-an siya ka overreactive. So ang
4: muna nga dapat ya inom gid siya ditribayo, Sir Kevin.
5: Yes, Doc Ramil. So ang ditribayo naton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, caprylic acid. Amo ining naga-interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no? Kag ang regulatory T cells amo ning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no? Regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
4: Di may vitamin D3 naman ang D3
5: sarang mahatag sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas, no. Lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan, sang aton tanan nga nutrients.
1: Champion.
6: D3 bio.
7: Ako si Jomer. Kito-market ko sang D3 bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kay layo ka gali makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no? So,
4: yes, amo na ganay subong sige na ko inom kay basi maupaw ko blaw. Ang D3 Bio ginabuligan niya ang imo nga T regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulo, anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imo nga T regulatory T cells kay pala inom ka D3 Bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 Bio, ang imo man nga no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gituag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 Bio, kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 Bio.
5: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
4: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da, mga fungi,
3: kaspa mo abi, kulokas mo kaspa lang nga.
4: Ipahid mo ang
3: D3 Bio. Pahid gali, Sir Kevin.
4: Gamit mo as topical ointment.
6: Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabasa
0: ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kadang mula kapatayin sa gluten na galabwa akong tanawan. Kadang sakit ako niya si Il. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
7: Adlaw-adlaw. 101.5 K5 News.
8: Lorga.

0: Mayong gabi man gali sa mga nagapamati sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Naka-connect diri sa ato na. Nagaupod sa ato ng Fabulous Toboso Radio and Click FM. Halin sa kay Station Manager Randy Kanki. Salamat, salamat gid. And halin man sa kay KK5 News Director Julius Mariveles. Sininga mga tinion kadtuan ta ining drag racing bao Dios ko na ano ning kabataan ni man. Kito gapangita sila sang silaan sang kabuhi nila. Kay sagad sila iya ka pinasundayag sa dalan kang magpinalumbaan ay aber. Sa detalye sininga report i-check naton si KK5 Michelle Patinio. KK5 Michelle, mayong gabi.
1: KK5 Elmer, mayong gabi. Amo man sa mga tagpalamati, isang programang Larga Vista. KK5 Elmer, ito lang duha ka adlaw, may nag-viral o kung nag-trending na isa ka video kuha ini KK5 Elmer sa may barangay Palaka sa may Valia Duque. Ang video nga makita sa natin mga KK5 no ara da may consent kita sa KK5 Elmer. Sa video nga ina sa KK5 Elmer kung butangan natin ang audio makita natin kung mabatian rather nga may nagahambal specifically ining mga nagahambal na mga batian sa background ining mga naga pangusoso sa nagakatapo nga pinalumba sang motor dira sa may barangay Palaka sa may Valladolid kay KK5 Elmer. Ang ining nagauyat sang cellphone sila ni ang mga nag-upload man sang video ka K5 Elmer kasi ang setup sina madumduman sa atin mga ka K5 ka K5 Elmer dira nga nagpang-arado ining tanker o kung ng fuel tanker pala sang tinaligdan man ng mga sinimana sa isa ka food cart dira gina sa daw Bulu Boulevard bala sa Manila daw kuha na siya galing ka K5 Elmer sa unahan damkay which is daw kakuha na siya daw boundary sang Pulupandan kag bago sa KK5 Elmer. Ining video sang sila ka mga kabataan nga nagatira Grace actually sang aton din interview ang traffic investigator sang Valladolid nga si Police Master Sergeant Robert Pancho una nga hitabo ini KK5 Elmer dira sa ilang panwa. Ang panaytayon sang investigador ang inikuno gali ng mga kabataan ni KK5 Elmer ang halin pa sa may bago ang iban sa mga lapit mga banwa kag syudad dira sa tulid kag nagdesisyon ni sila nga dito mag-start punta ni isang ilang pagpinalumba sa may Valladolid o galing kay ti nakitaan sang tanod kag ginpadulungan ang police station rason kun nga ang tigayon man no nga naka nakakadto ang police patrol sa lugar galing kay ti makita
0: sila di may nadakpan sila
1: may may blinker ang patrol, nagdinalakyo.
0: Okay.
1: Ining mga kabataan, sa mga dungol, sa delikado, kasi National Highway, kay KK5 Elmer, alakyan, gito mga sa response, sa iban pa noong mga salakyan. Bisan ka nga tido tawhay ang dalan, hindi mo bala ma-anticipar ang aksidente kay KK5 Elmer. Now, sino sa traffic investigator, sinaligtan nga adlaw, nagpadulong naman, sa police station sa Valladolid ang mga officers ng LTO NIR agudtong mamangkot man ikon kamusta ang ila investigasyon sa may bahin sininga balita kay ila ipatawag in case may na-identify na nga mga nagpartisipar sa nasambit nga drag race kay K5 Elmer kasi ang sunod sa ila investigasyon hindi lang dali sa Dulid ang ila ginakatuan para magpinalumba sa iban nga lugar o kung banwa may ara man kit ang nagkakatabo nga pareho sa ni KK5 Elmer sag do hindi gid bala ko no mapaktan ang ila niya nga pag pasundayag sa tunga sang dalan kasi mostly kundi in panglinong do dito na sila yung pinadayaw sa tunga sang dalan sa KK5 Elmer which is gina Juan Mano gina reklamo sa mga residente kasi may mga pamalay
0: pero first time pamalana ko no.
1: Yes sir, first time nga na record ini sa banwa sang Valladolid kag tiginhimo gid lang tanan para nga ti makilalaan kung sino ang mga kabataan nga ini kag mostly basic minors kumbla ka kay sa Elmer amo nang problema
0: sa tina, mga, nakilala na nila kay 5 Michelle nakilala na nila
1: ni, yes, may ara sila mga na-identify iban kuno ka kisa dalmay mga content creator, gabi na content ini na hilimuon kag tiila pang ipayadalman pagid ni agud ko nga mapatawag isa-isa ang mga persona nga ara sa video nga nag-viral. Kag kisa dalmay may ara kita dala no sa bahin sa interview sa aton nga police kung traffic investigator dala sa Banwasang Valladolid si Police Master Sergeant Jobert Pancho.
0: Okay.
2: Actually, ma'am, ang ato nga natabo, ma'am, first time to siya, ma'am, nga kadamo sa kabataan nga nag-gather dito sa area natin, which is boundary na to siya, ma'am, sa Bago, Pulutan din, and Valladolid. First time, ma'am, nga nag-report nga may amula kadamo dito nga mga kabataan nga nag-gather, kag nag-tipon sa sina nga gather. Atong pag-investigaran, kag pag-atunaan, kung ano nga mga sanksyon ang atong i-sanksyon sa ila. And so far, ma'am, nagkatumali ang atong representative from the LPO NIR, nagpamangkot na din sila sa atong kung may mga na-identify na kita. Kaya ang ilang plano, ma'am, ipatawag Manila sa ilang agency para, or issue post Manila, ma'am, para mapamangkot man, kada makakuha man sa information kung nga ginahimo ina, ma'am, sa atin ng mga utot man mo yung mag-drug-based na estalan na wala sa permiso.
1: Yes, so mo itong pahayag sa Kesa Velpusang traffic investigator sa Badwasang Valladolid. Sa atong pagid na pag-check man, ang barangay ang wala man nagahatag permiso sa amon nga buluhaton kay Kesa Velmarketi una, sorbo ini sa mga tawo dira sa palibot kag di ikaduwa ang pinakaimportante gid ang security sa mga kabataan delikado abi ini nga buluhaton kag K5 Elmer sa tubong hugot na no nga ginapatrolyahan ang lugar may ginpang deploy man sila nga mga tanod gudtong gilayon nga maaktuhan in case masulit ini kag K5 Elmer bat na muna padayon ang ilang nga paghibalo kun ginalukit gid bala kung kanday sino ini agud to nga ti maaktuhan man ni Kaysa Elmer ikiti hindi lang man ni para sa ila para man sa iban nga mga persona nga ti basi mahimo madalasa no sa ila nga pagpinalumba sining motor sa Kaysa Elmer.
0: Bali mga content creator galing iban
1: ang iban niya sir do ginakuha nila do gina vlog nila ang mga motor nila guro sa Kaysa Elmer.
0: Ti kun magkala pusa ulo nila ti vlog pa nila na
1: amo na daan pinakadelikado. Kagati kung ka-drag race ka, why ka man di helmet nga daan. Kaga kalbanan po daw mga, inabalang daw mga tripping-tripping lang or pinuspahan ay, wala gidya mga protection like mga nipad, so kung ano pa da, kalabanan silang the short panikang nga chinelas, di mabuhinan kay isa katodlo, naku na yung mga problema kasi sa Delmer. Sige. So ina nga ton madulong nga balita sa programang Larga Vista, balita sa patrol no nga ginadulong man sa aton sa Kalwan sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka para man nga ton nga D3 Bio, ang aton nga DTX 500 tag ang My PC. Kapon sa patrol ka Kaysa Del Mar, si Kaysa Santi Ralios, ako naman si Kaysa Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Dalingawan sa Negros, K5 News of Fun. Larga Vista.
0: Tama itong ginambal ni K5 Michelle. Nga bisan isa lang ani katudlong madula, dako na nga problema. Ayan pagid ko na ibagnos mo da ang lawas mo sa dalan. Ibagnos mo ang guya mo sa dalan. Wow, Diyos ko nga mga kabataan, huwag ginagapinsar ko na nung ahuol ang idulot nila sa ila mga ginikanan. Kaga mga ginikanan man, bantay-bantayan nyo man ang kabataan nyo, hindi nyo pag-isalig sa iban nga tao. E nabala sila nga, imo karbaw, imo bakiro, imo bata, bantayan mo. Pwede kay bata mo, ma-intra to sa drug race. Pagsugiran, kamasulon mo pa nga, ang tanod, wala nilagin sa way. Ay abaw, huwag ka gani ka sa way nga ginikanan ka. Amo na permi ang palpak bala. Ang ginasiling bala nga halin sang elementary, amo inang pagsulundan, amo inang pagtulunan nga ginapatulon sa aton. That everything nga mabalaan naton, nga matunan naton, una halin sa balay. Pagbinatasan o ang batasan naton di nagalinaw sa ibang nga tao, halin sa balay ta eh. Mayong gabi lang sa kay Junie Mae Ritita and sa kay Melissa La Chica Gador. Dira sa Barangay Oringao, Cabancalan City. This time, katuanta naman ang report party sa RSSI. Ining halit bala sa tanom si KK5 Berto Gakit na siling kuno sang gobernador, siling niya okay na. Nag-approve na ta sang budget para dira. Pero dapat ya environment friendly approach lang ah. Nablang daw hindi man mahalita ng aton nga environment. Kisling sang SRA, singa ang amo niya chemical ah. Chemical para isahon ta lang. Aber, ano ang development sa sining nga isyo? Upod na sa kay KK5 Berto Gakit. K5 Berto, mayong gabi.
3: KK5 Elmer, mayong gabi sa aton sining nga mga KK5. Aprobando na ni kahapon ni Governor Bong Lacson ang 25 million nga budget no sang RSSI o kung ining mambanaton pikang para nga ti mapahagan-hagan o kung madula ining peste nga ti nagapanghalit subong diri sa aton sining katubuhan diri sa Negros Occidental. Kasi 25 billion lakip na diri tanan ang mga gasto no magambak sa ang ining tikang tawag sini biological control protocol nga gin hingyo o kung gin papasa sa nga probinsya ti kinapirmahan naman ni kagnagaan sang budget ang ining tikang agud nga ti makiti subong nga daan ay yasang ang RSA abi nga ginagamit o kung ining akon SRA nga ni Sugar Regulatory Administration ining pag-spray sa mga katubuhan but for the alternative o kung madugang ang probinsya nga mangin biological control ini but silingon makwa sa mga organismo for example bi mga fungus ina amo ni ang gamiton sang vet o kung gamiton sang probinsya agud nga ti mabulong o kung
0: mag-develop dito. Ano sila? Ma-develop sila sa bulong or ano man?
3: Actually organism ni gamiton but siling biological.
0: Okay. No? Oo.
3: Hindi siya chemical. No? Hindi chemical kundi buhi ng organismo ang gamiton. So, suno diri sa probinsya, may ara na ni nga mga laboratories no kung sa diin diri ginapadako ang ining mga organismo kag iga cater ini sa aton sini nga mga vet no ang aton sini nga mga ang ining aton sila tawag nga biological agents no amo ni sila ang mga ginapadako bala nga mga gagmay nga mga organismo pero studied giniya no butang gin studyhan gid ini Kakipaiba Elmer, which is butang tabi, hindi na siya basta-basta nga mga organismo, kundi only nga iyasini nga misyon nga makapatay gid, no? Makapatay only sang RSSI nga ini, o kunining peste nga nagapangkapon sa mga katubuhan na tundre sa Negros. Kaya kung malantaw mo ang iban nga mga organismo, for example, butang mo dabi another organism for the biological lang gid control, tapos makaon naman ng iban pagin nga mga organismo nga managabulig kung tani. So ang iyalang gid sini nga misyon sang sining organismo nga mapatay only the RSSI kag Elmer. So ang tikang ni gin propose dugay naman ni no mga isa ka semana man nga gin plano kaya ti ginhimuan sang resolusyon ginmuan sa protocol, ginpasa sa probinsya, kagti kahapon, ginapirmahan ini ni Governor Bong Lacson. So, possibly, mga sunod simana, sunod diri kay Attorney Diaz, ma-start na, no? Kung masuguran, ining pagtigayon sang tikang sa sining
0: biological. Ano nang organismo itanom nila sa, ibutang nila sa mga tanom?
4: Tapos ina yes. nga organismo madako nga madako pagdako iya ang iyang kanon amo ni ang RSSI.
3: Ang actually isa sa mga pamakoton tapa na by subong palang abi record palang no draft palang kung ang preparation pero too good ini gusto tayo baluon man actually ang ni Sir Rods kato Anthony Salagran hala kay Lota kay dito ang mga may biological content actually dito ang laboratory dito ang produce ining mga organismo nga ning paggagamiton. The next question nato sa probinsya, paano ini no ano ba lagi na butang ni kay this is the first time abi nga tikang no nga when it comes sa nga ginano gid nag-unite ining SRA so Sugar Regulatory Administration ang aton sini nga Department of Agriculture and the same time aton sini nga probinsya pang iban pagid nga mga sari-sari nga mga ahensya sang gobyerno agud nga ti masuportaran ini pero kanami isang pamangkot no ka kay Five Elmer kun paano bala ano ginatanom ni ano ginapabuyan lang bala kag bala na mangaon. Actually ka nami, amo nang isa sa mga gusto natin ni Baluon kung mag-start na ini.
4: Okay, no? Kung chemical ya, ining ang approach ya sang SRA, chemical based eh. Nga, mas spray lang sila ya sang chemical. Tiyang iya ka kapitulyo, lain niya ng organismo. Ti ano ng organismo ni? Paluparon? Palakton? Itanom, nano ni, nano nga klase ni, anong kulor niya sina? Puti, awayon niyang pula.
3: Actually, sunod sa atong nga initial, kaki-5 Elmer, ang tawag yung mga fungus na no? Mga organisong fungus, ang ginabreed ini, kaga ti amon ni tawag ini, fungus, kaga ginapadamo ini, kaga gina-convert into spray. Kaki-5 Elmer, amon ni ang sistema of the notice na ito ni Attorney Diaz. Pero i-check ta lang ni, no, kung ano gid ini, kay ti organismo, i-convert mo into spray, paano nabi karon no, kung malantaw na ito, sa normal na ito nga pag-comprehend abis ang sistema. But, pero actually, kung amunin yung tikang, para nga ti, una bes ang tikang nga ini, para madula, mahagan-hagan ang mga chemical, kay ti, kung magambal ka, i-sprayan mo ni for control ng RSSI, kung chemical ang ginagamiton sa aton sila nga mga SRA, possible iban nga mga microorganism nga nagabulig sa pagpatubo sa tubo naton diri sa Negros, mapatay man sa Kiva Belmer mo. No? So amo man yung ginalantaw diri nila nga if ang gapatay sa katubuhan only the RSSI, so why not nga ti maghimo sila sang tikang only nga ti magkontra lang sa may RSSI only nga ti RSSI lang bala mapatay kag five Elmer kay ti kung spray ability possible ti basi mamapatay man da nga iban nga mga mahatagan bakuntani sing dako man nga bulig para sa katubuhan ang tikang sang probinsya nga ni kag five Elmer nga mabuligan no nga mahagan-hagan ang crisis nga ni sa sa katubuhan sa Negros and the same time maluwas ang cropping for the 2027. Tinguan nato ni Kakipay Belmera nang mapadalom pagid ni kag maumpisahan i-report naman kay kinanglan ini sa aton sining mga fellow man diri sa Negrente nga mga nagaobra sa katubuhan kag nagpasalig diri kag nagpangabay again ang aton sining probinsya nga sa sining tikang hindi lang SRA, hindi lang DA, Department of Agriculture, hindi lang probinsya kundi ang suportado kag coordination sang partisipasyon sang mga Negrente man kag managaobra kag bilog na pumuluyo kag Five Elmer.
4: Okay.
3: Sige, ang aton balita sa RSSI nga ni dala dulong sa aton sa Kalansan City Bayo, my PC kag DPX Coffee Mix. Ako si Kaki5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: With that, mga ka-K5, buhay naman ta tiyempo sa aton sining pagpangalagad. Sa ngalan sa aton sining President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa ngalan sa aton Vice President for Operations KK5L Jan Castanio. Sa ngala naman sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources, KK5, Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa aton sininga Station Manager, KK5 Rod Spalma. Sa ngalan sa aton News Director and Regular Anchorman sa Larga Vista Program, KK5 Julius Mariveles. Kapartner ko subong agabi. Sa technical side, KK5 Renz Alcantara, KK5 Remuel Alcantara, KK5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo KK5, John Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Muter naman. Kusan ka mo yan. Kasi nga mula pa kayo ng isang gluten na galabo ako ng tanawan. Kasi ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na nasasalamat di ko kayo na dulatan na. Kaya ako gisang mamulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adoatlaw D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adoatlaw D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
11: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
13: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang gani-carot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
10: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
11: Basta.
10: Ano na yung engineer ba?
9: Maedukar ka pa.
10: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa makaina, magka problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
14: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
11: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
14: Kung wala ka gainom DTX 500 kag MITC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
11: Mm.
14: Tingala man ko ang first generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
11: Mm.
14: Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa inisang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 katuig, 30 katuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
11: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag MITC?
14: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
11: Mm.
14: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
11: Mm.
14: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag MITC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
11: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
14: Siyempre, taas cholesterol.
11: Mm.
14: Bangod sang sagay nyo, kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Di, ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot sansa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MITC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
11: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
14: Mm.
11: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
14: Mm.
11: Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
14: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Ti wala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MITC. Hindi na maghulat pa nga kuan na magtaas imo blood pressure.
11: May ara ba na, Doc, sang sintomas nga mabatsagan kung may ara ka sang hypertension?
14: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Mm. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayagin inom ka DTX 500 kag MITC or PureC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Sigurado hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, may TC kag Pure C.
15: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag Super Detox mo, DTX 500, DTX 500.
16: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
15: DTX 500!
17: Informasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang hyperuricemia, amon yung pagtaas yung uric acid concentration, masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amon yung end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
14: pala magiyon. Kalain na taon Sir GP.
18: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
14: Kalain, gani no? Straight lang yung mukha.
18: Gani, dapat.

0: halinan, siyempre plakaong katinai, atay, ba,
1: baga.
0: Baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla, kasudlan, no? Mm. Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe, ang tokar sa imo gout arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainon ka bi DTX500 kag may TC. Wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag may TC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag indi mo na mauntay. Disable ka na amo nang lain ina kon indi ka kabato. Magkabato ang lain na kung mapurba pig na bato
1: sa kidney
0: no, mga urate stones. Grabe na pili ka DTX 500 ka kag mag may TC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 gag may TC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
2: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag may TC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX sa 500 kag may TC nga makitaan man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag protection sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag may TC.
3: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tangwang balila transfer depends, no? Ano nga dalasin na phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
0: May pangatanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
4: DTX 500.
6: Di na kanon, ang ginibatsyag ang ako na UTI.
7: Kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500?
6: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsyag.
4: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Amihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron mo blood transferred baho. Halin sa baho sa ilong mo, matransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
3: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
0: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
1: Uy, DTX
0: 500 Beauty Soap.
1: Uy, kuno.
0: No?
1: Beauty, ha? Ginipasize ka na. Beauty Soap. Wow.
0: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga dula ang baho sa ilok. Magwapo kag mapapansa. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
3: Bantayan yun na, ha?
0: Ah, syempre, ang Paris niya, ang partner sir boy,
3: Clinica.
2: Clinica Dio Fresh.
3: Amugin na yan. Amugin na ang kampiyon. Mag DTX Beauty Soap ka,

0: Huh? Magklinika Diafreshka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Klinika Diafresh nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Klinika Diafresh deodorant.
1: Kapi na ba? Kapi na best nga kapi, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Oh. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix, your healthy coffee. Nga healthy, iti may antioxidant, may di sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
2: may budget ka.
1: May budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium, ang klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, Sir Boy.
0: May ergotayunin.
1: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
0: Correct. Protektado ka na sa duwa, kakuntas ang imosilula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE, nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kuntas ang imosilula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
1: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
0: Uy!
1: Para rikta na, Sir Boy.
2: Uy, bago naman ha.
1: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami, nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw gid ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, Sir Boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
0: DTX liniment. Kamalo
1: ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga balagyot. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
3: Kurang produkto ni Dr. Gil.
1: Amo na nga islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila. Ano na lang
2: damo naman? Damo
1: na piki. Ano naman, kopya-kopya na lang.
3: Gani, no?
0: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
1: DTX 500 Liniment.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, DTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi eh.
6: Karang pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Na-minage kayo akong tulog sa DTX 500.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Kung galing si Ariel, nagtanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
9: Game. Information sa ikayong law.
3: Labi niyong D3Bio para lang sa uboy lang na trangkaso sipon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. paano makabulig si D3 Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
6: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas? Doc Ramil?
1: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
0: Tulog ka.
2: Mga bata.
1: Tulog. Okay, para mag para puno magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3 Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3 Bio. Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imong mga amino acids patubuon ang muscle yula, mga tissue, mga organs. Di kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
0: Wala ka gatubo, wala po ting yung maximum growth, no?
1: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3 Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3 Bio. Tingala ko kay Tuto Kinit pala inom D3 Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
0: Wai pa na. Wai pa na lang tang usong tiro.
1: Ha? 15 years old pa na. Ti subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3 Bio, Sir Boy.
0: Champion.
2: Ginausap lang.
0: So di ka na na, no? Kinambal ni Doc Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpowers ang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3 Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3 Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang Clinica D3
1: Siling
0: Bio.
1: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isip on subong, okay na, Dok, pero tigid ang D3 Bio.
0: Tigid ang Clinica D3 Bio.
1: Yeah. Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica D3 Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
0: Ay, ang muna.
1: Amun ang bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
0: bantayan Clinica. Bantayan nyo.
1: Ang complete probiotics, kag maghalo ang Clinica D3 Bio.
0: Daw
1: gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
0: Gapista, mga soldado
1: once
0: mo.
1: Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
0: Amuni ang kampiyon nga pinasok. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, ang complete probiotics sang Clinica, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Clinica D3 Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio pati bata mo. Buligan padakoon ni Dietri Bayos ang sakto, not only physically, but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sa bata, stable kung ikaw ga-klinika Dietri Bio everyday.
6: Dietri Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang Dietri Bio ka na. Ang Dietri Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietri Bio. Adlamadla. Dietri Bio. Dietri Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumarko sang Dietri Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: Dietri Bio. Ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline, ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Nalimig kasi napit akong tuhod.
11: Rightis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
11: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa kabula.
12: Wala, nagid nagbalik ang rightis ko.
11: Tibo, gidkaayo ang may TC.
6: May TC, mapalis sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
4: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
4: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang Dietri Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan, ginapakaon ka ng lugaw kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka Dietri Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa Dietri Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina Doc ang Dietri Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
13: Uh-huh.
1: Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom Dietri Bio, gamot daw ang flower.
0: Ay!
1: Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
0: No? May testigo ka, J.J.
1: Sino nagsimot J.J. Dugumiyo? Ha? Gamo lang?
0: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Klinika Dietri Bio, no? Sakto na ang Dietri Bio, ang Klinika Dietri Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no, may mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
13: Mm?
0: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Dietri Bio adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Dietri Bio.
13: So ang extra virgin coconut oil sa nga Dietri Bio, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
0: Uh-huh.
13: Laban na sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, uh-huh, no. So makabulig ining Dietri Bio tungod sa niya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil miyara sang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang Dietri Bio makabuligi sa mga tigulang, confirmi na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga sa Dietri Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapataan nga may kuyap, tigulang nga may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
3: pinaka-common nga mga blatian sang elderly, no? Mga geriatric diseases. Amo ning diabetes kag hypertension.
1: Mm.
3: Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 Bio. Ang yung medium chain triglycerides makabuli gina to give you boost of energy bisan pa naga-gita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sang D3 Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also sa good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
14: D3 Bio. Gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga
1: wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosinitis sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5. Welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number, 0927-448940. Kag sa gusto naman, mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwan, i-text lang o itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number, 0927-448940. July 16, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo, K-5, Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, same as usual, so far. So far, very far. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, hindi na naton pagulaton nga makaangkon kita sang sakit o konbalatian. Sa isa ka-interview sa programa ni Oprah Winfrey, eksperto parte siya kayong lawas, gin-interview niya. Ang pamangkot, kung nga ang nagkakapatay ang mga tao. Ang sabat din mga ka-K5 sang eksperto nga sa subong nga panahon magamay nga porsyento ang tao nga kapatay tungod sang katigulangon. Kalabanan din nga nagkapatay sang, tungod sang masakit o konbalatian. Kung nga nagamasakit kay nagabalatian ang tao, kag amo ining ginahalinad kung nga agakapatay gid ang dako nga porsyento sang tao sa kalibutan. Tungod sa rason nga damo kita toxins lawas. Toxins kag free radicals. Yang kinaglan naton nga kada adlaw kaon di kita sa mga masustansya nga pagkaon. Ilabi na gid ang mataas nga pagkaon nga may aras ang antioxidant. Ang antioxidant amo ang nagasagag sa mga free radicals. Ang mga masustansya nga pagkaon amo nagahatag sa nutrisyon kagamakod sa aton ligayong lawas. Para padayon kita nga maging healthy, kaglayo sa masakit kag balatian. Mga ka-K5, amo inang pahayag sang eksperto sa isa ka very popular nga TV show dito sa Amerika nga Oprah Winfrey Show o program. Mga ka-K5, parihas man di sa aton sa Pilipinas nga kita galikaw kita sa masakit kag balatian pero hindi ginaton maibitar. Kay tungod ang ginatunaan sa masakit kag balatian kag pwede kamatay sa isa ka tawo mismo nagaupod sa kinanglanon naton para masustener ang kabuhi ta. Una gid tubig. Gainom kita tubig eh. Siyang una, bisan di ka malagani may inom tubig mo, di ba? Sa bumba, pwede sa mga linyada siyang tubo sa inyong balay da, no? But right now, if you notice, kinanglan may bakal kagit siyang bottled water o kung ginalunan ng mga tubig, hindi na prosesyo kung nasalap lang. Mineral water, abe. Bottled water. Kay we believe mas safe kag limpyo ina nga klase nga tubig nga para inumo naton. Ikaduwa, hangin. Kinanglan ta maghaklo siyang hangin mo. Sa subong nga panyimpo mga ka K5, ang aton hangin hindi nagid parehas ang una nga limpyo. May mga factories damo sa lakyan nagamix class aton nga hangin nga ginaklo git. May mga basura nga nagakabulok kag nagabaho lang kag may iban pagida nagapasungaw. Air pollutants mga ka K5 nagaupod sa aton nga ginaklo nga hangin kag nagapundo sa aton sistema. Ikatatlo, pagkaon. Kinanglan makaon kagini. Parihas ang kalabasa. Ang kalabasa, ginatudlo sa aton sa una sa eskwilahan, gamay bata, elementary. Pampalinaw ng mata. Kumain ng kalabasa. Anong may ara sa kalabasa? Vitamin A. Para magtinaw ko ng mata mo. Sumbot silingon, nga makaon kalabasa, ang makuha nila nga vitamin A, ihatag sa mata para magbakod, para magtinaw ang imo pananawan. Pero sa pagluto naton sa kalabasa, may matakaon hilaw nga kalabasa mo. Kundi ginagisa naton, kag ginaluto naton upod sa mga panakot, especially magluto talaswa, magluto tautan, nagagisa kita. Di number one gate mantika. Hindi ka man kagisa sa luha mo. Mantika gate. So sa gamay nga mga amount sa mantika, adlaw-adlaw kag sa panayon nga, mga inadlaw nga nagakalipas. Samtang tinuig nga nagalipas man sa aton kabuhi, nagapundo na to sa aton sistema ang mga mantika ni may mga bad cholesterol. So ina siya mga toxins mga gagay-five nga nagabara sa aton ugat, mga cholesterol nga nagahimo plake sa lagyan sa aton dugo mismo sa aton ugat, no? So hindi ginaton may bitar adlaw-adlaw tungod sa aton kinanglanon nga para maka survive kita. Kinaglanta magkaon, pagkaon. Kaginabutangan sa mga chemical-based nga mga pampanamit. Bla. Mga powdered juices. Ngang saburya daw kahil gini. Do orange, gini pro wala man orange. Tungod may chemical nga artificial flavoring. Ang aton nga mga processed meat. May mga preservatives. May mga ginaduga nga pampatamis, pampanamit, pampasabor. Parang nga maganahan magkaon ang kamataan. Ang mga dilatas may mga preservatives. So in your lifetime, hindi mo na maisip kung kapila ka na magkaon sardinas, mga pork and beans, corn beef, kag iban pa nga mga dilatas. Nga kung sa din, pagbukas mo, way mga panos, binula ng aradas tanggi, o kung sa mga tindahan, nabi. Tungod may ano gani, may arasas ang preservatives. Nga para hindi siya mapanos, hindi siya maguba. Nga bisan pila pakabulan, inadlaw, o kung simana, o kung tuig pagani mo. Nga pag-abre mo, nga daw siyang mag-ulang isang inihaw. Mag-abre ka dilatas, no? Kita mo ang mga isda do bag-ulang nga ginhiwa dire nga ginsulod latam. Tungod may preservatives. Mga ka-K5, those are toxins nga hindi naton kilala sa lawas tagin. Nga nagapundo, kang nagahulat lang siyang panahon nga para maguba sa aton sistema. Kung guba ng aton sistema, magaresulta ini sa kunano nga masakit kag balatian kag pwede kamatay sa isa katawo. Sa subong nga panyimpo, mga ka-K5, pasalamat kita sa aton panahon. May ara kita sa isa ka natural nga suplemento. Himo sa ampalaya o kon amargusyo. Kag may super antioxidant nga halin sa tubo. Ano pa ba? DTX 500. Inumunta lang ni siya adlaw-adlaw. Kay amo ini siyang magabulig limpyo siyang higko tangalawas, no? Nagahatag siya siyang nutrisyon sa aton sistema kag sa aton selula. Kung guba kag may damage ang selula mo, ginarepair siyang DTX 500. Ang tisyo mo may damage, ginarepair ya. Pinatagaan niya nutrisyon kagabakon nga para magpangsyonal liwat sa aton lawas. DTX 500 ang palaya extract. Ginauso ya ang aton sistema kundi ito may gaplanago nga toxins. Kay amo gininig toxins kay ginatudlo nga isa ka mayor nga rason nga nagahatag kalitan o kung pagguba sa aton sistema kag nagresulta sa liwat sa masakit kag balatian. Amo ginang binipisyo sang DTX 500. Ginahugasan niyang aton sistema nga maglimpyo. Kada adlaw nga kaon kita kag nagatoothbrush kita, nagagamit kita toothpaste para maglimpyo. Nga kung may mga mabiling nga pagkaon sa baba naton, posible nga mapanos na da dyan. Kag ang bakterya magatiner sa baba mo kag pwede magasulod sa sistema mo, that's why kalabanan gin nagatoothbrush after nga magkaon. Kag hindi lang toothbrush kundi may toothpaste nga ginagamit kag ginapatihan nga mo ini nagabulig limpyo sa aton baba kag naghatag presko. Sa aton adlaw-adlaw sa pagpaligo ta, hindi lang puro tubig, gagamit ta habon. Tungod ang habon nagabulig kakasya mga kagaw sa aton panit para maglimpyo ang aton nga lawas. Karon ang problema, adlaw-adlaw nagapamahaw ka, panyaga, panyapon. May mga snacks pa na. May mga in-between meals pa ba. May mga kuyam-kuyam ka pa nga ginakaon na. Di na talaga kanto. Nagakanto sa sulod sa aton tiyan. Sa aton digestive system. Tanan ina, ginagaling niya kaginaproseso, kaginasiparar. Ang mga mapuslan niya ng mga sustansya, vitamina, minerals, at iban pang mga essentials na kinanglanon sa aton sistema nga maging mabakod kag padayon kita nga buhi. Karon ang mga toxins din makadto. Pati ina, i-absorb ina siyang lawas ta ang mga toxins. So that's why nga, kung maligo tahabon kinanglan ta, kung toothpaste o kung mag-toothbrush kita, toothpaste kinanglan ta para maglimpyo baba ta. Para maglimpyo naman ang sulod siyang lawas naton, hindi man pwede nga makaon ta siyang habon. Hindi man pwede nga mangita ta siyang toothbrush nga lama-lama kag sorsogon tang baba ta. Kundi isa ka suplemento nga may aras siyang kapasidad para maglimpyo siyang higko tanga sistema sa sulod siyang lawas tami. Di amo ina ang Obragid una sang DTX 500. DTX shortcut ini sang detox o kon detoxification ang pagpagwa sang higko sa aton sistema. Ang ampalaya extract mga ka-K5 dugang pa nagabantay ini sang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag ang ampalaya extract may abilidad siya na kung lapaw nabing imo blood sugar sa level na to, papanaugon niya. Kag ang pinakanami pagin nga dunot sang Ampalaya Extra nga mayor nga ingredient sang DTX 500. May epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin nagagwa sa lawas naton kung may ara siyang sugar nga ginabuligan niya proseso nga ma-convert into energy. Somewhere in our digestive system, may ara dira alagyan nga nagagwa ang aton nga insulin. Karon tungod siyang higko sa lawas naton sa aton digestive system, may posibilidad nga hindi siya makaspray o kung mapagwa o kung maka-script. Siyang natawag naton nga sufficiente nga insulin para nga mabuligan ang aton blood sugar nga ma-convert into energy. O kung mismo ang alagyan guba siya kung supon, that's why nga nagataas ang aton nga blood sugar plus pagis ang aton nga lifestyle. Di amo ina-ina ang DTX 500, nagahimo siya nga bilang mabulig siya sa aton sistema nga maging parihas gid sa insulin. Nga ginadakop yung blood sugar kag ginabuligan ma-convert nga maproseso nga magamit ta bilang energy mga kagipay. Grabe no. Kag wala labot sina siyang Ampalaya Extra kapanakot nga mayor siyang DTX 500, may ara pagin siyang super antioxidant. Nga ang tugon sa interview sa isa ka eksperto with Oprah Winfrey, nga kinanglan adlaw-adlaw padamuon ta, pasakaon ta ang deposito sa atong lawas ang antioxidant. Kaya isa ka problema naton is madasig maguba ang selula naton, kadasing mag-oxidize, kadasing ma-stress, kadasing magka-diferensya tungod sang free radicals. Mga ka-K5, ang kinanglan sang aton silula nga para nga makabato kang makapagar sang kahalitan sang ining free radicals, kinanglan antioxidant. Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant so far, mga ka-K5, sa bilog ng Pilipinas. Ang sources of antioxidant makuha mo sa pagi sa pagkaon sang utan, prutas. Pero ang ara sa tubo nga amoy nang sa paging kamayor nga panakot sang DTX 500, amogit ang source ang tubo. Mas mataas pa ang iyang antioxidant kumpara sa mga utan kag prutas. So amo ina kada kapsula sa DTX 500, ang unod sina ang Ampalaya Extra kag super antioxidant. Tanan ina nagahatag gid bulig, pabakod, limpyo sa aton nga immune system. Sa aton sistema nga para ikita likaw sa kung anuman nga kalitan sa toxins and free radicals. Kag layo kita sa masakit kag balatian. So adlaw-adlaw inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Adlaw-adlaw mga ka-K5 ang mga ginikana, nagagwa sila balay, nagapangita siyang mga kunano ng mga oportunidad nga makabulig nga pagpatigayon sa ila obligasyon kag responsibilidad sa ila pamilya. Now, ang kapital ginaton is not kwarta, kundi ang kapital naton sa pagpatigayon sa aton nga mga obligasyon is aton nga good health. Tungod sa aton palibot nga kontaminado kalabanan, dali ka makaangkon sang sakit o balatian katulad sang ubo, hilana, trangkaso, allergy, asma, hapo, kag iban pa. Mga ka-K5, vitamin C ang kinaglanta para magtaas ang depensa kag resistensya. Kung nag-a-attacking kagaw si mo kung bakterya, ang lawas mo nagabato, nagasagang siyamla. Karon kung nubo ang imo vitamin C, wala ka masyado depensya, amo inagrasyon kung nga dasig ka lang magkahilana. Dasig ka lang sige pangatsida. Now, ang Mighty C Alkaline nga Vitamin C, kanami nga Vitamin C, kagadah mo ginagainom sini. Kay man pwede mo lang siya yung mainom, bisan wala, wala ka kinanaan la. Tungod nga, friendly siya sa aton nga digestive system. Alkaline base siya. Hindi siya habdi, wala siya abdos. Ang Vitamin C, kinanglan gin nga para magsaka ang resistensya kang depensa. Nga kunanong panahon, may ara kita nga uptake nga sistema nga maka-adjust, see? Kag maka-adapt sa kunanong nga klima, mag-init man, magulpi ulan, liwat, magulpi init, nga kambyo klima, bla? So kinaglan ang imulawas, uptake mag-responde para mag-depensa. Di ang pinaka-uptake ni siya mo nga vitamin C nga dasing magsaka ang ato resistensya, may tisi. Kay man pag inom mo siya may tisi, dasing lang sa tunawon mo. Kay na-absorb git siya siyang lawas naton 100%. Doon pariya sila nagkaon ka siyang pulo ka orange, mga kakifive. Nagkaroon mga kabataan, subong temo na nag-eskwela sila. Di karon ko maghilana si Toto na sinday karon lain matyag yan di siya ka-eskwela. Ma-miss out siyang mga leksyon kang mga pagtulunan sa eskwelahan. Kag daw ikaw ginikanan, makita mo nag-asiburo bata mo, nag-alain pa matyag. Daw ga sakit kang dughan mo bla. So ang bata mo, abi, pasakaon taman, ang kamataan, pasakaon taman ang ilang resistensya kang depensa, available man mo. Painumama sila siyang Mighty C Syrup for Kids. Para sa mga adult, Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kag para sa mga kabataan, Mighty C Syrup for Kids. Okay, ano nito may bagyo na naman? May low pressure ne? Doduwa nakabagyo nag-agi sa aton, pero doduwa laging kalanfall mga kakifive. Subong may panilag ang pag-asa, somewhere in Pacific Ocean. May ara naman nga nagapurma nga low pressure area. Kag-ari ang weather update mga kakifive with Jerry Lee.
0: Yes, no. Weather update, mga KK5, may nakita nga low pressure area. Sa sulod sang monitoring areas asang pag-asa Subo nga adlaw Huwebes sang hapon. Ang LPA ang malayo pa sa Philippine Area of Responsibility. Kag ulihi nakita sa 2,915 kilometers silangan sang southeastern Mindanao. Mataas ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Kung magkasunod naman inigid sa PAR sa Philippine Area of Responsibility, pagkatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Quiapo. Quiapo. Malayo pa ang LPA kag wala pa ini sang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang norte nga bahin sang Luzon ang nagapadayon nga maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon. Nga may upod nga mga pag-ulan kabangot ini sa epekto sang southwest monsoon kun habagat. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod Pilipinas, lakip na ang Metro Manila, ang maka-experience naman sa mga isolated nga mga pag-ulan, pagpangilat, bangod naman sang localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy at times. So at times cloudy ang aton panahon, buwas, nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa gagahon kag 32 degrees Celsius naman sa ugtolo.
1: Okay, thunderstorm, localized thunderstorm kag habagat ang nagakombinar subong kag Saturn klima. So far, layo pa man ng LPA, dako pa niya mag-itabo mga kakipem along the way. Samtang nagpalapit sa aton na teritoryo, no? Pwede pa niya malusaw, o kung pwede pa niya mag-change direction, o kung mag-develop man sa mas mabaskong kategorya. Okay, tiamoy na. So far, so good ang chimputa. Pero misan ano mga chimpong kagaw niya rili? Ang fungos, ilabi na gid virus, the way yan nagkakapiktuhan. Ara lang yung yapon sa palibot naton padayon nga nagahatag banta sa ato ni kayong lawas. Especially virus. Te ang virus kamudlay, gid, kipatyon ka sa virus mo. Killer niya mo. Di karon ang aton malang na iyang pwede mahimo mga gaga K5 kung epektado ka na siyang infection siyang virus, makadto malang ta sa ospital. Di kalabanan, injeksyonan ka malang sa dextrose. Wala man bulong ang virus. See? Ang kinanglan gyapon, pabakuron ang aton nga sistema. Depensa gyapon. Di kung virus, lain na yung istorya kumpara sa bakterya kaga mga kagaw. Kaya may mga bulong na iskagaw kang bakterya ang epektibo sa mumo. Pero sa virus, ha? Limutan mo, milong kalimutan daw. Wala niya po, ninaiyang parihas nga daw bulong aming injeksyon, tabletas o kapsula na kung igo ka na sa virus mo, pawan ka wala eh. Kaya ang virus, kabalan lang. Kaya ang kinanglan lang naton is depensa. Depensa, gawin kita siyang limpyo. Kag inom gigita adlaw-adlaw siyang D3 bio. Ang D3 bio himo ini sa extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Kombinasyon nga naghatag proteksyon kag kamakot kag depensa sa aton sistema batok sa pwede nga ihalit sa aton siyang virus. Tungod siyang mono lang rin nga ra makuha naton sa extra virgin coconut oil. Nagahapin siyang aton, sa aton silula. Ngayon kaso ginman makasulot ang virus, makamatsyag ka sa simptoma, pero dasig ka lang mampawan. Mampawan kaya? Tungod, may ara ka siyang D3 mayo. So adlo-adlo pagbugtaw ta inom ta dayon D3 mayo before ta magwa sa aton panimalay. Kay way ta kabalo kun sino kag diin ta makadto sino masugata ta ba si may mga karga sila nga virus bla. Igasyo gid masumulot ang virus sa aton sistema ti may ara ka depensa. Ang masaligan D3 mayo. Madamo pagkain siyang binipisyo makuha ta sa D3 bio, ha? So gani every time makita nyo kung mabatian nyo man, sa aton mga programa di si Dr. Ramil Oy, matekin kita. Stop, look, and listen kita kay because gahatag siya sang libreng edukasyon sa aton, impormasyon. Parte sa aton ni kayong lawas kung paano ta dipinsahan ang aton ni kayong lawas nga hindi kita magmasakit kaga hindi kita makaangkon sang balatian tugas sang virus. Ginatudlo niya sa aton ang benepisyo sa paggamit sang D3 bio. So sa liwat, every time maghambal si Dr. Ramil mabatian ta, stop, look, and listen kita kay importante ina nga kalaman para sa aton panimalay kag sa aton bilog nga pamilya. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga suki ninyo nga mga butika kang farmasya sa inyong lugar, magkutalang lihog ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang kamutanan sa na iya nga, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga lapit sa inyong lugar, ha? Kag magpakonsulta na lang na yun. Sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Alas 10:16 na magagakivive. Okay, open ang aton nga linya para sa inyo sa pagtawag sa inyong mga problema, pamangkot. O kung may ara ka na sa interesting stories o kung topiko nga makatagdugang sa aton kalaman, makahatag sa dugang sa aton nga inspirasyon, open ang linya na aton. Tawag ka mo sa 0928-611-2263. O kung may ara ka na siyang gusto nga ipamutyag o kung ipautuwas nga mga obserbasyon mo sa palibot mo, mga nasawayan mo abis sa imo na iya palibot kang nakitaan mo sa imo na iya panimalay, o kung si imo man niya nga palibot sa liwat. Libre gid sa pagtawag kang maka-explicar ikaw kang makapahayag ka man para sa aton matanang nga kalaman eh, no? O kung mayara ka na opinion ah, o kung komentaryo, parte sa mga balita, sumong, kag mga isyo, sumong, tawag ka sa aton nga smart number 0928-611-2263, kag sa aton nga Globe number ha, 0927-448940, ha? O mayong gabi na sa tanan natin ng mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Hinubaan. Basi na sun simana o kung sa masunod nga simana, ara kami da. Malagaw kami ni Jirili upod ang mga taga ka K5 ni nato, no? Mga staff and the crew sa K5 Bacolod. Basi masaboy kami da sa inyo na sinubaan. Kung si station manager pa ron sa Palma niya, lo, manugba tato isda sa inubaan. Tapos lo, ma-island hopping ta. Malagaw-lagaw ta sa inubaan, ate kampyon. Okay, mayong gabi ba sa tanan na itong suki nag-tune in subong sa K5 News FM Kanlaon. Sa ilan na iyang mapisan kag sa aton pinalanggang nga station manager sa K5 News FM Kanlaon, si mga station manager Steve Flores, kag sa mga kaupo na dala sa K5 News FM Kanlaon, mayong gabi na sa inyo sa tanan nga mga listeners pagin, ha? Diri sa sur nga bahin, good evening man sa tanan nga nag-tune in sa K5 News FM Kabangalan, si Palay, Hinigaran, La Carlota City. Kag sa norte, siyempre arat na yan nag-tune in sa aton nga mga palangga, Jirili, sa K5 News FM Victorias, K5 News FM La Cadiz City, kag K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante. Kag hindi ta malipat, siyempre ang nag-aisahanon nga nga-tune in sa tonda sa K5 News FM Capes, Rojas, no? Nagliga ng birthday si Mamami Bao. Nag-heart-heart ko sa mga post niya bla. Ang ikukulong kami sa Ami bla yung mag-posting dyan. Daw model, ganyan ka katahom-tahom nga babae. Daw monyeka. Damo ka pa mati kay Mamami sa iya programa, no? Kay man mawili ka sa iya nga mga topiko. Pagka namin siyang tingog ni Mamami, daw ang hill dirili. Kag kung makita mo pag isi personal, daw ang hill gida niya, daw barbidal dirili mo. Miss Ami, if you're listening, hello, hello si mo, ha? Sige, ha? Okay, alas 10:21 na mga gagay 5.

Hoy mayong gabi dyan ni J. Lolo, presingin ko katagabi sa programa mo, lo. Dugay-dugay naman, dugay-dugay na ang imo pianista, lo. Ano ni? Si Clinton. Okay, pianista na ton, okay. Ang background na ton sa every time magbasa kita sa mga problema. Mag-pianista na ton. Kuha yung gita na kong gintodlo siya. Kada tumok yung gita sa ulo yung mo. Si Dorin, siyang alihis. Dorin, dahi, mayong gabi na si Modors.

0: kay may isugid ko sa inyo mga ka-K5 isa ka istorya nga makuhaan naton sang leksyon kag inspirasyon. Now, are may ginatawag kita nga title sining mga istorya naton nga ang title is The Killer Cat. The Killer Cat. Grabe no. Sa title pa lang dumaplanindog na blabo mo, killer mo. Killer Cat. Ah? Now, karon, isa kadlaw mga ka-K5, ining Killer Cat, siya do kamantas dirili. Kag-kabtik mula. Nga may kalas-kalas lang na yun niya ka-alerto. Kagapanilag siya kung ano inang nagakalas. Kag every time may aragit mga ilaga, kakadakpan niya kag ginapataya. Kadamo na siyang napatayang ining Killer Cat nga mga ilaga. Karon, isa ka bes mga ka-K5, ang mga ilaga nag-meeting. Nag-meeting sila. Ang ilagin meeting nga sining ilaga, parte sa Killer Cat. Ang hambal sa ila leader. Ginpatawag ta kamo tanan nga mga utod kong ilaga. Para pag-istoryahan naton ang dako ta nga problema subong. Ang problema ta tungod parte ini sa isa kakuring nga sige pamatay sang aton nga mga kauturan nga ilaga. Nga pagkataw gunta nga siya isa ka Killer Cat. Mga ka-K5 nagadyutay na ang aton nga lahi nga mga ilaga tungod sining Killer Cat. Kagway takabalo kung sino naman ang masunod nga maging biktima niya nga pwede apatyo na naman. That's why ang aton agenda sining a meeting mga utod ko nga mga ilaga. Para nga mag-open kita sang aton nga mga opinion kung ano ang kadapat nga solusyon nga para hindi mabuhinan pa ang nagkakapatay sa aton nga mga ilaga. So kinanglan ko ang inyo nga maalam nga mga opinyon kag solusyon sining aton pagtinilipon sumong adlaw ang hambal sang leader nga ilaga. Sino sa inyo ang may ara nida siyang maayo nga suggestion? Diniling sa tumangan ngayon, nag-alsa ka mo. Nga ako, sir. Nga ikaw, sige. Arang is tumangan, nun na mo, ilaga mo. Nga ikaw, anong imo opinyon sa aton problema ni? Nga masolusyonan ta. Nga hindi na ta mapatay sa ining ilaga na isang kuring nabi. Nga sir, ang aton ni mo on, kinanglan kon arang ilaga, ako ng arang kuring, manago na dayon, madlagan na todo. Sus pinalakpak ang mga ilaga. Damo gasinggit din niya, kampiyon, kampiyon, imo sa imo niya. Paglinong din, naghambal ang leader nila. Nga namigit niya mo, pero ang problema ta, before pa man kita makapalagyo, minano pa naton ka-abtik magpalagyo, mas abtik yapon ang kuring. Madakpan tagyapon siyang kuring. Katulad sa mga nagkalamatay na naton ng mga kuturan ng mga ilaga, madasing man to sila magdalagan, kadasing man to sila magpanilag kung arang kuring, pero kung magdalagan sila, madakop man sila gyapon sa kuring, siyang Killer Cat, kitungod perte kabtik siya. Sus, nagpinasubo naman ang ilaga, no? Doon nagdagdag ang ilabaga, solusyon na tani, galing daw hindi pwede. Hindi siya realistic, hindi siya doable. Di kinaglan ang aton niya nga mga himuon, isang inablang pwede mabrabla, realistic siya, doable siya. Hindi na pwede. Luya mga ilaga. Okay, sino ba na sa inyo ang may maalam ng ideya? May nag-alsa kamot ni Rili. Niya ko, sir, ako, sir. Okay, sa tunga-tunga. Niya, tanan nga ilaga, gatulog siya. Amatian na ton, ang iya opinion. Nanong imo opinion niya? Niya! Pulihan ang ilaga! Kastigo ho ng ilaga? Pulihan ng kuring? Kastigo ho ng kuring? Hasta mapatay siya? Pinalakpak naman ang mga ilaga, Jirili. Hindi ka namin siyang iyong opinion, no? Pulihan ta, pulihan ta! Makon, pulihan nilang kuring mo, kastiguhon lang kuring. Di pinalakpak, grabe. Hindi namin siya gestyo niya, oh. Paglinong mga kakipem, naghambal ang ilang leader, oh. Nami, ginsang imo ideya nga mahugpong kita kagpulihan na kastigong kuring hasta nga mapatay siya. Pero galing, you know what, amo niyo? Tungod sa kakusog siya iya, kagnako siya, kagkaabtik siya iya, bisyan pilat sa kabilog, makapalagyo siya, kagmakapangaros siya dasig sa aton, nga isa lang kapagkaros siya, nga kapilas na dayon, gagawa dayon ang aton panid, kakapatay tayo. So, hindi na meaning imo yung suggestion na. Subuan naman ang mga ilaga. Yan namin natutani. Ikaling doon di pwede ito, no? Kaya basi bla kon sa kanamo sa aton, niya pagkaros ang kuring, ako may igo, bla nina. Niya, okay, okay, mga ilaga, mga utod kong ilaga, ang basang leader. Ang unang suggestion, hindi pwede ito. Nga kinalan dasi ka magdalagan. Kadua, nga suggestion, hindi man pwede. Tungkol kung pulihan ang kuring, mas kusog sa gapon sa aton kag abtik siya magdalagan kag magkaros. Ang kusog sa kag nako siya. Ano pagit ang gusto, ano pagit ang dapat ay moon man? Hindi naglinong? Naglinong? Nagpaminsa mga ilaga, no? Kuni linong na, ang siya likod-likod, yali may isa ka niwang ilaga lang, ano, damo siya mula taping lang. Kuni linong, nyako! Singgit siya sa likod, nyako! Binalikit mga ilaga. Kung sino nagsinggit, gatindog siya mo, no? Kulakit nga kuring, kuring ilaga. Tapingon pa mula. Oh, ikaw na sa likod, naghambal ako na anong imo yung suggestion, anong imo unta nga para nga matapna tani ang ginabuhat siyang killer cat ni Saturn nga ginapadayon na kinamatay ang aton nga mga kauturang ilaga. Yung ako niya suggestion sa problema ta para maunta taning pagpasang aton nga lahi nga mga ilaga, ang imo unta mo ni, kung nagakatulog ang kuring, kung nagakatulog ang kuring, mutangan ta siya siyang lingganay sa liog. No bell bla. Nga para kung maglakat siya, gakiling-kiling, kag kung nagapalapit na siya sa aton, nagmamatian ng kiling-kiling, makadalagan ta, makapiparan ta, pagkapanago ta, hindi tam patay. Sus, pinalakpak mga ilaga. Nya mo nang nabis siya nga idea ya jirili ho. At nakambal ang mga upo niya nga mga ilaga. Amo nang pinakaalam kanya nga solusyon. The best niya, niya mula na siya. Kulaking lang siya. Pumirti ka bright siya, no? Takto na. Kung nagakatulog ang ilaga o ang kuring, mutangan si lingganay. Kag kung may ara iya chimpong nagpalapit ang kuring, mahuning lingganay. Ang doubel siya liog. Kuni makadalagan ta, makapanago ta, di tampatay. Buong pinalakpak mga ilaga. Tapos na pinalakpag, naglinong na. Hamba siyang ilalida. Dali lang, dali lang. Ako, nagadayaw gansi mo utod kong ilaga siyang imo opinion. Ang nga solusyon, kung nga katulog ang kuring, Butangan ta siyang lingganay liog ya. Para nga maglakad siya kang kapalaypit sa Saturn makapalagyot. Very good, git. Karon ang pamangkot ko muna eh. Sino sa inyo ang mabutang siyang lingganay sa liog siyang kuring? Nagtinulokay sila? Namin natanong isin si John Jirilino. Tuhon man o, kung may lingganay ang kuring muna kung kapalapin, makiling-kiling siya mo kundi makapanagan ang mga ilaga. Pero pamangkot siyang leader mo niyo. The best niya solusyon. Pero galing, sino sa inyo ang mabutang siyang lingganay sa liog siyang kuring? Tinulokay sila ka masinilumon eh. Nga karos-karos pa lang dili, may kalas-kalas pa lang yung kuring yan, nag-alerto na. Kag hindi mo yan basta-basta yung papalapitan ang kuring kay patsyo niya ka, titakdan mo pa yas ang lingganay si Leo. So ang goal nato nga solution is doable, realistic, attainable. Nabi na taning nga solution, no? Ang question, sino matakot doon sa lingganay sa liog siyang kuring, man? Eh, hindi ka magkapalapit sa kuring? Miska nga katulog ang kuring, abtik niya po na. Mabatyagan ka man niya po sa kuring, kalas-kalas niya, makumugtaw niya po ng kuring. Kati sino sinyo ang mabutang lingganay sa liog siyang kuring? The best na taning nga solusyon, no? Well, mga ka-K5, ano ang leksyon nga makuha sa istorya, tabi? Kada isa sa aton, may mga problema. Kada isa sa aton, may mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Hindi mo kinanglan nga parihas nga maging isa ka ilaga nga itaya mo gitong kabuhi mo sa mga problema mo sa kunano mga pagtilaw. Simple lang himuon naton, idanghop ta na iya sa Ginoo kay tawo tayo mo. Ang Ginoo nagapamati siya aton kag hindi siya katulog. Kundi nagatanaw siya aton nga sinsiridad nga pagtuo sa iya nga para mabatian niya kag mabuligan niya ang aton nga mga problema kung anong nga pamaagi nga masolusyonan. Malampasan naton ang kada pagtilaw sa aton kabuhi. So, hindi magkalipat adlaw-adlaw mga kakipay sa pagpangamuyo, kapag tuo, kapag bulig si mo si kapariho man. Okay? So, amun ang aton nga moral lesson for tonight, ah. About the killer cat. May cooler ta? Sige, tanawon tabi. Hello, good evening. Sino ni the killer cat niya? Killer cat na eh? Mayong gabi, sino ni? Hello? Tiyariyo, killer cat, guru ni itawag, wais isa ba ito?
1: Mayong gabi, Jerile, Angelulong.
0: Oo, mayong gabi, pag-sir, pinaya ng radyo mo, kag sa cellphone ka lang pamati, sir, para hindi ka makonfuse, lang kung hindi ka masabat, okay. Ah. Sa cellphone ka lang pamati, oo. Mayong gabi na, sino ni Paliog?
1: Si Jake Jordan.
0: Jake Jordan, taga di...
1: Sa New York, unang gamanggalan.
0: Saan din ka, sir, katawag, sir?
1: Sari ko sa unang gamanggalan, sa Baywatch, bila, sa Bikakay ito.
0: Ah, Baywatch, okay. Ano na siya ng bukid, Baywatch?
1: Love-loving restaurant, balari kami sa Open Sea, dili sa Ignatian Lagat.
0: Ah, okay, sir, ini siyang Baywatch ni restaurant, ni resort, ne?
1: May mga restaurant, mga lagaw-lagawan.
0: May mga pagkaon, may kamunang ina-swim, abe, ano mo na?
1: Kadamo mga kasayan, either bangus. Anong gusto mo nga isip ba? Mga dapareho bala siyang restaurant sa makulog man.
0: Okay. So, di na yun man, gusto ko nakantuan ho. Na floating.
1: Isadan ban po.
0: Okay.
1: Malabay siya sa balay nila ni Sweet na Pamuris Sugalon.
0: So, baling matabo sinada nga may balsa ka mo daw do floating restaurant na siya. So kinanglan ma ito, kinanglan mabasa kagid kag makakadto ka sa floating restaurant o kon anong sistema man?
1: Ay hindi. Ang mga sakyan mo dira lang at ang mapat. Tapos malatay ka lang. Eh, wala lang man sa bus.
0: Ah, okay. Oh. Okay, okay. So, ano na siya? Everyday open ka mo?
1: Oh, yes, sir. O kada gabi, o adlaw. Any days open.
0: Pwede ka overnight, saga? Ah, sa gabi? Ah, okay. So, may mga katigis ka mo da nga pwede na makatulog? May mga katrik ka mo da? Ano mo na?
1: Oh, meron, meron.
0: I see, okay, oh. So, ano na siya, sir, ano-ano open ka mo? Kang dingin ang exact address siya, be?
1: Arigid sa Barangay Daan Banwa, sir.
0: Barangay, Barangay Daan Banwa? Daan Banwa. Ano ngalan niya, Baywatch?
1: Oh, Baywatch ang tawag dyan.
0: Okay, so misan...
1: Yan nasang mangrove na sa una, sir, kay Astas.
0: Bisan sino kala na mamangko sa kabangkalan, matudlo nila kundi ng Baywatch, doon mo na? Hello, Baywatch? I love Baywatch. Hello, Jake Jordan? Dula ka?
1: Okay, okay, okay. Sir, ba't yun?
0: Okay. So, bisan sino lang sa kabangkalan na mga tricycle driver na pwede ka mamangko kung...
1: Sol.
0: Doon din

0: Ah, mereka ada.
1: Ah,
0: tip sikit, okey. Okey, tip punya, aku punya pemangkut.
1: Kadang-kadang bila pemasih gigi ya sebagai ini yang dia membiung kepuna askala setuju biung kepuna.
0: Dalik lang siya kido garobot ka. Garobot ang imo tingog siya signal mo garob babi.
1: Sige.
0: Ngita bi mayo posisyon. Mayo bi nga posisyon tis tingi bituan. Okay, dami jo mo gyapon ang imong kondisyon sa tingog mo garobote ka. Okay, sige. I think siguro may difference ang cellphone mo kung may difference ang imong location.
1: Location.
0: Sa location, okay. Hindi ko kapadayon sina kung mag-amuna kayo nagkurug-kurug mo dumalatnan ko. Idayal miliwat mi masih madalabi, okay? Redial mo lang siyang telepono mo, ha? Okay. May ara galida nga lugar, ha? Mayo guru kantoan tanay. Kabangkalan Baywatch gali, ha? Kilid bye-bye jirili. Nga makapasubat na galida, maka, ha? Makasakay ta sa balsada. Samtang nga nagkakaon, ta siyang buyon, siyang baboy. Samtang nga nagkakaon, ta siyang isda nga sinugba. Hello, Jake?
1: Yes?
0: Yes, okay. Pamangkot ko na si mo, kung nainom mo na.
1: Ano inom ko na ang disease? Pabandad? Gagsimple supplement?
0: Okay, good. Ah. Sige. So, bali ano nang obra mo? Siya rin kaong tag-iyas ang B-Watch? Ano man?
1: Ala, Sir Gon, isa ako lang sa guide. Kaya si Ari naman ko Liris, lapit naman. Hindi ba naman sa Monte kung ano ang mga visitor niya sa Luan, sa Kwan. Saan ba sa sudad mo ko?
0: So kung magkanto na sila, ikaw nagagiya sa mga customer ka sa mga bisita, be, kung ano ang dapat nila himuon. So pangitaon okay, kanila sir. Pwede man ha? Nga si, hindi si, sinong pangitaon nila? Si Jake?
1: Oh, si Jake.
0: Si Jake Jordan, jadili, tandaan mo. Sige. Jake, okay. Di anong aton nga malagad si mo?
1: Ang opinion ko ito lagi na partid ko sa ilaga ito, saling mo.
0: Oo.
1: Kay daw tanong nga mga sapat daw ako mapinalangaan ko sa mga pat mo. Pero ang akon inimigil, ang ginakadlukan ko ang ilaga. Dawa isang makadulot sina sa aton siyang mayugin kaya leptospirosis tapos amun sa para sa mga kanal sa mga guluaan sa tubig pero ang kuring hindi man na mag-away kung busog pero kung gutaw mong kuring kaunon di siya sa kuring
0: bisan busog ang kuring makita nilang ilaga na kamusta may nagagiho kamalukang ang kuring is predator mo hunter by nature silabla. Ang ilang tawag nila nga survival instinct bla, manghunting gina sila ya. Take may ara something nga do sa ila hindi pamilya kag gasulod sila teritoryo, no kamatyaga nila do delikado do ginatake sila, ginapatay nila na not necessarily nga gutom sila. Kundi ginadepensahan nila ang ilang teritoryo kag may instinct na yan automatic bla sa ilang sistema. Nga manghunting na sila kay mga predator na sila mo. Oo. Sige, wow. Sige.
1: Okay, Jelolo. Ang isa ka na ka, Iral, kay dati, upod kami na nga dira sa mangrove reprecision, di kung dokaryo lang kami daga na kung magaling na ganing amon bisor, daga sila kala. bisan pa may trabaho, hindi na matipanan kasi wala na da si Ubisor.
0: Oh, ay na kuring.
1: Nagalian, official lara, nagalian, ingwara ng daga. Ang
0: e, kuring.
1: Mga daga, dahil pwede ka mga buhut.
0: Oh.
1: Bisan, pwede ka mga bisan. Pero, dang galibawa namun, ng mga ilaga, dahil pumuyan, ng mga kwan. Kung magabot ang kuring, na minting,
0: buhut,
1: no, ang trabaho, chief of kabisin. Paghali naman siyang kuring. Ang ilaga, kala lang, mapawala, patuko.

0: kuring komunidad daw kang iglesia ang ilagar kang sa kuring pero mo ginaang inimay ko gid na kon kaway ko madok ya sa mga kubraman og eh ang nangakon kuan pro mapilang gawas sa sapat sa kamayo ganyan ka ko ang tanan asa mo ta kalba boy bla naguntat lang ko pa na travel kay niya mo ta sa kay Basi daw nalawayan ko blang nagatugong ka kasi nina ka singgit pa ang customer mo chick pa kasta ko ng gusto hindi mo mabuy ko wala hindi mo napigil yung singgitan mo may ara kaya ang ito naguntat ko pa na kal gululo
1: Buday. Buday na yan, masimulat. Nanggam lang.
0: Muna ganit. Muna ang isagin. Dati ko sa Surab, sa muna.
1: Okay.
0: Diretso sa Pantalan.
1: Okay.
0: Nadadula lang ko kasi ano man sa kung ano nga ayong sitwasyon.
1: Oh, yes.
0: Correct. Kaya like, for example, sa buong sang inside, kaya sa mga baboy na, kaya mo ginang inimi ko, wala ka ako kulitsyon eh. Sa buong ako nagkaulitsyon, kaya kagay nakadukaduan ako bisrok.
1: Ay, galing ka.
0: Tapos, sa mga na Diyos, kadadlaw, exercise ko, walking, jogging, singing.
1: Oo.
0: Gapanilig ko yung kadaga. Ang akong mga bula ka muna ako ng ginabalasan, gelulo.
1: Inom gagin inom gagin ya. Dugang gagin ya inom mag DTH ang matisi para last exercise plus good diet mo. DTH bayo.
0: Ako na din pag show nila, sila nila take extend po supplement kung ikaw makain mo sa insakto mo decision kaya bisan din ka lang mo posisyon. Alin sa CR bago sa si kitchen pa kanto sa balkon pagdagang mo itsura ikaw balatong. Sabi si mami ko si daddy maka-extend, tinanggara ko. Kaya nagatulog mo ka bangun, ang ilaway-away pagkagado, pis-pis ng kumain. Nga doon sila si Kritu, ilaway sa si Kritu, ilap nilay. Tinanggara ko, kaya nang sultiparano, asa magagang, ang ulirai, kagad lang ko isang sulay, tungod siyang extend, but supplement.
1: Wow, aperte!
0: Ang dito, it's the one that may makasangasan ka, bawas ka sa tubo ko, mapahit sa mga palaya. May nagtiin ka rin politik side, magiging kasaga, sabto, sapon, gulit pinang extend, mamagaan sa lawas, nagasala ka na kalung nagkuwa sa sakit ng aton kasawasawan. So, kung wala ka ng presyo, magalubo ka lang, eh. Besa, sana pag inaulat yun, di sa bandal ta.
1: Mayo, mayo.
0: Si Jeff Wilson.
1: Oh, okay.
0: Nagabandira sa matulang service for kagalingawan sa kampiyon ng station.
1: K5.
0: K5 FM.
1: Okay. Mayo, very good. Ano ka? Ano ka nang nagpamalaybay ka? Binalaybay?
0: Ako gusto ko na request ko kung hindi nyo magusta na ako ang mag-apotamar. Bisa kuya. Bisa hindi ko. No, sa container, dati ang upod ko abin mo si Noma, si Rasmo Rubas, kaya sa Kamilisina, December 14, 1971 ba si Pastor Alex Fernandez, kami to.
1: 1971 ka sa Chinese na sunjak sign mo, Year of the Pig.
0: December 14.
1: Sa December 14, that is Sagittarius. Okay. So, example, abi, proklamar kami, may Raina, abi, nagdaog, abi, ano, abi, malipot mo na nga proklamasyon, abi, na, Raina, sabi, anong gai kami, abi, inspirasyon, be?
0: Okay. Madam, abi, niya salamat. Nagitagaan niyo po, saan kayo ganyan? Sa pagpapar. Wala ko pagbaliya. Ang baga kay kagandang banwa. Lamang lang, bakit akong nimo ka ngayon, kadang imo katasong, ang imo katasong, nagatulapula ka nga, isang bulat na tukula nga. Pero ang ganyan siya gawin sa ngayon, ikaw na ako na. Ang iba nagasunod na, tag sa sining, nga kalupihon. Ikaw, kapag akoronahan, na ikaw, ay nasa brena. Kung magatubang ito, si Rupa, kung magdalit, daw si Vice Ganda. Okay,
1: thank you. Sige. Thank you for sharing. Okay. Grabe, Jelino. Mga talent na mo. Mga talent. Like sa tagsasaton, kinanglan na yun at diskubrihon mo. Kamala magkonyote, magproklamar, galing ginuntat, kung ang ipauntat, kikuya. Kay mandamo, yan nga nangakig, dirili mo. Kay man may Raina, ginproklamar ko. Oh, Raina, sumo nga gabihon. Matahom nga Raina. Kanami isang imo mata. Nagasigasiga daw syuga siyang Ford Pira. binalikin ang tao. Namatayan na sugga sa Ford Pira. Salakyan mo lang ang Ford Pira sa unan lang. Kagang imo na hong katahong ang kurtiya daw yahong. Napuli ka na long. Hindi among imo yung proklamasyon. Ati sige at alas 10:50 ng oras na to. Nini nga bahin na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Di ang ilaga, mga kakifive. You know what? Damo man niya siyang, you know what ang ilaga? Ara sa food chain, sang tawag naton nga ecosystem naton mo. Di sila ang prey pagkaon sang manog. Kag ang ilaga, nag-sipot sa mga higo sa palibot, no? May purpose sila mo. And would you believe, mga kakifay, may ara research mo nga wala pang tao sa kalibutan, may ilaga na mo. Kagina, may ara niriling nga tsuriya ang ining mga scientist, no? Nga tsagchimpo sa mga dinosaurs. Kumo hindi pa uso ang mammals. Kay kalabanan is reptiles, mga dinosaur bla. Reptiles, mga amphibians. Inang mga sapat nga pwede sa duta, pwede sa tubig, amphibians. May ara man niyang reptiles, amo ini niyang pangila pagbata, pagi sa pangitlog. Di ang mammals na no, uni pa masyado ga-exist sa amo nag-achimpos ang dinosaur. Sa San Oni, na mga pila nagguro ka 100 million years ago, may ara research mga kakifive nga ang evolusyon sa kabuhi sa mga mammals, di kinabilong kita sa mammals mo. Nag-sugod sa mga pamilya sang ilaga. Kaya ang ilaga is a mammal. Ngang ilay ang pag-breeding nila is pagi sa pagbata kag pagpatiti sa gatas sa ilang mga youngs o kung mga buto nila. Tindra ta na bilong sa pagpatiti sa tatay, sa bata. Nabilong kita sa mammals mo. Di ang ilaga, mga kakifive, may pamilya sila sa unang ng mga chimpo nga daw mga ilaga sila, mga rodents. Amo ang ginapatihan nga among unang klase sang mammal, kay nabilong kita sa mammal mo. Silang unang mga mammal nga nag-exister sa chimpo sang dinosaur nga nagligad nga minilyon na katuig, ginatos ka milyon katuig na ang nakalipas. So ang ilaga, mga kakifive, nagapanago si dalumduta mo. So hindi sila basta-basta nga malaon kamakaon sa mga predator nga mga klase sang dinosaur. May lagko, may gamay. Kiting dinosaur nga kaon siya mga flesh eating ni sila nga mga predator. Nagkakaon ni sila sa nga karne. May mga reptile man nga nagkakaon sa tanong, mga hilamon. Pero ining mga reptile nga nagtawag naton nga mga carnivorous, nga mga reptiles katulad sa mga T-Rex, Tyrannosaurus Rex, yung iba pa nga mga raptors, ginakaon nila yung mga unod, mga pagkaon sa nga ining mga klase sa nga pagkaon nga ilaman mismo yung kalahe, ginakaon manila mo. Di ining mga mammals, especially sa pamilya sa mga rodents o kuning mga ilaga, sang minilyon gagatos katuig na nagligan, nag-a-istanis sila sa dalom sang duta. Nga hindi sila manakop o kumakaon gid sang mga predators kalabanan sa ilang. So diri ko noon nagsugod somewhere ang evolusyon sang mga mammals. Kakon sa diin, kita nga mga tao na bilong sina nga kategorya. Okay, sige. Mga kakifay, mabreak ta na kadali. Ining bahin sa liwag na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, oh. Adlaw-adlaw, kape ka, DTX Coffee Mix. Nami, matyag mo. Kag nag-enjoy ka sa sabor, kaya nami sa sabor, ka na namla jirile. Wala yes ang aftertaste. Mga asid-asid sa lawas mo, kang mga sulok-sulok mo na nga nagasulab, dulaon siyang DTX Covimex. Pagka namin gising ariya mo. Pagka namin pangihi mo dili. Kamasko kagandugay kagutumon. Ay ka namin siyang DTX Covimex ha. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Magka K5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: lagi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: For Biotics. Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Klinikas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayon ka mo nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Siya wala pa nakasugod gamit DTX Beauty Soap. Tistingan nyo ha. Ang DTX Beauty Soap nagapanami sa panita. Nagapagwapag, nagapagwapo ah. Kay Mandulaon yung mga punggod na ton. Ang inagyan siyang punggod pagid nga nagaluhob-luhob, di nagabuho-buho. Pangdulaon na siyang DTX Beauty Shop, no? Subong man kung may mga alap-up ka mo, kaga ining mga pikas-pikas. Pangdulaon na siyang DTX Beauty Shop. Nagamantika ang guya ninyo. Subong man kung may baho, lawas ninyo. Tanan nga baho siyang lawas, kakasa. Kanami siyang DTX Beauty Shop kay kabukal siyang habon, kagkahapos bunlawan. Ginakakas siyang mga yamok, ang mga oil sa aton panit, kag especially ang mga mikrobyo nga mo ini nagahalit sa aton ni kayong lawas. Madamo siyang binipisyo na at makuha na ton sa paggamit siyang DTX Beauty Shop. Sa may mga edad-edad na, ang mga wrinkles kag ang mga kulubot sa aton guya, amat-amat gakapanas dirili, hindi na hilmunon. Kag ang mga yaya tanga mga panit dirili, amat-amat ginahugot siyang DTX Beauty Shop, hubin tulukon. Mga whiteheads kag mga blackheads, oh, gakalakakas dirili. Now, aring sikreto sa paggamit sang DTX Beauty Shop. Isugid ko sa inyo ang sikreto, pero dutay lang takabalo sini. Kita-kita lang. Now, kung may DTX Beauty Shop ka na gani, kung gusto mo ganyan nga epektibo siya, sa mga dark areas ang panit ninyo, habunan nyo ginmayo. Kang especially sa guya ninyo, kaduha ninyo habunan. Kay man sa unang paghabon, nga limpyuhan niya nai. Dulaon niya mga yamok, mga kagaw, mga mikrobyo, kang mga oil sa aton panit sa guya. Tapos, bunlawan mo. Pagtapos mabunlaw, habunan mo siya liwat. Kang this time, masayon mo siya, no? Mga mutandami, mga 20-30 segundo siya. Imuuna siya imasad sa guya mo si kaduwa mo nga panghabon. And after that, mga ka-K5, bunlawan mo. So, inaniwas kaduwa ka mga habon, abe. Sa liwat ang una, para madula ang mga mantika sa guyatan, mga yamok ang mga kagaw. Kaduwa, imuuna siyang imasads mo. Nga imasads mo siya para mag-penetrate siya up to third layer sa aton panit. Kaya sa third layer sa panit naton, dira nag-develop ang tawag naton nga pigmentation sa aton skin. Nag-upod na dira, nag-impon na ang melanin, ang responsable sa paghatag kulor sa panit. Ha? Kaya man ang panit naton, damo ni layer sobra 20-27 ka layer, no? Sobra. So, nag-saka na ang atong sa dalom nga layer, nag-amat-amat pasaka na. That's why may ginatawag kita nga dead skin. Sa so, wala lang natin may baluan, ang atong gali panit, sige na siya, samtang nag-edad ta, sige na siya kambiyo, dirili. Hindi lang natin madiparahan. So, ang atong panit, sobrang bainte ka layer, nag-nipis-nipis ka, tama. So, ang ika-third layer, no, before siya mag pinakat mabawagin abe, amo ina ang gina massage naton kay para malampot siya kag manaris sang DTX Beauty Shop ang tanan nga mga nutrients, antioxidant kag mga sustansya kon mga tawag naton ni mga prutas nga makuha naton from DTX Beauty Shop nga mga bitamina para maghubin kita kag magputi. Now kadua ka beses ka maghamon, himuon mo na siya aga kag sa gabi within 2 weeks o 15 days. Makita mo gid ang resulta. Nga maglimpyo ang imuguya, mapula-pula, nga mahipid siya, no? Kang nagahubing katulukon. So ini siya, sikrito talang ni. Yotay lang takabalo. Hindi na sila pagsugidi palihog. Aton-aton lang ni. Nga mo gali na kanami siyang DTX Beauty Shop, ha? Karon ano pagid ang benepisyo ta from DTX Beauty Shop? Kundi namin ang imo guya, namin ang imo supato. Damo na nakaroon madayaw si Mona, na naghubing ka tuloko, nagwapo ka, nagwapa ka. Ang epekto siya is nagasaka ang imo yung self-confidence. Gakalipay ka mula. Kitungon nga may mga pagbago nga maayo sa imo yung presentasyon sa imo kagulingon pagi sa paggamit siyang DTX Beauty Shop, nagnami panit mo. So, ining self-confidence, gakalipay ka, ang epekto pag-ichining ang mga dalom-dalom dirili, no? Self-confidence ng kinanglano ni siya nga parang padayon ka nga nagapursige sang imo yung mga hadikain sa imo kabuhi. Sa mga plano mo, bla, kinanglan mo siyang determinasyon kag kumpiyansa sa kagilingon. Kung ikaw malipayon tungod mataas ang level sa imo nga self-confidence, ang aton galing sistema, kung isa ka tao malipayon, may epekto ini sa silot siyang lawas ta. Ang aton nga hormones, na tawag nila nga happy hormones, nagadamo niya rili. Kagamo ini siya nagabulig sa immune system ta, nga para hindi ta magmasakit kag balatian. Si simple lang, no, habon lang, kung imogin usuyon dirili ang epekto sa habon, wala na siya nag-untat sa matahong nga panit, hubin tulukon, kundi may total siyang impact sa aton nga ikayong lawas. Wala lang siya nag-kakasya mga kagaw ka mikrobyo na mga bakterya sa paton panit. Wala lang siya nag-atag sa aton sa naming asupat, kundi nag-anami pang matyagan ta, kag nag-healthy kita. Kay saliwat, ang tao nga malipayon, nagapagwa sang aton sistema, nag-release sa tawag naton nga happy hormones. Nga inang sikrito sang happy hormones, nagabulig pabakod sa aton nga immune system. Nga parang immune system nato naman, kung mabakod siya, makaaway siya sang isakto sa kunano man nagasulod sa lawas naton nga gusto gin maghalit, kag maghatag siyang paguba sa aton sistema, kag magaresulta sa sakit kag balatian. Grabe ang DTX Beauty Shop. Abi, tasting niya, abi, bakal DTX Beauty Shop, eh. Hapos na ni Baklo, nakantola ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Aratlanda, sa Generics Pharmacy, Sincere Drugstore na, oh. Uwini gani sa mga syoke niyo ng mga butika na sinyo lugar, magkuta lang DTX Beauty Shop. Kung gusto niyo nga post, pwede niyo man ma-order sa online ng DTX Beauty Shop, oh. Lazada, Shopee, kag TikTok, available. Kag kung gusto niyo pagin barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag pa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala siyang bayan. Okay.
4: Hindi ka ba ayon malo dalaman sa aton lo, siyempre sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga gagipay. Aring mensahe siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Daw ginauhaw ka kaginagutom ka balapirmi. May masako nga pagpangihi siya kagabihon. Nagamalabla ang imo panit. Nagniwang ka kagdaw. Nagblurred ang imo pananawan. Uy hala, basi may diabetes ka na. Ang diabetes mellitus isa ka balatian nga makuha sa mga pagkaon nga madamo kalabay parihas ang soft drinks. Kanon, hala kanon paborito ko ginanday. Cakes, no ba mga cakes pagit mag birthday may cake kid. Kag prutas kag matamis nga mga prutas nga matamis. Ang diabetes mayor nga kamagdanan sang pagkabulag, kidney failure, heart attack kag stroke. Ay, grabe. Gani para hindi ka magka-diabetes, likawan ang mga pagkaon nga may kalamay kang mag-inom sang suplemento nga wala chemical, natural lang, kag wala kalamay parihas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga naga o makabulig bulong sa diabetes. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naga pa normal sang level sang aton kalamay sa dugo, kag ginapabaskog ang pancreas kag kidney para hindi ka masakiton. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara man sa omega-3 fatty acids kag acyl glycerols nga nagabulig ini panubo sang insulin sa dugo, no? Kag ginapabaskog pa ang imuresistensya kag immune system batok sa komplikasyon. Kag bangod sa mataas nga antioxidants kag sang Dr. Pinoy, ginasilhik ini pagwa ang mga toxins kag free radicals nga ara si mudugo kag mga ugat para maproteksyonan ang aton lawas batok sa mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakaypam, saranggin mamakal sa mga suki ninyong mga butika kag farmasya dira sa AB Magalona. Sumbong man sa Victoria's, available man sa halos tanan ng mga butika kag farmasya. Diri sa Kabangkalan, Binalbagan, Murcia, La Carlota, Valladolid, San Enrique, kag iban paging ng mga lugar, mga manwa kagasyonaran, diri sa Negros Island Region, kag sa Bilog nga Panay, magkuta lang mga syuki nyo ng butika kag farmasya. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Okay, kag sa liwat naman sa may mga problema, kag may gusto nga hatag opinion o kung komentaryo, tawag ka mong sa ating hotline na 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-748940. Good evening, mayong gabi J. Lolo and Jerry Lee from Lorna Cervantes sang Sumag.
5: No? Okay, thank you again, Lorna. Lorna, no ni Lorna, te?
4: Cervantes.
5: Cervantes. Mayong gabi, Lorna.

0: magagakay 5 ari ang sulat o kon text message sa aton. Problema nga ginpadala sa aton subong nga gabi. Nga aton pagamasahon kag tagaan naton siyang problema. Ah, siyang advice. Good evening, Jirili and Jay Lolo. Lo, ako gali lo si Leslie. Leslie, ah. Hi, Leslie. Hello. Gusto ko man, Jay Lolo, mag-share tani isang akon problema. Jay Lolo, may migo ko. Uy, may migo siya. May migo ko, Jay Lolo, 4 years na kami. 4 na katuig ba? Lawig-lawig naman ang inyong alugayay. Ah, luyagay. 4 years na kami, pero subong, wala na siya permi time para sa akon. Uy! Sa 4 katuig, ginili nila nga paglugayay, ah, pagluyagay bilang magnobyo. Ginasugid sa aton siyang liter sender tayong nobyo. Ako nun, wala na chimpo siya. Wala na time. Ba si nadula rilo ya? Four years na kami pero subong wala na sa time, wala na sa permit time sa akon. Kag kung mag-istorya ko sa iya, permit lang siya akig, Jay Lolo. Permit lang siya akig kung pamangkuton ko. Hindi man ni siya amo sini siyang una. Pirmi na ko ga kasakitan sa ginahimo sang akong nobyo, Jay Lolo. Anong himuon ko luman? Please advise me. Thank you again. Mga kakay-five, no? Mauti mo ni? Basi na ano na? Na dalahig na na ano na guro na kuha nang iya partida. Kabalo ka sa tanan nga bagay mga kakifive. Ang time is importante mo. Kung ang isa ka bagay importante si mo, tagaan mo gini oras. Katulad sa trabaho mo, gahatag ka gina oras ka importante na siya mo. Kay tagaan ka siyang sweldo man siyang imo yung oras nga ginahatag na, kang sweldo mo, amo nang i-sustainer mo siya kinanglanon siyang pamilya mo, panimalay mo. Ano bagid ang importante? Kaon. Importante makaon kagid. Kiman kung hindi ka makakaon, wala sustansya lawas mo, dako masakiton ka. Mamasakit ka, di ba? Kag pwede ka matay kung may masakit ka. So kinanlan mo magkaon. Di may arat tao magkaon niya taga, tunga lang siyang oras. Iba niya na siya magkaon niya, 10 minutos, tapos na. Di ba? Ginatagaan mo gichimpo, pamahaw, panyaga, panyapon, may oras, kid ba? Kagkanda na ho ni mo, ano pagin ang natagaan ta oras, paligo. Man may ara yung kilala ko, Jirili, maligo, eh, nang siya ka oras mo. Grabe naman nagapaligo, iya. Pero may ara man niya gani, iyang paligo, iyang basa ulo, iya, pero liko niya mala. No, isa lang guro ka, kamo ang paligo, iya. Di oras niya po nga konsumo ka oras, kinatagaan mo chimpong pagpaligo, kay importante mo. Ang pagtulog, importante man. Diblagata kita sa oras sa pagtulog naton. Iban may ara niya, walo ka oras gin. Ang iba niya, di siyempre nga, mulubugtaw-bugtaw po di nagkakaon din Japon oras, na konsumo oras. May ara niya, tag-anom na lang ka oras sa tulog, 4 ka oras. Iban no, hindi man tayo yun, kautod-utod. Pero gahata ka Japon time. Di karon, ang importante dirilin, oras, gid, sa tanan ng mga bagay nga importante sa aton kabuhi. Ting question na di sa aton ni Tresender, according si Imo Inday, Leslie, nga ambal mo di oh, subong wala na siya permit time sa akon. Di ang tanan nga bagay ang importante, ginatagaan mo gin time mo. Di ang nobyo mo kumuway na siya gatag time siya mo. Masi kung hindi ka na importante siya. Daw mo ng realidad eh. Kaya kung importante ka siya iya, aragi siya permeya anytime. Anytime, 24/7 mo. 24 hours a day. Aragi siya para si mo. Kag nga siya mo ang permi, according siya mo, permi, nga wala siya time siya mo. Tungkol siya akong pag-itsindi, gani, no? Ang tanang nga bagay ang importante, natagahan mo gin time. Puti ang nubyo mo yaw ay naghatag time si mo. Muna ba siya hindi ka na importante siya? Si? So, doon mo ni ginakulbaan ni Leslie mga kakifive. Nga daw mabatsagaan niya na, no? Nga daw wala na luyag ang iya nubyo. Siya pa katuig nga lugayay, luyagay. Ikaw man, kung ikaw may luyag ka siya babae, kung sa isa katao, ginapafeel mo siyang espesyal sa mo. Ginapabatsyag mo siyang importante sa mo. Kasi hindi ka na gani maghambal, kung ginapakita mo siyang pag-atipan mo, ga-care ka siya, mabatsyagan niya na siyang tao mo, mabasaya na mo, mabatsyagan niya na. Puti o, every time pag ganyan nga kung mamangkot si Leslie siya sa nubyo niya, kung pamangkoton, pirmi lang kung noakik ang nubyo niya. So, ano ini? Kung ikaw may luyag si isa kababaye, tanahan niya guro pati ighim niya nga, nagighim ka, ano lay dyan mo? Lay tutunlan mo, katol? Tanahan niya na pamangkot niya, no, ni Blanc? Nag-ubo ka lang kadali. Ay, lain matyag mo ga. Ano, mainong ka mula? Maklanda ka. Iniyag ka pa mangkot siya. Yan niya, akik ang iyanubyo. It seems nga hindi siya gusto pamangkoton. Hindi siya interesado sa iya pamangkot. So, kung ginapamatyag niya kay Leslie, nga ginadiscourage siya na. Mga emotion nga mga gesture o mga hulag sa isa kalalaki. Pinapalas ay kanya. Kay man ang lalaki nga may luyag si mo, nga may palangga si mo, hindi iya mabatas nga masakitan ang malatsyagon mo. Hindi iya mahimo nga magduda ka siya o kung maakig ka siya, ginahalungan ka ganyan mo. Puti nga agin ma-afford na kung mabatas siya si mo, nga pabayaan niya ka, waya ka ginatagaan na oras. Kagtapos daw ginaakigan niya ka, daw ginapakanubo niya, daw seems daw wala siya si mo'y respeto. Nga wala ka niya ginapahalagaan kung sa Tagalog, babi. Daw wala ka na siya, wala ka na siyang value siya. Nga kung mamangkot ka siya, gaakig siya na yun. Mga ininga mga giho sa nubyo mo, Lisle, pangapiyot ka na dahi. Preparar ka na. Kay ang tanan nga lalaki, kalabanan, nga mga lalaki, kung laluyag siya sa babae, nami ginayang iyayimuon niya. Nga para nga magtingkarag pagid ang imo pagsalig siya kagluyag. Puti nga daw ginadula yung pagsalig mo siya. Nga daw ginadula yung gana mo siya. Ang mga bad attitude ginapakita iya. Mga lain nga mga batasan ang ginapabatsyag iya si imo. Nga siyang una to siyang mga chimpo yung mag-upalang kamo kang nagpaluyag siya si imo. Tanan nga namin nga batasan niya. Do pa yun, naratanan. Sumong anay nga amunaning sitwasyon, apat na kamo katuig. Amunaning ginapabatsyag iya si imo kang ginapakita nga batasan. Nga daw hindi mo masawaan. According ka ni Simo, hindi man ni siya mo siyang una. Ano ginapaminsya mo ni Leslie? Nga kung masi may ara na siyang iban? Pinaton mabasol si Lisli Jirili. Nga makapamitsa sa amo sini nga bagay. Kay tungod nga di na to ang iyang nga pag-alaga. Di na to ang iyang nga paghalong si imo kagang pagkere kag pagyugmayabi. Nga nabatsyagan mo sa una sa chimpo nga temprano pang inyo pang-inubdanay. Nga hindi mo naman batsyagan. Basi nagsaylo na sa iban, amuin na kalabanan dili gadlagan sa pinsa sa isa kababae mo. Kay man ang mga babae dili. May ginatawag kita nga kusog ng ilang nga vibrator.
1: Vibration lo.
0: Ano na?
1: Vibration.
0: Ano ang bago?
1: Vibrator.
0: Ang kusog ang ilang nga vibration. Inablang tawag nato nga panagupnop. Gut feeling. Mabatsyagan na siyang babae, may instinct ng babae mo. Nga something nga daw lain ang ginapakita siyang iya partner. Gabatsyag na sa lawas nila kasi sila yung malatsyago na mi. See? Kusog siyang ilang vibrator. Vibration. Gabibrate na sila. Nagkakabatsyagan na nila. Panagupnop nila. Kagkalabanan niya dito, o na. Kung ang imo, mister, kung imo nubyog at tinonto, batyagano na siyang babae. Mapanagupnopan niya na. So, ang imo nubyog ni day, amo nagnakambal kita nga piparar ka. Kaya ginapatay ang luyag mo siya. Ginapalasay ka niya. Tanay nga mga bad attitude nga hindi mo na namian, ginapakita niya. Kaysa ang una, tanay nga mga attitude nga gusto mo, ginapakita niya mo para matubo ng luyag mo. Tanay nga nami nga mga pamatasan, ginapakita ka ginapabatyag niya si mo. Disubong kay anong ginapakita niya? Ang mga bagay nga nagkakasakitan ka, nga nagalain ang imo balatsyagon sa iyang ginapagambal, ang ginabuhat siya, huwag na siya oras. Anong ginapatubo yan eh? Gugma, huwag na guro ah. Ang ginapatubo yan si imo, kakig. Makig ka mula. Kay man ang tawag nato nga hate. Hate, no? Anger and jealousy, no? Amo ining makapatay sa gugma mo. Kung mataas ang level sang hate mo, kakig, kagkaugot, abi, kag may gasilos ka, kung amo naning nabatsyagan mo sa imo balatsyagon kag paminsaron, daw hindi mo na mabatsyagan ang gugma, bla. Kaya amo na siya nagapangibabaw sa imo nga balatsyagon kag paminsaron. Pero kung maayong ginapakita kag ginabuhat niya, masaka ang level sang imo yung kumpiyansa, sang imo gugma siya. Pero ti amo na bla, ti paano pa magsaka kay ang gina-activate niya sa imo pagkatao ang hate. Ang gina-activate niya sa imo paminsaron nga maaking ka siya. Para no? Para brikan mo siya. Bibla, para maguntat ka na siya. In short, abe, ginapadiscourage siya ikaw because indirectly, nga gusto na siya untaton ang iyong relasyon. Siya? Kaya man kung ang lalaki na luyag niya nila, hindi na iya paghimuon ang mga bagay ang ikaguba sa iyong relasyon mo. Tingaw ka, mahimo iya. Mahimo iya nga sakitan ang balatsyago ni Lisli. Tungod gusto yung maguba relasyon nyo. So that's why nga preparar ka na kay mga simptomas, kay mga sinyales kaya ginapakita siyang boyfriend mo, ginapadiscourage siya ikaw, ginaguba yung imo yung pagsalig siya, tiyan mo na na hindi mo man get, gusto prodira na napakanto dahi. Kaysa nahambal gani naton sa liwat, kung ang lalaki may luyag si imo kag palangga kanya, halungan niya ka nga daw kristal kabla. Nga daw hindi iya bala maglain buod mo, hindi ka magduda siya. puti hawkam nga daw ginapabayan nga magduda ka maglain buod mo. Wala kanya ginahalungan. Wala kanya ginahalungan. Kung wala kanya ginahalungan, naga-connect na siya nga wala na siya sa pagpalangga si mo eh. Kaya ang tao nga may palangga si mo, hindi iya mabatas nga masakitan ka. Hindi iya mabatas nga madula kaya sa buhay iya. Di ba? Kung nga daw gusto yung matabo na binga, mabugto ng inyong paglugayay, pagluyagay. Kay tungod, sa gusto mo siya hindi, ang ginapakita,

0: mo, kung inatanan daw, hindi mo na makonek, daw hindi mo na ma-feel, kay Mikash, base yung suspicion mo, Black, may mga prioridad na siya sa iya kabuhi, na kung sa diin dito nagatuon ang imong ginapangita nga pagpalangga sa iba nagsaylo, ay usus ah. O kung hindi na siya gusto sa inyong nga pag-inobdanay. Nasiway nga dahuya man siya magambang nga break na ta, pero ginapabatya nga siya mo, nga muna na eh. Nga mabata siya, be. Nga masakitan ka, maglain buot mo. Di ba kung nalilas na to, ng lalaki kung nagpalangga siya mabay, inahalungan, ay, masinglain buot, masinsya gina. Buloka, I care for you so much. I love you very much. I cannot afford to hurt your feelings. Hindi kong batas, bladay nga, nagpakasubo ka. Abi uba, auba. Uba chinilas, kaya magulang ka pang floor wax, lula. Basi may kuha ng sala. Dito na sa kwarto. Mas krima. Oh, mas krima. So, muna, Lislia. So, just pray lang sa aton mahal nga Ginoo. Nga, on the other side, people ka lang. People, sometimes, nga hindi mo makontrolar mo. Gusto mo ba po hindi mo kontrolado ang sitwasyon? So, just, siningat simpo, kinaglan magpakabakod kaya. Hindi niya matabo ini nga mga bagay nga para mahuyang ka, but instead, you have to be strong. Because initanan proseso sa proseso ni mo. Sa atong tagsa-tagsa ka mga kabuhi, nga magyantang mga bagay nga mga pagtilaw, nga hindi taman gusto, pero nga kahapdian kita, nga kasakitan kita, not to make us weak. Hindi para nga maghuyang kita. Kung yung purpose na maging positibo kita, kag para maging mabakod, because madamo pa along the way sa palabuton nga mga pagtila nga mag-aabot kag ginakondisyon kita nga maging mabakod sa mga bagay nga nag-aabot sa aton, because may mga planong Ginoo sa aton nga mas maayo sa aton kabuhi. Or dumdumon mo na lang, Les, nga kumatabukin man eh, nga hindi mo man gusto, pero isaling mo lang siya Ginoo nga may maayos ang plano si mo. Basi? Kay basi ko namuin ni siya padayon nga ining lalaki, nga padayon ka na siya nga nagasaling, nga palanggaya ka, but then ginapakita niya, hindi mo. Basi bla, may katabo ng tawag niya nga luka di amor bla. Nga hindi iya mabaton, jili, kag hindi makaya siyang iya mula tiyagong kapamisyaron, gabuangit siya. That's why nga ginapipara ka na siyang Ginoo, nga subong pa lang, ginapakita iya, nga ma-out ka na sa kabuhi na, nga siyang lalaki. Untatun mo na ng relasyon, kay ba si may better purpose kinang Ginoo, and I'm sure, he has a better plan for you. Kaga picharon mo na lang kinanglan ini matabo para nga ma-rearrange mong prioridad sa kabuhi mo. See? So, wala problema. O hindi siya, hindi. Ha? Ang maupod aton, ang hindi maupodi, ala, hindi na iya aton ah. Good luck si mo, sweetheart. Kabay pang nakuha mong puntos ang ako nga mga advice si mo, ha? Mga gag-K5 sa liwan, dami mag-commercial break kita. Pagbalik na ito, nanti kung may chimpo pa, another problem ang atong pagkabasahon, ha? But for the meantime, don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang

0: D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: DTX 500.
0: Nagkatangon na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
0: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
0: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
0: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
0: DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakas mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C,
1: mababaka sa mga butika.
7: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Squalene Capsule.
11: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
16: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
23: makipaghiwalay.
21: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
24: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko, lo?
25: George, mayong gabi na si mo, George, ha? Isa ka amigo na itong kapabatigin, no? Hello, good evening, Jirili, Jilolo, monitor lako din, inom ko lang DTX Coffee Mix, si George Nilo. Kamustang biyahe sa Grab, George? Okay man. Ang makulod sa buong mga kakifive, no? Kung may ara ka sa lakyan na, Ben. Ang dalan sa buong siya makulod, I don't know, no garas pa si guya ko eh. Kaproblema ang mga driver do kakumod, di siya hindi siya maglikod do may, ha? Do hindi mula class A nga mga dalan sa syudad, ha? May mga lubak-lubak, may mga crack, may mga batsihon. Ay, nako, makulod, handom tatani nga magnami. Kamay pa. Si Toto, Jojo siyang inigaran. Kapamati man Jojo siyang inigaran. Jo, thank you, gida. Di mo ni ma-experiencehan na permis siya makulod, oh. Ulunhan lang, may mga, ano ni, may mga taklob sa drainage, blani. Diri siya madalagan, diri siya may circumferential. Dugay-dugay ang silakyan mo, galagbong, kay hindi libel ang dalan. Di, kung ikaw nag-keynote ka man, abi, kitungod ng gasolina, gasinakaay man, no, wala man stabilidad ang presyo. Di ko mag-uban kapag hindi sa mga shocks mo na, mga bull joint mo na, mga under chassis mo na sa silakyan mo, kundi another mabakal ka naman siyang pisas. Mabagyan ka naman sa mekaniko, mayroon lang kung kabalo ka magkutib eh. Kung di kabalo magkutib, di amun na bla. Ang damo silakyan sa makulod, ang laway ding dalan. Pero I believe siguro ting iba niya nga mga opisyal na to, kaya namin isilakyan nila ni kabatyag sa isang matsimo. Kaya man ang ilang silakyan niya, mayroon mga suspensyon, mga lagko, yun mo. Nilang batsyagan ni mga batsi, mga lubak-lubak, kaya namit niyang ilang mga under chassis. Pwede gini ng mga gagrab ni nga mga salakyan, mga auto ni, mga ara sa mga private, oh. Mag-agi ka sa mga skandin nga dala sa makulon, hindi mahimo, ganyan nga sa ulunhan, may ara ganyan nga mga hindi amo nga dalan. Blanda mo ugtas ka, blanda kaya tingin na dipindahan mo man nga, hindi madali mag-uba sa lakyan mo. Uni pa dahil yung nga nag-agay ka sa batsing, uni magkalatang-tang ginada siya. Te, amo na ang kalabanan, mabatian taton nga sugilanon sa kapihan, Jerile. According sa migo na ton nga dotel na madunlan pag inom kape. Okay, te, sige, kabay pang makulod nga major city, abe, no? Promising city. At inamit man mga leader na ton, I believe ara na na silang timetable, no? Ara na na silang mga plano nga before ginman mag-end ang ilang mga termino, aring lahon gina nila ang tanay nga problema sa makulod. Kabay pa. Kabay pa nga magbugtaw ta sa damgo. Mga ka-K5, ini nga bahin na dulong na saton sa number one seafood restaurant in Makolod City, Gina Seafood Restaurant. Nagadamo, nagiging kalanaan sa Makolod, really? Bisan din na nagatinubo lang north, south, sa sentro sa aton di nga syudad. Nagatinubo lang mga restaurant, really? But din so far, ang Gina Seafood Restaurant, padayon amo ang ginakantuan sa kalamanan, gin? Kay man, komportable ka sa Gina Seafood Restaurant mo. Nami, yakay may parkingan, Jirili. Magka-parking yung mga stinta kasalakyan, halog-halog yapon mo.

0: Doon kina respeto kagin kaginamuma ka sa mayo nga maging komportable ka sa pagkaon na sila na restaurant. Tindahan mo sila waiter, misan din ka lang magtulok. May mga waiter sila mo. Kag pwede ka lang yan, misan sino lang waiter, pepa yun mo. Kaya man based on my experience yan, kaya kung may waiter ame, kag imo tawgon, dumalubag anay ni imo nga liog. Doon makakas, pakpak mo siyang mamaypay, tapos matinudlanay pa na. Niya, ma'am, dali lang yun, ma'am, hindi ko yung new waiter, tawagon ko, anay. Hindi ko din pati yung nagkantong waiter mo, yaya. Unlike sa Ginas, miskan hindi siyang waiter mo nag-serve si mo, pag nagtawag ka siya, tag may request ka, bing ako na nung dugang mong order, ipasilidar na yun sa mga waiter. Gabinuligay sila, blayaw. Kanami pagkinda sa Ginas, kilimpyong lugar, dirili. Plastado ang ilay ang kalanan. Makapungko ang ganyan kanami sa mga lamisa nila kamangko. Mo komportable ka mula. Ang kanami gin is ang limpyo. Even though seafood ang ginabaligya nila, expectar ka nga lang siya, ay way lang siya kahamot. Kag tanang nga priska nga seafood, siyempre arada ang paborito ta. Ng mga isda na lapu-lapu, gingaw, lison, tangige, namo kapilian. Kag amo inakalabanan, gina-order para himoon siniga kag tinola nga bestseller nila. O pwede ka man kapasugbad, ha? Pwede ka man gani ka lupa request pinamalhan, ha? Karon, tilawan nyo gin ang ilang kalamaris, no? Lokos, dinili, kanamit mo. Ang ilang butter garlic shrimp, sisling manumbok, kaginilaw nga tangingi, kagdamo pa. Abibisitahin yung ilang Facebook page para sa dugang mga detalye kag mga impormasyon. I-type lang sa inyong Facebook na Gina's Seafoods Restaurant.
1: Salamat gin mga KK5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita na kita boss ha, 9:30 in the evening to 12 midnight.
0: Diyan ay kanya nila boss di opta.
1: Ay huwag galing. Okay, magabalik kami sa Domingo sang gabi mga KK5. Kay boss Friday galing, the next day is Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So magabalik kami on Sunday evening ha. Salamat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Kag ako naman si K5 J. Lolo, thank you so much. And see you on Sunday, ha? Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Kampyon na radyo!
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano tayong interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Subong istoryahan ta kon paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
7: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doon Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtap na sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
3: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
7: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose sa oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod buga na ini sang gitawag nila nga antioxidants.
3: Ano ang mga symptoms dok nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
7: Usually pagpangluya, kisa, problema sa mata,
3: ay damo na,
7: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
3: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
7: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
3: Lawas.
7: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Amunahin mo Sir GP, permichins oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
3: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
7: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS, no? Pareho balas ang salakyan. Kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areho, guba na ni Gwan. Piston, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
3: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
7: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
1: My family history bala ka mausong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 DTX 500
0: ano masyon sa barangay po? Ano kinabatsag mo sa ako? Gapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumang kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
0: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
3: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
7: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babae Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito, mga significant health issues, kaangay sang ito, ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to, nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
3: baklan
7: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
3: hindi chocolate.
7: Missis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
8: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
7: Biktima mo na.
8: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang nga daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong nga appendix.
9: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sa DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo. Uy,
7: naglupok na.
9: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
7: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag mighty si Sir Boy. Sakay ka lang sa tanki or armored car.
9: O kampiyon.
7: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kaya sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig. Nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lang taon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
10: Correct.
7: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
11: DTX 500, ulang sa pagkaon, samputan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
13: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
11: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Arjen. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit kaya katama. Tiyang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tigunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
18: Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique,
25: Juan Tiong Building,
26: Barangay 8 Bagumbayan,
27: fronting kay Sano Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
29: Kulasi, National Highway,
30: kilid sang LBC.
31: Clinica de Alternativo Medicina,
32: Kabangkalan Branch,
33: located at ACM Building,
34: Texas Street,
35: corner Bread Box,
36: Kabangkalan Public Market.
37: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
38: Sagay City,
39: Radyo Bandera Compound,
40: likod sang Pag-ibig Office.
41: And
42: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
43: Bacolod City,
44: Ernai Street,
45: fronting Paglaum Sports Complex.
46: Informasyon sa ikaayong lawas.
47: Sir Boy, anong mahi sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
9: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
7: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
8: Oy, DTX 500 beauty soap.
9: Hindi pa size kanyang beauty, do ka?
7: Oo.
9: Beauty?
8: Kung pa-beauty?
7: Gindugangan ang ingredients.
9: Ibang ingredients. Nga beauty. Kay kakulang, abig kung santo lang, no?
48: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
7: imo skin, na beauty, yan.
48: Beauty
7: kang buhat mo. DTX 500 beauty soap. Amo na itong bago nga gamiton. Gin-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na ito na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
9: Clinica Dio Fresh.
7: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
9: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya ang BCO kaya taknaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
7: Hindi ka mahuya ang baho ka ilok.
9: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX
48: coffee mix.
7: Mm. Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh.
48: Mm-hmm.
7: Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
48: Stevia sweetener.
7: Oh, the healthiest coffee in the world.
48: Oh, ang bali. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant. May ergotayonin nga din sa gano mushroom. May DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa ka mo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee ka mo. Tilawin niyo.
7: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
48: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
7: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX Premium
48: butang
7: okay sigurado do inom na nimo bastante nami panguan ang imong mga batsagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
47: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
7: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
48: Pagkakada ka.
7: Amo na to isla na ang amon isa ka Blan News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
48: Para.
7: Bantayan nyo ha kay
8: upgrade nga liniment.
7: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balan News. Ang Balan News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
47: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
48: Healthy circulation. Kay ang Extend, may maca, kag-clavuas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimo sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga alin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
7: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
47: Ginakadlokan na.
7: Ha?
47: Ginakadlokan o ginapangita.
48: Kasabat na.
7: Ginapangita ka. Ginapangita na.
47: Ginapangita.
7: Budlay ng ginakadlokan.
48: Ma-extend food supplement. Oh, kampiyon.
47: Monster manoy. Monster manoy.
48: Feeling young. Performing young, kasi extend. Ayan,
7: feeling young, performing young.
47: Alright.
7: Wow, grabe.
0: Informasyon sa ikaayong...
47: Apo ka nang engineer, ha?
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
47: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
48: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, unaya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na subong restrictions. Abi naton, okay na. But, pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw tunan ta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
7: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo.
48: Mm-hmm.
7: Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
48: Mm-hmm.
7: Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
48: Hindi siya kapadamo.
7: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
48: Kung makasulod
7: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
1: Kaya gyapon.
7: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
1: Oh, okay, why ka na tumar
7: dito? O kayo nalipatan mo yung tumar di tribayo. Ti nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
1: Patay gyapon.
7: So, amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas agin sining mga kagaw, agin sa virus, sir boy, every 8 hours inom gi ka di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang ya virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, sir boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga pat yun ni Ditribayo. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
1: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika di Tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pag ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant na makita mo sa ginatawag nga Klinika di Tribayo. Ang namigid sa Klinika di Tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
7: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
1: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang Ditribayo ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busipon kagilanat, ga-klinika di Tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, gina-pabakod sang klinika di Tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika D3 Bio.
2: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 may VCO. Ang VCO, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
6: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
11: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
15: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
24: Kulasi, National Highway,
25: kilid sang LBC.
26: Klinika de Alternativo Medicina,
27: Kabangkalan Branch,
29: located at ACM Building,
30: Texas Street,
32: corner Bread Box,
34: Kabangkalan Public Market.
35: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
36: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
38: And
39: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
41: Bacolod City,
43: Ernai Street,
44: fronting Paglaum Sports Complex.
49: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: damo health benefit sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta. Gusto! Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka, kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
1: Kamuna ka kampiyon sa Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa Ditribayo, ha, sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Ang example lang, kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. May isa to ka quote, hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Amo na ginahambal nila. Mm-hmm. Fasting is really important.
2: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, amo na nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy. No? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadadlaw, no? Mm-hmm. Okay? Ang pagtumar natin sa nga Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagabusok na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
1: binder
0: mo dyan.
1: Ha? Oo, tuwag na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
0: Oo.
1: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
0: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
2: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical ditribayo ka, tumagin na padamon niyang leptin.
0: Ay, mo dyan?
7: Hindi ah, para dasig man mabusog, oh. Kapong tulok sa iban.
2: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ton ina, kung naka-klinika Ditribayo ka kadadlaw.
7: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
1: Champion, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause kasi na kayang-kaya sang Klinika D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika D3 Bio ka.
3: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs ga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio with physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Babakal sa mga butik.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Yan naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: saya. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule.

0: Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:37.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
4: Manok, talihis, ginkawat.
2: Isip mo na inyo silang mga rosana. Last 4:39 na.
1: Balita K5 sa Umaga. Balita K5 sa Umaga.
2: Grabe na, aran na sila mga K5 sa atong sining mga suki na to. Atong mga KSS sa mga early birds. Ang mga early birds na to, mga K5, si Jima Sulit, aran na sa early W, Nat Cotillo, si Jingle Ticar, Raquel Cabanero Barido, Araman si Lovely Marcelo Lisa, Leonardo Rilos, Jean Montesino Arroyo, Arana sila mga kakibaba, si Alma Imbang, Madam, Maing Aga, Madam, kamusta ang aton nga mga tropa peps dira sa Sirs? Morning landa mga Mama Alma Imbang. Sige. Sa atong sining pagpangalagad mga kakifab, Biyernes na kita sa sining adlaw, bit sa 17 na. Arega pong kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
5: Why na ko kwarta kipe babes?
2: Why na? Kami sa Gyapon ang inyo mga alagad, Kaki 5 Babes Gantalaw. Sa aton sininga mga top stories of the day, content creator na nanakit sang Ido, nagpakita na sa alkalde sang Kawayan. Taga Kawayan galito siya.
6: Samtang sa biyak nga bahin, investigasyon angot sa bala nga nakita sa UNOR, nagapadayon.
2: Number 5, most wanted kag isa ka CTG member, arestado sa Negros Oriental.
6: Samtang sa biyak nga bahin, at itong bala, bala kagipi babes, nga nakita, may apid pa nga sulat, nga pamatyon takamo, ini nakitaan sa UNOR.
2: Aha. Grabe nga pamahaw daw na uso na giniyang mga plo pamahaw sa eskwilahan, no? Halinlan lang nga na tabot yung sa Tacloban mga kakifan. Sunod-sunod na nga nagalanabok kagbay pamahaw sa tagsaka mga bulutuan. Areglado, duha ka ba? Pamilya sa nga pasyente nga nagtaliwan, nagareklamo sa pagpabaya sa ospital.
6: Samtang Bureau for Protection nagapatigayon sang inspeksyon sa mga bars kag nightclubs sa Bacolod.
2: Nami mani mga muni.
6: Pupunta.
2: Mayo mani mga kakipay mga muni mga...
6: Pupunta.
2: Ha?
6: Pupunta inspeksyon.
2: Sa bar?
6: Bars kag nightclubs.
2: Lain ang gorong ipi-inspeksyon nun.
6: Yan ilang ang fire extinguisher.
2: Hindi na extinguisher mo inspeksyon nun.
6: Kung pala may nagakalayo.
2: Ah... Di natural na yan kalayo.
6: Basta may gihampang kalayo.
2: Ala pa na. Saba na. Sige. Maya.
6: Tumuring balita sa Luzon, Kaki Pepe Bibso.
2: Uh-huh.
6: Isa ka rider bala. Mm-hmm. Angkas na... Angkas rider.
2: Aha. Uh-huh.
6: Sinakyan sa sang isa ka makawat karnapers sa motorsiklo.
2: Uh-huh.
6: Pagabot sa isa ka lugar, pagpanaog, dinustaan sang kutsilyong kilid niya.
2: Ay, kagrabe naman, no?
6: Live nakita ni sa CCTV.
2: Uh-huh.
6: Pero Kaki Babes, gahulat ang isa ya kabata ng minor de edad, ka Iloy, sang bata, muning asawa niya, nga pag-abot gali ang balita. Patay na ang iabana nga nagapangabudlay sa tiyon sa kagabihon.
2: Diyos ko.
6: Pero amuring balita. Pero Kakipe Babes, kinagat sang bubuyog. Oo.
2: Buyog?
6: Na mamaga ang mata

0: Tapos siya, pati, ba, pati skalea, bagulia, pitado.
1: Oh, grabe.
0: Grabe, no? Sobra pa sa bubuyog.
1: Sobra pa sa bubuyog. Kag ang natabo, binig niya kay my babes, hindi lagi niya maintindihan subong ang nagkakalanabo.
0: Ang ba siya nagkastigo, ito siya nagkagato, siya ba kukang?
1: Kundi ito bakuket. Bakukang. So, kaki pay babes, hindi naging mintindihan, grabe ng kalatabo di. Kung hindi stress ang tao, pinayo ka mo sa stress. Dapat inom ka mo di tribayo, kita mo tong paaway sa mag-asawa. Hindi makontrol ang kaakig kag ang stress. To sa membro sa Philippine Army, wala nga nag init ulo niya, tiniro yung ugalingon niya.
0: Okay.
1: Kaya nag-away sila sa asawa niya ng maestra.
0: Grabe man to, no?
1: Oo. Tapos ang ugangan sa maestra, nag-apinto sa bata, yung napatay ng army, kinuwaya kutsilyo kag pinataya man ang umagad niya ng maestra. Kaya abin niya, ang maestra among nagtiro sa bana niya ng army. Ang pierde, ang minor di edad niya, bugtong nila nga bata.
0: Subo,
1: no? Pariner to, ginpatay man, subong... dito naman sa Manila mo na yung natabo.
0: Grabe.
1: Kag ang hindi pagid maintindihan sa nagligad lang adlaw kag kipe babes. Grabe man yo. Bakal kay mo ya ka litson manok. Wae kay magbayad kasi gitan pa ya ang manog litson nga bayad mo. Oo, ang matahag pa kay ara sa CCTV nakita diri sa lihis. Sa lihis natabo niya. Kipe bitan ma play mo. Grabe niya nga sitwasyon. May CCTV pa ho. Wala pa helmet ang driver sa motorsiklo.
0: Kini nakuha ang gadget sa CCTV.
1: Ang katuntun ng kapigaduhon subong diri sa bakulod, hindi ko yung maintindihan. Nga baysan twerka sa poste ginakawat. Mga wiring ginakawat.
0: Hindi na yung twerka sa poste yung kawaton. Ang ginkawat.
1: Ano pagid?
0: Poste gadget yung ginkawat. Natural kayo nakatwerka mo. Nakabolt ang daan. Kakasunan ang bolt pa makuha to poste. Ang poste mong kawaton.
1: Kabudlay-budlay, no? Kabudlay-budlay. Grabe nga pagpangabudlay, hindi mahapos ang ginibra sa mga makawat. Subong, kanabalan yung mga makawat, kakipe babes, mga adiktos. Nagagamit sa illegal drugs. Ang mga pigado yung gani, kabalo pa magbato sa kapigaduhon, kakipe babes. Pero ining may mga bisyo, mga awat, nagilang nagilaya, pawarat, nagidya. Ari ang litson, kakipe babes, naging kawat. Eyes on the board. Ari. Sige, please sa puno.
0: Be. Alihis ni ha. Daw sa bag-unang manukan no, sa litsunan mo.
1: Dua ka bilog litso no. Ano chok tugo?
0: Hindi na sa chok tugo.
1: Na
0: sa bag-unang litsunan.
1: Naka uniform pa. Ay katungtong ang mga tao kay Kipe Babes. So,
0: grabe ka mga...
1: Daw mas stress ako sa ining pangabuhi.
0: Hindi, lantaw nila yung dok hapos mo lang. Tapos hindi ba dali-dali makapagwa ang kwan, ang nagaluto, ang kasir.
1: Budlay, gani ko makagwa to, basi dusan ka pa to kuning kaso, lagsun mo pa to sila.
0: Ay, kagrabe.
1: Mga tunto, nagidya, intention, blanga plano, blanga kakipay, babe. Ako, daw ka-stress ako sa mong kakikipay, bisa nagkakalanabo.
0: Hindi ka magpa-stress.
1: Pero tungod siyang ditribayo. Ako gani, pizza hambal ko kinakainan mo, sa loot ko, pizza Jesus City. Wain ako kwarta, pag ulang sweldo. Ay, pero ginabawi ko na sa kalipay, kakipay, babes. Kabaro ko na ng bawi.
0: Ano?
1: At least, 13 days na lang, sweldo na naman.
0: Ay, grabe naman.
1: Di ba?
0: 13 days na lang, sweldo naman.
1: Kasi wala ka na kwarta, pizza Jesus City. Tino, ma-stress ka. Pero para bawi, total 30 days naman lang.
0: Pag-abot sa tapos bulan, sweldo, bayad ka naman.
1: Pag-abot siyang 15, nasabi katapusan, sweldo naman, ti ang balong naman ko galingon mo, bawo 15 days na lang, sweldo na naman kakipay.
0: Baldo naman sila. Kilala mo si Alex Yala?
1: Parinte na ni Mrs.
0: Tines sensation?
1: Oo, parinte na ni Mrs.
0: Parinte na ni Mrs. mo?
1: Oo, nagsikat sa, nagligad nga pa, nga World Cup, nakakuha bronze.
0: Oo.
1: Subong naka-gold medal.
0: Naka-gold medal. Sa 2025, bronze medal siya.
1: Kina pangrat-rat niya itong mga taga-Finland kag mga taga-Mexico to.
0: Oh, grabe, no?
1: Tiga-singgitan ako.
0: Taga-dirigay sa ito, ni? Pilipinas.
1: Oo, taga-Pilipinas na siyempre. Pilipinas.
0: Kaya Pilipin ang
1: ginarepresent
0: niya.
1: Nabalok ako na nung singgit ko sang gampang siya.
0: Na, no?

0: championship.
1: Was eh, parite! Galiligi, ito sa mo? Pero kwa gaya po ng bulang?
0: Ati, grabe singgit yung was eh, parite!
1: Parito pala yan, nagbampak ka sa kwan, paghampak mo sa, ano na ganitong, nag-badminton mo? Ano palawagan na siyang ito? Racket?
0: Tennis, o.
1: Ha? Racket na?
0: Racket na, o.
1: Oh, racket, o. Pero huwag kagapang racket, ha?
0: Huwag.
1: Pagampak mo, lang na nakaladasma ka.
0: Kapang remedyo, hiniralang ko yan.
1: At ang mga pagampak mo, nakaladasma ka, kalabok mo ka to? Kuagapon mo! Galing kayo na outside lang.
0: Grabe, ako na nagtudlo kay parinti. Grabe, singgit ko mo.
1: Grabe, no?
0: Was-was eh, parinti!
1: Hindi to yung pakardo.
0: Hindi,
1: manigo to yung. Manigo na yan. Si Alex Iala, amo na yung paborito ni Jomel Ramos mo. Kag ni Manuel Ramos, amo na yung talk of the town. Kaya,
0: sa kapaya, amo na yung siya tipiko. Hindi mo good pagkalipatan na. Isa ka bulan antes, mag-maitisi ka.
1: Mag-maitisi?
0: Oo.
1: Grabe.
0: Aga hapon, maitisi ka.
1: Oo.
0: Hasta sa adlaw sang imo champion kay, championship games, sa aga, maitisi ka.
1: Preparasyon ka dyan.
0: Tilawas abtik.
1: Si Alex Yala, ang matuto yun ang ngalan, si Alessandra Maniego Yala. Mas kilala siya nga Alex Yala.
0: Oo, sa amon sa Kimaras, sa Maniego nang galing to yan.
1: Isa ka Pilipina professional tennis player.
0: Oo.
1: Nga nagadalasan na dako nga pangalan o dungog sa Pilipinas sa larangan sang tennis.
0: Oo.
1: Oho. Actually, bata pa rin siya mo.
0: Oo.
1: Nataon na sa Mayo 23.
0: Dopele 21.
1: Ha?
0: 21 edad ya?
1: 21.
0: Mayo 23, ano nang nga tuig?
1: Sa kati 21 sa subong mo?
0: Oo. Te Bocilingon 2026.
1: Aha.
0: Minus 2021. Oo. Te pilay ka do kagi ka do bright ka man sa mathematics. Sulbar balada.
1: Bayan na lang nang natawhan niya. Bayan na.
0: Sige, tutaw tan pa. Gini nga agaw ko may kelkyo. Bukar mo. Boy, ang tata. Listener tadi.
1: Sige, be.
0: Oo. 2005.
1: 2005.
0: Oo.
1: Ha?
0: Oo. 2005.
1: 2005 siya?
0: Oo.
1: Natawo?
0: Oo.
1: Ah.
0: Diyan mo na nga kinanglan sabton tag ni
1: 2005 sa Quezon City.
0: Oo, sa Quezon City.
1: So 21 edad sa subong.
0: 21.
1: Oho. May kataason na sa nga 5'9.
0: Diyan mo na mga pamilya namon, mga grabing mga height sa pamilya namon.
1: Hindi pro 11.
0: Nanuhon mo yung pamilya namon niya sa height man.
1: Ang playing style niya, left-handed galing siya?
0: Oo, left-handed.
1: Two-handed, backhand. Ang coach niya si Joanne Bush. Are ang mga istorya sa iya siya paghampang, siya nadagan. Na-ranking bilang world number 2 sa Junior Tennis 2020 ni. Nagdaog sang Australian Open Girls Double, kag French Open Girls Double 2021 US Open Girls Single Champion. Unang Pilipina nga nagdaog sang Junior Grand Slam Singles. So sa professional career niya, nagsugod bilang pro sang Marso 2020. Nag-abot siya sa semifinals, nakalabot sa semifinals sang Miami Open 2025 nga ginperde ang mga top players. Ang career high ranking world number 28 siya, Hulyo 2026 sinilang. Pinakamataas nga ranggo nga naangkon sa isa ka Pilipino sa World Tennis Association history. Nag-abot sa fourth round sang Wimbledon 2026, isa ka milestone para sa Philippine tennis. Ang pamilya niya, ang yamay ginkilalas kay Michael Yala, isa ka business executive. Ang iyang iloy amo si Rosemary Maniego Yala. Anay CFO sang Globe Telecom kag SEA Games swimming medalist. Ang angkol niya si Noli Yala. Grabe ni ba basta-basta gali. Anay Philippine Sports Commission chairman.
0: Ikaw ya tito niya.
1: Kag PBA commissioner.
0: Oh.
1: Ining si Alex Sinole yala.
0: Oh.
1: Ako ya ti akong gintasan nga magdala bola.
0: Oh.
1: Tagdala bola. Sulod sa ako galing.
0: Ikaw ya ko. Ha? Ablos ko siya, ablos.
1: Ablos. Manghod nga lalaki niya si Michael Francis Meko Yala.
0: Mm.
1: Varsity tennis player man sa Penn State University.
0: Mm.
1: Nagsugod maghampang sa tennis sa edad nga 4 years.
0: Ay gali.
1: Gintudloan sang iya sini nga lolo nga si Roberto
0: Pacardo.
1: Pacardo Maniego. Nag-eskwela kag nag-training sa Rafa Nadal Academy sa Spain.
0: Inablos lang hindi nga lulo.
1: Nagtapos ang 2023 mga kakifay. Oh, grabe no?
0: Grabe.
1: Si si Dennis siya nag sa din siya nag-compete international tour kag nag-participate sa World Tennis Association Tour nga nagalibot sa Europe, US, Asia, kag Australia. Nakalabot naman sa Wimbledon, US Open, mga kaki five. Grabe no? Baskugan ni si Alex Yala. Ito yung utod nito. Mga kaki five, hindi pagid man pro player tennis mga kaki five. Grabe no? Ang pinaka historic kadaog kontra kay Yala, kontra kay Iga Swiatek, Poland, sang Poland. Sa Wimbledon, sa 2026, una nga Pilipina nga nakalabot sa round 16 sang Grand Slam.
0: Hmm.
1: Breakdown moment niya kontra kay Madison Keys sa USA. Sa Miami Open 2025, nga naghatag man sa iya sang una nga top 5 victory. Ang consistency niya nakadaog siya kontra sa mga champions halin sa Europe, North America, kag Asia nagapakita nga competitive gid siya sa global stage mga kakifab. Grabe no. Tiamo na. Tigid pa si Dunggan sa ang ato sini nga presidente naghatag sang pasidungog siya. Mga kakipap, tigin, ano, ginsugo, alaw, ginsya, ginpreparahan sa ato ng presidente, gipapanyapunan, aradang kwantan, aradang ang, ano tan, ang, video tan, sa ang arana sila tan, sa, ano na, sa Malacanang, bangod sa pagpasidungog sa iya sa Malacanang, mga kakipap, upod sa kay, President, President Bongbong Marcos, nagatag pa sa isang mensahe niya, matiyan tang iya sini nga mensahe mga kaki five ni Alex Yala samtang ara na sa Malacañang mga kaki five. Aber,
2: magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Eyes to the board, eyes to the board.
2: Magandang gabi po, Mr. President.
1: Ipasa niyo ni mga kaki five.
2: Marami pong salamat sa napakagandang pagtanggap sa akin at pagtanggap sa aking pamilya. I have to confess, I normally do not get very nervous when I have to talk. But today is the exception.
1: Marami sa pamalo, no?
2: I am pretty nervous, so thank you. Thank you, Mr. President, for this special honor and for the warm welcome. Never in
1: my life
2: have thought that I would be having dinner here at Malacañang, at the Malacañang Palace next to you and be receiving such kind and genuine words.
1: Grabe,
2: and
1: no?
2: I feel very seen. And hearing that come from you, you know, I feel like all the hard work that I've done is seen. All the hours that aren't on TV are seen and validated and appreciated. So thank you so, so much.
1: Grabe, no?
0: Grabe yung home ni President Bongbong Marcos.
1: Oo.
0: Kabalo ka kung
1: ang yung home ni President Bongbong Marcos.
0: Ano nalipay ni President Bongbong Marcos?
1: Ano?
0: na ikaw gid ang nagdala sang honor, mm-hmm. sang bugal sang Pilipinas sa bugos ng kalibutan. And uh-huh. beside,
1: uh-huh.
0: Nami ka mag-English.
1: Gusto na. Aya! Ginote ka lang ta.
0: Nami ka pa-Englishon. Nakaka-inspired yung English mo.
1: Oh. Elma Kabugwas. Romeo Makapas. Kag amo ni ang paborito ni Jumel Ramos.
0: Oo, na muna.
1: Alex Yala.
0: Oo, Alex Grabe. Yala. Kipa babes, uh-huh. Si, isailuhan ko lang ni, si mm-hmm. Congressman Kiko, ex-Congressman Kiko Barzaga,
1: uh-huh.
0: grabe ang pahasaring niya sa social media, ang natapublato nga isa ka-rider na itong patay.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya, na-miss ko na ang pamahala ni President Duterte. Mm-hmm. Dati, makita mo sa mga balita na yung mga adik ang pinapatay. Ngayon, ang mga adik na ang pumapatay.
1: Correct na. Sabong niya, sado ka puso, kasupog sila.
0: Oo.
1: So, sa unang atihin pa na sila?
0: Ay, nako. Focus kita, President BBM, sa sports. Uh-huh. Pareho kay Alex Yala. Mm. Para nga malikawan ta ang bisyo.
1: Mm.
0: Kagtutukan ta ang kampanya sa illegal drugs.
1: Uh-huh.
0: Naka-stress. Mag-power trio kita kakita,
1: power
0: babe.
1: Trio, power trio.
0: Ang Rita X500.
1: Uh-huh.
0: Amo ni nag-protect sa aton kidney. Mm. Nga manami ang pagsala iya sang higo.
1: Uh-huh.
0: Kung hindi manami ang pagsala sang higo sang aton kidney,
1: mm.
0: sigurado dialysis ka. Ang makanto sa lawas mo, mamix lang na ang higko
1: mm-hmm.
0: kag ang minerals. Ti kung di na masala, kag mapainsang maayo, ti balatian ka, disgrasya ka.
1: Correct.
0: Kag ang sugar mo, nga pirmi ka, naga kaon sang sobra-sobra nga rice,
1: mm-hmm.
0: sobra-sobra nga tinapay, naga support ka man sang rice sa lawas mo,
1: mm-hmm.
0: kontrola ina sang DTX 500.
1: Hindi ka gidya magkaon basta-basta tinapay gidya.
0: Oo, hindi magpatama.
1: Galing kay ang akong ginakaon pudding.
0: Oo.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Ha?
0: Okay.
1: Pudding mo na mo.
0: Oo.
1: Pero tinapay mo na Japon.
0: Oo. Total ikaw mga dalak ka buhay mo. Oo.
1: Daway kay gikwa by advising
0: mo. Nagalaygay ko di sa akon mga sa aton yung mga tagpalamati. Oo. Mga pudding-pudding. So mga kakitay bago pamatian nyo, ang DTX 500 gapasanag sa inyo mata. Oo. Kag antibacterial, superior antioxidant na siya mga kakipay. Kag ang D3 Bio
1: mm-hmm.
0: nagapapag-on sa aton na ngipon, tulaan, kag brain,
1: uh-huh.
0: nagapa-addict sa aton kaisipan,
1: mm-hmm.
0: ay kanamis ang aton tulog, kag ang heart, nga muna nagabumba-bumba sa adlaw kagabi,
1: uh-huh.
0: mahina ng pagbumba-bumba niya, ang tibok-tibok niya kung wala ka mo ga D3 Bio.
1: Na.
0: Oh.
1: Amo na mga kakip. D3 Bio, good.
0: Amo na mga kakip.
1: So, kampiyon mga kakip. D3 Bio, kag ang DTX 500.
0: Kag ang mighty CE, hindi nyo yung pagkalipatan na kaya mo nang gapapag-on sa aton immune system,
1: mm-hmm.
0: mga kakip, nga hindi kita magbalatian, lawas uptake permi.
1: Na.
0: Kakip, babe,
1: uh-huh.
0: ari ang mag-asawa. May abilidad sa pagkakungpo.
1: Okay.
0: Oo. Mga kung po master ni abi ko sa China lang ni Kakipe babes. Ang mga
1: grabe magkung po.
0: Oh grabe magkung po.
1: Kay man grabeng resistensya niya.
0: Oh, abi ko gani ang mag-asawa palangganay. Pero hindi mangali sa tanan yung oras palangganay.
1: Kung
0: aga kung po man sila.
1: Ay gele.
0: Oh, ari Kipe ba itan ginadulong sa inyo sang DTX coffee mix, nakakape ka na naka detox ka pa. Kung po. Abe.
1: Kung po. Kung po master.
0: Ang gapan ni Higtubla?
1: Aha. Are?
0: Oh, ara na. Okay.
1: Aber.
0: Oh. Switch it now.
1: Oh.
0: Aha. Aha. Ginawa ay gali. Wala sound. Oh. Mm.
1: After 10 years ang paginap na ayam na to niya.
0: Liwat, liwat, may sound ba? May sound. Oh.
1: Mag-over na lang sila.
0: Oh, gay, gapalangganay. Yeah. Dapat game flow. Yeah. Oh. Pero kung mag-inaway, gali. Okay. Okay, babes, gusto mo man mag-hire sang kwan? Sang timbang kag driver?
1: Why ko? Te, pero kung may chance sama lang, te,
0: pwede.
1: Pwede.
0: Kung magpaldo ka na.
1: Kung magpaldo.
0: Pwede. Why gid kuya plano.
1: Why ka plano?
0: Why gid. Ari-ari blang may gin-hire nga timbang kag may driver. Namangkot sa iya timbang. Sige.
1: Dahil.
3: Huwag kang maingay tungkol sa atin, ha? Lalo na sa ma'am mo.
4: Yes, sir. Akong bahala dyan. Matanong ko lang, sir, sino mas magaling? Ako o si ma'am?
3: Siyempre, ikaw, Inday.
4: Nalilito lang ako, sir, kasi sabi ng driver ninyo, mas magaling daw si ma'am.
0: Grabe man yung timbang ka-servisyo man yung guro sa driver. Ka-servisyo man yung cable niya. Hindi, oh, do I do your plan na mag-hire ka kay 5 minutes? Ikaw lang niya, ikaw lang niya. Okay?
1: Sige. Di mag-commercial ka, tanay.
0: Sige, sige.
1: Grabe, plano mo. Si Mang Gusto. Balikan kita matapos ni.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabas kog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: good day, magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang
12: pag-ariya. Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Avilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule. Kay ginayo niya ang balatihan ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
12: Dr. Pinoy Squalling Capsule, protection sa mga balatian.
14: Ako si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
15: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
20: Balita K5 sa umaga.
1: Last 5 just na mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagad. Ini nga bahin dolo sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5 nagapaganagan, mga ka-K5 kag nagapabakod sa aton nga resistensya. Batok sa infeksyon. Nagabulig man sa macrophages activity nga nagadepensa sa aton nga nilawas. Nagapaganhagan man sang inflammation sa aton nga lawas, mga ka-K5. Ang aton sining panit masyado ka dry kung makita mo kung kulang ka sa tubig ang lawas mo, bla. Kinanglan dehydrated ka. Akon nga hydrated ka, mga ka-K5. Kag agod nga makita mo ang elasticity ang kampyon kag elasticity sa aton nga panit, mga ka-K5. Naga-protector batok man sa environmental damage o kon pollution. Nagapaganagan sang imo katigulangon ang itsura mo, bla. Anti-aging effect, mga kakibay. Bisan tuod nga may edad ka na pero ang itsura mo bata ka pa. Tungod sa pag-amlig kag pagbulig sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakibay. Kampiyon ba? Nagapaganagan sang bad cholesterol level kag nagapataas ang good HDL cholesterol. Di mo na mabakal, mga ka-K5, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa tanan ng mga butika, sa Grace Pharmacy, kag sa Silay, kag Talisay, available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Ayong aga, ka-K5, babes. Kay Lynette Perez Esmedia, naka-DTX Beauty Soap na. Leonardo Rilos, Julian Ligaya, nagapangapi na sang DTX Premium Coffee. Hoy, sa mga nagapangapi ha, kung daw taas na gid man sugar nyo, wala sang dapat ikabalaka. Kaya ang DTX Premium Coffee, hindi ni kalamay halin sa tubo. Ang nagpatamis, kundi stevia, nga safe na safe sa mga diabetic o kung taas ang sugar. DTX Premium Coffee, ha, may Ganoderma Extract, mga ka-K5. Kag siyempre sa mga paborito sang tanan nga kape, ka-K5 babes, isandiin lang. DTX Coffee Mix sa atubangan sang series, da ka-K5 babes, may duha na da kachanggi nga naga pangapi, naga baligya sang kape sang DTX Coffee Mix.
1: Lingawon ta sila, kay gapangapi sila subong.
0: Sir Matthew Billy, sir yung tumlos. Sige, background ni background mo. Matthew Billy, sir yung tumlos. Maayong aga kay Sir Felix Bulotano sa Villamonte. Maayong aga. Rowena Villaran Irvito, Mamarilin Karansa, si Ma'am Hungko. Thank you so much din sa pag-monitor.
1: Julian Ligaya,
0: Cheryl Elodio Hongko.

0: Osorio, Beliera Alastra, Ilujio, Pamilya Baldonsi, Aspan, Tiglay, Gumban, Alujado, Latusa, Palaran, Santiago, Paglumutan, Pamili, Rigudos, Tapalya, Tupas, Barcinal, Panagan, mga kakipaib, Trisita Espada, muni sila ang aton nga mga listener da. Sa pamilya Parkon, kakipaib, sa Alunsagay, Parkon, Salis, Ortilio, Kagpahiluna, mayong agagid sa inyo dira sa tutong Filisa. Okay? Ari pagid, Gomez Family, Sanaw, Dilina Family, Kagpamor Family, kakipaib.
1: Marian Store, dira sa May Paglaong Village, may ngaga, Sunny Store. Kampiyon ang aton sini nga mga products available dira ha. Sa Sunny Store, kag sa Marian Store, dira sa Paglaong Village.
0: Oo, si John Ross Lorio sa Kipot, Filisa, kakipaib. Pamilya Loriho, kag pamilya Ofyanga, kag pamilya Javier, nag-order naman sang pulo ka kape kag Power Trio kag Clinic Cardio Fresh ka K5Babes.
1: Available man ang aton sini nga mga products ang kape naton dira sa May Sugar Valley sa Talisay sa kay Don Loes Gantalaw.
0: O pamilya Cabanyas, Jimenez, Fernandez, Oliverio, Pahi kag Padilla, Tarubago, Ismulo dira sa Pilisa sa pagpamuno ni KSS leader Jocelyn Oliverio. Thank you so much, Gid.
1: Are, Kaki 5, Vincente Badek, Bidina, Coralde.
2: K5, Bantay Mercado.
1: Bantay Mercado update. Alhamdulillah, papang.
3: Alhamdulillah, Kaki 5, Babes. K5, Robert. Makita, subong naton dari sa may tapangko. Laban na Bangros. Dari, Kaki 5, Babes.
1: Laban Bangros, no?
3: Baha, dari subong ang Bangros, no? Ang kilo ay may araw 200. Ang kilo, kagara lang ginpakas na nga daan duwa kabilog. 250, no? 250 to ma'am. Ang duwa kabilog nga Bangros. Dagko naman kay Kipay Babes. Makita na natin sa mata subong rin natin. Dutay ang supply sang isda. Ang ibang subong guro, nagahulat pa sang delivery kay Kipay Babes. Tapang ko, makita mo sa aton live subong madamo nga blanco. Subong nga tapang ko kay Kipay Babes. Ang makita natin rin sa asa. 180, Taraho, 180, Tilapia, 180. Ang maringin makita na, kung dari lang subong ng Kipibabes, may pasayan dari si Nonoy, 300 ang kilo, sila niya, wala siya kapamahal ka Kipibabes. Sa niya, baligya, 300 lang niya. May 350, iban nga pasayan. Dari dagko naman ang pasayan ni Nonoy ka Kipibabes. Kipibabes, Robert, 300 lang niya ko na. Ah. Pero may inid kita dito, tag 400, top 450 ka Kipibabes, Kipibabes, Robert. Ang tilapia na sila na naton, 180, kagang karaho, 180 man ka Kipibabes. Makita naton rin sa buong sila nga, puro Bangros ang tapang ko, hindi mawadaan sa Bangros ka Kipibabes, Kipibabes.
1: Magamon nga sugid, may mapilitan na si Boss Manuel Ramos magbakal Bangros.
3: Hindi, dalo niya to sa Dulao ka Kipibabes, Dulao Bago. Dito sa may regasyon ko no dito
1: John Montefalcon
3: mamuman pag madala man to sa kuno sinugba ka Kipibabes o maying aga dira kay Boss Manuel Ramos Jomel Ramos nagalanog kadiri subong sa may isdaan ka Kipibabes Kipibabes ang balitang K5 sa umaga
1: ano nga plido kay ito ni Dan gani
3: ni amo to ni mention mo na bag wala Dan
1: Dan bra ang injectable lang nga upunta?
3: Ay, si Chua to yata.
1: Chua? Dan Chua?
3: Oh, Danny Chua.
1: Is Danny Chua to?
3: Boss Danny Chua, may nga gadra. Kag si Gaspar Coronel. Kakipay.
1: Gaspar Coronel? Oh, araman si Toto Frias.
3: Toto Frias, araman si Joel. Dra. Kag sila ni John, kakipay. May nga gadra sa Jimber Marketing, mga kakipay. So far, ang mga kakipay, babes, ang aton makita dari subong sa May Libertad Public Market subong gaulat-ulat mga labasiro naton subong na magpamisar pa kung ano i-display nila sa mga tapangko nila ninalantaw pa kay Kipay Babes Kipay Robert ginabalansi pa kung makagulo ginansya bala sila top-top karon nga hapon kay Kipay Babes kung kuhaon nila
1: ginansya na
3: mga isda ginansya kaloyan pa si Consio gani may na kong homie Consio kag ni Dodong Cebuano o ni John umuman kay Kipay Babes ti aga paguro
0: ang mga manok isda tada magka-deliver man na sila kung may order
3: nang
0: gawain na sila yan no
3: hindi naman malunan ang gusto mo lang yan may ari diga pa makal kaginalibot kay Kipa Babe. Uh-huh.
1: Kung gusto mo magpa-deliver, hambala lang ko.
0: Uh-huh. Okay. Ang Rayo Grocery, kahapon, nag-deliver na sa Weber, Filisa, sa proper Filisa, kag sa City Village, Kabug. Order lang sila, i-deliver na. Ang ako, ang mga KSS subong, kung mag-order sa Rayo Grocery, daw mga madam na sila kakipe, babe.
1: Aba?
0: Oo. Kaya nga, may nagapangumpra na para sa ila mo. Daw madam, daw madam na sila tawgon.
1: Diba?
3: Diba? Diba? Nagaling kakipe, babe, kakipe, babe, door-to-door delivery. Hindi po hindi ito nakapply, goro.
0: Hindi, gin-commission ko na ang grocery store. Nga sila na order abi ni Juan de la Cruz amuni ni Pedro amuni pag abot na to ya sa area halimbawa City Village kun lima ka mo to nag order lima na nakapak ka Kipay Vincent may mga ngala na na
3: champion magamana ka Kipay Babes ang inbox mo to butang ino top box ka Kipay Babes
0: butang
3: ina to
0: kaya mo na pa mangkot kung may ga deliver isda kay basi may mag order isda
3: pwede mo lang
0: padulungan ta na lang pahapusan ta na lang KSS ta
3: pwede mo lang na ipakabit ka Kipay Babes Kipay Robert
0: kag pwede paginutang kung anong presyo sa grocery like sa Fairmart, amo man ang presyo dito sa mga KSS, ta?
3: Ang terms, di anong terms na, kinsinas ang bayaran na, o
0: pagkasyon ko? Pwede man nga buwas karun, sa maduting bon.
1: Wala.
3: Kampiyon. Kampiyon.
0: Manukot ka, abe, way sa inog bayad. Si Ma'am Chuna kang guabe, wait sabi nagkuasa sa Rayo Grocery. Pwede ya buwas karon sa baduting bon mo. Di ba Ma'am Chuna?
3: Ati Mayo. Kasol, Solane, ara paget.
0: Pati LPG, butane kung gusto nila, pati uling. Pati pinggan, baso, kutsara, tinidor, pwede ya.
3: Folding bed.
0: Pwede na yan.
3: May niliwasan si Yapang.
0: Why na, why na.
1: Why na.
3: Oy, mga kakipay ba?
0: Si Parar na yan, si Parar.
3: Kung pwede man ka pa-deliver mga power trio na ito. Kung ka pa-deliver kape, nga mga supplement.
0: Ay, wow, sana all madam, mambaligin Montesino Arroyo. Siyempre mo, ti mapatawahin na lang aton mga KSS. Do mga madam na sila, kahit ti may nagapili na to sa Fairmart sang ilang nga black loan dyan yun, sa ila.
3: Same kag-grab galing
0: ang nami pa sine kay si madam, bisan di pa magbayad, utangon pa ni madam. Oy, problema.
3: Sige. So, para mo na mga kakifay ba? Hindi magkalipat sa ato.
0: Hindi magkalipat. Magpamimbro sa Rayo Foundation.
3: Dapat galing magpamimbro kagida na.
0: Dapat, babes, dapat.
3: Ate, sige. Kamunaga, mula sila ang mga mechanics na kagida na kagida na Robert. Kung pa sa damo ka pamati, kagdamo nga magpamimbro bla. Ate, patis may idea sa kagida na kagida na Robert. So, para mo na yung mga sitwasyon na ito, Andre, sa may Libertad Public Market na ginadulong sa liwat sa inyo, sang wala pa nakatry dira. Kahit hindi, ang iba na rin, sila ni Dodong Cebuano, sila ni Kunsya, Consio, sila ni John. Si John nakatilaw na ni sa atong produkto. Yeah. Nakainom na ni sila isang kape. Nakainom naman isang Mighty C, kakipay babes, kakipay Robert. Si John nakatilaw naman isang extend food supplement naton mga kakipay. Ang ibang rin sa mga labasiro naton, wala pa iba nakatilaw sa aton nga DTX, Coffee Mix. I-try nyo sa mga kaingod, yun rin ang mga labasiro man, kung ano kanamit sang DTX, Coffee Mix sa mga kakipay.
0: Oo, tanan yung manugis dada. Mong kutabi kilid mo kung ano na pangapin niya?
3: May pwede sila nga. Pwede nga si ma'am nag-a-busy ko sa cellphone niya. Mong kutabi karoon kakipay.
1: Sige. Mangkutana.
3: Mga kakipay pa.
0: Okay na?
3: Base lechon, mga kakipay. Hindi makalipat. Taga nga ito, Mr. Bros, mga kakipay.
0: Ang una, San Seafood's Restaurant, ta? May yung aga lang na kay SLGR?
3: Oo. May yung aga dira sa inyo. Kag sa ito, mga kauturan, dira sila ni kapansiman monitor sa mga kakipay babes. Kipay ba Robert sila ni Friend Reyes, kag sila ni Geraldine, si Ellen, kag sila ni
0: Gaspar Coronel.
3: Gaspar Coronel, Giovanni Cordero, kagang aton mga amigo dira, sila Mary Jane Otex, Mary Jane Chavez, Marinos Eatery, Consing Eatery, Mr. Bros, kagang Base Lechon, mga kakipay, Sheila Trading, Juliano Store, kagang aton nga Jimber Marketing, mga kakipay ba, ang di magkalipat, maninimani pila mo, Edma Delmar, Edma Delfin, Delmar Delfin, Parangay Singkang Airport, mga kakipay, kagang Melvin Guapo, Giovanni, kag sila ni Adelpa, kag sila ni Arnel, kakipay, babes, kipay ba, Roberto, kaki pa
0: Roberto. Mamang di Aloy, may yung aga. Kumusta ng bugas ta da?
1: Sige, sige.
0: Sige, are, may pledge of love. May pledge of love. Sino nagkanta ni man?
1: Oh. Edgar Mortez.
0: Oh, Edgar Mortez, 2008. Amo ni ang pasikaton liwat ni Kipay Vincent dira sa Libertad Public Market. Oh. Pagasikaton sang Lunchbox King sang keep balitang keep vibe sa umaga. Okay? Oh. Okay na? Mita?
1: Oh, aralang.
0: Dangay. Sige, sige. Banat, Pangilayan ay sa likod mo, babe. Pangilayan ay.
1: Alin man nga po mo.
3: Again, I come to life. Pledge my love again.
0: Tagahin na lang na pledge, o. Ari, lima ka pesos, ari pledge mo.
1: Kabalikin, pabalikin, eh, nagalumo.
0: Ari, pledge, pulok, Peter.
3: Reklamo ko si son.
1: Anong reklamo niya?
0: Kibot ka. Oh,
1: gabalikin yung simo, galungo sa
0: mga yan. Silingya, delikado ni. Nabangros ko na karoon, madisgrasya ni.
3: Ambaya,
1: Lingaw si Manuel Ramos, si mo.
0: Dili ni niya pledge of love ang yan, karoon niya. Mga ayaw niya pledge para sa bangos. Sa mga tao, sa
3: mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa hindi po sa'yong araw na tanan niya tinambay. Gusto
1: niyo mag... Gusto ama pa naman ang paborito ko.
0: Yan
1: eh. Ang puding. Ang puding. Ay, na puding Zimber kay.
0: Irit.
1: My place of love cannot be broken. And I believe it's there with you forever. If I must die to lose the love you gain. Again, I come to life and place my love again.

0: my pledge of love cannot be broken. And I believe you forever.
1: Tama na, okay, tama na. Basi may tablas.
0: Bati may madulog. Bati may madulog di karon ng pledge. No, ano mo na delikado?
2: Ay, gagaling ka cha, kay Pai Babes.
0: Ari, ang pledge ka para kay Pai Vincento. Kaya daw matindi ang pangangailangan niya.
2: Chikalan na ang mga comments kay Pai Babes ko na kay Pai Robert. Patron, kay Pai Carla May Defensor, ini naman si kay Pai Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Senegros, K5 Nelson.
3: K5, Bantalitang, Kato5.
1: Maraming salamat ka K5, Vincent Abadik Pidina, Coralde, sa Libertad Public Market. My plate so black.
0: Sige na mo nung od, sir. Mami Gursal Awero, pasintagid. Hindi na mo nung od nga madunlan ka sang kape.
1: GDB, si Johnny Meretita, May Gursal Awero, maingaga. Kay Lynette Perez, is media. May nga galanda kay Gary Siboko. Gary Boy! Gary Boy Siboko sa may Siboko Manok, Alitson Manok.
0: Meridian Huertas, Gajirek Santillana, Jimmy Juso, Abiner, Relatos, Pihid, Escora, kag si Ma'am Gisuni Relatos. May nga
1: sige. I-check tala mga kaki-five ang ibang panaton ng mga naka-standby ng mga balita. Gikan sa atong sining mga kaki-five. I-check na ito si Carla May Defensor Longa. Kay diri sa siyudad sa Bacolod, mga kakifay, ang alkalde diyan mismo sa Bacolod nagpangabay sa publiko nga hindi magpalapta sang pike nga impormasyon may kaantanan sa pagpamahog sa mga eskwelahan diri sa siyudad sa Bacolod. Matapos ini, mga kakifay, nga nadiskubrihan ang isa kasulat nga may bala dira sa may isa kabulotuan sa UNOR. Dira sa UNOR. Magmay mensahe pa. Mga kakibab, ginkantuan sa atong sining mga pulis, gininvestigaran. Amo ning resulta, mga kakibab. Carla May Defensor Longa.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
4: K5 Robert, nabangod sa pagpamahog kahapon ni adlaw sa pila ka mga universidad diri sa siyudad sa Bacolod, kon sa isa ka universidad diri sa siyudad sa Bacolod, nagpagwas ang statement no si Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga ginapakabaya diri ang publiko nga magpabilin nga kalmado hindi magpalaptas ang hindi kumpirmado nga mga impormasyon kag magsalig lamang sa opisyal nga pahayag sa nga otoridad at K5 Babes kag isa pa gipadulungan man ini sa kilayon sa BCPO ang university at the same time gin secure nila no gin sigurado nila nga wala sa nga kamatuuran ang nagalapta kay K5 Babes sa K5 Robert kay din kahapon nga adlaw may nakitaan makita ako may nabaton makita nga mensahe nga ginsend sa mga ginikanan man sa mga estudyante sa isa ka universidad no nga may ato nabutang todo may mga armadong grupo sila kuno kay K5 Babes sa K5 Robert amoy nang naglapta at the same time may ra man sa nga may na-recover sa area sa isa kabala kag may ara sang nabutang tito nagapamuyayaw pala kay K5 sa K5 Roberta di inisaya manami no nga mabatian sang tanan nga may ara makitaan sang mga estudyante. So tito do amo to kahapon nga gipadulungan sa kilayon niya sang BCPO kag tiking klaro man diri nga wala iya sang bomb threat nga natabo kalingkit may ara lang niya sang pagpamahog kag K5 sa K5 Robert hindi kita magsala makita nato dito may ara sang isa ka papel pag may ara sang nakasulat na K5 sa K5 Robert nga nagapamuyayaw kag after sa pamuyayaw halong kamutan halong git kamo subong kay may something nga amo na ginambal niya so kalain bala kag K5 sa K5 Robert kay tungod ma-anugin, makulbaan, kinaatos ni nga mga kabataan. So, muna nga nagpagwa sa statement si Bacolod City Merker kasataya, kagtipadayo ng ilas ni nga koordinasyon na sa BCPO para at least nga masecure no, ang bugos ng university community. Diri sa syudad sa nga Bacolod na kakipapit sa kakipagrover. So madamo na sa kakatabo no, nga ang mga amuni. So madamo naman sa kina-verify ang nga mga kapulisan kag ang iba diri himo lamang kakipapit sa kakipagrover. So kung may ara man gid may pagpamaho pabalon kin sa gilayon na ang atong ni kapulisan agutong nga marespondihan kag at the same time mangin secure ang mga estudyante na to na dili sa syudad sa nga Bacolod na kikipabig sa kikipagroparta.
1: Sige. Madamang salamat, Day.
4: Yes, sa kikipabig sa kikipagropart reporting higyan sa patrol, lupon sa patrol kikipay Vincent Coral, dahil kikinig ang bakita na dulong sa inyong sang DDX 500 by TC kag-D3 Bayo inis kikipag Carlos de Pastor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negro sa K5 News FM.
1: Maraming kong salamat kaki 5 Carla Medevensor Longa sa imo siling mga report mga kaki 5. Nagdadangat sa atong oras alas 5:32 na. I-check na to si kaki 5 Red Salgado. Kay isa ka ini may angot sa Gapon sa diri sa syudad sa Bacolod mga kaki 5. Ah, nakabaton man sa pagpamaho o isa ka bulutuan diri sa syudad sa Bacolod. Isa ka universidad, nakabaton man sang pagpamaho. So examination kag klase sa mga estudyante ginsuspende na bangod sa sining mga pamahog mga kaki 5. So angod sini ari ang report ni kaki 5 Red Salgado.
3: K5 News FM. Kampyon report.
5: Yes, good morning sa K5 Days. Kaysa ato sila baka tagpalabati sa programa Gabalitan K5 sa Umaga. Both kagapo na K5 Days. Both ang mga sonjante. Yasang tingin na mga nato na pinagwa na ng Gabalita dira sa may UNOR ang inigitaliga at pagpamahong kagtiuna kay K5 Days. Bira yung malupa nato kaya magkita kabalo kagapo kaya matigulpiyada eh. Nga nagluluwa in mga sudyante dira sa gwa sa UNOR. Ang pinamangkot na ito mga sudyante, sino si Lucky Tay Babes, ha? Nga ginpagwa sila, apisar nga may ara sila sa nga examination. Kumaga pa doon na utod mga Lucky Tay Babes. Ang ibang dira, ginpagwa sa wala may maluan na rason. Titanan dira ng mga sudyante, ti integrated school. Gikan ira siguro sa grade 1 pakadto ya sa senior high. And then ang mga kolehiyo naman ng mga sudyante, ang ipagwa tagapon ka K5 na Dames. So dito, ti sa panagahulat kita dito, kagapon ko po si K5 Bertogakit and the K5 Santeralius, kagapon ni K5 Dames. Na ibaluan nato na nga ini pagpagwa galing sa mga estudyante bangod sa bala kag inang note or magapadobit sa isang wala kita kabalo kung estudyante o kung empleyado dira o nagpadulong dira sa you know architect babes nga akig na sa kag binaka sa amin sa ahiyada patsunta ka amo gina kita babes ilang nga bakusog dira kami sa wala kita kabalo kung para kasi o dito ining mensahe kita Dames. Kung determined ni Police Colonel Eugene Rebadomi ang aton sining BCPO City Director nga muna ining na-recover sa may eskwilahan ka kita Dames. So ari pamati at ang si payag ni Police Colonel Eugene Rebadomi ang kita Dames. Sir.
6: Ang totoo niya natabo, sir, may nakita siya ng duwa kabala. Sa hagdan, I think it's a grade 10-11 nga building nila bago na siya nabili sa University of sa UNO. Then yung report nila sa kapatid nila, yung report na sa security guard. So ang ginobra sa itong chief security guard, nagtawag sila sa Station 6.
7: Okay.
6: So, ginkan to sa Station 6 na ito. Nakupakat to, makutugan. Isubo kayo yan, ganyan sa meeting. Nang siguro, ginkwa na lang sa precautionary na lang sa school nga nag-stop sila ng klase.
7: Okay.
6: Kay may nakabutang kuno nga daw sunat sa bala. Ino siya tuman ang investigator nga daw nakabutang mo. Di ka mo ko matyon pa ka mo. Daw muna ng nakano. So, precautionary, nag-stop ng klase ang school.
7: Okay. Pero ang kwan is... So, pero grasidi sa ginbilidan sa bala, may ara CCTV nga makitaan na ito. Kung may baloan si Kipa.
6: According sa police nga at utosubo na istorya ko bago lang, wala ako na kay bago na siya nga building abi. Nablang grade 10 and 11 na bago na siya nga building. So, continuous pa ang swat. Wala pa sa CCTV.
7: Abot si Lingon.
5: Okay. Sabi at ito kay Vince, may isabayan ni Police Colonel Ribadobia at ang sinig yung BCPO City Director. So, karoon na, wala pa ang kusino mo ng bilin. Sinig, ba't yung backtracking pa ka-polisya na ito na kag-apanahin pa ang ilang sinig yung investigasyon.
1: Pero laban-laban, Papa Red, pero laban-laban, ganyan, why naman sa iban, ganyan pa siya bang dandere, kundi ang nagay mo, sinig mga estudyante man lang?
5: May posibilidad ni kay Pabes. Kung galing ka matindi, pwede baka kwan game, baka habala na kapulisya natin yung estudyante. Bangod din ang area, bago nga building, kag wala CCTV nga nakabutang din ang kay Pabes. Wala pa rin na dula sila sining nga paminsa, ano, na posibli estudyante na nagbigin din ang kay Pabes. Amun ako kaisabala, basi may kitabalo, basi nakigan ng estudyante, or basi may arak nga problema. Amun ako nga nabilin niya man din ang bala. Kaga inang isa ka note na nag may ara sa makusog yung mensahe kay Pabes.
1: Sige. Salamat gid Papa Red.
5: Okay. Salamat kay Pabes. Atong sinig ang balita ka madulong sa program ng balita kay Pabes sa umaga. Inadulong sa ato sa Power Trio. Ang atong sinig DTX 500 by KC kay Clinica D3 Bio. Atong man sinig DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kang kaligawan si Negros. K5 News FM.
1: Maraming kasalamat ka K5 Red Salgado. Sa report mga ka K5 nagalabot sa itong oras alas 5.38 na hindi abahin dulo sa kalwan sang DTX Beauty Soap DTX Beauty Soap mga ka K5 sa itong sining mga suki importante na sa itong lawas ha kaya kung may kaladtuan ta may meeting ta kinang lanong din aton ang DTX Beauty Soap mga ka K5 DTX Beauty Soap mo lang importante gid sa aton mga kakevab so mga importante gid sa aton maka nga fresh na kita mga kakevab ari glado sige diri na kita sa aton sininga K5 kamustahan Lenet Perez is media mangaga Jean Montesino Arroyo kag sa aton sininga mga suke dira sa kay engineer bagay-bagayan oho, sa kay Pursa Pro kay Sano, si Sindiro Ramoran, Rambis Erpuela, Erpelua, si Ray Villanueva, Elizabeth Mapa, mga kakifat. Dira sa Top G Tire Supply, si Brock Alfredo Ferreras, Alvin Ferreras, Merlin Ferreras, si Pablito Gialon. Pablito Gialon, may nga ganda. Sa si Boko, Litson, Gary, si Boko, mga kakifat. Sa Alihis. Ayos ha! Analina Tienza sa may purok kay Sano may ngaga lang. De sa may purok Salong Barangay Dulao. Mga kaki 5, salamat gid sa inyo sa kay Dudong Sukita, kay Vinji Sukita may ngaga. Kay Phoebe Store, sa Phoebe Store available lang atong sininga mga products dira ha. Ang kape, ang DTX Coffee Mix sa Phoebe Store. Dira sa kay Rico Baranal available man atong sininga mga products dira sa Dulao Bago City. Oy, diri na kita sa atong sini nga K5 kamustahan matabi di kita sa Kalibo.
8: Oh, yan do K5 kamustahan Bacolod sa atong pagpadayon line number 7 K5 Sir Visayas Bacolod good morning.
1: Mayong aga Sir Michael sa atong sini nga mga soking mga tagpalamati dira sa kabugusan sa Panay mga K5 das Kalibo. Good morning na sa iyo Kampiyon Signal mo di sa Amora naka DTX Coffee Mix na kami kag naka-extend pa may paaman.
8: Good morning, damo salamat Bacolod, kampiyon ng signal sang Bacolod diri sa Banusang Kalibo manayanayang Jempo. Good morning, da kuha na to ng signal sang Iloilo, Sir ABP, Sir Ray, good morning, kumusta ang signal sang Iloilo?
9: Mayroon good morning, kakipay Michael Silorio. Okay lang ang signal sa nga Iloilo kag aga pagkita nagpainit sa tubig kag Team Plus ang kampiyon ng kape. Ang klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Uy. Balik sa madra, kake 5 mic.
8: Tamo salamat sir IBP, sir. Good morning. Diri sa naton kay kay Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
10: Good morning mga ka-K5, Sir ABP. Sa ato sa mga kaugtanan sa bilog gawas sa Visayas Island, Negros Island Region, sitwasyon sa Capiz, kalsulad sa Rojas. Pakanay-kanay, baskog ang signal sa nga Kalibo, aga pa na ka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalibo, Sir Michael.
8: Champion ang signal ni Sir Jobert sa Rojas. Kadtuan ta ang tambalang ni Sumar. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
11: Good morning, Sir Michael. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Happy amon nga adlaw kay Friday don. Kag naka DTX 500 kami aga pa. Baskag duro amon happy hormones. Balik kanimo dyan, Sir Michael.
8: Tama gin, Sir Milmar, ha? Friday subong. Sa ato niya pag padayon, no? Kompleto na ang barkada. Kung ang tang unang mga balita, kampiyon ang bulay, dribble ta dito sa Iloilo. Sir ABP, good morning. Anong latest sa siyudad sang Iloilo?
9: Matapos ang masubra tatlo kadlaw nga pagpangita ni mga ka-K5 sa sining PWD nga na-report naton sa barwa sa Ligares nga nahulog sa iya sining sa ila sining balay, no, matapos kati magtaas ang tubig baha sa italikdan nga mga sinimana sa aton sining mga ka-K5 malayo-layo gawa ang ginaapukan sining bangkay sang PWD nga ni kay dito nakitaan sa Bakawan nga sakop na sang Buena Vista Gibras sa aton sining mga ka-K5. So sang nakitaan ining si alias Leia 11 years old ara na sa advanced state of decomposition ang iya sining sitwasyon kag na-identify na lang ini sang iya siri girikanan sa iya ginasuksok kabayo kay suno sa ila wala ini sang ginasuksok ka short kag bayo lang gid ang iya siri nga ginasuksok. So sa masapuan ini na tigayon naman nga ma-identify sang iya sining ginikanan sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo. Sanding sa report sa mga pulis nga una nga may nakasimhot sang do medyo baho nga patay nga sapat, no, ila ini nga ging sundan kag sang ila makitan isa nagali ka nagaagnas o kunara na sa state of decomposition nga bang

0: kauturan. Na hapon na ini tabok sa Iloilo kahapon kagindiretso dala sa may panwa sang Leganes. Samtang panginwala naman sa Traffic and Transportation Management Office diri sa siyudad sa Iloilo ang report nga mayara sang drug racing sa pinakamang adala noon diri sa may siyudad sa Iloilo, ilabinigid sa nga magdulom ang palibot no suno sa Traffic and Transportation Management Office nga wala sang anuman silang anumento na monitor nga mga naga drug racing sa siyudad sang Iloilo. Ini nga tapos magka K5 kati may mga pila ka mga asut-asut ng mga vehicular accidents ang na-record diri sa may siyudad sang Iloilo, particular na sa area sa Diversion Road, Mandurriao. Amunin mga balita namon diri sa may siyudad sang Iloilo, balik sa imo dira ka K5 Michael Celorio.
1: Damo salamat si Racer ABP, damo salamat sa kampiyon nga mga balita. Wow, na tanang balita sang Bacolod, Sir Daddy Babe, Sir Robert, good morning.
2: Mga balita namon diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region, mga ka K5, grabe ang nervous mga estudyante sa isa ka bulutuan diri sa siyudad sang Bacolod. Naguluwa mga ka K5, bangod sa siling pamahog karon nga pang lutangon mga kaki 5 but nag-uso mo niya matapos na to yan natabo dito sa may bahin sang Tacloban diriya sa ato sunod-sunod ang mapamahog sa mga bulutuan diri sa siyudad sang Bacolod mga kaki 5 in confirm rin ni Police Colonel Eugene Rebadumia ang hipis sa Bacolod City Police Office nga may nakita sila nga duha ka mga bala nga may unod nga sulat nga naga-siling nga pamatsyon ta kamo sa hagdan sa University sang Negros Occidental Recoletos nakita aning sulat mga kakibib. Ini ang rason kung nga agi na pagwa ang mga estudyante pati ng mga nagakuha sa examination bilang precautionary measure para sa ila sininga seguridad mga kakibib. Dugang pa ni Police Colonel Rabadumia wala mahibaluan kung sino ang nagabilin sini bangod wala sa wala pa sang mga CCTV sa bag-o nga building kundi nadiskubrihan ang mga bala mga KG5.
3: Sa dugang pangitya balita, may kagtanan sa gihapon sa mga estudyante, isa ka estudyante kahapon nga grade 10 student ginkastigo sang pareho niya man nga estudyante sa sulod sang classroom sa atubang pasang maestra nga nagaklase sila sang physical fitness, education and health, music arts o kon mape no sa isa ka bulutuan diri sa Bacolod ginkagat pa sang suspect ang biktima kag suno sa information nga nakabai sining biktima ang classmate niya nga duha ka bilog nga babayi kay ginaagaw pirmi ang bangko niya kag ginsignan sa sang finger sign nga bastos kag sang ulihi nakibot lang siya nga may duha ka lalaki nang sulod gali na nugid tong babayi sa iyang boyfriend nga estudyante man kagin kastigo sa sulod sang classroom sang eskwelahan diri sa Bacolod. Sa piya kabahin, duha ka litson manok, ginbakal, wala ginbayaran kita sa CCTV.
2: Sa maning mga balita na mo diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Bacolod sa kampiyon niya mga balita. Kung ano to ng kampiyon niya mga balita man sa siyudad sa Rojas. Sir Jubert, good morning.
4: Good morning once again, Sir Mike. Sa ato mga kaopdan, ang mga ligapawin ng balita kag impormasyon sa probinsya sa kapis ng siyudad sa Rojas. Wala kaluwas mga K5 ang isa ka liberer matapos kaging serbihan kapon gadlaw sa warrant of arrest. Ining suspitsado, mga ka-K5 may kaso si alias Ido, 35 anyos, sang rape mga ka-K5 din sa bahay sang siyudad sang Rojas. Matapos, gin dakop kahapon sang aton sining mga katapos sang kapulisan. Ining nasambit nga suspitsado, pumulo sang barangay Lawaan, Rojas City, may kaso ining rape sa isa man niya kamalapit nga pariente. Wala ka kwan, wala na nagpang settle ang pamilya mga ka-K5 diretso sa BGMP ining nasambit nga suspitsado. Wala ni

0: wala ginrekomendar ang korte sang piyansa sa nasambit nga suspitsado mga ka-K5. Samtang bangod sa ini pag-insindihan ay mag-upod sa trabaho sa delivery van ini mga ka-K5. Ining isa ka truck driver pilason matapos agin labo sang iya sini nga kaupod sa trabaho. Ang driver mga ka-K5 nga naga-drive sang truck gin nagmimiara nga misunderstanding mismo natabo ang insidente sa warehouse dira sa may barangay Punta Tabok. Ang kontra niya mga ka-K5 ang iya upod nga isa ka delivery rider nga si Alias Mil mga kauturan. Wala ka kwan, wala ka tibawa si Tutu Tunyo sa abilidad sang nasambit nga delivery driver sa sining truck driver mga ka-K5. Nag-away sila, nagbaisay sila, huwag ka kontento ang inasambit nga suspitsado, kinuhaan niya binangon ang nasambit nga biktima kagin labo mga ka-K5. At ito sa ano, Rama Emmanuel Hospital, nagapahunay-hunay ang biktima sa karon samtang ang suspitsado nag-surrender sa aton sining mga kapulis. Amo na mabalita diri sa amon sa Kapis kag sunod sang Rojas. Back to you Kalibo.
1: Damo salamat ta. Damo salamat ta Rojas. Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita. Sara nga pag padayon dugo naton yung mga balita kuha naton ang kampiyon nga mga balita tambalang ni Smar sa probinsya kang Antique. Sir Nestor. Sir Melmar anong latest?
2: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, Sir Michael, K5 Western Visayas sa Negros Island Region, na pasakaan rin kang kaso si Boy Tarzan, atong lalaki, balangan na nakras ka boarding house, nanakaw ka iPhone kag tablet, pero at the same time, nanaya kang sangka babahi ito sa separado nga boarding house kag gintuyo na kunong lugoso, med lang nakasinggitan babahi. Ang kaso nga ginapangatubang kadyo kung napasaka nga kaso bato ka na attempted rape kag theft K5 Western Visayas.
3: Samtang sarukan pagid nga mga balita kung gusto niyo maglantaw kang whale shark blaw kon butanding pwede ren kamo makaagto sa may banwa kang libertad kay kahapon formal dya nga ginbuksan sa publiko. May ginapayag 5-8 kabutanding ang makita arugto sa binit baybayan nga napahamtang sa barangay Barsbos Libertad giningaranan ganidya kang mga Korean National ang diyang taga JKLO Corporation nga si Kevin Isidro Nico Antonio kagjan K5 Western Visayas ang pinakabagal kuno nga butanding nagalabog kang 10 to 15 meters. So welcome gigamo mo sa Libertad hambal ni Vice Mayor Mary Jenny Copiorte.
2: Para so far mga balita namo sa probinsya ka Antique, balik kanimo Sir Michael.
1: Namo salamat sa mga balita sa Banuas sang Kalibo. Madumduman yung report yung babae balang ginlaslas ang liog. Ang boyfriend sino subong ang person of interest mga ka-K5 natabong insidente sa Banuas sang Libakaw. Amo ni ang pagpahayag ni Police Captain Larry Vidal, ang Libakaw Chief of Police nga person of interest ang iya boyfriend kag base makabulig ini sa investigation kag mahatag sang informasyon mga ka-K5. Ongoing pa subong investigation nga gina padalman gid kung sino ang suspect. Oo, kay ang boyfriend sini wala na magpakita according sa report sa police station after makahatag sang statement pero subong person of interest na. Kag duha ka babae na biktima man diri sang pandurokot diri sa Banuas sang Kalibo samtang nagaukay modus ang suspect. Ginahimo niya nga pantakop sa iya kamot ang mga ba so, okay-okay. Ama, so, wala na kita oras ah. Sa Lunes naman.
4: Lunes naman ah.
5: Balita K5 sa umaga.
4: Wala naman kita oras mga ka-K5. May oras pa pero hindi na aton. Sa mga nagapangapedira sa tutong store sa mga tricycle drivers na mayong agalan na sa inyo. Kay Mr. King of Extend. Extend King George Lauso. Kay Madam Mary Rose Lingaya mayong agaranda. Balik kita panahon mga Kaki 5 ang details pa ba ni Morning Newscast masunod na with Kaki 5 calling ko biya in Sir Banal Bay. Sa kanan sa mga CEO Dr. Meloy ako sa Kaki 5 babes ganda lang oh. Para sa kampiyon na balita Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros K5 News FM.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3

0: Kitang-kita.
1: B-Mag Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: G-Fiber!

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
8: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Biyernes, Hulyo 17, 2026.
10: Makita kag babatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
6: Para sa aton mga pangulong, dinala.
8: Balitang regional.
6: Duha ka bala nga may sulat nga pamatyon ta kamo nakit-an sa UNOR.
10: Content creator kana nakit sa Gido nagpakita na sa alcalde sang
8: Bayan.
6: Seguridad sa mga bulutuan ginaduso sa kamera.
10: Task Force gintukod agudo si Saon ang mga irregularidad sa Clock Sports Complex.
8: Balita International.
10: New Zealand gintayog sa magnitude 5.9 nga linog.
8: Balita Sports.
6: Alas Pilipinas man na lutos bato Cambodia sa 2026 Sea Volleyball Cup.
8: Balita
10: Entertainment. Bea Alonzo wala ginpilit nga magperma sa Prina.
8: Balita Negosyo.
6: Ang import ban sa Hungarian livestock liwat nga ginbuksan. Sa detalye sa mga balita.
8: Balitang Regional.
6: Duha ka mga balang may sulat nga pamatyon ta kamo nakit-an sa UNOR. Din kumpirma ni Police Colonel Eugene Rebado Miyahep sa Bacolod City Police Office nga may nakita nga duha ka mga bala nga may upod nga sulat nga pamatyon takamo sa hagdan sa University of Negros Occidental Recoleta sa Conunuar kahapon nga adlaw sa Webes Hulyo 16. Ini ang rason kun nga agin pagwa mga estudyante pati na mga nagkuha sa examination bilang precautionary measure para sa ila seguridad. Sino pa kay Rebado Miyahep wala mahibaluan kung sino ang nagbilin sini bangod wala pa sang may o kung wala pa sang CCTV sa bago nga building kun sa diin na diskubrihan ng mga bala. Gilayon man nga nagpakigangot ang chief security guard sang Universidad sa Kapulisan. Ginklaro man ni Rebado Miyahep nga wala sang bomb threat sa universidad.
10: Content creator nga nanakit sa ido nagpakita na sa alkalde sang Kawayan. Nagpakita na sa opisina sa alkalde sang Kawayan ang content creator nga nag-viral matapos nga yagin sakit ang isa ka ido sa post sa official nga social media pa kun social media page sa Banwa. Nagpakita sa opisina ni Mayor John Ray Tabuhara ang content creator. Pahayag pa ni Tabuhara, iya na nga ginpatawag ang content creator agud matagan siya sa nagakaigo nga mga impormasyon ka nagpaandam base naman sa mga lagi nga nagaprotektar sa kayuhan kag kinamatarong sa mga kasapatan. Dugang pagid ginatagan siya sa nagakaigo nga counseling gikan sa executive assistant sa Banwa nga si Leonida Guido kag public information officer nga si Paul Jen Balinas.
6: Samtang duha ka mga lechon manok gintaban sang riding in tandem. Sa CCTV makita ang duha ka lalaki nga nagaangkasanay sa motorsiklo kag nag-order sang duha ka lechon manok sa isa ka baligyan sa Barangay Lihis, Bacolod City. Ang CCTV footage ang kuha sa establishmento sang tinalikdan nga Hulyo 12. Nasalisihan na nagabantay bangod matapos nga gindaho sini ang gin-order sang duha. Gilayon nga nagpalagyo ang mga suspect. Suno kay Police Captain J.R. Reyes ang Police Station 7 na report sa ila istasyon ng itabo kag gilayon sila nga nagpagwa sang kopya sa mga nawong sa mga suspect kag ginpanagtag sa mga baligyaan sa area agud makahatag sang awareness. Nakilalaan man ang itsura sa mga ini abang wala pa sang identity sa karon. Padayo naman ang pagpatrolya sang kapulisan sa lugar agud masiguro nga indi na masulit ang ini nga hitabo.
10: Grade 10 students sa Bacolod ginpulihan kastigo sa duha ka schoolmate. May balita si KK5 Red Salgado.
7: This is Shetty Adios, ka-estudyante sa siyudad sa Bacolod, ginpulihan kastigo sa iya duha ka schoolmate. Magluwa sa ginsipa, kaginsumbag, ini siya ang ginkagat pa.
11: Ang kastigo kagapon nga adlaw Hulyo 15 pasado alas 12 sang unto ang isa ka 17 anyos nga estudyante nga si Alias Win sa sulod mismo sa classroom sang iya duha ka schoolmate sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Bacolod. Ginsaysay ni Win nga nagsenyas ang iya duha ka classmate nga babae sang bastos nga finger sign apang wala niya ni ginsapat nga ginpakamaayo nga magsaylo na labang sang pulungkuan. Pero iya ginaligar nga ginhimo liwat sa iya classmate nga babae ang bastos nga finger sign nga siya paginsindi, siya ang ginagarit-garit. Diri na dayon nga nagsabat sa payamuhat nga iya paghimoon ang ginasenya sa iya. Tungod sini, gulpi na lamang nga naguntat ang duha.
12: Ito po sa pinapakpo kasi ako ng dalawang classmate kong babae. Katabi ko po sila. Tapos po lumipat ako sa likod ng upuan namin. Tapos pinapakpo nila. Tapos sabi ko po sa babae, sabi ko, ano ka? Gupahin mo yung kundi. Karon tapos tumawa lang po ako, sabi ko biro lang. Tapos hindi ko naman po alam na sineryoso niya po yung sinabi ko. Sinabihan ko naman po siya na biro lang.
11: Pinapatihan ni Win nga posible nagpanugid ang iya classmate ka babae si ginaligar kahagugma sini kag diri siya gidsulod sa classroom pag ipulihan kastigo abisar nga yara ang ilang maestra. Bungod sini nakaangkon sa pila sa abaga biktima gikan sa pagkagat sa iya kag nakabatsyag sa planakit sang kalawasan bungod sino sa iya siya ang ginsumbag kag gintindakan. Gikan sa patrol, kaupod si KK5 Santi Ralios. Ako naman si KK5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang pagpatay sa marine biologist sa Sibulan, Negros Oriental, posible wala sang kaangtanan sa iya propesyon. May balita si K5 Rufa De Vero.
13: DTX 500 Morning Newscast. Maaaring
14: walang kaugnayan sa kanyang trabaho bilang isang marine biologist, ang pamumarina sa liwang si Kanda Carpenter, Sibulan, Negros Oriental, noong Linggo, Hulyo 12. Ito ang ibinunyag ng pulisya matapos maaresto ang 3 sa 4 na suspect sa kanyang pagkamatay. Ayon na kay Philippine National Police o PNP Information Chief Police Colonel Alan Ray Co, ipinakita ng investigasyon na ito ay isang robbery gone wrong kung saan kinuha ng mga suspect ang pera at alahas mula sa bahay. Sinabi din ni Co na wala pang ebidensya sa ngayon na nagpapahiwatig na ang pamamaril ay may kaugnayan sa profesional na buhay ni Carpenter. Gayunpaman, hindi pa natukoy ng pulisya kung bakit kinakailangang barilin ng mga suspect ang biktima. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng pulisya ang 3 suspect habang inaasahang isasampa ang kaso ngayong Biyernes, Hulyo 17. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo briko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: DTX 500 Morning News.
10: PWD nga minority edad nga nahulog sa suba sa Leganes, Iloilo, nakita na sa Bakawan, sa Buenavista, Guimaras. May balita si K5 Karen Badilla.
13: DTX 500 Morning
15: News. Nasa state of decomposition ang lawas ang 11-anyos nga babae nga isa ka person with disability o kon PWD sang nasapuan sa Bakawan nga sakop sa Barangay Montpelier, Buenavista, Guimaras, Hulyo 10 sa is. Madumduman nga ang biktima, amo ang nahulog sa buho sang ilabalay kag nagtupa sa suba sa sitio Kaingin, Barangay Nabitasan, Leganes sa tung Hulyo 13 sang gabi. Nahibaluan nga ang nasapuan ang nakasuksok lang sang pangibabaw nga panapton kag suno naman kay Melodyne Animas, iloy sang PWD nga ulihi sini nga nakita ang iya bata nga wala man sang suksok nga shorts. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Philippine Coast Guard Iloilo, nakita sang ilang mga rescuers ang bangkay nga nagautaw-utaw sa Bakawan. Gindala naman sa punerarya sa Buenavista ang bangkay kag gin-transport pabalik sa Leganes, Iloilo.
16: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
6: Balaydan sa kuryente sa Antique, posible nga magsaka sini nga Hulyo 2026. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
13: DTX 500 Morning Newscast. Nagbuwa
17: kong abiso ang Antique Electric Cooperative Incorporated o Kunanteco nga posible magsaka ang balaydan sa kuryente kadya nga bulan kang Hulyo 2026. Suno sa Antique, resulta diya kang pagsaka kang generation rate na surukton kang power suppliers. Bangod din man sa pagsaka kang presyo kang gatong sa global market, kagdangid man sa kakulangan kang supply kang kuryente. Matandaan nga umpisa kang Mayo sa East 2026, padayo ng NGCP sa pagpagwa kang yellow kag red alert advisory sa pira ka mga grid sa Pilipinas ilabi rin sa Visayas, nga nagapakita kang kakulangan kang supply kang kuryente sa bilog nga pungsod. Magluwas sa wara gina-expector nga interruption, isa raman sa epekto kang kakulangan kang supply amo ang mataas nga baraydan o congestion generation charge nga pagasukton kang spot market. Base naman sa inisyal nga surukton kang spot market, bahal gid ang pagsaka kung ikumparar sa nagligad nga ginsukot. Tungod sa nasambit nga pagsaka sa baraydan sa spot market, lauman man nga magasaka ang generation rate sa kadyang Hulyo 2026 nga billing. Ginapangabay man kang Anteco ang tanan nga miyembro konsumidor sa pagkini o kon sa paghaganhagan gamit kang kuryente para hindi maggulpi taas o konsaka ang baraydan. Samtang bukas naman ang Anteco para sa dugang ang mga pamangkot kag klarifikasyon. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
10: PCG copy, zugot ang pagbantay sa Pantalan kontra ASF. May balita si K5 Myla Fuentes.
13: DTX 500 Morning Newscast.
18: Philippine Coast Guard copies hugot nga ginabantayan kag ginapatuman ang seguridad kontra ASF. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Petty Officer Arnel Nisola, ang Public Information Officer sa PCG Capiz, iya ginpayag nga kapin 78 ka mga PCG personnel ang ginpang deploy sa nagkalain-lain nga lugar agud magpatigayon sa operasyon. Sunod rin may mga lugar man sila nga ginahugot nga bantayan kag anay na nga may na record nga ginapaagyan kag palutsan sa mga buhi kag karne sa baboy nagikan sa iban nga lugar. Subong man ang pagbantay sa mga dalasang pasahero sang barko nga nagasulod sulod sa Capiz base sa ila ulihi nga datos wala pa sang may napagkit nga nadakpan o kon nakompeskar nga buhi kag produkto nga baboy. Ginahinyo man sang opisyal sa publiko labi na sa mga mangingisda nga buligan sila pinagi sa pag-report pananglitan may makitaan garagadala pa sulod sa probinsya at tandaan nga matapos ang asod-asod nga kaso sa balatian sa baboy gilayon nga nagpaguha sang Executive Order number 21 Series of 2026 si Governor Ferdinand H. Castro nga nagadumili sa pagpasulod sang buhi, karne, kaganuman nga produkto sang baboy gikan sa ibang nga lugar nga mayara sang nasambit nga kaso. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
13: GTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan nga balitang regional 44 anyos nga mangingisda na kuhaan sang shabu sa San Narciso, Zambales. May balita si ka K5 Eileen Sanchez.
13: GTX 500 Morning Newscast.
19: Arestado ang isang 44 anyos na mangingisda matapos pagsilbihan ng search warrant kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa Barangay La Paz, San Narciso, Zambales, Kamakailan. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng San Narciso Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company ng Zambales Police Provincial Office. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 8.88 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 60,384 pesos. Dinala ang suspect sa impila ng pulisya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, muling iginiit ng Zambales Police Provincial Office ang kanilang pagpapatuloy ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Impilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
13: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
20: Balitang National.
6: Seguridad sa mga bulutuan ginaduso sa kamara. Ipasakas ang pila ka mga tiglawas ang nagsangnag kalainlain nga party list ang hagna nga Child Safety Against Gun Violence Act sa kamara. Tuyo sini nga proteksyon na ng mga estudyante batok sa gun violence pinaagi sa pagpabaskog sang seguridad sa mga bulutuan kag accountability measures. Sa idalom sini wala aging panugutan ng mga estudyante nga magdala sang armas sa bisan ano nga sitwasyon samtang pag-aakon pagkakabigo naman nga gun free school zones ang 100 meters nga palibot sa mga bulutuan.
21: Task Force gintukod agudo si Sao ng mga irregularidad sa Clark Sports Complex. Nagtukod na sa Task Force ang National Bureau of Investigation kon NBI. Agudo si Sao ng mga aligasyon sa irregularidad sa pagpatukod sa sports complex sa New Clark City sa Capas, Tarlac nga ginusar para sa 2019 Southeast Asian Games. Payag pa ni NBA Director Attorney Melvin Matibag, wala sang pamulitika sa ilang himuon nga imbestigasyon kag ila ini nga patigayunon bangod nga nakabaton sila sa impormasyon kag bag-o naman nga mga ebidensya nga nagapakita nga mayara sa mga anomalya sa 10 billion pesos nga sports complex. Ang gintukod naman nga task force ang ginalakipan sa mga katapos ng NBI Financial Investigation Unit kag Special Action Unit.
6: Samtang election period nagsugod na sa BARM gun ban sa rehiyon hugot nga igapatuman. Nagpahamtang na sa mga checkpoint ang mga kapulisan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARM matapos ang formal na nga nagsugod ang election period o kan election period sa rehiyon para sa ilalabing unang parliamentary elections. Payag ni Commission on Elections o kon COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nagsugod ang election period sa BARM las 12:01 sa kaagahon Webes nga adlaw kun sa diin ginpatuman na ang kon ginpatuman na sang COMELEC ang gun ban sa rehiyon. Ang election period sa BARM magalawig tubtub sa Setyembre 29 samtang ang campaign period ang magsugod sa Hulyo 30 kag magalawig naman sa
1: Tubtob, Setyembre 12.
21: Sa sadapusan nga balitang national cease and desist order, ginisyo batok sa illegal nga pag-aboy sa basura sa Zambales. Nag-issue na sa cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources batok sa illegal nga pag-aboy sa basura sa ancestral domain sa mga ita sa Subic, Zambales sa itong Miyerkules nga adlaw. Sunod naman kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, gin-inspeksyon na sa regional office and dump site kung sariin wala ini sa karon sa ginahabuyan sa basura. Dugang niya pa nga may nakita naman nga bagong site sa Florida Blanca ang lokal nga gobyerno para himuon nga alternative sites and dump site. Madumduman nga ang nasambit naman nga issue ang nag-viral matapos sini nga gin-ere sa isa ka dokumentaryo nga eyewitness ni Cara David.
20: Balita International.
21: New Zealand gintayog sa magnitude 5.9 nga linog. Gintayog naman sa magnitude 5.5 nga linog ang Tainao, New Zealand kahapon sa hapon Huwebes. Kasunod din sa nagpagwasang tsunami warning ang otoridad apang gilayon man ini nga ginkakas. Sa karon wala pa man sa gin-report nga apektado o konalitan sa nagluntad nga linog.
20: Balita Sports.
1: Sa ato naman nga balitang sports, alas Pilipinas men naluto sa Batok Cambodia sa 2026 Sea Volleyball Cup. May balita siga kay Fag Troy Lawrence Bas.
22: Naluto sa alas Pilipinas men Batok Cambodia sa 2026 CV Cup sa Miyerkules, Hulyo 15. Natapos ang hampang sa scores nga 23-25, 30-28, 20-25 at 25-22 kag 8-15. Ginpatigayon ang pahampang sa Candon City Arena sa Pilipinas. Ini ang labing unang tiyon nga nagdaog ang Cambodia sa pahampang. Sunod nga pagatubangon sa Pilipinas ang Indonesia subungad law Biyernes, Hulyo 17. Para sa balitang sports nga girdulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty Sea. Ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Balitang Entertainment.
21: May Alonzo wala ginpilit nga magperma sa prenup. May balita si K5 Ivy Cordova.
23: Wala sa nangin problema sa prenuptial agreement ni Bea Alonzo kagsang iaban na nga si Vincent Ko, suno sa lawyer sang aktres. Ginpahayag sang lawyer ni Bea nga voluntaryo nga nagsubtanay kag nagperma ang mag-asawa sa ilang prenup. Nagsugod ang huring-huring nga kalaslon si Bea kay Vincent sang tinalikdan nga Marso. Kunsa diin nakita ang ila pangalan sa isa ka marriage band sang St. Peter the Apostle Parish sa Manila. Samtang sinila nga Mayo, naglapta ang spekulasyon nga nagbulagay ang mga ini bangod sa wala ginkasugtan nga prenup. Apang sinila nga Hulyo 13, ginkasal si Bea kag Vincent sa isa ka simple nga civil wedding. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: Balitang negosyo.
1: Import ban sa Hungarian livestock liwat nga gibuksan. Gidula na sa Department of Agriculture o kon DA ang temporary ban sa pagpasulod sa mga livestock o kon produkto sang kasapatan halin sa Hungary. Ini matapos nga ginanunsyo sa World Organization for Animal Health o kon WOA ang luwas na sa outbreak sang foot and mouth disease o kon FMD ang containment zone sang Hungary. Luwas dari pa dayon nga ipaidalom sang DA sa sanitary kag veterinary regulation ang mga magasulod nga produkto halin sa nasambit nga pungsod. Mga ka-K5, bumuyad ko ang dalagong mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Van Albay.
21: Kagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
2: 5 News FM. K5 News FM. Sa K5 News FM Philippines, alas 6:32.
3: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
4: Kaghimay-himayon, standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno,
4: sobra!
5: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
3: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karon lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: Isa ka may naig morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga ng mga ka-K5 sa igan sa may bayon tungkol sa kauman? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental kanakbanwa sa Bako. Welcome sa inyo naman nga panatuturan
7: Foro de los Pueblos.
2: Nagatong gina-welcome ang tarantang ang tagpalamati dari sa Bacolod City, Negros Occidental, Negros Island Region, Bugos ka Pilipinas at Bilog na Kalibutan. Kami gihapon ninyo Power Duo every morning. Ako si K5 L. John Castaño.
4: O naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
2: Well, kami ang inyo BNW, the black and white combination this Friday. Ano ka na, may isang black gaba. Ang black ga dukot gin. Ang puti ga sa naauman, no? Mayong paglabada ni sa mga bayo ito magpulsugin. Mayong manuglabada. By the way, sa ato naman yung mga kauturan abroad, di magkabungabain sa kalibutan, updated ka mo kung ano ka kalinabo, dribble sa Bacolod, at the same time sa Negros Occidental, pagi naman sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5, and araman kita sa ato ng YouTube channel, kung signal naman sa ere, of course, ang taga Southern Negros, ara kita sa 102.9 Kabangkalan, sa Northern Negros, ara kita sa 89.7. Ano ba nang ginahimo ninyo abroad? Kami ni Kay Pabiyari ka nagatamyo sa inyo sa More Night. Good morning, kagunay!
8: Magamainit na isyo at usapin ng bayan.
2: Friday, may klase! Friday, may klase! May opisina! Isa tarantaran nga nagamarikutot mo nami, piyaturug-turug dyan. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adla Wundo Jo! Kabigha pa rin yung Power Do every morning ka K5 Eric and ka K5 Elchan. Ining Adla is a wonderful day and a blessing to all of us.
4: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord God, salamat sa imong nga gugma kag pag-atipan sa amon kada adlaw kag nalabot namon ang ining adlaw nga Biyernes. Lord, patawara kami sa amon mga sala. Forgive us and give us your divine protection, dear Lord. Hatagi man sa pag-ubay ang mga estudyante nga magpalauli subong para nga magbalik sa ilang mga panimalay, ang mga trabahante nga ara subong sa ilang mga workplaces. Hilabi na gid ang mga kauturan namon nga nagatrabaho sa mga mabudlay kag delikado nga mga trabaho. Keep them safe, dear Lord, and keep us all strong in faith and in the glory of your kingdom. Amen.

0: Ini ang tiyabaw sang live-in partner ni American marine biologist niya si Kent Carpenter. Ining si Rene, no? Sino gani alam si Renela, no?
1: Ah, Renela.
0: Ang iya live-in partner, gatiyabaw. Mm. That happened July 15.
1: No.
0: Sang gabi, nag-conduct sila operation ng mga pulis, sang gidakop ining tatlo, ining 21 anyos. Amo gini siya gitudlo. Way pa siya kakilala por miro sang iban. Ang una ya gitudlo siya amo gid ni ang nag-rape sa akon, no? So, amo nag-ilibion sang asawa. Oh. Now, i-check ta kay POI ang asawa. Yeah. Kahapon sa press ko nagagwa. Mm. Pwede siya mangin testigo, pwede mangin suspect. But it seems nga tong mga pahayag, kag amo tong hambal, ganin ni sir kahapon, na hindi siya conclusive ang swab test. So, tanungon ta ko bala, ano ang matabo sa asawa?
1: Oh.
0: Will he become the... A complainant witness complainant?
1: Witness gid siya.
0: Against sa mga tao nga nag-imo sining krimen, kag doon nagagwa, way labo trabaho ni kakipamirik sa pagka-marine biologist niya.
1: Ang panawagan
0: ni... simple, though, ano man, robbery gone wrong.
1: Natamaan ka piktos.
0: Na, ha?
1: Natamaan ka piktos.
0: Siguro is because kadako siling Amerikano, doon di nila guro makaya.
1: Nga, pusdaki na lang.
0: Pusdaki na lang. Duwagi ka tiro mo. So ang nalain diri mga kay gagmay ni mga suspek kay pamirik.
1: Nagini sila mga tao, mga formerly nag-ubra na sila balay ang duwa.
0: Nakaagi trabaho ha.
1: Karpintero.
0: Okay.
1: So amo na nga kabisado lang lugar.
0: Amo tong hambal ta last time, no? So gagwa gali atong unang information, these are just raw information ngati utod kay asawa naging person of interest, but samtang nagadalaga ng investigasyon na gagwa na. At arawunta kung bala diin na maklasify ining asawa.
1: Ang ginabasol-basol lang galing din sa Real Jan is that ang paghambal blas ang pulis to primero nga negative ang asawa sa traces of rape kay gin swab test gin kana no. Daw ang gingwa nila nga do conclusive, anay subong kay nagpagwa ang Manila niya hindi pa to conclusive.
0: Eh na no man.
1: Nila primero nga hambal sila nga negative why ni siya gin.
0: Kay na notice ko kay Kipay Amerika, tatlo na dakpan pero hambal nila apat ang suspect. Question sino to? Kay kagapon gina identify ta kung sino mastermind hindi pa babalaan.
1: Hindi babalaan kag ang ikaapat nga wala madakpan.
0: Amo na siya ang dako nga pamangkot sino to.
1: Ginahambal nila mo to kunong mastermind.
0: Ti
1: dasol ato to sa iyang pusel ato tong kwarta ato tong laptop.
0: Kag ang pagitsi ang laing sila kami may information ta nga base bla miyembro sa government agency whatever ila pag ina-confirm naton. Hindi ayan nga ang Manila among dasig nagpagwa because number one, ining issue is high profile. Pwede na. Kadua, pasi, wait akbalo kung...
1: May ara na nga pag tinungay, kwarta pro. Itong mga kawatan na binig, tinungay. May istorya na, batiknas na.
0: Nakasugilano na?
1: Hindi, may istorya na.
0: Anong istorya yan?
1: Kawatan.
0: Anong bala?
1: May 100,000 silang mga kawatan.
0: Okay.
1: Sinya sa isa kakawatan, sa kay A. Sinya 30 mil imo.
0: Tapos,
1: dason. Nya ang imo ya 15. Nagtulok por minuto tugaan 15. Dason si A nagatag niya ang akon dugangan ko pagid 30 mil. Ang kay B dugangan ko 30 mil. Ang isa gin tagaan 15 niya way kanaya. Nya nga way kuyaw. Kiti okay na na. Nya nga amon si Sinta, ang imo gibutangan ka 15. Nya pero kami 45 gaman.
0: Amo to gali. Nya tiyamo na gimushin.
1: Amo na imo tanan. Kompleto ka na.
0: Sukwa. So mga kakipag, this is a serious matter now. Sino ang ikaapat nga subject?
1: Yes.
0: Nga ang Dodri sini nakatanaw nga abo ni siya ang mastermind.
1: Ato siya ang laptop atong pusil.
0: Gagwa abing may mga information na we are not concluding pero may information nga basi bla may naga-connected isa ka law enforcement unit or whatever, no? Pero hindi pa naman niya ma-confirm ni Kipay Berik.
1: So, istorya lang na.
0: O, istorya, pero kamon niya tanawin, basta apat, may isa pa, karon niya ginatutukan mga ka-K5, kaginang bantayan, dari sa ato naman nga palatuntunan. Kung may ara nga development sa ring kaso ni Carpenter, grabe, no? The Carpenters that killed Carpenter.
1: Siya pa na?
0: Di bla ka kipabirik?
1: Isa pa na.
0: The carpenters that killed carpenter.
1: Di ko nilungguhan mo na.
0: Ang panday.
1: Hindi, ang carpintero.
0: Na nagpatay kay carpenter. But si ganun, at tong duwa ka mga namanday, carpenters, that's why siling ta, kundi isa, the carpenters that murdered.
1: Murdered. Carpenter.

0: director siya nagbili note niya, kabalo siya.
1: Kuna mo kabisado niya.
0: Kabisado niya ang eskwelahan.
1: Okay.
0: Tapos ang isa may aturban si Isaac Eskwelahan.
1: Okay.
0: Duha ni karon yung i-check ta, si Kipay Berto, kag si Kipay Bread, ganagkanto sila sa UNOR because of the security threat. Ang threat actually, shooting threat kay Maniro.
1: Oh.
0: No? Tikabalo ko naman sa guidelines ng defense mong niya masyado na yaka nagdapat lagin ka Kipay Bread kaya hindi tapang itik for granted.
1: Namiyaan ko sa defense mong kay kundi may mga threat nga muna.
0: Oh.
1: Why na durugan mo niya alta tao?
0: Kaya nga, hindi mo na pwede compromise
1: kamataan. Why kaya kabalo ko matuon ako hindi mo?
0: Kaya ano ginabi pa diyon mo kung hindi magtuon? What if ko magtuon?
1: Di ba?
0: Correct.
1: So go on the positive side. What if ko matuon?
0: Kita mo, kag subong ka namin na sila mag-react. May napatay ka bata sa Tracy Martinez bangod sa deworming.
1: Automatic.
0: Gin suspend. While investigation is still going on.
1: Correct.
0: Subong ka namin man, di ba? So, abo rin pila ka mga tutukan. Taanong reaksyon sa PNP? Kamot sa saling natabo naman nga security threat sa duha ka mga burituan diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. And of course, ha, dapat gurubululigan tani siya nga madakpan. Kay mga halit na ni Slaya. Kag hindi lang agad dalagan kag ipaberika. Una nga security threat dito sa mga burituan sa San Carlos City. Sumailo sila di sa aton pakantos Bacolod. Hindi sila magsiling nga madiretso naman sila sa Bago lapos sa Kabangkalan.
1: Pero ang diri sa Bacolod duha katolik eskwelahan.
0: Asud-asud.
1: Hindi lang isa to do kuno iyon to.
0: Security threat.
1: Oo. Dasun may isa pa eskwelahan nga.
0: Mara.
1: Oo, nga arma mater ni Mayor Greg.
0: Maranata.
1: Mm. Oo. Nga duha ka eskwelahan to kag hapon ang ginbirada.
0: Grabe.
1: Alma mater Mayor Greg sa graduate high school mo.
0: Pero ang isa pa kabalita nga doon ay naglupok kagapon ang patawagin ko ng hearing si Miguta. Dumdumama na bisita ta si Councilor Al. Pero doon ay isa may nag-attend to ko ng kapon.
1: Kaya mo nang masadya.
0: At the end of the day,
1: mamangkoton, huwag siya may makanto.
0: Kaya tani may explicar nila to ko noon. Galing kayo siguro nga huwag siya nagkanto because mot in academic.
1: Di, okay man, no? To some extent,
0: kay bangod
1: yes.
0: Nga, why naman mo nag-withdraw na busy si Victorias.
1: Pero nami kita ni ko nagkanto sila para nga for future references we will know what the sentiment of the green public.
0: So, dako na nga punto, no.
1: Diba?
0: Kung wala pag ipatawag dito sa social media la barak-barak. Doon mo na bi punto ni.
1: Dali kag ipatawag ka dito
0: ka
1: na. Kag maghambal nga total ang ginpatawag ni Councilor Espino to is in aid of legislation man to. Di ko di maka-formulate siya nga later or may guideline kita gli sa mo ni.
0: May punto.
1: Oo.
0: Ti pero wild lagi sipot kahapon. Ati pero importante nga nanindugan ang konsiyo sang syudad. Di willing kami mamati kung anong gusto nyo. Pero tiwai mga kumunagkanto. So, sa piyak kabahin, we are trying also to reach out Councilor Alvic Torres Pino because he's a chairman sa siyang chairman sa Committee on Education.
1: Education and the Committee on Laws.
0: Tihibal unta karon kay nga, anong reaksyon niya di parte siling duwak ka mga sunasun yung security threat sa mga eskwelahan? Kamu rin pila ka mga bagay nga tutukan ta sa ato naman niya pagpalagad sa kanungadlaw. Sa piyak kabahin sa iban pang mga informations, mga ka-K5, sa ato naman niya pagpalagad. May ara kakipaib Eric no nga mga reklamo nga nakalabot man diri sa aton pero siguro by next week tanan ni may isa ka purok diri sa takuling nagkanto na disla kay Marv
1: naging
0: diri hindi pa nato mention nga purok pero diri somewhere di sa may likod lamang ang ila reklamo da magulan ga grabing baha.
1: Okay.
0: Gipromisahan na sila sang DPWH nga budgetan pero until now do ay pagkurobatia kag ipaib Eric.
1: Okay no, napromisahan ka na tumanan pa.
0: Hindi guro kag ipaib Eric.
1: Okay na na.
0: Hibaluon ta na karon na. Sa ato naman nga pagpalagad sa ato nga pagpalagad diri sa inyong palatuntunan.
1: Promisahan ka na.
0: Wala pa kag ipaib Eric, no?
1: Ginambalan ka na nga ikaw lang gid ya isaging. Gipromisahan ka na. Ikaw gid maski ano pa matabo. Promise. Sinapromisa na.
0: Sa piyak ka ba? Talking about DPWH, sa Lunes bisitahan na ni Wilson, kay tiyari na siya mo, no? Ang Bacolod Traffic no Transport Management Department, BTTMD. Why pa kuno nakabaton start date sa nga proyekto sa DPWH sa Dalan Burgos Extension? I don't know kung why sila nakabaton start date. I don't know kung nag-subod
1: na. Start na ito yung project?
0: Ha?
1: Start na?
0: Sabi ko na may ara ng nagkakaigo ng coordination.
1: Panawag
0: it's very important kay Kipaberik because number one,
1: Maka-reading tanan.
0: Mahimuan rerouting sang BTTMD.
1: It's called interagency

0: operation.
1: Ay, si. Gin-remind mo naman ako sa aton nga local government unit.
0: Na isa pa na.
1: Ang local government code is very extensive, specific, no?
0: Yes.
1: No national project shall be implemented without proper consultation to the local government agency concerned.
0: Kita mo gila na.
1: A local government unit. Oh. Ina siya sa local government code. Ah. Basta unta na.
0: Nasulat sa local government code.
1: Hindi niya kay kaglabaw sa tanan, hindi lamang nakasulat. Let's that is the legal basis. Ang practicalidad sila kay Pamerica Buni. Para hindi ta mahasol ang tao sa trapiko.
0: Kagawad Eljan Castaño, basa. Ano ina siya nga bersikulo dira sa aton local government code. Mga K-5, it's very important.
1: Importante sa tanan.
0: Very important.
1: Nga may ara sa hustong coordination, no?
0: Yes.
1: Because kung wise ang coordination, baka problema tada. For example, na lang may national project nga implement. And then the implementation of the national project, kinanglan ganit relocation. Di sino ma-relocate na sila. Kundi dapat may ara nga husto nga coordination, no? Between the national government and the local government unit.
0: Kaya kung may problema gani, si local government ang tukbulon.
1: Things to mabasahon ko, Gid.
0: Ari na,
1: Chapter 3, Article 1.
0: Chapter
1: 3 of the Local Government Code of 1991, nakakipabirik mo.
0: Okay.
1: Nabutang the intergovernmental relations and national government and local government units. Section 27 of Chapter 3, Article 1.
0: No objection, Your Honor.
1: Prior consultation required. No!
0: No.
1: Wala. Diba? No projects or program shall mandatory. Shall mo?
0: Shall, dapat gid.
1: Kay shall mo?
0: Dapat gid.
1: Hindi lang sa construction sang law mo na yan. Pag sila nga shall, mandatory.
0: Mandatory. Ang may, conditional.
1: Conditional. Hindi ba tabugado? Pero ginsugindan sa mga amigo, tabugado.
0: Siya pa na. Seminar.
1: Dugay na niya.
0: Kapihan.
1: Dugay. Sila nga shall, no project or program shall be implemented by government authorities unless the consultations mentioned in Section 2 and C and 26 thereof are complied with and prior approval of the sangguniang concern is obtained. Provided that occupants in the areas where such projects are to be implemented shall be evicted unless appropriate relocation sites have been provided in accordance with the provisions of the Constitution. Te, ari, why man niya? Why man niya sang inog-dislocar pero may mga commuters ka apektado? Anong natabo na sa dalan, Burgos? Anong epekto sinang K-5-Rica?
0: Why gin man na? Gagutok man lang.
1: Ang traffic?
0: Why gin man?
1: Subot siya ganun, wala pa pre-plan rerouting. Why kan traffic plan abisang BTTMD.
0: You said it right.
1: Kay kun traffic plan. Nakapadala information ang taga DP, mga amigo tas DPWA sa nga Monica Kipaberic. This is based on the local government code. Tit dapat ani na butang sa section 2 kag Kipaberic amonyo, no?
0: Basa
1: section 2, no? Basahon ta bilang section 2. Babaw naman ni Kipaberic, pasaka naman ko. Ang section 2 gahambal. Literacy. It is likewise the policy of the state to require all.
0: Kita mo,
1: require yan na butang kang ipamirik.
0: Require all.
1: Require all national agency. DPWA is national.
0: National.
1: Ha?
0: National.
1: Sabi ko, ilukal lang.
0: National na.
1: And offices.
0: Okay,
1: to conduct periodic consultation with appropriate local government units.
0: Kita na, bakulon na.
1: Ha?
0: Kita na bakulon.
1: Gilika?
0: Ano ng national to?
1: Non-governmental and people's organization, pati NGO.
0: Pati NGO kang PO eh.
1: And other concerned sectors of the community before.
0: Antes.
1: Pati gali transport kanina, pati konsultahan mo man eh.
0: Di kayo siyempre maagin.
1: Any projects or program is implemented in the respective jurisdictions. Ina ang nakasaad sa general provision of the basic principles, chapter 1, the code policy and application of the local government code, section 2, kanagasaling, declaration of policy, section 2C.
0: Your Honor, no objection.
1: Ha?
0: No objection.
1: Subot si ganung dali.
0: Among ina,
1: may punto ang BTTMD nga si nga why pa. Actually, why gambal ang BTTMD nga why na koordinar ko di why pa sila kabaton.
0: Ano pa kabaton?
1: Information.
0: But ang why kabaton, pakaisa sa why nag-cooperar?
1: Hindi na kopirar. Wala, hindi ka wala na kopirar.
0: Ah, wala na.
1: Wala nag-coordinate.
0: Di pa kaisa yun na.
1: Ah, parintis
0: la? Oo, oh, isa lang na sila.
1: Di mamang, kota ka ron anong epekto sa mga kipay. Basi pabisitahan sa patrol sa ng lugar.
0: Kaya maski ng traffic enforcer, huwag ka-deploy mo.
1: Kaya mo na nga, tol nga tutukan sa ato. Manihi mo man niya ka man si Adlis lang kasada.
0: Correct.
1: Now, sa piyagkabahin sa iban pang mga informations nga ato naman kapag tutukan sa karong adlaw, mag-check man kita, no? Ang ginikanan sa estudyante, ito mula, bullying na naman.
0: Mara naman.
1: Sus, unta tanta rin ni Liog sa kabataan. Nagay pasawaya.
0: May police blatter, may nipadala sa ako.
1: I-check pa rin ka rin, dumduman mo managligad. May estudyante man to yung naging kastigo to sa langilan.
0: May tulo.
1: Yari naman o, another one, alog man to. Ari, alog man ganin. Mabalik kita mga ka-K5. Walang iwanan. When we come back, ha? Tutukan ta. E ding partiya, unahon, taniuna, ang party sa reklamo ka BTTMD. Hindi man reklamo, kundi nga nagpabalo nga wise la idea. Ang oras sa K5 News FM Philippines, kagdulong sang DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na nakadetox ka pa, lasay 55 sa aga.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2020. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
5: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
5: Ano yung pinaka-importante?
6: Correct.
5: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
6: himuso
5: na, pancho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
6: pigaw na kung may edad,
5: pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
6: Absorb.
5: Diba? Especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
6: Prone sa osteoporosis.
5: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang itawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
6: Yes.
5: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T cells pigaw na.
6: Pigaw na.
5: So yun lang yung sikat immune system.
6: Correct.
5: D3 Bio lang ang sikat immune system.
3: D3 Bio.
7: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nag-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Most likely this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Sir JP,
9: ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya. O tigulang ka na diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na bing imo pancreas. No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto gina nga pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 bio because D3 bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL, hindi good cholesterol.
10: Load-loggit magtumar, D3 bio.
11: D3 bio!
7: And the best part of D3 bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
9: Ay, muna da?
7: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 bio.
5: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa yung D3 bio ya.
10: Uy, pa yung nga, bakla nyo good.
5: Permi na sila tudluan.
7: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
5: Akigiin niyo mga kabataan kung hindi mo pa yung D3 bio.
7: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, nungay ka na na, ma, pa, hindi ka na, da, kayo mali-maliun ka na. Hindi, oh, nakaditribayo.
5: Nakaditribayo, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag-ditribayo ka na, kay malipaton ka na, ikuya. So, amo na, ha? Alain, gid man, gainom ka ditribayo, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan wala ka pa makapabaksin kung ka ditribayo ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon ditribayo, kaya nga man abi mo hindi ka ma-infection. Ma-infection kay Japon biskan nakapabaksin ka.
9: Correct.
12: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka triple driver ng galingin hulo ko, na ibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
11: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, ka. Ditribayo. Health News. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, Vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, na nagigit ako makabat.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagpotik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
21: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigi na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo katama.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
30: Man, kita mo bang nakikita ko?
31: Oo nga.

0: Life Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision. Happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between. This is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan kasang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is a proudly presented by L Squared Productions PH. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, la 7:11 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman nga para tutunan back in the ball game. Ba? Barang balik K5, hindi ko na back in the ball game. The basketball lang ni. By the way, good morning galing sa mga suki ta. Galing ka pabati sa mga adlaw. Migo mo si Sil, dapat tapayawun mo na.
6: Migo ah? Si Sil, kamusta ka na?
5: Kay si, tabi ako si Migo, si Sir Tatalo. Oh, yung malunan na sa mga may text ko na siya mo.
6: At ay, mabalata.
5: Ano? Gabi pa na dapat.
6: Tapos sila ni Herchili, kagang taga Sterling Bank, good morning. Kay Piper, dyan kahapon, to ko sa Tabugon, kaban ka lang. Mm-hmm. Nagsaka ako to, kaya nagkanto ko sa asok sa eskwilahan na Muligan, tabla. Grabe. Ang driver, gali ni Barangay Kapitan, si Pedro Dabla, sa yagin dyan driver sa barangay. Mm-hmm. Memorize siya ko nung nambal taggapon.
5: Ay, galing ka?
6: Memorize siya so, sa driver na lipatan ko makuha ngalan mo. Sa Tabugon na barangay, salamat gay kay barangay kapitan si Peda sa pag-amuma kagapon na sa K5. Salamat gid. Namit ang kapita kagapon na. Thank you gid.
5: Sige.
6: Kagi napamatian kita dito kanaga. Grabe, ang merkado sa Tabugon, kita nga duwang napamatian ko na.
5: Kaya damo, kaya salamat.
6: Thank
5: no?
6: you gid, thank you gid.
5: And by the way, no? Good morning man, happy listening sa Mabinay Public Market. Wow. Nagapaminaw sila karon sa inyo via CPSU 100.5.
6: Yes,
5: oy.
6: Yes.
5: Mayong buntag.
6: Mayong buntag sa inyo
5: sa mga taga CPS sa taga Mabinay Public Market, kaya nagamonitor at nagapaminaw sa ato naman yung programa sa karon nga
6: lang. Amping muli ha.
5: Kagi Pipe Eric Abi mo, ang tao subong ang mga tiniyon, bangod sang grabe lang pag-ilis-ilis sang tiyempo, kadelikado. And dugangan pa nga kung nagaulan, gulpi, mainitan ka, ma-expose ka subong, like kung nag-opisina, kay Pipe Eric.
6: Paktor ko.
5: Kundi gainit ang gabugnaw sa kayo sa opisina mo.
6: Saan maulanan ka?
5: Mag-ulanan ka, tapos magwa ka nga grabing init eh.
6: Paktor ko, anong katabo?
5: Anong kakatabo?
6: Galagtok ang tao.
5: Luwas ka galagtok. Indaya ka kay Pipe Eric.
6: Ay, hindi mo?
5: Hindi lang galagtok.
6: Oh.
5: Ang galagtok yung tao, kung may unod mo sa iyong layamon lika doon. Ining trangkaso bla. Inang kilanaton ka doon. Do trangkasuhon ka lain matyag mo. Doon do ubuhon ka, luya lawas mo. At usually, isaya ka luya lawas, kamalo ka naman niya. Pero, importante gid tuntunin si Pipe Eric. Ang kalibutan galagtok mo. Gaulan sa langilan ka ba? Gainit na yes, granada.
6: Idaho ka kaya adlaw sa mga manog biak gapon.
5: Ay, grabe no?
6: Day of the snake. Itingin po si K5.
5: May adlaw. Pati mga adlaw sa mga manog. Saan o yung mga adlaw sa mga baboy man?
6: Gata ka kay nakapay ka para nilimpiyahon ta. May day of the snake niya si K5 mo. kung tabo din
5: yan. Tikinanglan na ito. Kinanglan yung inmaginom ka mo sa Mighty C, alkaline yung vitamin C. Ang Mighty C, mga kakipay, baraw, tanaman nyo lang. Brato lang, ha? Pabuntugan, tas na. Ang Mighty C, alkaline vitamin C, hindi niyap doon sa sulok-sulok. Gatin, amun na dapat, subong dapat. Kaya endorse amun niya dapat. Every endorsement, kaya kay Pabitan, may amun na tanong niya dapat.
6: May amun niya dapat, yutan.
5: Kini amun na nga itong question sa talang niya. Kaya dapat kung mag-endorse, gagawa na.
6: No,
5: na. Hindi, tis ka na, huwag mo, kini dapatan.
6: Itagaan mo naman, parang iba yung teknisyan, tan. Kami ni Miyakmis, ni Miyakmis, ni Miyakmis, ni Miyakmis.
5: So, ang the Mighty C, ang alkaline vitamin C, kung imnon mo ni nami siya imnon on empty stomach, black ni Pabirik, huwag kapag pamahaw. Kaya effects ni kagi Pabirik, number one, lawas mo dasig ang absorption sa mga nutrients, black. Plus, inang gatiner niya, bis lawas mo for more than 8 hours.
6: Okay.
5: Bisan magmiga dose ka, inablang lima, bilog, anom, imnon mo, okay lang man. Pangihi mo lang na mo. Kag ang naming epekto kung parisan mo pag-insang D3 Bio or DTX 500, no?
6: Kag nami ho, ano siya ho? Mighty C, create healthy. Dali, tani balikan na is Mighty C, tani, nani magpatami? Nang isa-isa lang bala. Create healthy, glowing skin.
5: Gapan namin, tinghala kung panit mo subog kapanag, talawa mo lang subog so, imong live, ho? Silikos si K5 Eric, luwas ka naga DTX 500 ni si K5 Eric, nga... gaslo sa aging process. Kabalo ka daw, paros nilang kami edad ka doon. Subukan mo. No? Mamon lang kami pag inaral ka doon. Doara kami sa mga 45. No? Amon, subukan. Ti, to be candid about it, ang tao, why gidya capacity ngang lawas mo mag-produce vitamin C. Hindi ginaya pwede mag-produce. So, imnon mo gini. Tiyan mo na kung isa ibang ka-recommence nga, may inom lang kayo damong citrus juice. Purti pilayan kakilo ng pugaon mo at badlaw.
6: Ang hambalin, Dr. Ramel, sa isel, blan. Nga okay man na ako yung ginaka-recommence ko gini, may inom ka mo juice.
5: Fresh juice, okay gini.
6: Nga tigaling kaya ang juice ubong mahal. Ang may tisi, mas barato.
5: Utso na?
6: Oo, tisa mo lang kadoom, tapos na.
5: Tapos na, kang labaw sa tanan. Kisa sa kada, kasakuon mo, ikaw simpo para magbakal, mapreparar sila. Bisa na ko, gani, inugbayad bill sa mga kwan. Kisa, inugbayad bill sa bangko, masiraduhan ka na. Kaya damo ka ginobra mo.
6: Damo kinobra.
5: Sako, no? So, amo na nga sa ato, kabakautulan, di malipat ha. May tisi, alkaline, vitamin C, parisin nyo, D3 ba? Okay, balik kita mga ka-K5 sa ato naman ng presentation.
6: Karoon naman na tanang ibang tanong.
5: Sining karoon lang, may ara nga statement nga ginpagwa, no? Kipamitan, pwede mo pakita ang statement sang Bacolod Traffic and Transport Management Department or BTTMD.
6: BTTMD.
5: Naka natural, kaluluwag sila. Reklamo, grabe nga reklamo ang nabato nila. May kang tanan sa grabe nga traffic, bla? Bangod nga may ara ongoing Department of Public Works and Highways Project along Burgos Extension. Magsiling ka Burgos Extension, dito na pakantos Granada mo. Amo nang dalan, tadlong.
6: Dito na na.
5: Tiyang BTTMD nag-clarify nga ang syudad, wai paya ko na ma-inform parte sa project kung saan uni siya masugod. Wai sa payan nga may ara naman sila kunong request sa kontraktor. Nga pabala lang kami, kung pwede pabala kami kung saan ako masians dalan.
6: Ay, ano rin yaman daw, suliaw.
5: O, tarawab lang, pursuant to Section 21 of the Local Government Code, and its implementing rules, temporary road closure require a written order from the local chief executive, explicitly specifying the duration. Timely coordination enables the city to issue early public advisories. No? Implement traffic management plan. Amo na ganyan balta, no? And deploy traffic enforcers to mitigate congestion. Ang ongoing project, kakipabirik, asphalt overlay. Gali, ito wala nag-asphalt overlay sila last time?
6: Hindi, pero, you know, correct ini si BTTMD. Pabala kami, kaya kaklaro, dapat may order ang chief executive.
5: Correct.
6: Okay. Ang orders ng chief executive will emanate from a resolution from the city council. Kaya close ng dalan, hindi ka dalian mo.
5: Hindi ka pwede ka close sa public roads without an order, resolution.
6: Timely coordination enables the city to issue number one, public advisory. Bukod yung mapabalo ang publiko.
5: Okay.
6: Number two, implement traffic management plan na muna importante. Kaya kung di mo pag yun, matumbal mo kayo na rerouting lang.
5: Kaya malamang kayo sa akin, Pabirik, sinaganas na lang, kamudlay.
6: Hindi, highway ni kadako.
5: Correct.
6: And aring pinakadako sa no, deploy traffic enforcers to mitigate congestion. Titatlo kabutang ang ginaminsyur sa BTTMD. Public advisory, mapabalong publiko. Number two, may traffic plan nga maobra. And thereafter, after the traffic plan, ma-deploy ka traffic enforcer to mitigate congestion. Amo niyang gusto. Tigaling wala.
5: Okay. So, ara na si Carla Subong, no? I-check tabi si Kaki Pab Carla kay para mabalantang side. Actually, official na nga letter. And then, balikanta ka ng local government code, section 21. Doon yung basa, tara man ikinaki Kaki Pab Eric,
6: diba? Section 21, local government code, 1991.
5: Ay, gamo na ginambal yan. Si Basahon, tari Karol, kiti. Amo naman naging tutukan, tatukin na. Manami ng plastar ta section 21 na closure ara closure and opening of roads isa-isa unta naman na karon magluwas to sa ginbasa nato about ginatawag nga national government agency coordination pag abot gali sa dalan may ara pagid proper coordination with, especially with the LGU iti manira ka mo kita mo gani di ka gani kapasira dalan kung pistaway ka na ngayon authority siya doon
6: wala maskin ang dalan labisan sa subdivision yung i-donate for public road nang mabutang ka sa hampla yan na pwede mo kung district noon gid hindi na pwede because you cannot alter the road
5: unless private niya
6: unless private or unless provided otherwise by the order from the chief executive and as per resolution of the city council.
5: Correct, amo correct.
6: Siya. Amo
5: now, i-check tabi si Kipab Carla para may chidihan tadi. Ang ato niya, manami ini, kagbagaserbi ining information dissemination, pa-chindi siya tao, nga sa nagligad daw, nakaproblema sila sa alagyan nila da. And then, ang mga kontraktor man nga palamati di.
6: Correct.
5: Hindi lang naya kay makabila ka mo niya kwartas gobyerno. Right. Or hindi. Kabalo ko ang style sa ibang kontraktor, abay mo. Ano? Hindi pa nila pag-ubrahon, pero birahon nila ka hammer. Jack hammer ang krasada. Pak, bayan nila. Yan ang sigurado nito. Ato na niya. No? So, kahit hindi naman tanong niya sang hampang sa kontraktor da. No? It's not a problem anymore. Ang ato na nang ginapangayo, di husto nga koordinasyon niya. Kung magsiad ka mo daw, whatever may ubrahon, hindi man niya mabutang sa langalang and lagang katrapik kung siyudad sa Bacolod.
6: Correct,
5: no?
6: Correct.
5: So, para may chidihan, tayo check test Kipab Carla, Defensor Lunga, sa line number one. Kipab Carla, good morning.
6: Morning, Carl.
7: Yes, sir. Kakifab Ojan, Kakifab, very good morning. So, King Claro, Drisa, nga BTTMD, Kakifab Ojan, Kakifab Eric, ang regarding sa ginaubras area sa nga Burgos Extension, na Kakifab Ojan, na Kakifab Eric. Kay tungod nga ako makita na to na, ano gid, no? Na disturbo sa
5: di na daga specific nga portion sa nga, kaya makita ko dami ara daga ginaubra yati sa patio ang pader. Hindi nga part so sa Burgos na yun?
7: From Lopez East, pababaw na.
5: Pakanto sa Granada?
7: Yes, ato. Ginigil
5: ang ginaistorya, mamo itong pagbutang asfalto?
7: Amo pagid na sa Kisab Aljan, kag ang mga ginapang-ubra, dabala sa kilid sa nga dalan, ka Kisab Aljan, ka Kisab Eric. May mga
5: tapos may ara, pagid sa kilid, sabog ka pagsiad sila sang daw drainage.
6: Kapag siad sila drainage, kaga daw ginang, kalam na kalog, daw ginapang buksan-buksan. Di ka cross kidya traffic eh.
5: Okay, sige Carl.
6: May mga picture ka na yes. Carl, para makita ta.
7: Gawin kita subog sa area, kakipap o dada, kakipap area. Good to nga makitanta. Ang nakitanta lang na sa pinalikdan yung mga inadlawa. Ang sa kilid, bala ang drainage, bala. Kaya ginabung halbi nila. Doon ginabutangan, pagid bala nila sa nga, ano ni, sa nga dala.
5: Di kayo paghalin mo sa nukbo, kung dali ka sa Granada, kundi four lanes na. May mo na lang siya mga two lanes kayo na isa kalahinda. May gabalabag na to kay may ara nga ginaubra.
6: Ongoing project.
5: Amo naguro ginamin nila. Kag dito naman sa babaw, may another naman nga bungkalanay porsyon.
7: Halinggid Lopwes padulong sa area sa nga Granada, Kakifab Aljan, Kakifab Eric nga dala na ang among nga concern no kay tingin sa damo sa mga pumuluyo nga halin sa Granada, halin sa Alangilan, paisa ti halin pa sa Concepcion, dira nagaagi sa ina nga dalan sa Burgos Extension, Kakifab Aljan, Kakifab Eric. Kung makita na to na during rush hour, gutok ginadriya nga dalan. So natapos na ila sini nga pagbutang sa asfalto, pero ti ano lang man to, nubo lang man ka K5 Aljana, ka K5 Eric, kaga kumakitaan na to, wala pa mga signage, kaga ang ginbutang asfalto, ginimo naman sa parkingan ka K5 Aljana, ka K5 Eric, so wala labot na ginaubra ang dalan na kadamo pa sa mga nagapinarking sa kilid sa dalan ka K5 Aljana, ka K5 Eric.
6: Ipakayot ang dalan para nga may parkingan. Ano na pakantos ba na? Gumugin ako, magyan niya wala tanawal balda. four lanes, two lanes na magamit mo. Nang unan sang inang unan ta blakar sang Ayala Mall going to Banago.
7: Yes.
6: Halan doon lang tawag na nila, labay da blak.
5: Kaya to naman to?
6: Lapad ang dalan, pero puro parkingan. Amo na naman mo ginang style.
5: Pakanto na sa Granada, no?
6: Na, amo na, na, tikita mo gilang na.
5: Sige. So, sino na interview mo di kay Pipe Carla?
7: Yes. Ni Attorney Martigo, kakisapal dyan, kakisapal rin, ito sino, dari, may ara man sa letter nga ginahatag ang DPWH, pero wala bala sa proper coordination sa itong sinisiti nga kung saan o magasugod ang ila sininga pag-ubra kakisapal dyan, kakisapal rin, wala na state kung saan no, ang sugod nga ubra, basta may ginpadala lang sila ka letter na maubra, ina sila sa dalan sa nga Burgos Extension na kakisapal dyan, kakisapal rin, amuna, kula lang sa coordination na kagtigin na pangabay nga ang mga kontraktor mag-coordinate man sa syudad agud tong mga hatagan sa nga ano ni assistance bala assistance kay Kitab Aljan kay Kitab Eric sa ila sini nga pag-ubra. At the same time may mga mabutang nga mga personnel sa BPDMD agud tong ma tadlong ang lugar at the same time mabantayan ang lugar kay Kitab Aljan kay Kitab Eric samtang nag flow ang traffic ang trapiko sa ina nga dala na kay Kitab Aljan kay Kitab Eric. So may ari diri sang pahayag nga nagikan kay ni Martigo aton nga pamatian.
8: Marami na isang mga reklamo, complaints nga nabaton ang city with regard sa mga construction kag public works lang nga katabo dra sa along Burgos extension. So dra ginasugod na halin sa Locos East da pakadto na dito pa Granada. And usually gakatabo na nga ini mga public works, gakatabo na nga rush hour kita la nga nagkaigigadulong ang tanan sa mga kabataan nila sa eskwilahan or kapakadto sa opisina ang mga trabahador naton. So kung maghimo na sila kang magtungan sila public works na guys, ka one lane ang dalan or nagkakosyas ang traffic. So gin-check naton ang ining mga reklamo, ginpa-verify naton sa aton nga BTTMD kag nagsiling sila nga ang ini-usually nga mga public works na kun in other words if may malabyan kang mga public works da nga nagka-cause traffic nga waay sang traffic enforcer naton that means waay na kabalo ang syudad waay na ma-coordinate sang mga contractors. So since Burgos extension na sa isa national road ini nga mga public works iya niya sang DPWH. So may mga contractors ni sa mga DPWH ang nakaobra sang sini nga mga talan. So amo to nagpagwa sang official statement ang aton nga BCTMD because gusto lang nila tani pangabayon kag i-remind because kapalo na ini ang DPWH kag ang mga contractors na magpabalo sila tani mag-coordinate sila sa BCTMD ta kung saan o sila masugod kag ano oras para mapadalaan man naton sang traffic enforcers kag mahimuan sang traffic management plan.
7: So tiyam
5: no, ka simple no kita mo ga pangabay lang tani nga ma-coordinate. Actually, hindi naman ganit kinahanglan mga bayka. Because it is already standard operating procedure. Or it's already SOP.
6: Stipulated by law.
5: Lain mo yung SOP na yung ila. Pero nga to niya is being stated under the law. Kay Pipe Eric. Bahala ka mo sa inyo yung SOP. Basta ang SOP yung pag-abot sa project sa syudad, pabalo ka mo kay para, number one, mapabalo ang publiko nga mabudlayan ka mo sa amuning nga lugar. Second, makakreate sa gusto nga traffic plan.
6: Yes.
5: Ikatatlo, mabutangan traffic enforcer kay para kung magputang ta, kung four lane na karumimo lang na two lanes, kung ibudlay ng dalan.
6: May mitigate sa traffic congestion.
5: Doon ko na, mitigate
6: sa traffic congestion. Amo ginahambal sa BTTMD?
5: Mitigate? Amo siguro ko siya, yung paginagal ng gid, no?
6: Atubla?
5: Oo, basta, makalas na. Now, kung sino man ang kontraktor da, actually, trabaho niya ka DPWH, hindi trabaho ka kontraktor. Tsakto ta kay Pabirik. It's, why di papel si kontraktor? Ang yaling ni kontraktor is, suguon sa DPWH, awarded na si Mona Project, implement mo. So dapat si project engineer, siya dapat na may proper coordination, mapabalo siya, masugod na kami. Project namon. Amo na. Galikiti, sino hindi project engineer? Ariyo. Sige, ha?
6: Si Romeo Encarnacion, minami. Amo ginasinambal mo subong?
5: Si Kuya!
6: Oo. Ariyo?
5: Kuya Romeo, ano ang bali, Kuya Romeo?
6: Ano ang bali? Kanya-kanya lang man na tudluan ay ang DPWH contractors and LGO.
5: Hmm.
6: Pero kung lantawon mo gid nga may mga communication na nga letter sa kada agency,
5: mm-hmm,
6: kay hindi man matagaan sang permit to go or start ang contractor kun wala nila ginpabalo ang LGO. Ginasapak kung may problema na gani, kanya-kanya na sila, todlo anay.
5: Si Kuya na, no? Si Kuya.
6: Kuya ko na.
5: Okay. Si Kuya Romeo Encarnacion. Di ba yung punto niya?
6: Correct. Gidya nga punto ni. Correct.
5: Galika. Hit on pero, the top of the nail. Ang aton niya, istorya na mo ni. Ang ginapagwasubong ni isang aton niya tagpalamati, si Kuya Romeo, ngabot si ganon, hindi man ang kontraktor makago kung wain ni kuno sang nagakaigo ng permits kay clearances.
6: Correct.
5: No?
6: Correct. Oh.
5: So, ang guwad niya, punta na won mo gid based on the explanation sa aton tagpalamati, engineer na siya mo.
6: Ah, ina. Kita mo kay Chindi. Gusto giniyang iya.
5: Engineer na mo. Di kay Chindi siya.
6: Hindi maging tanto.
5: Ha?
6: Hindi maging tanto.
5: He would like engineer kay Chindi.
6: Chindi siya. Gusto giniyang.
5: Basically, ako no, ang communication letter sa kada agency kay hindi mo na matagaan sa permit to go or start ang contractor kaso wala man ilagurugin sa pack. So in short, all agency, magsiling nga all agency, kabalo na gali sila nga may project ka mo rin patuman.
6: Kay may ara tuon, no?
5: Galing ang issue nga gina-raise to subong sa BTTMD.
6: Boy, is nakbalo.
5: May kabalo sila guro nga may project. That's why nga nagpadala sila letter.
6: Saan ako masugod?
5: Saan ako mo masugod? Pabala kami.
6: Hindi mo nagtapos na?
5: Ha?
6: Ay, kalanggabang naman yung life sa earth, no?
5: Di basta mo lang yung aton, ang tagpalamati, tagkakinsindi, kasi ano ka sila? Hey. Do, ang iabla, butang balon sa atong nga mga listeners sa muni. Ginagin ako mo ito, Luanay, kabalo naman ka mo kung saan una.
6: Oo. Tapos mag-question-question ka mo, nakabalo ka mo. Di, ang mga nakainsindi, parang sneakeron, kung may nakainsindi, kabalo na na sila. Kabalo na na sila.
5: Okay. Pero, ang pabangkot na ito, siguro ba paper trail ta?
6: Na...
5: Dari ni masulod ang paper trail, saan o nagpabalo ang DPWH na may project sila? May ara bala communication ang DPWH kung saan sila ma-start?
6: Nami ni kay Five Carla, istudyuhan ta kung sinong kontraktor, pangayoon ta ang ilan notice to proceed. Nga kinsubmit sa city, kag...
5: Saan o ang start sa ilang... Pwede mo nabi kang ipam ka lang check eh, hindi bang kuno pwede sunok sa mga tagpalamatita diri ni masulod ang investigative report si ti sa Lunes
6: hindi masugod kay mo yung away kay nagkabaga ti ari kay sugsaran ko pwede blaman baka nga ang
5: hindi kami tanan nga project dapat may ara nga permit mo
6: ti pwede lang hindi kami lisensya sa inyo kay national kami ya pwede na hindi
5: siyang ti nabutang to nga prior consultation kag may proper coordination. Actually, ang issue dari, okay, no? Ang project ay wala problema kay Kipay Beric. Maybe napabalo sila.
6: Okay.
5: Ang issue nga gina-raise ko balikan tang communication, simple lang kay Kipay Beric mo.
6: Okay.
5: Dari tiya naka-focus sa Section 21.
6: Mm.
5: Kay Kumo, kabalaan naman nila nga may project.
6: Para na.
5: Ang gina-issue lang kay masira kita dalan, may proseso kita da. Ti kung balikan ta ang letter, gambal driyo, kung ang local government code ang aton basahon, Section 21,
6: okay,
5: closure and opening of roads, kakipab Carla.
6: Okay.
5: A local government unit may, pursuant to an ordinance, permanently or temporarily close or open any local road, alley, park, or square falling with its jurisdiction.
6: Okay.
5: Provided, however, that in case of permanent closure,
6: okay,
5: such ordinance must be approved by at least 2/3 of all the members of the sangguniyan, and when necessary, an adequate substitute for the public facility that is subject to closure is provided.
6: Kung permanent.
5: Kung temporary naman, ari naman national naman ginistoryanta.
6: Okay.
5: No?
6: Okay, ari na.
5: Any national or local road, alley, park, or square may be temporarily closed. Okay. Temporary na ito ni Strian. Maybe.
6: Maybe. May. Base, pwede.
5: during an actual emergency or fiesta celebration. Amo na nga may ordinance.
6: Kung may fiesta, nga isiramong dalan, just like the North and South Capitol Road.
5: Public rallies, rally, agriculture or industrial fairs. May kita mo na kaysa may talagin ng organic fair organic na sa may Capitol daw.
6: Amo na ang North and South Capitol Road, kisa na sirata na. Amo kita siya.
5: Basta, akong kulang nindi. Ikaw lang na-speak ka rin. Gusto mo, hambal ka na bala sa Espanyol kay Englishon ko?
6: Sige.
5: Hambal ba?
6: Espanyol.
5: English.
6: Oh, correct. Kuhagin.
5: Iwat pa kayo naman ka na?
6: Espanyol.
5: English. Pero, hambal ko siya mo English yun kung malangyan mo.
6: Katsila.
5: English. Believe ka na sa account?
6: Why? Okay, get.
5: Okay. Ano lang ating subject, hindi tapos sarangan daw mo. Uy, ari na si Sir Paul. Isa pa na yun, anay.
6: Oo. So, mga ka-K5, this is what we are looking at, no? Amo lang yung ginakatanaw na ito niya, K5 Carla, nga initanan, dapat may coordination, Malang Carmo, no? Dapat may coordination and let us see to it that the left hand knows what the right hand is doing. Kaya kung ang national road, ang national government agencies mag-implement sa project nga huwag kabalong lokal, nga kabudlay, kita lang mag-inistoryahan na ikabod ang may ubrahon kami dire. Hindi mo nagurubudlay. Unless otherwise, mga ka-K5, that something is wrong between the national and the local agencies. Kay dapat mag-istoryahan na ikamo. Local, mapakalkal kami dalan nyo. Timambal si local. Ti ano, kinanglan nyo traffic enforcer para nga ma-divert ang traffic or i-open na itong piyak nga lagyan. Because at the end of the day, the bottom line of all the things is public service. Amo man lang ng bottom line, that why na iban public service? So, ang coordination is very important to see to it that public service is unhampered and public safety is on top of everything that we do. Wala sang aksidente, wala sang madisbintaha kay Pavel Jan.
5: May breaking story ta? Subong aga, pasakaan na kaso?
6: Sino?
5: Ang mga suspect sa carpenter, the carpenters that murdered carpenter.
6: Kasuhan gid sila. Okay, very good. Okay. Mga ka-K5, bantayan, bantayan, may breaking story. Bantayan, inidugay-dugay. Exclusive naman na di sa K5 kay may ara sang matabo nga pag-file sang kaso dito sa Negros Oriental.
5: So tatlo gito sa ilan kaso?
6: The three carpenters killing one carpenter.
5: Na okay, balikan ta na atin sa ka-breaking na tao na ha. Newsroom. Newsroom, liyo ko na breaking da. Kaya dugay-dugay check na si Cyril sa Love Justice ha. Kaya magulang na istorya ko si Police Captain Polinar, the spokesperson sang Norpo. Diga sir, sorry ha, hindi ko na makasabat sa inyo ni Sir Eric because we are now going to the Hall of Justice.
6: Kami, no?
5: Di at least breaking ta. Ba't kanta mo lang ato discussion yung kanwa? Kanami, di o. Di na ito, temporarily closed during actual emergency. May ari-ari public works. Ari-ari-ari galiyo. Or an undertaking of public works. Di project ni? Project. And highways. Telecommunication, waterworks. Kita mo lang kisa mga telco taga, pang si Adas Dalan.
6: Ang telco taga, tiltig.
5: Tiltig. Tapos ang basura, tapos dahil na tiltig, wala pa nilang nasaradan, dayon pa.
6: Tiyo, daso naman na.
5: Simulapakan pa.
6: Daso naman na.
5: Buka naman.
6: Daso.
5: Isubugod lagan, patrol ta to. Balikan ta namin ang discussion eh, no? That no national or local road, alley, park, or square shall be temporarily closed or for athletic, cultural, or civic activities not officially sponsored, recognized, or approved by the local government unit concerned. Bug at galing kondisyon.
6: Nami to ha. Not officially recognized.
5: But si ganon, kay wala nag-agi sa konseho, pwede ka naman nabat si contractor di.
6: Yes. Amo na siya.
5: Kay dapat may ordinance anay for temporary closure sang dalan.
6: Di paras niho. Ang gagis na dablahan, dumulamong islak yan. May iskwilahan dar, nag-trinity.
5: Di ba kadto na sa ato, nadwadla ko na nalabay yan. Tingala ko na ganit, isang maglabay kasabad ng isang dalan sumuman. Galiyan mo na ning mga, kaya nakita ko na sa may kili, area construction niya sa building da. Pero dito, hindi na mo yaki, Pam Carla. Dito kayo sa babaw, sa San Agustin, nga side. Amot yung si Aday, sa Krasada.
6: Lapit sa likuan.
5: Oo, dito sa babaw. Amo na to ya, no?
6: Sa San Agustin.
5: Iniya, hindi niya. Part pa niya sa construction di ako.
6: Ilan ang daan na driveway? Sa Ilgunville, dapit pala. Babaw sa unhan, sa corner. Sa
5: dito ka sa tupad, sa bagong building. Ito pala sa Akina, sa division daw.
6: Pwede ka mo ka parking. Ito kami lapad doon ka parking sa bagong building.
5: Gusto mo stubangan kayong drive?
6: Isa pa na.
5: Okay. Parikanta kay Paverick. So, ang bottom line is just very simple.
6: Okay.
5: Ang ginapangayo ya is coordination lang.
6: Yes.
5: No?
6: Amo lang kita.
5: Kag hindi gali pwede nga mag... ara na, o dala nagasugod o. Oh. Ara nang gidambal ko si Bukit Paberik. Wala, pus na to spunta. Hindi mo na magamit ang amo na nga portion sang dalan
6: kay?
5: Because gina-construct na doon halos one lane ang na-occupy kay Paberik mo.
6: Di, hindi mo niya malaglahugan so dapat nagpabalo ka tani na.
5: Amo ni siya, amo ni siya. Amo na ni siya kay Paberik. Kay... no, nan, laba na hasta na to spunta. Tikong kaysa...
6: Dyan ay, ha? Doon ka pa ni mahaukos ni.
5: Ano?
6: Matsyag ko buta nga ni tubo sa bago nga water nga tubian, ng tubi.
5: Basiwa?
6: Hindi, lain.
5: Ano?
6: Ang isa nga nagbutang sa iya water district nga bago. Hindi pa to, hindi pa ka sure, but I think, ha? Doon pa ni mahuan ko ni.
5: May, ha? Ang baho, iya klabot siya. Araw-araw ko.
6: Doon pa ni mahuan.
5: Nga, anong bago, ha? Kay, sino na kay Sir Vlade?
6: May water district mo siya nga iya.
5: Patindog sa water district, ha?
6: May water district mo siya nga iya.
5: Dito ko si Saon, tagidag DP na buliwin. Siko bala, ilan ni project?
6: Sino yun? DP, hindi bala to.
5: Hindi, DP niya.
6: DP ni?
5: Hindi bala kami yara, kita gina to, aga transparency board na dapat.
6: Tiyo, ano ibutang na diyaw sa DP?
5: Oh? Wait, quick, maloy. Ibang kutong to.
9: Deep excavation.
6: Deep excavation, ano?
5: Pero si kayo sino na project, iya ka DP?
6: Whose project is this?
9: Amo na nga, kung sininga na po ang information, basta along Burgos Extension, gin-address ang letter to DPWH nga may dapat may arat sa proper coordination kakita ko dyan na kakita 5-8.
5: Ibisitahan, taguro, Carl?
9: Kung during rush hour, yes.
5: Actually, may jutay na ang problema kay ang tulay na kakipaberik, gulpin mo ang one lane. Kaya ling ka dito sa Granada, tulay ka na mo. Pag-abot mo na da, natural, mabungguanay ka mo, kay duwa ka mo kalinya pagkanto. Then, kung wala na traffic enforcer, madelay na kakipaberik, kay tiba di, masig-masig na sila mo.
6: Yeah.
5: No? Amo ng choke point na stubangan sa subdivision sa antes ang... Akina, no? Sa babaw, paglapaw mo na sa provincial command, may subdivision dira nga sa too. Dira nga choke point gasugod. Kag hindi lang na dito sunan, may ara naman na kay Pab Carla, may ato man na to, babaw pa gin.
6: Ang inisyal, laban-laban gin eh, tubo naman in the morning naman ng guwatas ni.
5: Ay, check ding DPWH kay Pab Carla, no? Kay ba si, kalaway mo na nga proyekto niya sa gobyerno, tapos may private mga dasok.
6: Tapos inyo, kung ang ininga duta, ininga kuan ba lang, ang gintipak nga siminto, kung may proper coordination, tadi ko didrigin butang sa sidewalk para hindi matamaan ka congested ang dalan ta. Nibla?
5: Kaya pwede
6: lang ibutang sigat?
5: Kaya pwede pa lang magyan mo, no?
6: Pwede mo lang yapon magyan mo.
5: Kagluway man siya yung gobra, ganun yung subungo?
6: Amo itong lang hambal mo, ganun yung jackhammer lang, anay.
5: Kay para, ma-ward?
6: Uy, kung kaw lahat.
5: So in fairness na DPWH, arap na si Ma'am Hamiro, ano, friend na to na. Di ba, Ma'am Hamiro, ba si pwede niyo explicar kay sino project ni? Kag ano nang reaksyon niyo sa sulat sa BTTMD? Gapangayo sa proper coordination?
6: Or conversely, nag-coordinate tayhan sila?
5: Amo na?
6: Masya mo na. Let's give them the
5: benefit of the doubt. Carly, palo, after that is nakita na to na. Thank you, Carl.
9: Yes, okay, kaysa pa dyan, kaysa pa rin, na din.
5: Nami natanit kung maka-interview ka da sa mga driver o pasahero kung anong epekto sa ila bangon sinang project na daw. Na-notice ko na ako nahapon, Black Arlao. Kung nagaya, hindi ko na iya mabatsyagan. Pero kung mapuli ko kung hapon, tingala ko nga kalabag isang traffic sang halin sa Granada going to Burgos, bla. Kaya mo nagiling kausa, kay gakachok sila na sa babaw from two lane, may imo lang sila single lane kay Five Carla.
6: Puli ka lang single, kasi gabot ka lang sa tukad sa traffic.
9: So kung makita na natin, subong amo niya, rush hour pa ini, subong ni Kisa Valjan, kay Kisa Valik, kaya mo na natin ang gakatabo.
5: Galaba, na-notice mo, laba, yes, ang ilang apila kay Five Carla, kung para sa saga pa puli.
6: May dala ka pa sudan pulis niya, why na?
5: Guru, madilay-dilay ka sa kajes 15 minutos because of that.
9: Sakto na, kasi sa Gaza, no? Tay subong na ano lang pao natin, may mga bus pa, may mga PUJ, may private cars pa nga nagalabay din eh. May ko lang, pa dutuwan na
5: di kailangan. Kuhaan ka side ng DP, no? Kung kapamati ang DP, kami nag-present pa lang. And I don't know anong yung reaction, pati sulat sa BTTMD, to be fair with them, K-5 Carla. Ha, Carl?
6: K-5 Carla, K-5 Beljani, isigway ko lang, Carl.
9: Siyang Gina Udrader eh, kaga, may BTTMD naman niya nagagay, kiti may duwan na di ang adaan, ka eskwelahan. Pero tiyan mo niya ang resulta, pala kay K-5 Beljani, K-5 Erika, siyang I-check nila ito na, no, kung ano din ilan sa nga coordination. So, siya na, pag gusto nga makakaiuna ni, no,
10: hindi
9: man mahasol, sa nga mga motorista.
10: Dumayo man niya. At least na dalata ka ba, ipapakabugtaw sila kayo. Kung hindi pang,
6: Ang
10: bakloton sila na karoon ni K-5 Berico.
6: Bilang side story lang, no, napiran yung napiran ko. Supposed to be ni mga tricycle, hindi na pwede mag-agin mo.
10: Ha?
6: Highway naman mo, hindi na dapat niya.
10: Tumalo ka ng mga purman sa transportation, ha?
6: Si pare,
10: may ara gani nagambal sa akin. Sige sir, kulurom ko po, hindi na bilang nakpon ko nga arima ko ni gabi. Sige, from the very first word pala ka kulurom ko, bisan di ka makanto nakpon ka gid. May nag-chat na sa akin mo, nila Carlo. Nga sir, wala man ko violation, kay ga parking malang ko. Nagidakop ko na kay kulurom. Sigurado nakpon ka kay kulurom ka, kay pamasahiro ka.
6: Magambal mo, dungan yung pag-inom ko
9: dito. May nagpinalangay na si Kevin Valdang, kay

0: ang halin to sa Granada mo pakabot mo da machok ka no ang construction sang pinakauko ano na sang pika-pika o concrete wala idea ang LGO kang okay gain tragedia si birthday boy oh, aray naman siya na yun
1: grabing birthdays ng gapon
0: grabing celebration nagbagyo abi ko nagbagyo sino baan pagkaon
1: nga apas di sa kwan sa palay
0: tiusto
1: kaya rakos ng kalan mo
0: ti nami kagabi nagtext mo na si ka apas di ti sino mo nabi mapas kalulayo si mo na son narin lang ah no joke lang ah sige Carla salamat ki Carl to be fair kita para balanse kwa anta beside ng DPWH ginadala na talang ni Snugsin pero seryoso niya nga bagay ha
1: yes.
0: Kay apektado di ang flows ang trapiko ha Carl thank you.
2: Yes, so kay Pavel Jana sa K5 Eric report gigikan diri ini nga balita nga dulong sa sang DX 400 Mighty Seeker D3 Bayo ko sa patrol kay K5 Vincent Coralde ini si kay Carlo de Gasol para sa mga balita serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Kami yan ni Tina Soruano isa lang yang amon panindugan sige coordination lang niya wala tong ha. Husto. Tong bla. Magsilika tong kundi gampang ka. Kada magdaog ka, may tong. Ano pa nawag naman?
1: Tong gining.
0: Ha, tong. Uy, mga yun naman, Jong.
1: Translation.
0: Hindi mo ko isulot. Hindi mo ko isulot. Damo naman natang panamati. Diyos mio. Si, amo na problema sa DPWH, always wala nag-inform sa LGO. Amo na natabo sa Ghost Project, ano pa hindi mamonitor, opinion lang. Tuhod, no? Kay Kalabanan, tuhod, huwag ka pabalo. Igumbalaan niya, may audit ng kuwasi nga may project ka mo di, ha?
1: Nga may project nga taytay. Nga di nga taytay. Nga di sa barangay mo ni Bla. Nga paano magtaytay, di way man suba.
0: Nga mo lang masadyad, ha? So, kapag pa DPWH, ang question lang is, may husto ba na ka mong koordinasyon sa local government unit? Ha? Please.
1: Nothing big except for coordination.
0: Ang importante, ang SOP bilang nga ginaubra. Standard operating procedure gantis ka mag-ibra sa mong project coordinate ka mo sa syudad
1: kay no? Pavel dyan pwede ko alisensya si mga ilongguhon ko lang ni coordination para mas mahapos
0: ano?
1: Pag insindihanay pag binuligay paghangpanay
0: anong terms ang coordination man?
1: Pag binuligay paghangpanay pag updanay
0: okay.
1: Amo malang na hindi magintanto kita ang kung hindi ka mo maghangpanay mag-updanay kag magbinuligay
0: eh.
1: Ah, di mo nang guayaw, traffic eh.
0: Traffic? Chiki? Mga ka K5 sa ato na bagay pampalagad, amun yung pinakalaytas ka ng information. I-check ta si K5 sa Cyril, no? Ibasikon na tawhay. Tanong kami dumageti, no? Check ta na si Cyril. Update mo na kay Carpenter. Kay kagapon, gin-present na mga suspect, no? Actually, may mga pangalan kundi ka K5, Eric, sa mga yes, suspect, no? Para minchindihan, tagid. Sino ini mga suspect? Kundi alias lang to kagapon mo, no? Alias lang to yung kagapon. Pero subong niya, may mga pangalan na ni sila.
1: May input, i-break na lang. Hindi ko tanan nga DPWH kinangan permit from LGU. Bilo kasi yung nag-input?
0: Sino?
1: The best?
0: Tatalo. Ha? Nga, o sige, tagai lang kami di-update
1: ka. There are projects kaya hindi kinanglan. I-check na to. But anyway, mga input
0: ni mga dami ng mga input sa ato yung program. Okay, para at least maplastar tamayo. No? So sa atong yung mga tagpalamantik gurgupon sa mga adlaw abo ng pinaka-latest information may official statement karon standby kay K5 Red Salgado Noy kung matawagan ta no? Or unahon ta ni Cyril Ripib eh, no? Para mahibaluan ta pinaka-latest all of justice kung nakalabot na to sila or basi nag-report na sila sa aga-report pa siya to sa Dumaguete sige unahon ta lang si Red Noy unahon ta ning report party sa Daglupok Blato kagapon nga balita nga may ara nga pagpabahog security threat ang natabo kag K5 Eric grabe mo pakita taning bala may buyayaw pagaling blaga dalaw K5 Eric may buyayaw si nga liter D para K5 Eric sige kwan
1: langgabang
0: kamo halong gig kamo ha gusto gibutangan pa bala ang pagintindi ko ni K5 Eric ang nagubras niya kay intindi labugay gining tuyo niya para basi may sakbayan sa exam or basi mo siya katuon?
1: Yes. Mugi nang guwa yan.
0: Hindi may exam. Why ko katuon? Basi maaarin mo eh. I-plastar tali. Anong natabo kapon nga napuhag? Ready mga video kay Pabba Itan ha? Napuhag ka kay Pabba Rick ang bilog na syudad pati DCPO because dua kaso na sold niya security threat sa mga brutuan na nagtuhaw. Because of what happened to Tacloban, medyo nagtaas ng awareness level ta. No? Kaya dito natin gustong masulit pa rin yung mga bagay mo.
1: Correct.
0: So, i-check the Miss K5 Red what really happened and then pagbalik namang karon, ipakilala

0: Ramon sa inyo ni Kipa Biarik, ang ngalan sa tatlo ka mga suspek nga may labot sa natabo iya nga pagsulod sa mga carpenters. Ang involved to, isa ka 26 anyos, isa ka 40 anyos, kay isa ka 21 anyos. Ang 21 anyos, ang naging natudlo, kalibin partner ng grave sa iya.
1: Uh-huh. Ang huminubin.
0: Oo, ang 26 anyos, kita po ito gapon, may M.O. Uh-huh. Ang ngalan niya ito gali, si Mark Bukog Urakoy. Amo ito nga M.O. ang ihayo. Mark Bukog Urakoy. Ang gabi ngalan niya. Oh, tapos ang isa to kay ang kapon si GF dumduman mo. Ngalan niya gali si Jal Pianyar Filipinas. 40 years old.
1: Ngalan siya mga tao na
0: eh. Uy, amo na mga suspect.
1: Sige, hamati ta.
0: Tapos may isa to nga si CM.
1: Sino naman
0: siya
1: ya?
0: Basikol ba ganis ang ngalan niya?
1: Sino ang ngalan niya? Mapiyong ko.
0: CM Mansing, diputado.
1: Ati congressman.
0: 21 anos.
1: Diputado congressman.
0: Tingnan ni.
1: Atuod ba lang amo ni mga.
0: Amo ang ala nila si Urakoy, si Pilipinas kang si diputado. Ha? Mga ngalan pa lang nila kululbaan ha.
1: Ang ngalan nila, ang isa si Urakoy.
0: Mm.
1: Ang isa si Pilipinas. Pilipinas.
0: Ang isa ya si diputado.
1: Ang pinatay na si Carpenter.
0: Si Carpenter.
1: Bisaya ang ngalan.
0: Kag si English pa lang English ang kalaban.
1: English ang kalaban.
0: I-check na ako ng development sa anong program. I-check ko na si Kipay Bren. Red nga, nagpuag ang mga estudyante. Nagbuluwa, agin sila kang Kipay Bren. Kasi Kipay Bren kagapon, tanan nakita niya mo.
1: Aha.
0: Tanan nakita niya.
1: Ang estudyante.
0: Pati hindi niya makita, nagkita niya pa. No? I-check ko si Kipay Bren. Ano ginanatabo kagapon? Kaya nga, ipapili sa kundi siya makanto. Maranata, yun o argig ipili niya mo.
1: Oh.
0: Ha? Ah, ma-post na gali commercial break. Balikan talaga si Kipay Bread. Ma-post kami commercial break because importante ni, no? In breaking story na to, niya gin-file na tong kaso, ha? Ma-post kami commercial break. Palihog standby.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang pag-inog kagpagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500.
3: Benepisyo. Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang gina-igo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kon naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintras may buhok ka pa.
4: So may madamo nga punggod or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent. No. Nakita mo wala may punggod ya kaya naglagay na miya DTX 500 kag Mighty C, Doc Sam.
5: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag MITC, no? Sir JP Bangod, sa epekto sini sa imong tulog. Tungod sang direkta nga aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500 sa aton nga mga cells, sa aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, syempre, pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
2: DTX 500! Masami ka pala, nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, hindi ang kabagdanan, sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka, kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingot, malimta. DTX 500!
6: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaking na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kogin mo sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamangin na Sir Boyd Oksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research permina gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako, labi na kun palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka. Imagine hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, gadamo bata mo.
3: Ay!
4: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyo ta. Masigarilyo, whiskey kag beer nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C.
2: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas, hindi na magkapaayo. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: O galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kita katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa apon, tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingit ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati kaya kung arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
2: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
2: TTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka